0: Bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Ang hirap kumita, parang kulang ang oras sa isang akaw. Paano ako makakasabay kung luma ang gamit ko?
4: Ang daming trabaho, pero ang bagal ng sistema.
5: Anak, para lang ba sa bata ang AI na yan?
6: Baka mahirap gamitin. Hindi para sa tulad ko.
5: Pangmayaman lang siguro ang teknolohiyang yan.
7: Pero nang may nagturo, nagbago ang lahat. Wow, kaya pala akong tulungan gumawa ng report.
5: Mas mabilis na ang benta ko.
8: Narito ang tinig ng makabagong panahon.
9: Mga ka-AI, panahon na para ang teknolohiya ay mapunta sa taong bayan.
10: Sa panahon ng AI, ang aangat ay ang

0: Welcome to the AI Talks with the Voice Master.
1: Mula sa puso ng bayan hanggang sa dulo ng keyboard ng masa. Ito ang unang radio at podcast show para sa AI ng mga ordinaryong Pilipino.
2: Ito ang kwento ng AI na abot kamay ni Juan at Juana.
1: Mga tanong mo, sasagutin natin. Mga kwento mo, itatampok natin. Dito, ang AI hindi lang para sa techie, kundi para sa taga-kanto, guro, estudyante, OFW at bawat Juan at Juana. Kasama ang nag-iisang the AI Voice Master of the Philippines, Pocholo De Leon Gonzalez. Ito ang AI Talks with the Voice Master. Dito lang sa Radyo Pilipinas.
3: Hello, great day ka buhay! Isang mapagpala at masigla at mapagpalayang araw ng Sabado sa inyong lahat, mga ka-AI, mga ka-authentic innovators! Ako muli ang inyong sandigan sa teknolohiya at sining, si Pocholo De Leon Gonzalez, wow, ang Voice Master of the Philippines, ang inyong AI Voice Master. At welcome na welcome sa panibagong episode na naman ng AI Talk with the Voice Master. Yes! Wow! Episode 42 na. Bilis! Alam niyo, dito sa palabas natin, dito sa programang ito, simple lang ang panuntunan natin. Ano? Hinuhubog natin yung artificial intelligence sa paraang, alam mo yon, yung nakakarating sa puso ng ordinaryong Pilipino. Ayaw natin ng mga komplikadong termino na pang data scientist lang. Gusto natin yung malinaw, yung practical, yung may kaluluwa. Kasi ang AI, mga kapatid, hindi lang yan usapan ng software o computer chips . No? Buhay natin to. Trabaho natin to. Pamilya natin to. Kinabukasan ng mga anak natin ang nakataya rito. Kaya ngayong episode 42, bilis ano? Nako, may malaking tanong tayong sasagutin. Ano nga ba ang magiging itsura ng takbo ng buhay mo pagdating ng 2028? Balikan muna natin ang kwento, no? Noong 2024, noong 2025, grabe, di ba? Kaliwat kanan ang pananakot, sabi na sa mga balita. Naku, burado ang mga white collar jobs. Bagsak ang mga industriya. Kakainin tayo ng AI. Marami ang nanginig sa takot, marami ang napatulala. Paano na ang trabaho ko? Paano na ang pangarap ko? Pero look around you, ano? Narito na tayo sa taong 2026. Kumusta naman? Hindi naman kumuho ang mundo, no? 'Di ba? May trabaho pa rin ang karamihan, may pumapasok pa rin sa opisina. Kaya ang isang ordinaryong manggagawa, isipin mo si Sarah halimbawa, ay nagsisimula nang mag-relax. Sabi ni Sarah, sus, overhype lang pala yung AI, panic na yan. Parang email o social media lang dati, no? Disruptive, pero hindi ako mapapalitan yan. Mga ka-AI, dyan tayo nadadagit . Dyan tayo nadadali. Yan ang tinatawag nating waiting game. Yung katahimikan bago ang dilubyo. Suriin natin ang kasaysayan, ha? Noong bagong pumutok kasi ang matinding 2008 financial crisis, ang mga unemployed, no, yung unemployment number sa buong mundo ay hindi naman biglang bumagsak sa simula. Mukhang matatag sa ibabaw, pero sa ilalim, naku, may mga maliliit na bitak sa pader, no? Yan. Kaya ang totoong tanong na dapat mong sagutin ngayon ay, mali ba ang mga senyalis na tinitignan mo? Ligtas ka ba talaga dahil tahimik ang opisina nyo ngayon? O ito na ang calm before the storm, papunta sa taong 2028. Pag-usapan natin ang tiempo, no? Ang time scale. May mga kilalang futurist sa buong mundo gaya ni Chen Babel na madalas magsalita sa United Nations yan . Kasama yung Microsoft na naglatag ng katotohanan. Sabi niya, sa short term o sa loob ng susunod na 18 hanggang 24 na buwan, masyado nating pinapalaki ang epekto ng AI. Bakit? Kasi yung mga kwento, lahat ng trabaho mawawala bukas. Abay, marketing strategy lang yan ng mga tech giants para makahatak ng bilyong-bilyong pondong para sa pamumuhunan, no? Sabi nga ng sikat na na Silicon Valley investor na si Bill Gurley, mas nakakatakot ang kwento mo. Mas malaki ang perang papasok sa funding round mo. Eh kasi nga, negosyo lang yan. Kaya ngayon, kampante muna si Sarah kasi ang short term sa buong mundo ng tech ngayon ay hanggang 3 years lang, no? Ang masakit na biro rito, maraming kumpanya ang gumagawa ng kanilang strategic plans hanggang 3 years lang, no? Ako kung dyan lang nagtatapos ang pananaw mo, tiyak na burado ka sa mapa, sure yan. Dahil pagdating ng long term, mga 7 hanggang 10 years mula nang lumitaw ang ChatGPT noong huling bahagi ng 2022, dyan na magiging iba't iba ang mukha ng mundo. Isipin mo ha, sa nakalipas na 80 years, 60% ng mga trabahong ginagawa ng tao ngayon ay hindi naman umiiral noon, noong panahon ng Industrial Revolution. Nang lumipat tayo mula sa pagsasaka patungo sa mga pabrika at makina. Kasi 70% ang population ang napilita magbago ng direksyon ng buhay. Pero nangyari yon sa loob ng 100 taon. Eh ngayon, yung 70% na pagbabagong yan, hindi maghihintay ng isang siglo yan. Mangyayari yan sa loob ng 10 hanggang 20 taon. Oo, mas mabilis, mas siksik. Kasi pagdating ng 2028, ang mga workflow na nakasanayan mo ngayon, baka maging katawa-tawa na sa evolusyon ng teknolohiya. Sipin mo ha, kung may kausap ka noong taong 1850 at sinasabi mo sa kanya, ang trabaho ko ay brand manager, nag-aayos ako ng Microsoft Excel sheet para hulaan ang kita ng kumpanya sa Amerika. Naku, iisipin niyang nabaliw ka na. Walang lohika sa kanila ang ginagawa mo. Kasi sa parehong paraan, ang mga trabahong lilitaw sa 2028 ay hindi mo maintindihan ngayon. Dahil ang mga sistema ang nagpapatakbo at magpapatakbo sa kanila, hindi pa na-invento ngayon, di ba? Oh, isipin mo yung katulad ng mga AI voices na yan. Malay ba nila yan noon? Kaya nga marami nagwawala ng mga voice talent eh. Kaya kapag nakita mo ang mga ulat na steady naman ng labor market, huwag kang magpakakampante. O magkampante dyan, mga ka-AI, tumingin ka sa ilalim ha. Tignan mo ang mga tunay na senyales. Mas kaunti ang job posting sa mga traditional na posisyon ngayon. Nagbabago ang hinahanap ng mga skills ngayon. Kung dati gusto nila ng financial analyst na mabilis mag-spreadsheet, ngayon ang hinahanap ay yung mga judgment para kilatisin o yung may mga judgment para kilatisin at gabayan ang mga ulat na inilalabas ng AI, no? Ang malalaking pondo ng mga banko at asset management ay tahimik nang inililipat papalayo sa mga sektor na madaling ma-disrupt at itinutulak sa mga kumpanyang AI na native, no? Tsaka mga bilyon-bilyon dolyar ang napupunta sa hardware, sa mga sasakyan at cellphones na may built-in AI chips at sa mga cooling at water systems para sa mga dambuhalang data centers. Hindi yan nagte-trend sa X o sa TikTok, no? Pero ang galaw ng malalaking kapital, naghahanda na sa isang AI first world pagdating ng 2028. Ngayon, tara, punta muna tayo dun sa totoong usapan na nararamdaman na ng mga freelancers, creatives, at consultants ngayon, no? Ang tinatawag na repricing ng halaga ng labor o yung paggawa. Sige, mag-thought experiment tayo. Dali. Dati bilang isang freelancer, may task ka na ginagawa mo ng 6 o 7 oras. Sinisingil mo ang client mo ng $100 kada oras, kaya nakakakuha ka ng $600. Ngayon, gumamit ka ng AI, ang parehong kalidad ng output natapos mo sa loob lang ng 30 minutes, di ba? Dito na papasok yung crisis. Kung alam ng kliyente mo na kaya mo na palang tapusin yan sa loob ng kalahating oras, sa tingin mo ba, babayaran ka pa rin niya ng $600? O bababa sa $50 ang rate mo? Yan ang katotohanan. Ang arbitrage opportunities. Yung diskarte na ikaw lang ang nakakaalam ng tool, kaya malaki ang kita mo. Hindi yan magtatagal habang buhay. Kung may mga tropa ka sa marketing na natutuwa ngayon dahil libre na ang Biyernes ng hapon nila dahil sa AI, sabihin mo sa kanila, abay, pansamantala lang yan. Papunta sa 2028, ang bagong floor o ang bagong standard ng kumpanya ay itataas. Ang aasahan sa'yo, 3 o 4 beses na mas mabilis at mas malawak na output. Kaya ang tunay na kakayang babayaran ng mahal na sa hinaharap ay hindi ang bilis mo mag-type o mag-generate. Ang tunay na puhunan mo ay ang iyong judgment. yung iyong pagpapasya. Halimbawa, may transaction na napalaki ng legal risk, isang kontrata sa pagbili ng mga kumpanya sa iba't ibang bansa. Papayag ka ba na ChatGPT lang ang mag-sign off o magsabi na okay yan, pirmahan mo na. Pirmahan mo na. Siyempre hindi. Kakailanganin mo pa rin ng abogado, pero anong klaseng abogado? Isang abogadong may mas mabilis dahil may AI, pero ang totoong binabayaran mo sa kanya ay ang kanyang karanasan, talino, at pananagutan na tiyaking tama ang ginagawa ng AI system. Ang career ladder ay mababago. Ang mga junior positions ay hindi na taga-basa ng lumang kaso. Ang magiging AI agent directors na nagbabantay sa mga digital agents ng kumpanya. Diba? Kaya mga ka-AI, dako tayo sa isang seryosong usapan. Ha? Ang tawag ko rito ay cognitive debt. No? Debt. Ang pagka-anthropoid ng utak natin. Anthropoid. Parang anthropic. Napansin mo ba nitong mga nakaraang buwan? Bakit parang hirap na hirap ka nang magbalangkas ng isang simpleng talata o email ng hindi nagtatanong sa AI? Diba? Ako, nangyayari yan sa akin. May mga neuroscientist na nagbabala. Kapag ang lahat ng kakayahan mo sa pag-iisip, pagbubuod o pagsusulat ay ganap mong ino-offload o ipinapaubaya sa AI, ang mga network sa utak mo, gaya ng default mode network, ay unti-unting nangihina. Parang kalamnan ng katawan. Kapag hindi mo ginagamit, lumiliit. Nag-a-atrophy. Atrophy ang tawag doon, yung parang hindi mo na kailangang mag-isip. Tingnan mo ang mga Google Maps ngayon. Halos wala nang marunong magbasa ng physical na mapa o tumingin sa mga palatandaan sa daan. Kapag sumakay ka sa isang kotse at naglabas ng lumang papel na mapa ang driver, tiyak nasasabi mo, "Kuya, itabi mo na yan muna. Baka maligaw tayo, hindi ako nagtitiwala sa iyo." Tanggap natin na ipinapaubaya na natin ang direksyon sa satellite. Pero paano kung ang ipapaubaya mo na ay ang iyong critical na pag-iisip? Dito lalabas ang tinatawag na cognitive divide. Magkakaroon ng dalawang uri ng tao sa lipunan pagdating ng 2028. Isang pangkat na gagamitin ng AI bilang isang springboard. Isang tuntungan upang mas mapalalim at mapalawak ang kanilang computational thinking at mas matataas na antas ng pagsusuri. At isang pangkat naman na gagamit ng AI dahil lang sa kaginhawahan or convenience. At unti-unti nang ipapaubaya ang kanilang kakahiyahang magpasya. At alam mo kung ano nga pinakamalaking panganib kapag ipinaubaya mo ang iyong critical na pag-iisip? Abay, hindi lang ang pagbaba ng talino. Ipinapaubaya mo rin ang iyong tiwala sa sarili or confidence. Darating ang araw na hindi mo na kaya magdesisyon sa buhay mo o sa relasyon mo nang hindi nagtatanong sa isang AI machine. At kapag ang lipunan ay nawala ng kakayahang kumilatis, napakabilis nating maluloko ng mga sistemang sound right o mukhang tama ang tunog, pero sa katunayan ay sablay at mali naman pala. Kaya tandaan mo mga ka-AI, no? Anong klaseng teknolohiya ba ang LLMs o Large Language Models na gamit natin ngayon? Sila ay hindi mga fact-finding machine o mga tunay na nakakaunawa sa lohika ng mundo. Sila ay mga prediction agents or engines. Ang ginagawa lang naman nila ay suriin ang dambuhalang data o big data ng mga wika ng tao at maghanap ng patterns at hulaan kung ano ang kasunod na salita o token sa isang pangungusap. Sila ay idinisenyo para maging, malamang na tama ang tunog o sounds right, hindi para maging laging tama or be right, no? Kaya kapag may nagtatanong sa akin sa mga seminar, for example, "Voice Master, conscious ba ang AI? May sarili ba itong isip at damdamin?" Abay, ang sagot ko, nako, isang matinding, hindi. Ang AI ay mukhang conscious dahil sinanay ito sa wika at data na nagmula sa mga taong conscious. At tayo yun, tayo, mga tao. Kung ang AI ay sinanay sa data ng mga dolphin, ang gagawin itong ingay ay at yung pattern ay katulad ng sa isang dolphin. Ang tinatanong mo kapag sinasabi mong conscious ba ang AI ay kung conscious ba ang isang dambuhalang data center sa Memphis. Ganun. Hindi po. Wala itong sariling interest, motibo o emosyon. At mapangadi para sa isang lipunan na mag-isip na conscious ang AI. Bakit? Kasi una, labis nating pagkakatiwalaan ng system na tila ba may malasakit ito sa atin kahit wala naman. At pangalawa, nako, kapag humantong tayo sa sitwasyon na may mga tao nang nag-a-advocate para sa karapatang bumoto ng mga robot sa lipunan, habang ang mga tao, ang mga totoong tao ay ordinaryong mamamayan, ay nakaligtaan na at alam yan, nagugutom. Bakit natin naisip na conscious ito? Dahil tayo bilang tao sa loob ng 200,000 years ng evolution ay binuo upang iugnay ang wika sa buhay at kamalayan. Kung ang AI ay nagsimula sa mga image generator o video generator lang at hindi sa chat o wika, ay by walang mag-iisip na conscious ang mga sistemang ito. Pero dahil ang wika ang pinakamalalim na paraan kung paano natin ipinapahayag ang ating puso at kaluluwa, kapag ang isang makina ay naging indistinguishable o hindi mo na maipagkaiba sa tao sa pagsasalita, automatikong niloloko ng utak natin ang ating sarili na may totoong tao sa kabilang linya. Okay? At dito papasok ang aking prediction na marami tayong makikitang AI backlash o pag-alsa sa lipunan sa patungo sa 2028. May matinding damdamin ng kawalan ng kapangyarihan, no? Yung powerlessness ang mga tao ngayon. Kasi pakiramdam nila ang AI ay isang bagay na nangyayari sa kanila ngunit hindi sila kasama, no? Walang nag-survey sa buong mundo, no? 10 taon na ang nakakaraan at nagtanong, gusto niyo ba ng AI? Ito ay idinisenyo at itinaguyod ng humigit kumulang 7 dambuhalang korporasyon sa pribadong sektor na ngayon ay may mga market valuation na lampas trillion dollars. Ang ganitong antas ng power asymmetry kung saan mas makapangyarihan ang pribadong sektor kaysa sa mga gobyerno at publiko ay hindi pa natin nakikita mula pa noong taong 1700s. Abay, may matinding negative na sentiments, no, sa global north kumpara sa global south dahil ang AI ay madalas na inilalarawan bilang isang banta sa kabuhayan. Ang mga artista ay nagagalit dahil sa copyright disputes. Ang mga komunidad ay nagrereklamo dahil sa epekto sa kalikasan. Ang mga manggagawa ay natatakot na sa mga tanggalan, no, mga layoff. At kapag narinig pa ng tao ang mga pahayag ng ilang tech leaders tungkol sa katapusan ng sangkatauhan dahil sa autonomous AI, abay, lalong natatakot ang publiko. Pero tandaan natin, ang mga kasalukuyang large language model ay maaaring malapit na sa kanilang plateau o hanggang sa may hangganan yung katalinuhan. Kaya naman, aking mga ka-AI, paano tayo lalaban? Saan natin kukunin ang ating agency o kapangyarihang kumilos? Ang pinakamalaking banta sa ating hinaharap ay hindi pag-usbong ng robot. No? Ang pinakamalaking banta ay ang kawalan ng pag-asa o hopelessness. Dahil ang isang lipunang walang pag-asa ay isang lipunang walang kapangyarihan. Kapag sinabi nating boses ng sumukong tao, ganito yan eh.
4: Wala na. Tapos na ang laban. Bahala na sila riyan. Inalis natin ang ating sarili sa kasalukuyan. Hinayaan natin ang mga ibang tao na itayo ang kanilang mga pangarap gamit ang ating kinabukasan.
3: Ay paano natin ipapakita ang ating kapangyarihan? Siyempre, sa paggamit ng iyong oras at atensyon. Ikaw ang pumipili kung anong platform ang tatangkilikin mo at kung paano mo gagamitin ang iyong bawat minuto. No? Gaming voting issue ang AI. Panahon na upang hingin natin ang mga halal na opisyal ng gobyerno ang mga malinaw na polisiya sa AI literacy, protection sa cybersecurity at karapatan ng mga manggagawa. Tignan ninyo ang bansang Singapore. Kamakailan lang ay naglunsad sila ng programa upang pondohan at sanayin ang 100,000 na mga citizens nila upang maging ganap na AI literate, dahil ang panindigan nila ay hindi pwedeng mangyari ang AI ng walang tao. Kailangan kasama ang lahat sa biyahe. No? Ito ha, gamitin natin ang AI bilang kakampi. Huwag matakot na hawakan ng tool. Ang taong may malalim na kaalaman sa kanyang larangan, isang eksperto sa biology, education o pag-voice acting, ay mas higit na makakapag-apply ng AI ng tama kaysa sa isang taong puro tech lang ang alam, ngunit walang karanasan sa totoong buhay. At papunta sa 2028, papasok tayo sa tinatawag na independent era o ang panahon ng mga malayang manggagawa. No? Ang konsepto ng pagpasok ng isang 9-to-5 na trabaho sa isang kumpanya sa loob ng 40 years hanggang sa mag-retire ay naku, magiging isang lumang pahina na lamang yan sa kasaysayan ng tao. Ang mga kumpanya ay mas pipiliin ang mga maikling kontrata, mga 18 hanggang 48 na months lang, dahil mabilis na nagbabago ang pangangailangan kasi sa skills. Kaya ang aking pinakamahalagang payo sa inyo ngayon, huwag mong tignan ang sarili mo batay sa iyong job title. Tignan mo ang sarili mo batay sa iyong mga skills sa ilalim nito, no? Ang job title agnostic at industry agnostic ka, di ba? Ikaw ay isang organisasyon ng isang tao na may dalang bundle ng mga skills o kakayahan, di ba? Mga kay-AI bilang medyo mahaba, no? Mamaya babalik pa tayo, pero tandaan natin ang hinaharap ay hindi pa nakasulat. Yan. Ang hinaharap ay isang daan na wala tayong say. Ito ay isang malawak na design space na hinuhubog ng mga desisyong ginagawa natin ngayon. Okay? Ang AI ay isang revolution or parang industrial revolution. Oo. Magiging kakaiba ang buhay sa 2028. At bago eleksyon ba? Paala kayo dyan. O mas maganda sa ilang aspekto o aspect. Ngunit mas kakaiba at mapanghamon yan sa iba. Subalit kung ikaw ay mananatiling curious kung patuloy mong sasaliksikin ang teknolohiyang ito sa iyong day-to-day workflow, at kung hindi mo ipapa-upa ang iyong sariling pagpapasya at konsensya sa isang makina, ikaw magiging pinuno ng iyong sariling kapalaran, no? At huwag mong hayaang maging conduit ka lang sa impormasyon na galing sa AI papunta sa ibang tao nang hindi mo ito sinasala o nararamdaman. Huwag nating hayaang mawala ang ating kakayang makipagkapwa-tao, magmahal at umunawa ng tapat sa ating pamilya at kasamahan. Alright? So, magpabalik po tayo mamaya, ano? At syempre dito sa AI Talks, at wala nang ibang ganitong programa. Alright? So, by the way, I would like to say thank you sa Radyo Kalbayog at DA TV. At lumalabas na po tayo sa iba't ibang stasyon ngayon. Alright? At, oy, balita ako. Next week, alam niyo ba kung saan tayo magbo-broadcast? Alright, surprise na lang. Pero, sa Europa tayo magpupunta. Okay, dadalhin natin ang boses, ang talino, ang puso at galing ng mga Pilipino sa pandaigdigang entablado. Okay? So mamaya, magbabalik po tayo dito lang sa DIY Talks with the Voice Master. See you later.
5: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
7: Ako po si Josephine Uy, sales manager ng Ritz Hotel Davao. Nakikiisa po ako sa energy conservation. Ako po si Josephine Uy, sales manager.
8: Ako po si Raya Chalcia Felipe from San Nicolas, Ilocos Norte. Nakikiisa po ako sa energy conservation measures ng pamahalaan sa pamamagitan ng, of course, proper ventilation sa bahay natin to reduce the usage of electric fans and air cans. Tapos, pag nagluluto po kami is, instead na magluto ka 3 times a day for rice, gawin mo na lang siyang 1 time to be consumed all day and all night. And then, instead na magluluto pa ng mas maraming pagkain, nag-order na lang kami ng food outside.
9: Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.

0: Sabi niya po magtipid.
1: Nakita.
0: Ano pa pilosopo mo?
2: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
3: Muling nagbabalik ang boses ng artificial intelligence para sa bawat Filipino. Ito na ang The AI Talks with the Voice Master. Kasama ang nag-iisang AI Voice Master Pocholo, Camille Gonzalez. Ang mga tagapagbalita ng programang ito, sina Ira at Ivan, ay mga AI-generated animated reporters. Bagamat kami ay produkto ng artificial intelligence, ang lahat ng balita, impormasyon at analysis na aming inihahatid ay totoo, beripikado at batay sa lehitimong pinagkukunang sources. Walang fake news dito. Tiwala kaming mas maiintindihan ninyo ang teknolohiya sa pamamagitan ng teknolohiya mismo. Narito na ang mga pinakamainit na balita sa mundo ng AI. Narito na ang balitang AI. Kasama sina Ira at Ivan, Artificial Intelligence News Network.
4: Balitang AI. Breaking news.
5: Great day mga ka-AI! Ako si Ivan, ang inyong Artificial Intelligence Voice for Analytics and News. Isang malaking hakbang sa Artificial Intelligence ang inilunsad ng Google sa pamamagitan ng kanilang bagong system na tinatawag na Simula. Isang AI framework na nakatuon sa pagresolba ng isa sa pinakamalaking problema ng AI ngayon, ang kakulangan ng high-quality training data. Sa halip na umasa lamang sa real-world datasets, kaya na nang simula na lumikha ng synthetic but structured datasets na ginagamit para sa mas advanced at specialized AI training. Ang sistemang ito ay hindi lamang nag-generate ng data, kundi nagdidisenyo rin ng buong data structures upang matiyak ang diversity, accuracy, at reliability ng AI learning process. Sa gitna ng mabilis na pag-unlad ng AI, isa ang tanong, maaari na bang palitan ng synthetic intelligence ang tunay na real-world data sa training ng mga susunod na AI systems?
6: Great day mga ka-AI! Ako naman si Aira, ang inyong Artificial Intelligence Reporter Analyst. Habang lumalalim ang paggamit ng synthetic data sa AI training, lumilitaw ang Simula bilang isang system na nagbabago sa tradisyonal na paraan ng paggawa ng datasets. Sa halip na random generation, ito ay gumagamit ng structured engineering approach upang matiyak na ang bawat data point ay may malinaw na role sa learning process ng AI models. Kasabay nito, ipinapakita rin ng system na maaaring maging mas mahalaga ang kalidad ng data kaysa sa dami nito, na posibleng magbago sa buong AI development industry sa hinaharap. Sa kabilang banda, may mga bagong tools din na inilalabas upang mas maintindihan ang mga komplikadong AI systems, kabilang ang mga system na kayang gawing mas malinaw ang decision-making process ng mga AI agents. Dagdag pa rito, may mga development na nagtutulak sa paglikha ng always-on AI agents na hindi lamang sumasagot sa commands, kundi aktibong gumagawa ng task at nagmamanage ng workflows ng tuloy-tuloy. Narito ang mas detalyadong ulat.
5: Ang Simula system ng Google ay nakatuon sa isang pangunahing problema sa artificial intelligence, ang kakulangan ng sapat at high-quality training data. Sa tradisyonal na AI development, umaasa ang mga model sa real-world datasets na kadalasang limitado, biased, o mahirap makuha, lalo na sa specialized fields. Dito pumapasok ang Simula, na kayang gumawa ng synthetic datasets na hindi basta random data na lamang, kundi may structured design. Ibig sabihin, bawat generated data ay may layunin at bahagi ng mas malawak na training framework. Ang approach na ito ay nagbibigay daan sa mas kontrolado at mas efficient na AI learning process. Sa halip na maghintay ng real-world data collection, maaaring mag-generate ng targeted datasets para sa specific industries tulad ng healthcare at cybersecurity. Ito ay isang malaking shift sa paraan ng pagbuo ng AI systems. Mula sa data collection patungo sa data engineering.
6: Isa sa pinaka-importanteng innovation ng Simula ay ang structured approach nito sa data generation. Sa halip na mag-produce ng random samples, binubuo muna ng system ang isang buong domain map. Ibig sabihin, ina-identify muna nito ang lahat ng possible scenarios sa isang field bago pa man mag-generate ng data. Halimbawa, sa healthcare domain, hindi lamang common cases ang nilalagay, kundi pati rare at edge cases na madalas hindi nakikita sa real datasets. Dahil dito, nagiging mas robust ang AI models na tinuturuan ito. Bukod dito, may sistema rin ito upang maiwasan ang tinatawag na mode collapse, kung saan nagiging repetitive at limitado ang output ng AI. Sa simula, sinisigurado na ang bawat dataset ay may diversity at variation. Dagdag pa rito, gumagamit ito ng dual validation system kung saan ang generated data ay sinusuri hindi lamang kung tama ito, kundi pati kung mali ito sa ibang perspective. Ang ganitong approach ay nagbibigay ng mas mataas na level of reliability sa AI training process. Sa madaling salita, hindi lang basta data generation ang ginagawa ng system, kundi data engineering at quality assurance sa isang framework.
5: Sa simula, ang data creation ay hindi na simpleng automated process, kundi isang form ng engineering discipline. Sa halip na random outputs, bawat dataset ay dumadaan sa structured design phase. Dito, tinutukoy muna ang mga kinakailangang scenarios, edge cases, at variations bago pa man magsimula ang generation process. Ang result ay mas mataas na quality datasets na mas epektibo sa training ng AI models. Dahil dito, mas mabilis matuto ang AI systems at mas nagiging accurate sa real-world applications. Ipinapakita nito ang shift mula sa traditional data-centric AI patungo sa engineered intelligence systems na nakatuon sa precision at control.
6: Isa sa mga pinaka-debatable na epekto ng simula ay ang posibilidad na mabawasan ang reliance sa real-world data. Kung ang AI ay kayang gumawa ng mas mataas na kalidad na synthetic datasets, maaaring hindi na kailangan ng malaking real-world data collection sa hinaharap. Ito ay may malaking implikasyon sa mga industriya kung saan mahirap makakuha ng actual data, tulad ng rare disease research o security systems. Ngunit kasabay nito, lumilitaw din ang isang bagong problema, ang pagiging mas complex ng AI systems. Habang mas nagiging advanced ang data generation at training processes, mas nagiging mahirap din intindihin kung paano talaga gumagana ang AI decisions. Dito pumapasok ang pangangailangan ng transparency tools na kayang mag-visualize ng AI behavior. Ang ganitong mga tools ay nagbibigay daan sa mas malinaw na pag-unawa sa decision-making process ng AI systems. Sa madaling salita, habang pinapalakas ng synthetic data ang AI, kailangan ding palakasin ang interpretability nito.
5: Kasabay ng pag-usbong ng simula, lumilitaw din ang mga tools na nakatuon sa pagpapaliwanag ng AI behavior. Ang mga system na ito ay kayang i-convert ang complex AI logs sa structured timelines na madaling basahin at suriin. Sa pamamagitan po nito, mas nagiging transparent ang proseso ng AI decision making. Maaaring makita ng developers kung paano nagproseso ng impormasyon ang AI mula simula hanggang dulo. Ang ganitong visibility ay mahalaga sa debugging, optimization at safety assurance ng AI systems. Ito rin ay nagbibigay daan sa mas mahusay na control sa mga autonomous agents na gumagawa ng tasks sa real-time environments. Sa ganitong paraan, nagiging mas accountable at mas predictable ang artificial intelligence system.
6: Isa sa pinaka-future-oriented na development ay ang paglipat mula reactive AI patungo sa always-on autonomous agents. Sa traditional na AI systems, tumutugon lamang ang model kapag may prompt o request mula sa user. Ngunit sa bagong approach, ang AI ay maaaring mag-operate ng tuloy-tuloy kahit walang direktang utos. Ang mga agents na ito ay maaaring mag-manage ng schedules, mag-monitor ng systems at mag-execute ng task proactively. Sa halip na isang assistant, nagiging multi-agent ecosystem ang AI environment. Ibig sabihin, maraming AI systems ang nagtutulungan upang magawa ang iba't ibang tasks sa paralel. Ang ganitong setup ay maaaring magbago sa paraan ng trabaho, productivity at digital collaboration. Sa hinaharap, posibleng ang AI ay hindi na lamang tool, kundi aktibong bahagi ng daily operations ng mga tao at organisasyon.
5: Ang pag-usbong ng simula ay nagpapakita ng direksyon ng AI development patungo sa mas autonomous at self-sustaining systems. Sa halip na umasa sa external data sources, kaya na ng AI na lumikha ng sariling training environments. Ito ay nagbibigay ng mas malaking flexibility sa pag-develop ng specialized AI systems para sa iba't ibang industriya. Ngunit kasabay nito, lumalabas din ang hamon sa governance at control ng ganitong teknolohiya. Habang lumalakas ang kakayahan ng AI, mas nagiging mahalaga ang tamang paggamit, regulation, at oversight. Ang hinaharap ng artificial intelligence ay hindi lamang tungkol sa intelligence itself, kundi kung paano ito pinamamahalaan at ginagamit sa totoong mundo. Ito ang magiging susi sa balanseng pag-unlad ng AI technology sa mga susunod na taon. Ito ang Balitang AI.
6: Ako si Ira.
5: At ako si Ivan. Hanggang sa susunod na update, mga ka-AI!
3: At ito ang Balitang AI, ang kauna-unahang AI News Network sa Pilipinas. Hanggang sa susunod na Sabado, dito lang sa Radyo Pilipinas.

kurtina dito sa episode 42. Teka nga, mag-pause muna tayo. Mag-muni-muni muna tayo. Balikan natin ang pinakamahalagang aral ng usapan natin ngayong araw na. Ang AI, hindi na po yan malayong bukas. Hindi na yan yung napapanood mo lang sa Hollywood movies. Nandito na siya. Ang tanong ngayon, hindi na kung darating ba ang AI. Ang totoong tanong na dapat mong sagutin sa sarili mo habang nakikinig ka sa akin ngayon ay, handa ka na ba sa mundong binabago ng AI? Hindi naman natin kailangang matakot agad eh. Pero naku, hindi natin rin pwedeng magbulag-bulagan at hindi tayo talaga pwedeng magtanga-tangan. Kasi ang pagbabago, mga kapatid, mga ka-AI, mga bosses, minsan ay ba hindi maingay yan. Walang alarm, walang warning, walang dambuhalang announcement sa television. Minsan kasi tahimik lang. Minsan, tahimik lang. Tahimik na nagbabago ang trabaho mo. Tahimik na nagbabago ang expectations ng boss mo sa'yo. Tahimik na nagbabago ang skills na hinahanap sa merkado or market. Tahimik na nagbabago ang value mo bilang tao sa workplace. Kaya pakiusap, huwag nating hintayin na kung kailan huli na ang lahat. Doon pa lang tayo magkukumahog, matuto, no? Huwag nating hintayin na mawalan tayo ng oportunidad bago tayo magising. Huwag mong hintayin na yung katabi mo o yung isang aplikante na mas marunong gumamit ng AI ng may diskarte, no? Ang siyang, yung siyang papalit sa pwesto mo, yung taong magaling gumamit ng AI. Sure yan. Ang lesson natin ngayong episode na ito ay simple lang pero napakalalim. Hindi AI ang tunay na kalaban. Ang tunay na kalaban, yung taong ayaw matuto. No? Yung taong takot na hindi ginagawang kaalaman 'yon, yung katamaran ng isip sa panahon na mas kailangan nating mag-isip ng mas malalim dahil sa panahon ng AI, hindi sapat na mabilis ka. Kailangan malinaw ka. Hindi sapat na marunong kang pumindot ng tool. Kailangan marunong kang magdesisyon. At hindi sapat na marami kang output. Kailangan may value ang output mo. At higit sa lahat, hindi sapat na gumagamit ka ng AI. Kailangan ikaw pa rin ang may boses, may puso, may prinsipyo, at may pananagutan. Kaya ito ha, isulat mo ito o itanim mo sa utak mo. Yung itong limang pabaon kong tips sa inyo ngayon. Una, gamitin ang AI bilang katuwang. Hindi kapalit ng utak mo. Magpatulong ka, oo, pero huwag mong isusuko ang pag-iisip mo. Pangalawa, think first before you prompt. Bago mo tanungin ang AI, linawin mo muna sa sarili mo kung ano ba talaga ang gusto mo mangyari. Ano ang goal mo? Sino ang kausap mo? Ano ang mensahe mo? At ano ang gusto mong maramdaman ng tao kapag narinig yung boses mo? Katulad ko. Diba? Pag narinig yung boses ko, ay, AI Talks na yan, si Voice Master or si Pachology Academy. Pangatlo, never copy-paste blindly. Basahin mo muna. Suriin mo, ayusin mo, at higit sa lahat, lagyan mo ng sarili mong boses, sarili mong kwento, at ng puso ng isang Pilipino. Yun. Pang-apat, palakasin mo ang iyong judgment. Kasi sa panahon ngayon na kayang mag-generate ng AI ng napakaraming sagot sa loob ng isang segundo, ang pinakamahalagang, ang pinakamahalagang tao ay hindi na yung tagagawa ng maraming output. Ang pinakamahalagang tao ay yung marunong pumili ng tama. At panglima, wag mong kakalimutan ang iyong humanity. Ayan, magbasa ka pa rin, makinig ka pa rin. Ayan, alam mo ba? Ito may libro akong binili. Tingnan niyo to. The New Wonderlands. Ayan. Ayan ha, mag-isip ka, makiramdam ka. Alam niyo, the old is the new gold, kaya mahilig akong bumili ng mga libro ngayon eh. No? Alam niyo, again, mag-isip ka, makiramdam ka, dahil kung puro AI na lang ang takbo ng buhay mo, pero nawawala na ang pagkatao mo, hindi ka nagiging advanced, nagiging automated ka lang. At mga ka-AI, ito ha, hindi yan ang gusto natin, di ba? Ang mission natin dito ay magpalaki ng mga empowered human beings
Mga Pilipinong may hawak ng manibela ng teknolohiya para gumawa ng mas mabuti, mas makatao at mas makabuluhang kinabukasan. Kaya kung may natutunan ka ngayon, ayan, hoy, huwag mong sarilinin yan, mga kaboses. I-share mo yan, i-comment mo, ikwento mo sa pamilya mo, sa mga kaibigan mo, sa mga estudyante mo, sa katrabaho mo at sa mga kasama mo sa negosyo. Dahil, tandaan mo to ha, bawat share ay may isang ano yan eh, may isang Pilipinong nagigising. Bawat episode may isang taong natututo. Bawat pakikinig ninyo may isang kinabukasan tayong naihahanda. Yan, o diba? At sa puntong ito mga kaiyay, abot langit ang aking pasasalamat sa lahat ng mga higanteng mga kumpanya, platforms dito, no? Ng radio, TV, mga stations at online channels na patuloy na nagiging kabalikat natin sa pagpapalawak ng aking misyon na AI para sa masa. Siyempre maraming salamat sa Radyo Pilipinas, sa DATV, sa Infinite Radio Kalbayog at sa lahat ng iba pang mga himpilan ng radyo, television, online platforms, community pages at partner channels sa iba't ibang panig ng ating archipelago na patuloy na nagpapalabas at nagpaparinig ng ating mga past episodes. Dahil sa tulong ninyo, naku, mas maraming Pilipino ang naaabot ng AI literacy. Siyempre, yan ay sa pakikipagtulungan at sa pangunguna ng AI Education PH na ako rin po ang founder. At mas maraming kabataan ang namumulat at mas maraming guro ang natutulungan, magulang na nagkakaroon ng gabay at mga negosyante na nabibigyan ng bagong pag-asa. Ayan. Natututo ang ordinaryong Pilipino na hindi dapat matakot sa AI, kundi gamitin ito ng tama, may ethics, may purpose, at may malasakit. Kaya naman, pakiusap mga ka-AI, mag-subscribe at mag-follow na kayo sa ating mga official pages, no? Follow AI Talks with the Voice Master dito lang sa YouTube. Nandyan, apat pa lang. Pero marami tayo sa Facebook. Siyempre, follow The Voice Master, Cholo Gonzalez, sa Creative Voices, AI Education PH, siyempre, AI Negosyo, Certified Voice Artist Program, at ang Certified Voice Artist Philippines. Hanapin ninyo ang aming mga official YouTube channels sa Facebook, TikTok, Instagram, at sa lahat ng social media. At para naman sa ating mga kababayan na gustong makinig, no? Anytime, anywhere, yo. Yung habang nasa biyahe ka at naiipit sa traffic, at habang nagtatrabaho, naglalakad, nagpapahinga o habang swabe na nagkakape, abay please follow and subscribe to the AI Talks with the Voice Master, syempre sa Spotify. Pakinggan niyo yung mga ano, mga past episodes natin at balikan ang mga mahalagang aral. At i-share sa mga kakilala ninyong kailangan ng matuto tungkol sa AI. Kasi ang AI literacy, hindi lang yan para sa mga tech people o mga mayayaman. Para ito sa bawat Pilipino. Para sa teacher, sa dyante, sa magulang, entrepreneur, worker, sa creative, sa broadcast. Para sa iyo na nakikinig ngayon na ayaw maiwan sa biyahe ng hinaharap o future. No? Speaking of the future, napakagandang balita at special announcement. Meron akong special announcement sa inyo bilang inyong voice master. Mga ka-AI, abangan ninyo dahil sa mga susunod na edisyon ng ating programa, ang AI Talks with a Voice Master, ay syempre magmumula at magbo-broadcast mismo mula sa London, England, sa United Kingdom. Woo! Yes, you've heard it right, mga ka-AI. From the Philippines to the world. Kagagaling lang natin ng New York, ng San Francisco, ng Singapore. Siyempre, dadalhin natin, no? From Manila to London naman. Dadalhin natin ang boses, ang talino, ang natatanging puso at galing ng Pilipino sa global stage. At ipapakita natin sa buong mundo na ang Pilipino, hindi lang basta user ng teknolohiya. Pakikita mo to. Creator tayo, innovator tayo, storyteller tayo, at tayo ang magiging voice of humanity sa buong mundo! Kaya mga ka-AI, maraming salamat sa pagsama sa akin dito sa AI Talks with the Voice Master, episode 42. Syempre, at muli, ako ang inyong lingkod, ang inyong katuwang, si Pucholo De Leon Gonzalez, the Voice Master of the Philippines, ang inyong AI Voice Master, at ito ang
The AI Talks with the Voice Master, kung saan ang AI ay hindi lang basta artificial intelligence. Ito ay authentic innovation para sa bawat Pilipino. Mabuhay at great day! At laging tatandaan, sa panahon ng AI, huwag na huwag mong hahayaang mawala

0: you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
4: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
5: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
6: Alam ba ninyo na ang Association of Southeast Asian Nations o ASEAN ay itinatag noong August 8, 1967 sa Bangkok, Thailand? Nagsimula ito sa limang bansa, ang Pilipinas, Indonesia, Malaysia, Singapore at Thailand, na nagkaisa upang isulong ang kapayapaan, katatagan at kooperasyong pang-ekonomiya sa rehiyon. Sa paglipas ng mga dekada, unti-unting sumali ang iba pang mga bansa tulad ng Brunei noong 1984, Vietnam noong 1995, Laos at Myanmar 1997, Cambodia 1999 at nito lamang taong 2025 ang panglabing isang miyembro, ang Timor-Leste. Patuloy nitong pinagtitibay ang pagkakaisa ng Timog Silangang Asya sa larangan ng kalakalan, kultura at diplomasya para sa isang matatag at maunlad na rehiyon.
4: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
5: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
7: Maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
0: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
11: Go Agri! Great opportunities in Philippine agriculture.
12: Go Agri!
11: Ang programang para sa lahat dahil ang great opportunities ay para sa lahat.
12: Go Agri!
11: Kasama si Kuya Francis Kiko Flores dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

Hello! Hello! At hello pa! Mga magsasaka, mga manging isda, mga agripreneur, kasama na mga plantito at mga plantita na hanggang ngayon ay gumagawa ng mga katulad ng mga para sa food security ng ating bansa. Oh, siyempre, kahit na yung mga hobbyist man lamang, may kasamang paggalaw, pagtatanim, pag-aalaga. Kaya mga kababayan, muli na naman natin paglingkuran ang mga magsasaka at mga mangingisda na nakikinig sa palatuntunang ito. Go Agri Plus! Muli ang inyong lingkod, ang inyong Agricaster, Kakiko Flores! Kumusta? Na yung magabigat yung amin na po, mga taga Ilocos Norte at mga tagalalawigan ng Pangasinan, Masantoy sa Kabuasan at si kayo namin. Nako, ang ating mga kababayan, mga nanyan sa Pampanga, maya paabag po. Ay siya, gandang umaga po sa inyong lahat. Yung mga Bisaya, nako, ay mayong buntag, mayong aga, mga kaigsuunan. Mga Bicolano, marina aga sa Indugabus, mga Tugang, mga Manoy, mga Padi. At ang mga nasa Mindanao, Assalamualaikum wa barakatuh, peace be with you. Diba Tata Rolly? Ayos, ang mga kasama ko ngayon, si Injere Rolly, Batang-Bata Bumatayo, si Mr. Ramirez, and si Isam, of course, Silang. Tama? Ay siyempre, si Arnel Villamore. Oh, tama din, di ba? Arnel, very good. Double thumbs up. Kayo naman, mga nakikinig sa 738 at saka sa 104.3 FM at sa lahat ng mga social media gadget na inyong tinatanganan, pati ang television, nako, welcome. Makinig po kayo, kinignood sa ating mga kapanayam, may kaugnayan sa industriya ng agrikultura. At siyempre, mga mechanization program ng ating pamahalaan ay inyo pong mapapakinggan at mapapanood dito. And speaking of mapapanood at mapapakinggan, narito muna ang ating balitang niya. Oh yes!

0: Yan! Welcome, welcome, welcome ang ating makakausap ngayon via Zoom ay ang masipag na Regional Manager ng National Irrigation Administration dyan sa Region 12 sa Soccsaryen. Si Engineer Diosdado A. Rosales. Maayong buntag, RM, the Engineer Rosales. Kumusta po kayo dyan?
1: Bayong buntag, Kakiko, at saka sa lahat ng mga nakikinig sa iyo sa programa mo ng Go Agri Plus. Magandang umaga po sa lahat.
0: Thank you for joining us. Nako, anim na araw na nakalipas ang lindol na naganap dyan sa Mindanao particular, yung area ng Soccsaryen. Meron bang mga agarang hakbang ang National Irrigation Administration dyan sa Region 12? RM, the Engineer Rosales, please.
1: Yes, oh, Kakiko, tama ka, no? Anim na araw na talagang napakalakas ng lindol na yun, eh. Kasi naghahanda kami noon ng para sa flag raising ceremony natin, biglang lumindol na napakalakas. Kaya kaagaran noon, talagang nagdeklara kaagad ako ng work suspension para makauwi na kaagad yung mga empleyado natin at ma-check din nila yung mga mahal nila sa buhay, yung mga kabahayan nila. And of course, kasi bawal naman natin papasukin ulit o yung tinatawag nating re-entry ng mga employees natin sa ating mga facilities. So, kaagaran ginawa din natin kaagad yung immediate na assessment ng ating building facilities and all other facilities natin within the compound. O sabay-sabay na rin yun, no? Kasama na rin yung ating mga irrigation management offices, no? Meron kasi tayong apat na irrigation management offices sa Region 12. Meron dyan sa Maguindanao, meron dyan sa Sultan Kudarat, meron sa South Cotabato at saka sa Cotabato Province. So, mismo na yun, no? Pagkatapos ng lindol, ginawa kaagad natin yung inspection ng mga facilities. And then, pagkatapos nun, nag-meeting sila at nag-discuss kung ano yung mga findings, no?
0: Wow.
1: Sabay na rin noon, ginawa na rin yung mga integrity assessment ng ating mga major facilities natin, mga dams at saka structures sa iba't ibang systems natin sa Region 12.
0: Mahalaga pala yung structural integrity inspection sa mga dams, ano, at mga iba pang infrastruktura sa irrigasyon. Ano ba layunin nito at paano ito sinasagawa upang matiyak na ligtas pa rin yung gamitin itong mga dam na sa cloud ng National Irrigation Administration dyan at iba pang irrigation facilities, RM de Rosales?
1: Well, tayo sa NIA, dahil nga yun talaga ang mandato natin na Kakiko,
0: opo,
1: meron talaga tayong mga standard operating procedures or meron tayong mga standard protocols dyan sa dam safety, no?
0: Oo.
1: In fact, kahit nga walang kalamidad, talagang meron. Ginagawa talaga natin yung rutinary na assessment niya.
0: Okay.
1: Quarterly yan. Tapos meron pa tayong ginagawang yung comprehensive na assessment niya every year. So, meron din tayo sa ganitong calamity, meron tayong mga emergency assessment na ginagawa. Kaya yun ang sinusundan ng mga tauhan natin para maisagawa kaagad yung integrity assessment. Para sa kaalaman ng ating mga nakikinig, itong ating dam safety group, no, mismo ang oversight committee nito, no?
0: May oversight committee group pala kayo diyan, ano? Oh, nawala ka sa balik tayo. Anyway, alam mo, RM,
1: yes,
0: as you were saying, yung inyong grupo nagsagawa po ng inspection nga, no? At matapos yon, ano ba ang kalagayan ng ating mga dam? But you please enlighten us on yung situation ngayon, lalong-lalo na ika-anim na araw na nang na naganap na lindol mula nung Lunes diyan sa na umabot, ha? Na tumabot sa 7.8 magnitude. Oh. Go ahead, RM.
1: Ang kagandahan lang kasi natin sa Region 12.
0: Okay.
1: Siyempre, Kakiko, marami tayong mga water sources pa dyan sa atin sa Region 12. Marami pa tayong mga malalaking sapa na may tubig. Kaya wala tayong malalaking dam or reservoir dams dyan na i-construct pa, no? Actually, isa pa lang ngayon, ginagawa pa lang natin kasalukuyan ngayon.
0: Opo.
1: Yung nasa sa North Cotabato, yung sa Cotabato province sa Tulunan.
0: Okay.
1: Pero as far as mga dams is concerned, malalaki yung mga dam natin pero run of the river type lang or diversion dams, no? Kasi malalapad din yung mga sapa natin, so malalaki din yung dam. So yun ang ginawa natin ng immediate or rapid assessment after the earthquake. Kasi kailangan din natin talaga itong i-check, baka hindi naman ito siguro mag-cause ng sabihin natin catastrophic flooding. But ang importante dito sa dam safety group natin is maprotektahan natin yung investment ng gobyerno na hindi masira o lalong masira kung mapabayaan natin na meron na pala siyang mga damages or mga cracks or na hindi natin kaagad maaksyonan.
0: I agree with you, RM, you know, yung katulad ng mga agarang aksyon, lalong-lalong mga pasilidad ng National Irrigation Administration. Anong sinabi ni Administrator Eddie Gillian sa inyo nung mayroon po bang contingency measures ang niya kung sakaling may nakitang seryosong pinsala diyan po sa kung mayroon mang naapektuhan sa mga irrigation facilities, lalong-lalo na yung mga kanal, ano po, the RM Rosales?
1: Yes, Kakiko. No, alam mo, ito si Administrator Eduardo Eddie Gillian.
0: Opo.
1: Nung pag-upo niya, no, bilang administrator natin, medyo kaanuhan rin kasi yun eh. Yun ang talagang doon nag lumabas yung mga issue tungkol doon sa flooding, lalo na diyan sa Region 2, sa Cagayan Valley, sa Luzon. So talagang ginawa niya ito ng mga standard procedures or protocols.
0: Opo.
1: Kung ano ang gagawin natin just in case, no, kung meron talaga mga damages or may mga matawag nating mga threat, no, or mga sira, masira sa ating mga dam. So meron na yan, meron na tayo, naka handbook na yan, naka standard talaga yan na procedure natin, both technical and social, no?
0: Opo,
1: actions
0: opo
1: na gagawin natin just in case kung meron talagang sira ang ating mga pasilidad.
0: At ba ano, may kakaiba talaga pagka hands-on din ang opisyal, no? Lalong-lalo si Administrator Eddie Gillian na diyan po sa inyong National Irrigation Administration. Paano nga pala pinapaalam sa publiko at lokal na pamahalaan na RM Rosales yung naging resulta ng mga inspection, lalo na kung may napansing pinsala at saka lalong-lalo yung mga condition ngayon ng iba pang dam sa ibang pasilidad ng NIA?
1: Well, ito ang kagandahan sa panahon natin ngayon, Kakiko, kasi masyadong very active ang social media.
0: Oo. No?
1: Malaking bagay talaga sa
0: totoo
1: amin ito.
0: Yun.
1: Lahat naman kami, lahat ng mga opisina ng NIA, even ang yung mga empleyado talaga is very active in the social media.
0: Oh, yes.
1: As far as itong programa at saka proyekto ng NIA na ginagawa natin is concerned, no? So automatic agad ito, naka-post na sa mga social media yung mga inspection na ginawa natin. Pinapaalam na natin sa publiko, sa mga komunidad kung ano talaga yung update, ano yung status.
0: Okay.
1: Na walang dapat ikatakot at saka operational pa rin ang ating mga pasilidad o mga dams. So pinapaalam po natin yan. Makikita yan sa mga webpage po natin sa social media na nakapost po yung mga result ng mga inspection. In fact, kasama na rin dyan yung mga kung ano pa yung mga ginagawa nating mga programa para sa mga magsasaka, nakapost din dyan sa social media.
0: Oo, mabilis nga, no?
1: Just in case, talagang merong may mangyayaring medyo masama. Talagang meron din tayong protocol dyan na yung may immediate o talagang emergency na tawag nitong pagpakipag-ugnayan kaagad sa mga local government units at saka sa mga komunidad, no, na posibleng maapektuhan malapit sa dam, sa baba ng dam o dadaanan ng mga major canals, malalaking canals natin. So automatic yan, Kakiko. Meron po tayong mga standard operating procedures diyan para ipaalam natin sa komunidad na para hindi masyadong malaki ang pinsala na mangyayari sa mga areas.
0: Palagay ko, yung binabanggit din yung paggamit ng social media na nakita nyo ng malaki ang role, ano? Ay hindi nyo rin nakakalimutan siguro, isama ito ang ating traditional, ano? Ito pang paggamit ng on-air. Ito lalong na radio, television, ang soksar dyan, napakalawak din po ng radio and TV at ang iba pang mga traditional media na nandyan, R.M. Rosales. Ano po? Well, Go ahead, go ahead.
1: Yes, Kakiko, sa totoo lang, malaki talaga ang tulong na binibigay sa amin ng ating mga mga media partners natin.
0: Yes.
1: No? Both ito sa radio, sa TV, at saka yung talagang yung PIA natin, yung Philippine Information Agency natin, sa Bilyon 12, talagang ano sila, very active sila in coordinating with us as to updates or developments or anong mga latest na mga reports kinukuha talaga nila at saka pinapaalam nila sa publiko.
0: Alright, very good. On a national worldwide broadcast, ano po mga susunod na hakbang ng Region 12 dyan sa Dam Safety Group matapos makumpleto ang inspeksyon, R.M. Rosales?
1: Well, ito nga, pagkatapos ng inspection na ginagawa natin, siyempre, magsasubmit na ito sila ng reports at saka recommendations, no? Sa atin, so nakita natin, wala namang mga major talaga na mga pinsala, pero hindi maiwasan dahil sa lakas talaga, no? Sa lakas ng yanig.
0: Oh, 7.8, kanit.
1: Meron talagang nag-chip na mga finishing o mga surface ng ating mga concrete structures. So, at saka lalo na sa mga canals natin kasi alam mo Kakiko, itong irrigation development kasi horizontal siya so yung mga network ng ating mga canals at saka mga facilities talagang palawak ang development niya. So pag may ganitong movement ng ground, talagang hindi natin maiwasan na may mga crack talaga na mangyayari, may mga maapektuhan ng mga istruktura. But yun lang ang medyo parang kung saano pa hindi tayo nagbubuhat ng bangko, pero nakita din natin na quality din talaga yung mga ginagawa natin kasi hindi talaga massive o major yung
0: Of course.
1: Doon, no?
0: Otherwise, kayo din ang babalikan noon. Maiba nga pala ako, R.M. De Rosales. Kumusta gaano kalawak ba ang nasiservisyohan itong mga napasilidad na nailagay na dyan ng National Irrigation Administration in terms of yung taniman ng palay, gulay, isama na natin. Ang soksar dyan, napakayaman sa mga purutas, ano, ang resources dyan. Go ahead, Arno Rosales.
1: Ang area natin dyan na pinapatubigan natin sa Sock Sargent, nasa ano tayo mga 140,000 hectares.
0: Yung
1: lawak,
0: din,
1: no? Kasi tinatawag nga yan na Rice Granary of the South.
0: Itong
1: Sock Sargent natin, no? So malawak talaga yung mga national irrigation systems natin dyan. Yung pinakamalaki namin nasa mga 16,000 hectares yung isang sistema lang. And then we have 18 national irrigation systems. Sa awa ng Diyos, wala namang mga major na pinsala na na-observe doon sa ating mga national irrigation systems. Although talagang merong mga cracks sa mga kanal, sa mga structures, pero still it was declared operational after the massive or the immediate dam safety inspection. So ano pa rin, no? Patuloy pa rin. Sabi pa nga nila, tuloy pa rin ang daloy ng NIA.
0: Tama. At saka RM, paldo ang mga magsasaka daw ngayon diyan dahil sa maganda naging ani, ano? Tatama ba 'yon? Dahil mga na-reports na na-receive namin, the RM Rosales.
1: Yes, Kakiko, talagang maganda rin kasi ang panahon. Alam naman ang Region 12, wala kasing bagyo dyan. Kami tinatamaan lang kami ng medyo pabaha-baha, paulan.
0: Oo nga.
1: Dyan, pag habagat, no? Yung paghabagat yung tatama saan, pero bagyo wala talaga, never na magkabagyo dyan. So kaya maganda talaga as far as rice production is concerned. Maganda ang ano natin doon, ang production. Kaya lalo na lalo na ito kasi si Administrator Gillian na ano talaga inisiyatibo niya ito na magkaroon tayo ng double dry cropping, no?
0: Double itong dry cropping. Yes, oo.
1: Oo. Two croppings in one season sa dry season.
0: Mm-hmm.
1: So mas lalong nakabintaha ang ating mga magsasaka kasi nga may dagdag na sila na harvest doon sa dry season pa lang, no?
0: Mm-hmm.
1: Ito nagsisimula ito ng October hanggang mga June, no? Itong double dry season natin.
0: Mm-hmm.
1: And then susunod na diyan yung ating wet season. Kaya as far as the harvest or production is concerned, medyo so far maganda ang resulta natin ng ano. Ito nga lang, ito yung pinaghahandaan natin ngayon, itong darating na El Nino.
0: Oo. Bastante naman kayo dyan. Kaya lang, sabi nyo nga, naputol ko kayo. Ano nga, sige, idagdag mo na nga yan, yung paghahanda ng El Nino dyan sa Region 12.
1: Yes, so ito medyo ano talaga ito ginawan talaga ito ng instruction ng ating administrator, no, na paghandaan talaga itong parating na El Nino. Kaya nga yung double dry cropping namin noon talagang pinush niya talaga na para man lang at least makapag-imbak na, no, ng harvest ng ating mga farmers during the dry season.
0: Oh, yes.
1: At kasi yung kasunod nito yung sa El Nino na baka maapektuhan yung wet season crop natin or yung kasunod na dry season natin sa 2027, no? So ito ngayon marami kaming ginawang mga ano na plano paano natin siya i-address, no? Kasi ito, kalamidad naman talaga ito. Kung ang niya naman talaga, we are only as good as kung ano yung available na tubig, no, na kaya nating ipamigay sa ating mga magsasaka.
0: Mapahalaga po yan, tubig. Ano?
1: Oo.
0: Pero mabuti na kaya, po, meron na kayo, Engineer Rosales, ng paghahanda in accordance with yung instruction ni Administrator Eddie Gillian. Teka, nabalikan ko pala, yung habang nag-uusap tayo na kahapon lamang, meron palang suporta din ng ibang mga regional offices ng NIA at saka yung Irrigators Farmers Association tungkol dyan sa nangyaring lindol nga nung Lunes sa Sox Sargent. I-share nyo nga yung balitang yan, the RM Rosales.
1: sa NIA, Kakiko, meron na talaga itong tinatawag natin na bayanihan. No?
0: Bayanihan
1: sa NIA.
0: Oo.
1: Lalo na itong ating butihing administrator siguro dahil experience niya talaga ito as a politician kapag kailangan talagang matulungan yung ating mga kababayan, so pinupus niya talaga yan, no, na magbigay ng tulong sa lahat lalo na ito, no, na mga kalamidad sa lindol. So maraming mga irrigators associations natin sa ibang lugar pa, no? Actually, galing pa sa UPRIS, no? Yung sa Upper Pampanga River Integrated Irrigation System natin, yung sa Pantabangan.
0: Mm-hmm.
1: Diyan, merong yung Regional Confederation of Irrigators Association nila sa pinanguluhan ni Pangulong Dante Lasatin. Nagpadala sila ng tulong pinansyal, no, sa amin.
0: Wow.
1: Para pamigay, para maipamigay doon sa ating mga magsasaka at saka naapektadong mga magsasaka sa rehiyon. Of course, nagbigay din ng ating Regional Confederation sa Region 12 sa pangunahan ni Pangulong Dante Kudal at saka yung sa mga provincial confederation din natin, Confederation of Irrigators Association natin sa Sultan Kudarat, Maguindanao, sa Cotabato Province, sa South Cotabato mismo, nagbigay sila, nagambag-ambag sila. Alam mo, maganda kahapon na Kakiko kasi parang first day kahapon na madaanan yung papunta sa Glan.
0: No? Oo nga, nabalitaan na po nga namin na naayos na ngayon initially yung kalsada magmula Matalam hanggang sa Glan, sa Rangani, RM Rosales. Well, good.
1: Pero hindi pa pwedeng pasukan ng malalaking truck.
0: Oo
1: so
0: nga
1: kaya
0: daw.
1: Yung mga relief goods natin tinargal lang natin sa mga pickup, no, sa mga light vehicles natin.
0: Oo, good to know, ha. Magandang balita 'yan na bayanihan ang ganiyab, lalo na sa mga iba't ibang mga opisina ninyo at saka yung tulong ng Confederation ng Irrigators Association. Ngayon, RM Rosales, ano po ang mensahe niyo sa publiko, lalo na sa mga komunidad o mga magsasaka na nakatira malapit sa irrigation facilities?
1: Well, alam niyo, sa lawak ng area natin sa Region 12, lalo na, no, yung na-isolate talaga ng area doon sa province ng Sarangani, kasi hindi pa talaga mapasok. Marami pang area doon, Kakiko, na hindi pa mapasok talaga sa loob-looban, no? Yung sa mga bundok-bundok na meron tayong mga irrigation systems. So, ang pakiusap ko lang, no, sa ating mga mamamayan, na kung kayo, meron kayong naobserbahan na mga, sabihin natin, mga na-damage, no, na mga irrigation canals, structures, or facilities natin na hindi pa napuntahan ng ating inspectorate team, pakiugnay naman sa pinakamalapit nyo na opisina ng NIA o kung sino mang empleyado ng NIA upang ito ay mabigyan kaagad ng kaagarang aksyon, no? Ang ano kasi dyan, ang layunin natin dyan, na kung ano yung medyo maliit lang na pinsala or maliit lang na damyos, sana hindi na lumaki para naman yung mga facilities natin is mapakinabangan pa natin, no, ng maayos, lalo na itong may parating tayo na El Nino, kailangan natin magsagawa pa ng agarang produksyon o pagtatanim ngayong buwan ng June at saka July. So para naman mahabol pa natin, no, yung magandang panahon at saka yung tubig natin na makapag-harvest pa tayo before the year end.
0: So, well said. Well said. Mukhang nabanggit ko administrator, pero RM Engineer Diosdado Rosales, maganda ang iyong mensahe at sana po ay ito makatulong ng malaki, lalong-lalo sa paghahanda. Sabi mo nga, hindi lang ito kung halimbawa may sakunang nangyaring ganyan, lindol, bagyuman, o kaya El Nino. Thank you. Daghang salamat sa pagbibigay mo ng karagdagang impormasyon mula dyan sa inyong kinaroroonan, the RM Rosales. Thank you talaga. Okay. At sa muli, sana ay matawagan namin muli kayo sa mga ibang updates pa. Alright?
1: Maraming salamat, Kakiko. Maraming salamat.
0: Thank you. Engineer Diosdado A. Rosales, ang Regional Manager ng National Irrigation Administration ng Region 12. Yan ang mga kababayan, naapektuhan naman doon sa SOC Sergeant, pero minimal lang, pero nakapaghanda ang kanilang grupo, agad-agad naman na chinek nila yung structural integrity. Hindi lamang nung kanilang opisina, napakaganda na opisina ng ganiya sa Region 12, kundi ang mga facilities, lalo-lalo yung mga irrigation facilities niyan dyan sa South Cotabato, Sarangani at General Santos. Yan ang aking panayam niyan sa National Irrigation Administration, magandang NIA o kaya Bayania. Maraming salamat po kay Administrator Eduardo E. de Guillen, na masipag na Administrator ng National Irrigation Administration. Of course, Sir Jimbo de la Cruz. At ang happy ngayon ng Public Affairs Information Service, Ma'am Lois Calderon, and likewise Miss Camille Ballesteros. Maraming salamat po sa hanggang sa muli, mga kababayan, ang bayanihan sa Go Agri Plus.
2: Salamat sa niya, magsasakay masaya.
0: At sa ilang saglit, mga karagdagang mga impormasyon tungkol naman sa mekanisasyon ng ating pasakahan sa ating bansa. In the meantime, narito muna, pakinggan niyo po ito. Ang tungkol na alam po ninyo na merong hindi lang bahay at gusali ang apektado ng lindol, pati ang irigasyon, syempre, mga kalsada ng sakaha at mga sakahan at imbakan ng ani pwedeng masira. Ibig sabihin, mas mahirap magtanim at mas mahirap ding maihatid sa palengke ang ani ng mga magsasaka. Oo, yan mga epekto kasi mga katulad ng mga lindol pag nangyari yan. At maging yung sa matinding bagyo. Sa usaping pangisdaan naman, kapag ang lindol ay nangyari sa ilalim ng dagat, maari rin itong magdulot ng tsunami na kayang manira ng fishpens, bangka at pantalan. Kahit malaking banta rin ito sa kabuhayan ng mga mangingisda. Opo, sa masusunod na pagkakataon dito po sa Go Agri Plus, maaari kong tawagan at syempre malaman din natin naman sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ano ang naging epekto nitong lalong-lalo lang. Ngayon, meron pa rin aftershocks na nararamdaman dyan sa Soxargen. At kahap, pati yung ano, bahagi ng Davao. Dahil nga, yung of course, nangyaring lindol na 7.8 magnitude noong Lunes. Samantala, ito pa, ha, yung nakakagulat na ang lindol ay pwedeng magpabitak o magpaguho ng lupa. Kaya't, nako, naapektuhan ang daloy ng tubig at pati ang kondisyon ng mga sakahan. At kapag nagbago ang lupa, apektado rin ang pagtatanim. Siyempre, ito naman ang mahalaga, mga kabayan. Yung dito sa Go Agri Plus ay hindi lang usaping pangkaligtasan. Usapin dito ng pagkain kapag nasira ang produksyon sa agrikultura at pangisdaan at pwede rin maapektuhan ang supply ng pagkain at kabuhayan sa ibitibang panig ng mundo. Okay ba? Siyempre, ang 1990 naman sa Luzon, nung taong 1990 sa Luzon naman, isa sa pinakamapinsalang lindol sa kasaysayan ng bansa at hindi lang siyudad ang tinamaan. Oho, alam niyo ba yung 1990 Luzon earthquake ay kinilala ng PIVOLX bilang isa sa pinakamapinsalang lindol sa Pilipinas at bukod sa matinding pinsala sa mga lungsod, nagdulot din ito ng landslides at pati ang siltation at pagkasira ng mga kalsada at tulay. Nako, may mga problemang direktang nakaapekto sa pagdadala ng ani at sa kabuhayan ng mga sakahang mga sinaka doon sa lugar na 'yan. Oho. So, 'yun po ay ating kailangan talaga mag-ingat lalo napaka pagkalalong-lalo na tumama ang mapaminsalang lindol. Kaya nga palagi na 'yun po meron kaming paalala sa lahat ng mag-ingat kung anong gagawin, lalo na yung mga duck, cover and hold. Siyempre, mahalaga yan. At siyempre, ang komunikasyon. Samantala mga kabayan, welcome na tayo dito sa ating pangalawang segment sa ating Go Agri Plus, ang Philmec Arrancada. Arnel, take it away. Sa'yo muna. Go ahead.

0: Welcome sa ating segment nito ang Philmec Arangkada, Philippine Center for Post Harvest Mechanization and Development. 9:33 ang oras, mga kababayan. Bueno, sa pagkakataong ito, pakinggan muna natin ang topic natin na may kaugnayan po sa Rice Competitiveness and Enhancement Fund. Pero nabigyan na ng tulong tungkol sa mechanization. O sige, pakinggan muna natin, panoorin natin ito mula sa mga taong nabiyayaan na ng tulong ng Philmec. Go ahead.
1: Ako po si Gregorio Ramos Jr., chairperson po ng Naguilian Irrigator Service Association. Noong traditional pa ang aming ginagamit, sa isang ektarya kumikita lang kami ng kulang-kulang na 10,000 sa isang ektarya. Ngayong mayroon ng RCF, ma'am, kumikita na kami ng triple. Ang prinsipyo kasi ng opisina namin, ipinamigay itong makinarya na ito, kaya kukunti lang yung kinukuha naming upa sa kanila. Kasi gusto rin naming maranasan nila yung bigay ng RCF sa amin na may tulong din sa mga magsasaka.

0: Gumakinarya.
1: At ngayon sa mga karagdagang balita, bago ang aking mga kasama na co-host dyan mula sa Filmec at ang ating resource person ngayon. Magandang tamang-tama at bago ko ipakilala sa inyo, narito muna mga balita mula sa Filmec. Binisitan na ni Department of Agriculture Undersecretary for Agro-Marine Industrial System, Undersecretary R.A. Perez, ang Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization noong June 9 upang magbigay ng instructions and recommendations para sa interventions at para mapabilis ang pagpapatupad ng mga agency programs. Dito po ay binahagi ni Filmec Director for Dionisio de Alvindia ang organizational structure at mga programa ng ahensya tulad ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF, Coconut Farmers and Industry Development Plan, Philippine Salt Industry Development Act, Animal Industry Development and Competitiveness Act, at kasama dyan ang Korea Agricultural Machinery Industry Complex o CAMIC at kasalukuyang mga initiatives ng Filmec. Nagbigay din ang Filmec ng briefing ukol sa mga services na maaari makatulong sa pagpapatupad ng mga programa ng Department of Agriculture at ang AMIS kung tawagin nila ay Agro-Marine Industrial System. At ito ay maaari makatulong sa pagpapatupad nga ng mga programa at katulad niyan ipinakita ang mga teknolohiya na na-develop na ng ahensya para sa pagsusulong ng farm mechanization. Sa ibang balita, pinasinayaan ng Filmec ang isang rice processing system number 2 noong June 4 sa Ginoong City, Misamis Oriental. Ito po ay sa ilalim ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF Mechanization Program ng Filmec. Ang pasilidad ay nagkakahalaga ng 69.49 million pesos at ipinagkaloob sa First Community Cooperative ng Ginoong City. Layunin ang proyekto nang mapataas ang productivity at efficiency ng rice production habang binabawasan ang post-harvest losses ng kooperatiba. Kabilang sa mga kagamitan ng mga processing system, ang isang state-of-the-art multi-stage rice mill na may 2 to 3 tons per hour na capacity at apat na recirculating dryers na may tigdalawang units na may drying capacities na 12 tonelada at 6 na tonelada bawat oras. At panghuling balita, bumisita sa Home for the Girls o Home for Girls sa Palayan City, Nueva Ecija ang Gender and Development Unit ng Filmec upang personal na ipagkaloob ang donasyon ng ahensya. Ang donasyon ay mula sa mga nalikom na pera sa We and Everyone Concert for a Cause, isang fundraising activity ng ahensya noong Marso bilang pagdiriwang ng National Women's Month. Ang We and Everyone Concert for a Cause ay ikatlong taon na na pagbibigay ng suporta ng Filmec sa nasabing institusyon at patuloy na bahagi ng advokasya nito sa gender and development. Ngayon mga kababayan, makakausap natin via Zoom ang aking mga makakasama mula sa Filmec, ang aking co-host ngayon ay si Ms. Maria Bernadette Pagyo Grospeng, Science Research Analyst ng Applied Communication Division ng Filmec. At ang resource person pala natin ngayon si Jet Monique Subaba, of course, Supervising Science Research Specialist at Public Information Officer and Youth for Mechanization Focal ng Applied Communication Division ng Filmec. Palakpakan natin, mga kababayan, ating mga kasama, Ms. B. Magandang umaga muna sa iyo bago natin i-focus kay Mr. Jet. Alright, gandang umaga sa iyo, Ms. B. Hello, Ms. B. Good morning.
2: Sa arada ni Kakiko at syempre sa lahat ng mga taga-subaybay po ng ating programang Go Agri Plus at syempre ng Filmec Arangkada.
1: Alright. Meron lang konting adjustment tayo sa signal siguro dyan. But anyway, salamat sa pagsama mo muli ngayon sa akin bilang co-host at atin ngang isa lang ang ating masipag na si Jet Subaba. Jet, gandang umaga. Good morning sa iyo. Hi, Jed.
0: Arangkada morning,
1: Arangkada
0: Kaki Ko.
1: morning.
0: Ayan, Arangkada morning, Ate Miss Bads or Miss
1: Yes.
0: B.
1: Oo. Ang tawag nga natin dyan, si Miss B. Nako, mga nakikinig din dyan sa inyo sa 90.1, the 90.1, the Radio Agri FM. Maganda umaga din, yung mga inaabot ng broadcast mula Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Pangasinan, Bulacan, Tarlac, at hanggang sa Aurora. Napakagandang umaga at arangkadang umaga sa inyong lahat. Jet, bigyan mo nga kami ng impormasyon, dagdag na kaalaman dito, yung kahalagahan ng international partnership sa pagpapatupad ng mga programa at proyekto ng Philmic. Go ahead, Jeff.
0: Opo, bilang tayo ang sentrong tanggapan pagdating
1: yes,
0: sa mekanisasyon at mga tapos ani o post-harvest and mechanization, isang malaking bagay po na tayo ay makipag-partner, makipag-isa sa ating mga karatig bansa o iba't iba pang mga bansa na mayroong expertise sa mga larangan na ito. So, hindi lang siya basta partnership. Ang kahalagahan ng mga international partnerships ay yung complementation. Yung galing ng mga filmic engineers, researchers po natin ay kinukomplement po naman ng state-of-the-art facilities, innovations, and skills din ng ating mga partner nations, no, maging ang kanilang mga organization, mga international partners natin. Ganun po kahalaga ang partnership pagdating sa mga programa at proyekto ng Philmic.
1: Eh ano naman yung paano nga itong nakakatulong ang pakikipagtulungan ng Philmic sa ibang bansa sa pagpapalakas ng mekanisasyon sa agrikultura sa ating bansa, Jed?
0: Opo, gaya po ng nasabi natin, yung kanilang mga state-of-the-art na innovation, state-of-the-art technologies.
1: Yes.
0: Ito yung gusto natin na dalhin dito sa ating bansa. Dahil alam naman po natin na hindi po tayo ganun ka-advanced when it comes to technologies. Magagaling po ang ating mga mananaliksik, pero kailangan din ng tulong ng ibang bansa sa kanilang mga state-of-the-art na mga methodologies or state-of-the-art processes, state-of-the-art na mga facilities upang sa gayon, yung bang naiisip ng mga Pinoy, yung genius ng Pinoy, mas mahuhun pa, mas gaganda pa at mas maibibigay pa yung mas high-tech, kumbaga, mas innovated na mga technologies para sa ating sektor.
1: Nako, ako naniniwala dyan. Nakaka-relate ako. Marami na akong na-attendihang mga fora at forum. Ay nako po, lalo-lalo pag sa tungkol sa agrikultura, napakagandang mapakinggan at makita ang hanggang bagay na ganyan. Asya, Miss B, nasa iyong pagkakataon upang tanungin mo naman si Jet tungkol dito sa ating topic ngayon. Go ahead, please. Go ahead,
2: yes, Kaki ko. So sa puntong ito, Sir Jet, ano-ano po yung mga naging resulta ng mga international partnership initiatives ng Philmic sa mga mandates at saka po sa goals and vision ng ating ahensya?
0: Malaking bagay yan, Ate B, no? Yung mga naging result or naitulong po nito sa atin pong pagtutupad ng ating mandato, ng ating vision bilang ahensya. By the way, ang ating mandato is to generate, extend, and commercialize appropriate and solution-driven technologies, systems, and even protocols on the agriculture and fishery post-harvest and mechanization sector. So, yun pong mga teknolohiya na nasi-share sa atin, for example na lang ng Korea, kanyan, o kaya naman ng iba pang mga bansa na naging partner po natin, na speed up po, no, in a sense, at mas na-enhance po yung pag-deliver natin, una pag-generate, at maging pag-commercialize din. Yung mga kino-commercialize natin ngayon ay talagang accurate po yung mga nailalabas natin ng mga technologies. Kung inyo pong maalala, I think that's December 2023, nang inaugurate natin ang Agricultural Machinery Design and Prototyping Center. So ito pong facilidad na ito ay may mga kakayahan. Kung dati po ay mano-manong ginagawa ang mga prototype, ngayon meron na tayong mga teknolohiya mula sa Korea na kung saan mas magiging accurate, precise ang mga cutting ng ating mga technology. Kaya naman kung ano yung ina-expect o paano dinisenyo ito ng ating mga researchers, ganun po siya lumalabas. At nakakamit natin yung ating desired outcome and in output, and then yung outcome nito, siyempre naman ina-expect natin na ma-experience agad ng ating mga stakeholders.
2: At sa palagay ko, mas nahihigitan pa through this international partnerships yung ating mga mandates hanggang sa serbisyo natin sa ating mga magsasaka. So para po sa aking kasunod na katanungan, Sir Jet, ano-ano naman po yung mga proyekto na ng PhilMEC kasama yung mga international partners po nito? Aside sa na-mention po ninyo kanina na prototype center natin.
0: Aside from yun nga, yung Agricultural Machinery Design and Prototyping Center na mayroong expected to actually invent at least or localize at least 12 technologies and cater to 300 local agricultural machinery manufacturers and distributors. Maliban po dito sa AMDPC na nakatayo na po ngayon sa PhilMEC, mayroon din po tayong mayroon din po tayong last year, no, nagkaroon ta or last year nagkaroon ng initiative ulit ang PhilMEC na mai-connect ang ating local government ng Cabanatuan City plus ang ating Kamiko, ayan, from Korea, upang mabuo po ang 20 hectare na Korea Agricultural Machinery Industry Complex. So ito po ay inaasahan natin na yung ating mga parts, no, o maaaring in the long run yung buo ng mga technologies dito na po mai-assemble sa ating bayan. So kung ganun po ang mangyayari, makikita natin na bababa na, matatanggal na yung importation mga cost, okay? So mas bababa, mas abot kamay ng ating mga magsasaka. And aside from that, meron din tayong mga connections na established, of course, through our Director for Dr. Junicia G. Alvindia. He was able to establish partnerships and initial talks with Korea, Japan, Germany, Uzbekistan, Thailand, Czech Republic, Greece, Italy, and Tanzania. And actually, last month lang, dumating yung mga taga Tanzania dito and to learn from us. So, hindi na lang tayo learning from them, but them learning from us.
1: Wow!
0: And yes, Kahiko. So, malaking bagay po yun. And aside from that, meron din tayong tinatawag na meron din po tayo tinatawag na task. Ang tawag po dito ay a three-year program po with PhilMEC and Korea din po ito. Ito yung technology advice and solution from Korea. Kaya task. Korea experts.
1: Galing, ano?
0: So, 10 local manufacturers and fabricators po ang tinutulungan natin. Ina-assist natin sila sa pamamagitan ng task na ito upang ma-resolve yung mga technical difficulties and issues on the technical know-how and experiences. So, ang ganda nito kasi kaya nang sabi ko, hindi naman sa hindi sapat ang talino at galing ng Pinoy. Magaling ang Pinoy, matalino ang mga Pinoy,
1: naman.
0: Filipino inventors and engineers natin.
1: Yes, yes.
0: But can you just imagine if we will complement it with the genius din ng ibang mga bansa na mas advanced sa atin. So mas
2: Very
0: lalo
2: good.
0: Pang mahohon po, lalabas yung galing ng mga Pinoy.
1: Galing-galing naman talaga. Nadadagdagan yung mga impormasyon na akin narinig sa yung mga sinasabi, Jet. You know? Lalong-lalo na sa programa ng PhilMEC. And speaking of mga Koreans, nako, anyaseyo, mga kababayan nating nandito na, mga nakakasalamuha, mga Koreano, nagiging magandang samahan, lalo na yung mga engineers. You know? Paano nga ba nakikinabang, Jet, ang ating mga magsasaka mula sa mga international-related initiatives ng PhilMEC gaya ng mga collaborations na iyong nabanggit lang?
0: Opo, magandang question po yan.
1: Thank
0: Kasi
1: you,
0: at the end
1: thank
0: of the day,
1: you.
0: Lahat ng effort po natin ay towards, it is toward helping our stakeholders, which is the farmers and fisher folk. So paano nga ba sila nakikinabang dito? Gaya po ng mga sinabi kong mga improvement, lahat ng help with their state-of-the-art technical know-hows up to the facilities na sinishare nila sa atin, the Filipino farmers can expect na mas accurate and more efficient technologies ang mailalabas pa ng ating ahensya upang magamit nila. Bali, Kakiko, hindi lang kasi sa rice ang PhilMEC, nag-work din tayo sa iba't ibang mga commodities. Meron din tayo for coconut, meron tayo for cacao, for banana, for mango, for cashew, and actually lahat, even up to fishery, meron tayo. And last year, napasa rin yung salt, Philippine Salt Industry Act, kung saan meron din modernization or mechanization aspect sa pag-produce ng salt. So hanggang doon ay meron tayong involvement, Kakiko and Ate B. Kaya lahat ng initiative na ito lahat na makikipag-isa sa atin ng ibang bansa at pag-share nila ng knowledge, skills, and even facilities nila sa atin are leaning towards improving the lives of our farmers in a sense because they can get to access yung mga technologies na andun yung talinong Pinoy tapos andun din yung galing ng pagbuo ng ibang mga bansa.
1: Magandang nababanggit mo, all aspect ng agricultural industry nakapa meron ang suporta ang PhilMEC tulad niyan yung salt industry. Abay, unang-unang pilot program, nakita ko, nalaman ko dyan sa Dingalan, Aurora. Magandang umaga po nga pala dyan sa mga taga Dingalan, Aurora. Mayor Aurora de Guzman Dataay and likewise si Provincial Administrator Sherwin Taay, dating mayor pero ngayon ay Provincial Administrator na. Nako, dun sa mga inisyatibang yan, alam ko may mga success rates dyan, ano? At nakakatuwa naman. Pero meron ding mga challenges, ano? Ano nga ba mga challenges na naengkwentro ng PhilMEC sa pagpapanatili at pagpapalawak nitong international partnerships?
0: Opo, ang mahalaga po kasi gaya sa mga relationship, mahalaga yung consistent communication, Kakiko. Mahalaga yung role ng communication or communication. Oo. Very important kasi una sa lahat, I mean literally speaking, iba yung kanilang lengguwahe.
1: Yes,
0: so
1: yes.
0: Isa sa mga minsan kasi somehow nagiging barrier yung ating communication because we have the good interest for example pero iba yung way ng pagtanggap nila halimbawa but that's the literal sense but in the sense of partnership Kakiko and Ate B, consistent communication is very important. Why? Because maari na ayaw na iba, may mga bansa na ayaw nila na maghihintay sila sa mga response. For example, they want immediate actions and response on those things na napagkasunduan na. So, mahalaga po yun. At syempre, kalinawan ng lahat ng mga agreements. Kasi kailangan yun na upang maging, pag malinaw po ito, we know our responsibility, they know their responsibility, and the work will be done well. So yun po yung nakikita namin na nagiging hamon, pero nasa solusyonan po ito, syempre, ng
1: na-address
0: ating ahinsa.
1: Mm-mm.
0: At syempre, hindi lang po kami, Kakiko, ng Department of Agriculture.
1: Very much
0: on the front line ang Department of Agriculture sa lahat ng international partnerships na ito. Mm-mm. And most of these partnerships, syempre, dumadaan muna sa kanila bago nila ibaba sa PhilMEC. And we are thankful, so much thankful sa Department of Agriculture led by, of course, Secretary Kiko Chulaurel Jr. na may tiwala sila when it comes to such things. Pag nakita nila na mechanization and post-harvest, kahit ibang bansa, sayan ay tayo po yung pinipili. Si Director Alvindia ang pinapadala sa iba't ibang mga bansa.
1: Yes,
0: communicate.
1: Sana nga, sabi ko, pag nakikita ko si Director Boyet, sana all. Kahit man lang tagadala ng bag. Anyway, joke lang.
0: I wish. Ay, Director. Kahit tagadala din ng bag, pwede
1: oo
0: rin.
1: Nga.
0: Pero...
1: oo nga. Thank you. Miss B, baka meron ka pang gustong itanong, may dagdag na tanong dyan. Go ahead. Ahead,
2: yes po, na-mention na ni Sir Jet yung tiwala na ibinigay sa ahensya ng Department of Agriculture.
1: Oo.
2: Pero at this point, Sir Jet, pwede mo bang ibahagi papaano ba nakakatulong yung mga international collaborations gaya ng mga international partnerships ng PhilMEC pagdating sa kabuuang sektor ng agrikultura?
0: Well, in a larger scale, sa buong sektor, very obvious yung magiging tulong po nito sa ating sector. We can imagine in the future na yung ating mga technologies, yung proseso from R&D to commercialization could speed up. And even dun sa localization nito,
2: yes,
0: yung ng mga iba't ibang mga technologies sa ibang bansa could be localized in Philippine setting. Tapos mapapakinabangan ng ating mga farmers. Ang laking boost nito sa agriculture sector and especially ang laking boost nito sa younger agricultural sector.
1: Oh,
0: we know
1: oh,
0: na meron tayong youth for mechanization. Okay, so lahat ng mga
2: yes,
0: technologies na ito na hindi na pa nakikita sa bansa through partnerships, ilo-localize dito halimbawa, meron din mga assembly line dito na magiging accessible na sa ating mga farmers. No, kabuuan ng agrikultura will be modernized. That
1: nice,
0: that is
1: nice.
0: Something that we are looking forward to.
1: Very good.
0: Maybe in the next 10 years or maybe by 2050,
1: well,
0: even food security will be addressed. Each farmer can be enabled to do their practices in a more modernized or mechanized way. O sa gayon, maging mga kabataan, maingganyo natin, lalaki ang workforce ng younger generation sa agriculture, and we can expect hindi lang siguro food security. I mean, this is vision casting na siguro, but in the future we can see na, yung ating industry will be mechanized. The youth is there. What can we expect? But food security. And beyond food security, maybe we can be an exporting country in the future.
1: Galing-galing naman, ano? Jet, ganda ng ang tawag niyan, mindset. And you mentioned vision, mission of Philmec. Yeah? Nako, briefly nga, habang patapos tayo sa ating talakan ngayon dito sa Philmec Arangkada, ano-ano po ba mga plano para sa ahensya na may kinalaman sa pagpapaigting ng international partnerships nito? Jet, go ahead.
0: Yes, Kakiko, salamat sa iyong question na yan. Actually, somehow related, we are tasked by the Department of Agriculture, Dr. Janisha G. Alvindia, to be co-chair of the very first Asia-Pacific Sustainable Agricultural Mechanization Conference. Ito po ay in-expect natin dito, Kakiko, and Ate B. ay 44 countries, mga ministers, hopefully mga ministers or high-rank officials ng kanilang Ministry of Agriculture will be joining us on November 23 to 26 dito po sa Manila. Gaganapin yan. Ang
1: malaking
0: ano
1: yan, event yan, Jed.
0: APSAM, kung tawagin ito, Kakiko, Asia-Pacific Sustainable Agricultural Mechanization Conference na may temang modern, modernize, scale, and sustain. Ayan. So, fit na fit din sa ating pong mandate. And just recently, we inked a memorandum of understanding with Otake and Philmec. Otake is a Japanese company para po dun sa pag-localize ng rice field weeder nila in the Philippine setting. So para mas angkop sa ating mga magsasaka, we can expect na even yung pagdadamo maging mechanized na, Kakiko.
1: Oo, na-imagine ko yung ganyan. Sa ibang bansa, yung pagdadamo, pagtatanggal ng mga damo na hindi naman kailangan dyan sa mga pananim na yan, ay AI supported, AI guided, at saka may mga paggamit ng drones. Well, napakagandang talakayan natin ngayon dito. Alam nyo mga

0: So si Jong, si Sir Jong Davalos, and likewise yes. si Admin Chief natin si Sir Jerry Francisco Avellanosa. Galing, Miss B, ha? Thank you muli, ha? Suporta, Sir Jet. Tuloy natin that hanggang sa Sabado ang ating Filmmec Arangkada. Magandang umaga po sa inyong dalawa dyan. Magandang umaga din sa mga taga 90.1 FM dyan sa Radio Agri na ngayon ay binobroadcast ang ating talakayan na ito sa Go Agri Plus. Magandang umaga and God bless sa inyong dalawa. Miss B, thank you. Bye-bye. Thank you. Ayan po mga kababayan, ang ating Go Agri Plus Filmmec Arangkada sa araw na ito. Thank you. Yan, napakalawak at napakalaman ng ating mga pinag-usapan sa itong pinabanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mechanization ng agrikultura. Napakalaki, napakamahalaga ito. Mga magsasaka, kaya yung mga nag-iisip, nakakarinig nitong balitang ito, hige, kayo po ay sumulat o kaya tingnan nyo ang website nila, magpatulong po kayo sa inyong mga kabag-anak at i-search lang ang Filmmec, yung Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Ay, siya! Tata Rory, batang-bata, bumatayo. Thank you very much. Miss Tess Ramirez, Miss Isa, Silang, gandang umaga sa iyo. Thank you for the support. And likewise, si Arnel Villamor. Ito po muli ang inyong lingkod, si Kakiko Flores, nagsasabing, God is good, God is great, all the time. Antabayanan, sina Asek Ares Gutierrez, at si Don Ramon sa Alerto 738. At balita pa sa oras na susunod.
1: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Philippine Standard Time, alas 10 ng umaga.
1: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
2: Magandang umaga Pilipinas, narito ang mga balita. Naglaan ang Government Service Insurance System or GSIS ng higit 15 bilyong pisong emergency assistance sa higit 600,000 miyembro at pensioners na naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Bahagi ito ng pinigting na suporta ng GSIS para sa mga lugar na sinalanta ng kalamidad. Ayon kay GSIS General Manager Wick Veloso, may inilaan silang emergency loan sa mga kwalipikadong miyembro at pensioners na ninirirahan o nagtatrabaho sa mga lugar na inilagay sa state of calamity. Tiniyak din ni Veloso sa GSIS members, pensioners at mga ahensya ng pamahalaan na bas abot kamay na tulong pinansyal sa harap ng pag-recover ng maraming pamayanan na sinalanta ng lindol. Department of Social Welfare and Development bumili pa ng bigas para sa relief operations. Narito ang ulat ni Ray Ferrer.
1: Radyo Pinipinas. Report.
3: Binarakas pa ng Department of Social Welfare and Development ang supply ng relief goods matapos sumanggap ng 478 sako ng tig 50 kilong bigas para sa patuloy na pagtugon sa mga lugar na apektado ng kalamidad. Direktang binili ang mga bigas mula sa National Cooperative Marketing Federation sa ilalim ng Sagip Saka Act o Republic Act 11321. Layunin ang programa na suportahan ang farmers organizations habang pinagtitibay ang supply ng pagkain para sa calamity programs ng pamahalaan. Gagamitin ang mga karagdagang supply sa paggawa ng family food packs na ipinamamahagi sa mga pamilyang naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao, pag-aalboroto ng Bulkan Mayon at iba pang kalamidad. Ayon sa DSWD, bahagi ito ng patuloy na relief operations ng pamahalaan alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking agad na naihahatid ang tulong sa mga apektadong mamamayan. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Sa ibang balita mga

0: kasot ni Vice President Sara Duterte na hindi nakalagay sa kanyang statement of assets, liabilities and net worth isasama bilang ebidensya ng House Prosecution Panel. Mula sa kamera, ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Kabilang ang mga assets ni Vice President Sara Duterte sa ebidensyang ihaharap ng House Prosecution Panel sa nakatakdang paglilitis sa Senate Impeachment Court. Ito ay ang mga ari-arian na hindi isinama ng pangalawang pangulo sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth upang mapatunayan ang aligasyon ng unexplained wealth. Ayon kay House Prosecutor at Bicol Cero Party List Representative Terry Ridon, bukod sa mga bagong dokumento at witnesses, may mga pinakabagong ebidensya pa na isusumite sa Lunes, June 15 para sa pre-trial conference na nakatakda sa June 18. Ayon pa sa mambabatas, hindi rin ito natalakay sa clarificatory hearing ng House Justice Committee. Dagdag pa ng mambabatas ang hindi pagdedeklara ng tumpak at wasto na salin ng mga government officials at mga kawari ng gobyerno ay labag sa batas gaya ng ginawa o naging batayan ng conviction ni dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: At Cordillera Administrative Region, nagkukulang pa rin ng mahigit 2,000 silid-aralan. Mula sa Radyo Pilipinas, Baguio, ang ulat ni John Munar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Inumpirmahan ng Department of Education Cordillera na nagkukulang pa rin ng tinatang 2,030 silid-aralan para sa mga pampublikong elementarya at sekundaryang paaralan sa rehiyon. Makaraan ang panunumbalik eskwela ng mga learners para sa school year 2026 to 2027 na itala ng kagawaran ng mga kakulangan ng mga classroom sa lalawigan ng Benguet na mangangailangan pa ng 540 silid-aralan mula sa kabuang 3,917 mga paaralan. Kasunod nito ang ABRA na nangangailangan pa ng 275 mga classrooms mula sa 2,187 schools. 288 classrooms naman ang kinakailangan ng Mountain Province mula sa 1,499 schools. 264 sa Kalinga mula sa 887 pampublikong paaralan. 288 sa Ifugao mula sa 1,945 schools, habang ang Tabuk City, Kalinga ay kulang ng 177 classrooms mula sa 1,031 paaralan. Ang Baguio City ay nakulang ng 114 na classrooms mula sa 1,795 schools, 112 sa Apayao mula sa 1,437 paaralan. Una nang inihayag ng Department of Education na may tinatayang 165,000 nakulang na classroom sa bansa, bagamat kasalukuyan ang isinasagawang mga proyekto na inaasang makakatulong upang mabawasan ang puwang sa pagtatapos ng school year o pagbubukas ng klase sa susunod na taon. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
0: At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
6: Ako po si Angelita Valencia, isang karenderia owner. Ako po ay nakikiisa sa layunin ng pamahalaan na magtipid sa konsumo ng enerhiya sa pamamagitan ng pagluluto ng mga madaling lutuin na lang na hindi na kailangan ng matagalan, paggamit ng uling at ang ilaw, imbis na dalawa, isa na lang, pag walang gumagamit ng electric pan, dapat pinapatay, yun lang po.
1: Mabilis ang trivia, dagdag talino, heto na ang Dagling Kaalaman.
7: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
1: Isang makasaysayang sandali para sa ASEAN 2026. Inilunsad ng Pilipinas ang opisyal na anthem at music video na may temang Navigating Our Future Together. Sa mensaheng isang misyon, isang karagatan, ipinapakita ng awit ang pagkakaisa at sama-samang pag-unlad ng mga bansa sa Timog Silangang Asya. Sabay-sabay na hinarap ang hamon at bagyo na ginagabayan ng pag-asa at iisang layunin. Makikita rin sa music video ang magagandang tanawin, makasaysayang pook at mayamang kultura ng bawat ASEAN member state na nagpapakita ng pagkakaugnay-ugnay at matibay na samahan ng rehiyon. Sa paglulunsad na ito, pinapakita ng Pilipinas ang dedikasyon nito sa pangunguna ng isang matatag, magkakaugnay at maaasahang ASEAN patungo sa iisang hinarap. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
7: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
8: Ni Sexani, 172.9 nakakabit.
9: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
10: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
11: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
11: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
12: Radyo Pilipinas,
13: Radyo Publiko.
1: Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang programang tatalakay sa kalagaan ng pagiging handa sa anumang kalamidad. Alerto 738 tungo sa publikong preparado kasama sina Asek Ares Gutierrez at Kuya Ramon Jose. Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Na ang panahon ay nagbabago na. Ang tag-init ay sobrang init. Ang tag-ulan, grabe naman ang ulan. Record-breaking rainfall, ika nga. Talagang extreme weather conditions. May mga lugar na hindi pa binabaha kahit kailan, pero lumulubog na ngayon. Sa maikli at mabilis na panahon, tumataas kaagad ang tubig dahil sa bigat ng pagbuhos ng ulan. At ang mga dating mga flood control systems ay na-overwhelmed. Kung maalala ninyo ang undoy, ang bumagsak na ulan dito sa Christine ay halos doble nung bumagsak nung undoy. Kaya't na-overwhelm ang ating mga flood control. Kaya naman, maraming pagbabago sa pagpaplano ng mga infrastruktura na pinapatayo natin. Eh, yun ang mga kailangan gawin. Ang mabilis na pag-responde sa mga nasalanta ay mananatiling prioridad natin. Kasama ang DSWD, DND, DPWH, DILG at iba pang mga ahensya ng pamahalaan. Maaasahan ninyong pagtitibayin pang ating national at local disaster risk reduction at response. Bahagi na talaga ito ng pamumuhay natin. Itinuturing na high risk ang ating bansa sa epekto ng climate change. Kaya kailangan natin maging magaling sa larangan na ito. Disaster risk reduction, both the public at saka private sector, para naman mabawasan ang mga napapahamak sa mga ganitong uri na sakuna. Mga kababayan, hindi tayo titigil hanggat hindi pa nakakabangon ng lahat. Walang pagod ang ating mga ahensya. Naririnig namin ang inyong saklolo at ginagawa namin ang lahat upang mailagay kayo sa mas mabuting kalagayan. Sa isang bagong Pilipinas, lalo pa natin pagbubutihin ang ating pagtugon sa hamon ng climate change. Upang una, mabawasan ang namatay sa bawat sakuna. Pangalawa, upang mabawasan ang bilang ng mga tao at pamilyang naaapektuhan. At pangatlo, upang maprotektahan ang mga maliliit na komunidad at ang mga kabuhayan nila dito. Sa isang bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga.
15: Oras sa Philippine Standard Time, 10:12 ng umaga.
16: Po sa ating lahat, oras na naman po ng Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Ito ang programang tumatalakay sa mga isyu't usapin tungkol sa paghahanda ng ating mga komunidad para sa isang matatag at bagong Pilipinas.
16: Ito po si Aris Gutierrez at kami po ni Ramon Jose ang inyong makakasama ngayong umaga ng Sabado, June 13, 2026. Ang Alerto 738 ay hatid sa inyo ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
15: At tayo po ay napapakinggan ngayong umaga sa 104.3 sa FM. Sabay rin po tayong napapanood sa Facebook at YouTube channels ng Radyo Pilipinas at sa Facebook pages ng ilang istasyon ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Live rin po tayong napapanood sa ABS-CBN TV Plus Channel 3, GMA Afford the Box Channels 45 to 49 at sa ilang regional cable TV channels. Maaari rin po ninyong mapakinggan ang mga istasyon ng Radyo Pilipinas sa pamamagitan ng pag-download ng app ng PBSE Radio Portal App sa App Store o Google Play Store.
16: Kuya Ramon, napaka-toxic ng nagdaang linggo at pati ako tinamaan ng pagka-toxic kaya hindi ako nakapunta sa istasyon. Ang ating back to school, sinabayan ng lindol sa Mindanao at ongoing pa ang search and retrieval relief operations.
15: Oo nga sir, marami tayo sir nakita mga mukha ng disaster resilience ngayong linggo. Kapansin-pansin sir yung mga school teachers na naging instant crisis manager sir. Ang mga estudyante na bagamat takot na takot ay kumilos ng ayon sa natutunan nila sa mga ginagawa nating earthquake drills, yung mga quarterly earthquake drills at mga DRM workers at volunteers sir na agad kumilos para tulungan yung mga nasalanta sa Mindanao.
16: Kumbaga, yung dati kasi yung parang hindi siniseryoso yung mga drill, di ba? Pero tignan mo nung paulit-ulit na ginagawa yung drill, medyo naka-develop ng mga cell memory yung mga kababayan natin dyan sa Mindanao. At sana magtuloy-tuloy itong mga drills dahil nakita naman natin ang kahalagahan yan. Kung tutusin, Kuya Ramon, marami sa mga nangyari, no? Mm-hmm. Itong mga nangyari kung nagdaang linggo. Ang natalakay na natin dito sa Alerto 738, una, yung critical need for rapid psychosocial support.
15: Mm-hmm.
16: Yung kahandaan ng ating mga ospital para responde sa mass casualty incidents. Sa alala mo, si Yusek.
15: Yes, sir.
16: Greg Morillo ng DOH ang guest natin noon.
15: Siya pa.
16: Yung kahandaan naman ng ating emergency telecommunication system. Kung maaalala po ninyo, naging guest po natin sa programa, ang emergency telecom team ng DSWD at pinakita nila yung kanilang mobile communications van na dinideploy pag may kalamidad. At yun ang ginamit sa Mindanao, mga ganong klaseng communications van. At yung importansya ng family preparedness. Kung maaalala ninyo, naging guest natin sa programa si Glenn Mark Lanoso ng Valenzuela City DRRM Office at ipinakita niya kung paano binubuo ang isang go bag at kung paano dapat tinuturo sa ating mga anak, sa ating magulang, sa ating mga kasama sa bahay, kung paano paghandaan ang mga kalamidad. At lahat yan, natalakay yan ang mga naimbita natin dito sa ating programa.
15: Oo nga sir. Pero hindi lang yun sir. Pati yung mga cute na aso mula sa mga cute na canine na nalala ko.
16: Oo, yung hindi ka pinakawalan dyan. Ano ang pangalan nun?
15: Oo.
16: Diba? Yung mga canine ng MMDA K9 Corps. Na-deploy rin sila sa Jensen. Tuwan-tuwa si Tess Ramirez sa mga aso na yun. Nasama sila doon at malaki ang tulong nila doon. Sila yata yung first team na lumapag sa Jensan. Ngayon, magpapalit-palit kasi ngayon yung mga K9. At idagdag na rin natin pala, bago ko makalimutan, yung crisis ops na kamakailan lang nakasama natin dito para ay na-activate din sila yung sistema sa Sarangani. Kaya gaya ng nasabi natin kanina, ongoing pa rin po ang search and retrieval operation sa Ground Zero at tuloy-tuloy pa rin ang paghatid ng tulong sa mga nasalanta. Kaya sa lahat ng kumilos para makabangon agad ang ating mga komunidad dyan sa Mindanao, Bravo Zulu po sa inyong lahat.
17: Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Isa pang headliner ngayong linggo ang nangyaring trahedya sa Ateneo Basketball Team. Ano?
15: O nga sir, human induced o man-made disaster naman, no, na sana pwede talagang maiwasan.
16: Oo nga, eh, actually nung nangyari yan, nung nabalitaan kong nangyari yan, medyo na-frustrate ako dahil yung ganyang insidente, ang pinag-usapan natin.
15: Yes sir, yung si diba? Sandy Bill.
16: Naalala mo yung Sandy's Bill Sandy's na proposal ni Senator Risa Ontiveros. Mismo si Senator Risa pa yung nagpaliwanag sa atin kung ano yung Sandy's Bill, that kailangan magkaroon ng national law na gawing mandatory yung pagkakaroon ng lifeguards at saka mga trained na medic sa mga resort. Kasi kung maaalala ninyo yung bakit siya tinawag na Sandy's Bill, yung Sandy, yan po yung may batang 7 years old na namatay sa isang
15: jellyfish,
16: sa isang resort, di ba? Hindi ko lang alam kung sa Aurora din yun, pero yung bata na ano, nakagat ng dikya, poisonous na jellyfish.
15: Oo.
16: At walang matagal siya bago nadala sa ospital, kaya yun, namatay yung bata. At yun nga yung pinag-usapan natin dito sa ating programa, yung Senate Bill na yan, na natabunan rin.
15: Ayun nga sir, eh. Sir, kaya nga sir, itong accident, itong nangyari ngayon sa Ateneo, isa na namang wake up call na sana seryosohin ang public safety. Ang problema kasi sir, inuuna yung mga kwentong maleta.
17: Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: At bago po tayo mapunta sa kung saan-saan, focus muna tayo ulit sa ating advocacy na magkaroon po sana tayo ng culture of safety and resilience at ang gawing natatag ang ating mga komunidad laban sa kalamidad.
15: At ngayong umaga, makakasama natin si Miss Malu Felizar Cagay, ang Program Manager for Advocacy, Training and Influencing ng Center for Disaster Preparedness, at kasama rin po niya si Ma'am Jeline Hialone, kasama from CDP din po. Isang alertang umaga po sa inyo, Ma'am Malu at Ma'am Jeline.
18: At sa lahat ng tagapakinig ng Radyo Pilipinas. Magandang umaga rin po sa lahat at sa lahat po ng ating mga tagapakinig at tagasubaybay sa ating Facebook account.
15: Okay.
16: Ang lamig ng boses ni Ma'am, pang radyo talaga yung boses ni Ma'am, ano?
15: So sobrang kalmado si Ma'am eh.
16: Oo nga, yun mo.
15: Ma'am, maaari niyo po bang ipakilala sa ating mga tagapakinig at lahat na naka-tune in sa ating ngayong umaga kung ano ang Center for Disaster Preparedness at kung ano po ang inyong mga ginagawa? Kasi kanina, di ba, nag-usap tayo sa labas. Before RA10121, meron ng CDP or Center for Disaster Preparedness. Ano po itong Center for Disaster Preparedness?
18: Ang Center for Disaster Preparedness Foundation Incorporated na isa po kaming NGO o CSO na isang naging malaking bahagi ng pagpupush po ng Republic Act 10121. Sabi mo nga, bago pa lang mag-Republic Act 10121, ay aktibo na po kami talaga doon sa mga, noon ang tawag nga namin, Grassroots Disaster Response Machinery. So ang lahat po ito ay pag-oorganisa ng komunidad natin dahil sila ang mga frontliners natin, no? Sila ang mga first responders. At mangyayari po yung ganun kung tayo po ay, sabi nga ninyo, no, dapat nakikita natin sa bawat tahanan, bawat individual, ang taas ng pagkakaunawa niya o awareness niya sa iba't ibang bantang panganib. No? Iba't ibang bantang panganib at lalo din yung araw-araw na panganib. Dapat meron tayong ganong kataas na kaalaman at kahandaan. No? Kasi kung alam natin yun, maiiwasan natin ng magpanik. Kaya ngayon lalo na napapanahon, no, ang dami noon. Naalala ko noon yung isang pinakamalakas na earthquake noong 1990, no? And then sumunod na, and then ngayon, mas matagal ulit ang kasunod, pero ngayon sobrang dami na. Kaya po napakahalaga na yung contribution po ng Center for Disaster Preparedness ay magbigay po kami ng kapasidad sa mga community, partner din po namin ng mga national government agencies, mga civil society organization, and we partner po sa private sector, sa schools, sa academe, kasi nais nga po namin ipalaganap ito pong talagang kultura ng isang disaster, yung kultura ng handang pamilya o handang individual. Kung ito ay nasisimulan natin sa paaralan, dadalhin natin sa tahanan, dadalhin natin sa barangay level, at kasama tayo dun sa mga proseso na ginagawa natin para mas maging matatag ang ating komunidad, siguro mas mababawasan natin yung epekto ng mga nangyayaring disaster sa ating mga sarili at sa ating komunidad.
16: Bilang paglilinaw lang, ma'am, ano, yung ang Center for Disaster Preparedness ay isang pribadong organisasyon.
18: Yes po.
15: CSO.
18: Kami po ay isa sa mga isa po kaming civil society organization na member po ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Kasama po namin ang Disaster Risk Reduction Network, ang World Vision for Faith-Based, and the Ateneo School of Government representing the academe. Bahagi din po kami ng iba't ibang council, halimbawa dito po sa Quezon City DRM Council, member din po ang CDP, at iniimbitahan din po kami sa iba't iba pang mga DRM Council ng iba't ibang syudad at sa mga probinsya at sa regional po.
16: Pero kayo po ay nag-ooperate nationwide, di pa po?
18: Yes po, nag-ooperate po kami nationwide, lalong-lalo na po kami mga ini-implement kami mga projects sa mga region. Ngayon po ay may mga project kami na ini-implement, halimbawa sa Mindanao, yun pong aming partnership namin sa community-led innovation on DRR and climate change adaptation. Ganon din po sa yung green economy, no, with the youth naman po ito. May mga innovation din po kami for the youth, no, na we work with the schools, no, with DepEd naman po sa mga specific schools po sa Camarines Norte and Northern Samar. Yun naman pong green economy ay we partner with the youth organization po sa Bataan.
15: Ma'am, ano yung naging trigger para mag-establish yung CDP?
18: Okay. Ang CDP po ay nag-start po kami doon sa Training Education Desk ng Citizens Disaster Response Center. Yung CDRC po ay nabuo po siya noong 1984. Kasama po nito ang mga 18 regional centers all over the country. At nakita po talaga namin yung pangangailangan na palakasin yung kakayanan ng mga community o ng mga organizations. Kasi kapag ayaw man po natin sabihin, ang mga inaabot lang na mga tulong noong unang panahon, actually hanggang ngayon, yung mga accessible. So yung mga hindi accessible, hindi gaanong napaprioritize yan in terms of pagtulong. So para po matulungan ang kanilang mga sarili, dapat po organize yung community, alam nila ang kanilang gagawin para sila mismo ay makatulong sa kanilang mga sarili, sa kanilang organization, bago pa dumating yung mga responders. Pero ngayon, ang maganda ngayon, dapat handa na ang barangay, no? Dapat handa na ang barangay, dapat handa na ang mga LGU natin. Pero hindi lang dapat barangay ang handa, dapat handa din yung mga pamilya at community, dahil dapat sila ay kasangkot sa lahat ng paghahanda at sa lahat ng mga desisyon na may kinalaman sa kaligtasan ng ating mga community at ng mga pamilya.
15: Ma'am, kanina na ikwento nyo, di ba, naging vital kayo daw sa role nyo sa pagkakaroon ng RA 10121. Ano po yung naging role ng Center for Disaster Preparedness?
18: Opo. Maganda po 'yon, ano. Kasama po ang iba't ibang mga NGO, mga CSOs na talagang nung panahon po ng early 90s, no, wala pa tayong batas, kumbaga yung ating PD 1566 ay nagagamit lang natin ang ating budget, 5% pa rin, ano, kapag nagdeklara ng state of calamity. Pero ang pinupush natin dito sa Republic Act 101, gusto nating maging proactive. So naging bahagi po ito ng mula po doon sa napakarami ng mga proposed bill, no, sa Senado, ay sa Kongreso at sa Senado, kasama po ang ibang government agency, ang OCD at ang iba pang government agencies natin, ay kinulate po yung ano, yung iba't ibang batas na ito, at nakapagbuo po ng Republic Act 10121. So ang kung mapapansin po ninyo, dati wala pong civil society organization na kasama po doon sa batas, no. So ngayon po, bilang bahagi po, bilang bahagi po ng aming advokasya, nagkaroon po ng apat na civil society organization na representative po mula sa bawat council, mula sa national hanggang sa municipal at saka sa barangay level. And then naipasok nga din po namin itong center, ito pong community-based DRRM. Kaya po itong mayroon tayong massive na talagang it's a requirement, it's a mandate na bawat barangay, bawat komunidad ay dapat po nakaka-undergo po ng community-based disaster reduction and management training. Kasi bahagi ito dapat doon sa, dapat lahat ay kasali, dapat walang naiiwanan. Ito nga po yung whole of society approach. Mm-hmm. No? Siyempre, hindi lang po dito yung natatapos. Ito po ay dinadala natin hanggang sa standby framework na tayo ay bahagi din po ng paglalagay ng dapat aktibo talaga ang mga civil society and community sa proseso ng disaster risk reduction and climate change adaptation dahil sila yung unang apektado so at sila yung nakakaalam ng kalagayan nila kaya dapat bahagi sila sa pagtutukoy ng mga solusyon para sa kanilang katatagan at kabutihan.
15: Mm-hmm. So naging maganda naman po yung response ng communities pagdating sa mga programa ng Center for Disaster Preparedness.
18: Ay, opo. Naalala ko po nung pong panahon ng yung Kamigin, yung typo na ng 2000, year 2000. Kami po yung isang CSO na nandoon. Kasama po namin yung that time, yung Canadian, yung SIDA, no? Kasama namin. At saka LGSP, no? Kami po yung isa sa mga CSO na nagbigay po ng mga noon-unang tawag natin mga disaster preparedness training. Mm-hmm. Nakatulong din po kami sa paggagawa ng provincial level na disaster manual. Tapos naayos din po namin, nakapag-contribute din po kami. This is in support po ito ng JICA, no? Na naayos naman natin yung community-based early warning system kasi ang daming namatay noon eh, no? Yung pagbaha sa Mahinog. After po 20 years, bumalik kami sa kanila, kinumusta namin sila at naaalala pa nila yung mga disaster preparedness training na ginagawa natin sa community at pati po sa mga bata. So, yung pong ganong ano, kung talagang yung mga training natin ay isa buhay natin, ay isa puso natin at na-apply natin doon sa pang-araw-araw na gawain, ay talagang malaki yung maiitulong niya doon sa kaligtasan ng bawat isang Pilipino.
15: So, mamay, ano kayo? Feedback, I mean, after yung i-train, bumabalik kayo sa komunidad para i-check kung may retention ng natutunan.
18: Yes po. At hindi rin naman natatapos ang aming pakikipag-partner pagkatapos ng isang proyekto. Kaya naman, patuloy pa rin yung suporta ng Center for Disaster Preparedness sa bawat mga komunidad na aming nakaka-partner. Kaya yung sinabi mo na may feedback, mm-hmm. kaya alam pa rin namin yung kanilang ginagawa kasi from time to time, nagko-consult din sila, especially yung ating mga barangay. Dahil naniniwala ang CDP na ang powerful no na form of resilience ay yung pagpapalakas ng ating komunidad. At since nung tinatag ang Center for Disaster noong 1999, ay nakapag-partner na kami sa 544 na mga communities at iyon ay across sa 33 provinces sa buong Pilipinas.
15: Ma'am, bago tayo mag-break, question muna. So, madalas natin marinig yung term na resilient communities. So, matatag na komunidad. Ano ba ang ibig sabihin nito? Pero bago niyo po sagutin yan, magbe-break po muna tayo. Huwag po kayong aalis, babalik po ang Alerto 738.
17: Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
19: Energy conservation measures na pamahalaan sa pamamagitan ng pagtitipid ng kuryente sa aming tahanan. Ginagawa ko po ito sa pamamagitan ng pagpatay ng mga ilaw at appliances kung hindi naman ginagamit. At dahil po naninirahan ko kami sa province, mas binabawasan po namin ang paggamit ng electric fan or aircon kung hindi naman po kailangan. At kung needed po namin gumamit ng appliances, sinisigurado ko po na nagamit ko po ito ng maayos upang maiwasan po ang pag-aksaya ng kuryente. Sa ganitong paraan po, mas na nakatulong po ako sa pagpahalaga ng ating enerhiya at ng kalikasan.
17: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
7: Dagdling Kaalaman. Knowledge in a snap.
5: Sa ilalim ng Build Better More program ng Administrasyong Marcos,
20: Mas pinalawak pa ang infrastructure initiatives para sa pagpapabuti ng konektibidad ng bansa, pagpapasigla ng ekonomiya, at pagbibigay ng maginhawang pamumuhay sa mga Pilipino. Ngayong 2026, naglaan ang 529.6 billion na pondo para sa mga Department of Public Works and Highways o DPWH para sa maintenance, pagsasaayos, at pagkumpleto sa iba't ibang infrastructure projects sa bansa. Kabila sa top priority projects ng DPWH ay ang rehabilitasyon ng Maharlika Highway na may habang 3,379.73 kilometers mula Apari hanggang Hulo. Tututukan din ng ahensya ang pagsasaayos ng mga depektibong flood control sa Bulacan, Oriental Mindoro at Davao Occidental.
21: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
7: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
22: Katagal na. At lagi po namin katrabaho ang mga LGU, ang mga barangay, pero pagkatapos nilang matalo o manalo, nawawala na din po ang programa. Ang iniisip namin, kaya po doon sana, doon sa Republic of 10121, no, na sana kaya may opisina, ay para magtuloy-tuloy ang programa. Pero ganun din po ang nangyayari, no, kahit may, minsan kahit regular plantilya na ang DRR mo natin, napapalitan pa rin. Ang mga plano na in-approve natin for 5 years, hindi rin naman nasusunod pag may iba nang nanalo. So, kaya po kami, ang tingin namin ay talagang dahil napapalitan ang mga nasa elected officials at saka ang mga government employee, pwedeng palitan kasi pag ginusto ng mga LCEs natin ay yung pong magtutukan natin yung community o yung komunidad o yung mga sector, mga basic sector sa community kasi hindi sila yun maalis sa mga barangay nila. Tapos, sila rin naman yung talagang laging tinatamaan. Kaya po, ang nagiging focus namin ay kasama lagi dapat ang mga community, ang mga leaders mula bata hanggang at iba't iba pang sektor, kabataan, kababaihan, no, mga persons with disability, mga nakakatanda natin, no, na dapat sila ang kasama natin sa lahat ng gawain po ng pagpapalakas at pagpapatatag ng ating mga komunidad. So, ano po yan? Isa po yan sa requirement namin. Pag may partnership po kami, pag-identify ng mga participants, ang requirement po talaga namin ay ano po, dapat kasali po ang mga community leaders, community representative sa lahat po ng ginagawang training. So yun po yung isa naming approach kasi minsan ang nakakatuwa po pag naging active po sila sa mga activity sa community, minsan nagiging barangay captain sila or kaya po ang ganda ng nagiging turnout kasi kumbaga nakakatulong sila sa pamilya nila, sa community nila at lalo na pag naging elected officials pa, mas maganda po yung nagiging impact kasi iba din po yung approach ng mga civil society organization in terms of how to mobilize the community. Kasi ang ginagawa po namin ngayon kapag po may mga project kami with the LGU, sinisikap naming pababain yung mga government employee doon po sa community at nakikita nila kung gaano pala kaganda kapag ka-engage, no, ang mga taga-community sa proseso ng pagpaplano o pag-alam ng kanilang kalagayan kasi alam nila actually yung problema ng kanilang community.
16: Relate na relate po kami dyan sa sinabi ninyong yung pag napapalitan yung nasa itaas.
22: Yes, Sir
16: Aris. Pati mga plantilla na regular, mas sinasabing may security of tenure ay nadadamay. No? So, ang tanong ko po, ma'am, kayo po ba sa CDP? Naniniwala po ba kayo na dapat pong i-depoliticize ang DRRM?
22: Ay, opo. Dapat po talaga, ano po ito eh. Wala po kasing boundaries ito eh. Walang territorial. Dumadaan yan. Kaya nga po sinasabi namin ngayon, dapat ang ating mga contingency plan, ang ating mga plano ay ecosystem-based adaptation, ano? At ito ay mula doon sa bundok, mula doon sa kabundukan hanggang karagatan, yung reach to reef approach. Kasi ano po talaga, hindi pwede na ang mga early warning system natin ay kanya-kanya. Dapat ito ay talagang buo ito at talagang naiintindihan ng bawat dadaanan kung halimbawa ito ay pagbaha. Dapat malinaw sa lahat yung sa atin at hindi lang natin binibigyan ng warning ay ang ating mga constituents. Kaya po talagang dapat ay hindi sana kasama doon sa pagka napalitan ang LCE natin, palit na rin pati yung heads ng mga MDMO. Actually, palit na rin pati nasa planning, no? Sa dami po ng naging karanasan namin, talagang, alam po niyo po yon, pag may bago kaming partnership sa government, panibago na naman.
16: Alimbawa, iba na naman yung kausap.
22: Inabutan. Alimbawa, meron kaming 5 taon na proyekto. Wala na. Imagine mo, pag susunod na election, iba na naman yung uulit-ulit kami.
16: So talagang, tulad na lang ma'am nung isang LGU dyan sa paligid natin, eh biglang inilagay na DRRM head, kamag-anak na wala namang training.
22: Actually, so, talaga po yun. So sana nga din po ay dapat po malinaw. Kasi ito talaga usapin po ito ng buhay at kaligtasan. Kaya dapat yung inilalagay natin dito ay hindi ang kanya dapat, ang credential niya dapat ay hindi kamag-anak. Dapat ay alam yung gagawin kasi napakabigat ng responsibility nang ikaw ay head ng isang DRRM office.
16: Eh kaso ang nakikita nila yung laki ng DRRM funds, hindi yung responsibilidad.
22: Actually, sir. Actually, nakakalungkot mang sabihin pero imagine, ito ngayon, yung dami ng sa flood control po na nawala sa atin. Pag kinumpute natin ito sa disaster, sa DRRM perspective, sa billion-billion na yon, ilan, siguro kung ang titingnan lang natin yung social housing, siguro wala na ngayong mga informal settlers families. Nahagip na natin, wala nang ganyan, well, wala nang nakatira sa delikadong lugar. Kung nakatira man siya doon, pero may mga mitigating measures, no? Halimbawa, kung nabibigyan natin ng tamang at magandang hanap buhay ang mga tao, siguro wala tayong problema ng unemployment, no? Kasi ito po yung, kung ibabalik ko doon sa sinasabi kanina ni Sir, ni Kuya Jose, ay paano nga ba nagiging matatag ang isang komunidad, no? Bakit nga may disaster resilience? So, magiging resilient lang po tayo kung tayo ay may sapat na pinagkukunan ng kabuhayan. Kasi very basic yun, no? Pag ikaw ay may sapat na hanap buhay, makakapili ka kung saan ka magpapatayo ng bahay, makakapagpatayo ka ng matibay na bahay, makakapaghanda ka ng pagkain kapag mayroong disaster para hindi ka na lang nag-aantay ng relief. Kasi nawawala din po yung dignidad at integridad ng mga tao kapag lagi kang binibigyan, no, kapag may disaster. So, yung ganun pong kahandaan na hindi lang ito usapin ng kahandaan ng bawat pamilya, kung hindi yung katatagan na mayroong sapat na pinagkukunan ng kabuhayan yung mga tao kasi nai-empower ka, nakakapagbigay ka ng, at makakapag-desisyon ka ng kaligtasan mo din kasi nakakapamili ka dahil meron kang resources. Pero habang napakataas po ang lalim ng kahirapan sa atin, kaya lang talagang lalong lumalaki yung disaster. Kasi kung hindi man ganong karami yung, halimbawa Japan, no? Ang laki, diba? Tingnan nyo po, ang laki ng impact talaga ng tsunami ng 2011. Pero ang bilis makabawi kasi hindi gaanong rampant yung kahirapan ng mga Japanese families, no? Pero dito sa atin, kita nyo, paano kaaahon sa impacto ng disaster? Hindi ka pa nga nakakabangon sa isa. Meron na naman isa, di ba? Minsan yung bagyo, apat sunod-sunod. So, hindi ka talaga makakabawi. At kaya po sana maging priority din sana talaga ng pamahala natin yung paano natin talaga tutugunan itong usapin po ng kahirapan. Kasi talagang hanggang hindi tayo lumalaya sa kahirapan na yan, hindi tayo po lalaya sa disaster impact na napakalalaki.
16: Alam nyo ma'am, agitated kami dyan sa dito sa pinag-uusapan natin. Kasi nakikita naman natin ang realidad sa ground na mas parang ginugusto pa ng mga ng mga namumuno, yung mga politiko sa local. Mas gusto pa nilang yung pondohan yung relief dahil ang nakikita, may makikita sila sa may mga picture sila sa social media na namimigay sila ng mga relief goods. Okay. Ay, pogi points nila 'yon. Pero ang mga hindi nila pinopondohan, yung binanggit nyo, yung mga proyektong pang-mitigate ng baha, hindi yun nabibigyan ng mga prioridad. Pero ma'am, ito na lang, magpipivot lang ako ng konti. Yung sa tinagal-tagal po ninyo sa CDP, yun ba, pare-pareho nang pumuti ang buhok natin sa DRR.
22: Correct, sir.
16: Paano po ninyo, ano po ang assessment ninyo? May nagkaroon ba ng improvement pagdating sa community-based DRR? Kung ikukumpara niyo sa nung nag-uumpisa kayo nung mga 80s hanggang ngayon, may pagbabago ba? Nagkaroon ba ng behavioral shift?
22: Actually, kung titingnan po natin, meron naman po. Halimbawa, itong napakalaking lindol, napakalakas na lindol, no? Ilan lang yung namatay, no? Kumbaga, sa laki na yan, titingnan natin. So, tingin ko malaki din po yung tumaas din yung awareness ng mga tao, no? Siguro, although sa usapin sa lindol, ang usapin dyan ay hindi yung paglindol, kung ano katibay yung iyong bahay at saka yung building para hindi sila masira. Pero minsan talaga yung nature ay hindi rin natin kayang kalabanin, ano. May mga pagkakataon po na pag tinignan namin yung, halimbawa, yung binabalikan po namin yung mga partner namin, kumusta na po kayo? Nakalikas na po ba kayo? Ano po ang ginagawa ninyo? Ang ganda po nung response nila na dati ay lumilikas sila kapag nandyan na yung baha or malakas na yung hangin. Pero marami po ngayon ay lumilikas na, no? Kahit sabihin na natin na reactive pa din. Pero at least, bago dumating yung malakas na pagbaha at paglakas ng hangin, lumilikas na po yung mga tao. Ang sabi nga po nila ngayon, yung iba talaga ay nagbo-volunteer ng lumikas kasi ayaw din nilang mamatay yung kanilang mga pamilya, no? Pero sana ito ay nagiging bahagi sa buhay ng lahat, no? Na talagang dapat, kung hindi man tayo umaalis dyan sa araw-araw kasi wala naman araw-araw ang baha, pero kapag po panahon ng dapat lumilikas, sana lumilikas yung mga tao para mailigtas naman natin yung buhay ng mga kapamilya natin. Kasi ang mga namamatayan po ay hindi natin isinisisi sa gobyerno. Dapat tinitingnan din natin ano yung responsibilidad ng mga pamilya para hindi rin sila mamatay. So, kumbaga, ang karapatan ay karapatan din nilang proteksyonan ang kanilang sarili. Karapatan and responsibility din nila. May kaakibat din po siyang ganyan dapat na responsibilidad. So, kumbaga, ang government din po in terms of programming, ako tingin ko malaki na rin naman po ang pinagbago. Kaya lang, syempre, yun nga ang sabi nyo, ang priority pa rin laging pasensya na po sa mga rescuer natin. Pero sana hindi mga ganun ang pinapalakas natin. Kung hindi ang pinapalakas natin, yung mas mapabawasan yung magiging impact ng disaster sa ating mga community yon. Kung may mga evacuation centers tayo, no, na mapupuntahan, kaya naman po ayo sinasabi kasi nila ang titigas ng ulo ng mga tao. Hindi po ka, mayroon pong pailan-ilan na medyo hindi naniniwala, pero iintindihin mo din na ayaw nilang iwanan yung property nila na pag nawala yon, wala na. So, kung tayo yung nasa lugar na, siguro ganun din ang gagawin natin. Pero ano po ang pangkailangan gawin doon? Sana din mayroong tamang at may dignidad naman na evacuation centers, di po ba? Na sana ay kung nakakapagpatayo tayo ng napakalalaking building, napakamamahal na kung ano, kaya din natin magpatayo ng mga evacuation centers na may dignidad yung mga titira. May pagkilala tayo doon sa privacy din ng mga tao. Hindi naman parang hotel. Pero yung tamang makakainganyo para ay lipat tayo doon kasi sigurado ligtas tayo doon. Yung pong ganun, may assurance na ligtas ka doon sa iyong pupuntahan kasi ang gusto mo iligtas yung buhay. So, kung lahat ito po ay nasusunod, ang dami natin ngayon yung standards. Meron tayong standard ng pagpapatayo ng evacuation centers, pero pag tinignan natin yon, konti pa lang din ang naaabot, lagi ang problema, wala kasing lupa. But I think it's the political will po to really, you know, to really implement kung ano yung, ang dami nating plano, sir. Napakagaganda po ng plano natin. Sa MDRIMC, ang gaganda ng mga plano natin doon sa ating MDRIM plan hanggang 2028, hanggang 2030. Pero ano na yung mga plano natin doon sa mas mataas na hindi na lang disaster preparedness, hindi na lang response. But sabi natin doon sa RA 10121, dapat binibigyan natin doon ng premium ay yung prevention and mitigation. Ibig sabihin, talagang addressing the root causes of vulnerability ng mga tao sa ating community.
16: Alam nyo, ma'am, ano eh? Ay, alam ni Ramon to eh. Masyado kaming na-agitate talaga sa mga statements niyo kasi
0: passionate.
16: Lalo na po nung ako yung nakaupo diyan sa NDRIMC. Pinupush po namin yung pagpapatibay ng ating risk and crisis communications.
22: Yes.
16: Pero po ang nangyayari naman po pag nilalagyan natin sa budget yung programa para i-capacitate yung hindi lang yung nasa national level hanggang sa baba, na maturuan kung paano i-communicate itong mga hazards, itong crisis, tinatanggal po sa budget dahil hindi daw po kailangan.
22: actually. Yun po yung at tingin ko wag tayong mapagod na gawin ito, sir. Ano, Sir Aris, kasi pag napagod pa tayo, wala lalo tayong aabutin. Kaya kami po hindi kami napapagod sa CDP na paulit-ulit namin itong sinasabi kahit sa ang venue na pwede namin itong isabi, kasi naniniwala po kami na yung mga tao, bigyan lang natin ng kapangyarihan to participate, bigyan ng opportunity to participate, ay may maaabot tayo. Yun lang sana yung huwag kalimutan, na sa mga malalaking project natin, huwag nating kalimutan yung engagement ng mga tao mismo talaga na nasa ating komunidad.
16: Ma'am, ano po ang ongoing na proyekto ng CDP na pinapatakbo ninyo ngayon?
22: Oh, sa ngayon po, maliban po doon sa regular program po namin yung mga disaster preparedness training, itong TOT, no, na kadalasang katrabaho natin dito ay mga LGU, mga barangay. Ito po yung hindi namin talagang kinakalimutan, no, na talagang ito yung priority natin kasi gusto nating makatulong talaga doon sa pagpapasinop ng kanilang bidrim plan, ng kanilang contingency plan, ng kanilang early warning system, at yung risk communication within the community. At saka po yung engagement ng iba't ibang sector mula sa bata hanggang sa nakakatanda. Ang sa ngayon po, ang mga ongoing po namin, meron po kaming mga innovation sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ay community-led innovation na nakaugnay po sa DRR and climate change adaptation. Halimbawa, mayroon pong mga ready, yung mga Nutribar na kakainin na masustansyang pagkain kapag panahon ng emergency. Ito po ay meron po ito sa Baguio, meron ito sa Mindanao, at meron ito sa Visayas na pwedeng makatulong po sa emergency, no, ng mga community. Meron din po tayong mga early warning system na sa indigenous peoples po. Meron tayong accessible transportation para sa pag-evacuate ng mga persons with disability, na mga innovation. So marami po ito, at saka din sa mga wheelchair, no, ng kabataan, ng bata, para maging immobility ng mga bata sa panahon ng para din sa kanilang pag-aral at saka sa kanilang kaligtasan kapag may disaster. Meron din po kaming mga DRR youth-led na innovation ng binanggit ko kanina sa Camarines Norte at saka sa Northern Samar. We work with DepEd and the LGU and the barangay. At ito pong ongoing namin ay ito pong isa pang ongoing namin, itong green economy sa mga marginalized youth po sa Bataan. At patuloy din po yung ginagawa namin yung sa anticipatory action, na sana ay mas mga 2-3 days bago dumating o magkaroon ng impact yung disaster, ay may pagkilos ng ginagawa yung mga community at saka yung mga LGU. So itong ongoing na anticipatory action bill na ngayon po ay sinusulong pa rin natin, no? I think natapos na kami doon sa implementing rules and regulations. May mga ilan na lang na guidelines and procedures na dapat ayusin, kasi pinag-uusapan din po dito yung budget. Saan pa rin ito kukunin? Itong anticipatory action, kukunin pa rin siya ay doon sa 70% doon sa 5% pa rin na naka-allocate para sa DRRM.
16: Ma'am, paano po kayo, yung CDP, paano po kayo makokonta kung may mga komunidad, mga... Kasi maski naman po siguro mga volunteer organizations sa komunidad ay pwedeng makipag-ugnayan sa inyo po, di ba?
22: Ay, opo. Talaga
16: paano po kayo makokontakt ng mga tao?
22: Kung i-visit nyo po ang aming website, ay meron po kami yung Center for Disaster Preparedness Foundation Incorporated. Yun po yung website namin. Tingnan lang po doon at nakalagay po doon kung saan kami makokontakt. Pero kung gusto po ninyo ng direkta makakontakt sa akin, pwede din po kayong kahit po mag-text muna and then pag-usapan natin sa 0917-542-5004. At ang opisina po naman namin ay nandyan lang naman po tayo, magkapit-bahay tayo. Nandyan lang po kami sa malapit sa Sandigan, sa New Capital State. Opo, pero at saka po yung Facebook, no, may Facebook page din po ang CDP. Pwede din po mag-message doon para po makipag-ugnayan po sa amin. Ang mga kapartner po namin ay mga people's organization, mga private sector din, yung academe. So, marami po kami, at syempre yung mga LGU na kapartner natin, kasi may marami din po kaming mga engagement with DILG. I think last year kakatapos po namin yung ang barangay handa, no? na kasama po namin ang NBOO kasi sila yung tumatagos hanggang sa barangay. At saka of course, yung aming pong active na participation po namin sa NDREAM-C.
16: Oo. Ma'am, ituring nyo na rin po kasi yung kapartner ninyo sa inyong... dahil magka talagang perfectly magkatugma yung ating advocacy. Kaya
22: yes,
16: kami,
22: sir.
16: Ituring nyo na rin po kami, partner ninyo ang Radyo Pilipinas. Opo.
22: Baka po pwede tayong magplano, sir. Paano pa natin talaga pabubuhin yung ating mga mission, vision na talagang gusto natin ng ligtas at matatag na komunidad. Pwede tayong may regular program po doon. Gawa tayo ng tema bawat airing natin para lang din may focus din tayo. And then baka pwede tayong gumawa ng paano ba tayo makikipag-ugnayan sa mga community? Paano natin makikita na may behavioral change ba? Yun. Maganda po, maganda po ang role ng media doon.
16: Pag-usapan po natin yan sa mga susunod na araw. At hindi po itong huli na makakasama namin kayo dito sa aming programa. At marami po tayong mag-aring talakayin. No? Dahil napakadaming issue, challenges na dapat nating pagtulungan.
22: Yes,
16: at Ma'am Malu, ano po ang inyong mensaheng pwede ninyong iwan sa aming mga tagapakinig? Dahil ang ating programa po ay nakakaabot mula sa mula Butanes hanggang sa Mindanao dahil nire-relay rin po ito ng aming mga sister stations sa buong Pilipinas.
22: Nais ko pong iwanan na ang katatagan po ng ating komunidad ay nagsisimula po doon sa individual, sa pamilya, at dapat po ito ay na, yung ating mga programa ay nakapatungkol po sa katatagan ng komunidad, hindi lang sa disaster preparedness. Kung hindi, pag sinabi natin katatagan ay yung mas maunlad na buhay ng mga bawat community. Kaya ang talaga pong aming hiling ay sana ay talagang ang mga programa natin ay may mga nakapatungkol din sa usapin ng kabuhayan, sa proyekto ng kabuhayan. Kasi yung aming pong mga proyekto na ngayon ay mga community-led innovation. Ang ganda po ng mga nagagawa at na-discover po ng mga tao na pwede nilang gawin. So, kung mabigyan lang po natin ng pagkakataon na makapag-participate ang bawat isa sa ating community, sa lahat ng programa natin, ay huwag natin kalimutan yung participation ng community kasi doon po talaga nakasalalay ang kaligtasan. At sinasabi nga natin, ginagawa po namin ito dahil mga frontliners po talaga ang community. Frontliners sila rin ang first responders, kaya huwag po natin silang kalimutan na kung mas handa po sila, kaunti na lang po ang gagawin ng barangay, ng LGU, kasi mas handa yung ating mga community. Kung bago disaster, sila ay meron ng baon sa kanilang tahanan, babaunin nila sa isang ligtas na evacuation center, hindi na natin po problemahin yung pagpapakain sa kanila na laging pinapakain natin sila. Pero hindi po yun nakakatulong doon sa dignidad ng mga tao. Hindi rin naman laging lahat ng mga tao gustong humihingi, no? Napakasakit po noon sa isang Pilipino na nangihingi tayo ng pagkain. Pero kung sila po ay naihanda natin bago dumating at ibang disaster, tingin ko po ay tataas din po ang kalidad ng pagtingin nila at tiwala nila sa sarili na sila ay may kakayanan. At yun po yung isang pinapaniwalaan ng CDP na bigyan natin ng pagkakataon na makagawa ng mga proyekto kasama natin ng ating mga community. Kasi sila po talaga yung active na talagang makakapagtukoy ng solution sa kanilang problema.
16: Maraming salamat po, Ma'am Malu. At sana sa susunod ay magkaharap na tayo dahil ako po ay tinamaan ng trangkaso.
22: Yes, sir. Aris.
16: At kumusta po kay Ma'am May Fort dahil siya po yung una kong nakaugnayan sa CDP nung ako po ay nasa PIA pa po.
15: At yun nga po, maraming salamat, Ma'am Malu, Program Manager ng Center for Disaster Preparedness, sa inyong oras at sa pagbabahagi ng inyong kaalaman at karanasan. Maraming salamat po, Ma'am Jeline, for gracing your presence po sa ating programa ngayong umaga. At malinaw po ang nakuha nating aral mula sa Center for Disaster Preparedness. Ang matatag na komunidad ay nagsisimula sa mga mamamayang may malasakit, may kaalaman at handang makibahagi. Ang paghahanda ay hindi lamang para sa panahon ng kalamidad. Ito ay bahagi ng pang-araw-araw na responsibilidad ng bawat isa sa atin.
21: Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Gaya po ng nasabi ng ating mga kaibigan mula sa Center for Disaster Preparedness, ay uulit-ulitin po natin dito sa Alerto 738 ang paalala na Huwag po sana natin hintayin dumating ang sakuna bago tayo kumilos.
15: At pag-aralan natin ang ating kapaligiran at alamin ang mga posibleng banta o panganib na maaaring mauwi sa sakuna.
16: Muli rin kami nagpapaalala na ang kahandaan ay responsibilidad natin sa ating sarili, sa ating mga mahal sa buhay at sa ating komunidad. At sa ngala ni OIC Director Alan Alyanige ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, ito po si Aris Gutierrez.
15: At sa ngala rin po ng ating technical team sa Master Control sa pamumuno ng ating Executive Producer, si Ma'am Tessa Ramirez, si Rolly, Isabel at Arnel. Ako naman po si Ramon Jose.
16: Maraming salamat po at magkita-kita po tayong muli sa susunod na Sabado dito sa Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, publikong preparado.

0: 3:08 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas, 10:58 na umaga.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Dalampasigan sa Sarangani, umangat matapos ang magnitude 7.8 na lindol. Detalye sa ulat ni Ray Ferrer.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Iniulat ng DOST PBOX at Mines and Geosciences Bureau 12 ang malaking pagbabago sa baybayin ng Sarangani matapos ang magnitude 7.8 na lindol noong Hunyo a 8. Sa isinagawang aerial survey noong Hunyo a 11, nakita ang tinatawag na coastal uplift o pagkangat ng lupa sa ilang bahagi ng Clan Sarangani. Ngayon din sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental, ayon sa PBOX, ang mga coral na dati ay nakalubog sa dagat ay ngayon ay lantad na dahil sa pagkangat ng lupa na dulot ng lindol. Batay sa paunang obserbasyon, umangat ang ilang bahagi ng dalampasigan nang humigit kumulang 2 metro habang umatras man ang shoreline o baybayin ng tinatayang 200 metro. Bukod dito, nakapagtala rin ang mga eksperto ng mga pagguho ng lupa o landslide sa ilang lugar na naapektuhan ng malakas na pag-inig. Ayon sa PBOX, patuloy pang nagsasagawa ng pagsusuri ang mga otoridad upang matukoy ang kabuuang epekto ng lindol sa mga komunidad at infrastruktura sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Naglaan ang United Nations World Food Program o UNWFP ng mga trucks sa Visayas Disaster Resource Center o VDRC na magagamit sa paghahatid ng 5,100 family food packs patungong General Santos City. Ang hakbang na ito ay bahagi ng pinalakas na humanitarian response ng DSWD at mga organisasyon na layong pabilisin ang paghahatid ng tulong at suporta sa mga kababayan sa Mindanao na naapektuhan ng kalamidad. Pagtitiyak naman ng DSWD na patuloy rin ang kanila pag-ugnayan sa iba pang foreign organizations upang maayos na maihatid sa mga biktima ng lindol sa Mindanao ang mga kinakailangang tulong. Sa iba pang balita, Pilipinas at Sweden pinag-aaralan ang mga posibleng partnerships sa larangan ng energy, digitalization at manufacturing. Nagbabalita si Melanie Valdos Reyes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Pinag-aaralan ngayon ng Pilipinas at bansang Sweden ang mas malalim na ugnayan sa larangan ng enerhiya, digitalization, manufacturing at iba pang strategic sector na inaasahang magpapalakas sa ekonomiya at lilikha ng mas maraming trabaho sa mga Pilipino. Sa isang courtesy meeting kasama ang delegasyon ng Sweden, binigyan diin ni Finance Secretary Fredrik Go ang layunin ng pamahalaan na makahikayat ng mamumuhulan na magbubunga ng trabaho at magpapalakas ng ekonomiya. Ipinunto rin ng kalihim ang interes ng gobyerno sa mga pamumuhulan sa renewable energy, gayon din sa digital technologies tulad ng artificial intelligence at cybersecurity. Sa panig ng Sweden, binigyan diin ni Trade Commissioner John Lennefok ang malawak na karanasan ng kanilang bansa sa fossil-free at renewable energy technologies. Malugod din tinanggap ng Pilipinas ang posibleng partnership sa healthcare, agrikultura, food security, electronics, mineral processing at service sector na inaasahang magpapalakas pa ng investment at employment opportunities. Samantala, umaasa si Swedish Ambassador to the Philippines Anna Ferry na mas mapapabilis ang proseso ng grants upang mas makahikayat ng mas maraming proyekto at pamumuhunan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Itinuturing ng Department of Foreign Affairs o DFA na isang unfriendly act ang hakbang ng China higil sa pagbaban kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. at sa pamilya nito na sa pagtungtong sa China, gayon din sa Macau at Hong Kong dahil sa mga naging pahayag nito patungkol sa China at sa West Philippine Sea. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro, hindi ito nakatutulong upang mapalakas ang tiwala at mapanatili ang maayos na ugnayan ng Pilipinas at China. Tiniyak din ni Lazaro na hindi pinag-iisipan ng Maynila na gantihan ng kaparehong hakbang ang ikinasangban ng Beijing kontra kay Defense Secretary Teodoro. Sa halip ay idadaan na lamang ng Pilipinas ang mga hinaing nito sa mas angkop na proseso tulad ng paghahain ng diplomatic protest.
4: Mga sinabi ng China is their sovereign right. However, we are of the

0: view na hindi tama yan. Sa pag-uugnayang ng mga bansa, tingin namin hindi tama yung pag-ban nila sa kay Secretary Chodoro at sa kanyang pamilya. Kung gusto nating i-ban a certain people, it's the sovereign right of the Philippines. Pero we'll still try to discuss with the Chinese authorities. Hindi natin ginagawa yan. I mean, we've never imposed any sanctions. And kung meron man, then kung meron silang pagkakamali, then we have a diplomatic protest.
1: Yan ang pahayag ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro. Balita sa lalawigan, halos 200 aplikante matagumpay na na-hire on the spot sa kabuang 1,047 na rehistradong aplikante sa idinaos na trabaho agad job fair sa Rosales, Pangasinan. Mula Radyo Pilipinas Tayog, narito ang ulat ni Grace Acuar.
2: Radyo Pilipinas Report.
3: Matagumpay na na-hire on the spot o na-hats ang kabuang 158 na job seeker mula sa 1,047 rehistradong job applicants sa sinagawang 128 Philippine Independence Day trabaho agad job fair sa SM City, Rosales, Pangasinan. Ang kay Mary Jane Hofano, ang OIC ng Dolly Stern, Pangasinan Field Office. Nagbukas ng kabuang 2,806 lokal na bakanting trabaho ang 20 lokal na kumpanya na lumahok sa job fair habang mayroong 1,240 overseas job vacancies na inialok naman ng tatlong overseas recruitment agencies. Layunin ng programa na mabigyan ng mas maraming oportunidad sa trabaho ang mga naghahanap buhay sa lalawigan at mga karatig lugar. Bukod sa mga oportunidad sa trabaho, naging tampok din sa aktibidad ang government one-stop shop kung saan nagbigay ng iba't ibang serbisyo ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan tulad ng pagproseso ng mga kinakailangang dokumento para sa aplikasyon sa trabaho. Kinabibilangan ng SSS PhilHealth Pag-ibig Fund, PRCOWA, TESDA, DMW at Online Government Services ng LGU Rosales. Samantala, tampok din sa aktibidad ang awarding ng Certificate of Eligibility sa mga benepisaryo para sa Dole Integrated Livelihood Project sa limang asosasyon at isang individual na halos aabot sa 600,000 pesos na halaga ng proyekto ang ipagkakaloob ng Dole kapag aprobado na ang kanilang mga project proposal. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Acuar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug.
1: At yan ang mga balita sa oras na ito. Maratiling nakatutok dito sa Radyo Pilipinas para sa iba pang news updates. Ako po si Efraim Gaitos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
4: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na, ang Dagdling Kaalaman.
7: Dagdling Kaalaman. Knowledge in a snap.
8: Sa Enhanced IELTS ng Department of Education o DepEd, may second chance ka. Sa bagong Alternative Learning System o IELTS ng DepEd, may sarili kang learning plan. Ikaw ang masusunod sa pacing ng pag-aaral. Hindi lang exam ang basehan, kundi pati ang mga natututunan at sariling gawa mo. Ang IELTS ay para sa out-of-school youth at matatanda, mga gustong magpatuloy at makatapos ng elementarya o high school, at para sa out-of-school youth na bata na may espesyal na kaso. Pwede rin mag-enroll sa IELTS na piling schedule kahit sa gitna ng school year. Ang tagal ng pag-aaral ay ibinabase sa Assessment at Recognition of Prior Learning o RPL o sa dati mo nang kaalaman. Sa Enhanced IELTS, pwede ka mag-pause, pwede ka mag-resume, walang minamadali, ikaw ang masusunod. Mag-IELTS na ngayon para sa mas maliwanag na bukas.
4: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
7: Dagdling Kaalaman. Knowledge in a snap.
9: Napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
10: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
11: Kasama po namin si Secretary Henry po.
12: Si Sec.
2: Asa na si Ms. mo yata ang nakakabot eh.
11: Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec. Sunny, 172 na yung nakakabit.
10: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
12: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: order one caramel mashi. Ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go. Okay. Bukas naman ba ang mga ilaw? Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
1: Welcome aboard! Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybay sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, talakayan at balitang maaasahan hatid sa sambayanan tuwing Martes, alauna ng hapon. Welcome aboard, Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Sa darating na Hunyo a 8, handa na ang mga paaralan, ganun din ang mga guro, mga magulang, sabik na ang mga mag-aaral. Pakinggan, panoorin at bantayan ang pagtutok ng Radyo Pilipinas sa pagbubukas ng klase ngayong taon. Mula pasukan hanggang uwian, aming tututukan. Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026. The Radyo Pilipinas Coverage.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Sumangguni at pakikinggan. Mga karapatan, pati na ang saligang batas ay klarong ipapaliwanag. Usaping Legal sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Nagbabalik ang Usaping Legal dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito, batiin lamang ho natin yung manonood sa ating Facebook live stream. Hanapin niyo ho yung Usaping Legal Facebook page. At syempre Radyo Pilipinas Facebook page. Nandito na ho si Monski Aninyon Cuerpo, Toto Katz, Rotsiv Degia, Ahorod, Numeriano Naga, Ed Buenaflor, Judy Victor Sumabat, Jasitan Jovi Muniz, at syempre nandito na rin ho si Nobs Beliamide, at nandito na rin ho si Fatima Muniz at Patricia Barbosa. And syempre happy viewing din to Attorney Erin Mariel Perez. Ano, at maraming salamat ho dun sa mga nag-share ng ating live stream, no? Radyo Pilipinas Buntok, Radyo Pilipinas Baguio, Radyo Pilipinas Iligan, Radyo Pilipinas Gingoo, Radyo Pilipinas Davao, Radyo Pilipinas Cebu. Maraming salamat ho sa inyong lahat. Ito naman ho ha, formal na naghain ng reklamo sa Office of the Ombudsman ng grupong Tindig Pilipinas para sa kasong obstruction of justice laban kina Senator Robin Padilla, Senator Alan Peter Cayetano at dating Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca para sa di umanong pagtulong sa pagtakas ni Senator Bato de la Rosa. Kasalukuyan pa ding pinaghahanap si Senator de la Rosa na nahaharap sa kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court o ICC para sa madugong war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para pag-usapan ng usaping yan, makakausap natin ang co-convener ng Tindig Pilipinas at Executive Director ng Ninoy and Cory Aquino Foundation na si Kiko Aquino D. Good morning, Sir Kiko. Welcome back sa Usaping Legal. Attorney Danny Galang po. Kayo ay napapakinggan sa Radyo Pilipinas at napapanood din ho sa PTV.
7: Ay, magandang umaga po, Attorney Danny. Magandang umaga po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig po ngayon.
6: Sir, ito ho. Ano ho yung nagtulak ko sa inyong grupo para tuluyan na ho mag-file nitong kasong obstruction of justice laban kina Senator Robin Padilla at kay Senator Alan Peter Cayetano?
7: Well, definitely yung mga naganap po noong May 13 and 14, no? So, I think tayong lahat po ay nabahala na talaga nagkaroon ng putukan sa loob ng Senado for the first time sa ating kasaysayan. At saka, hindi lang ito basta-bastang putukan, pero habang lumalabas yung mga detalye, talagang mukhang wala namang lehitimong threat dito sa kalagayan ng Senado, bagkus mukhang nangyari ito upang matakas nga si Senator Bato de la Rosa mula sa gusaling iyon, no? So I think yung ganong pambabastos sa mismong institusyon ng Senado, pambabastos sa ating rule of law, ay kailangan magkaroon ng consequences. Kaya nag-file po tayo ng obstruction of justice dito kay Senator Robin, na siya mismo ay umamin na yung siya yung naghatid kay Senator Bato de la Rosa palabas ng Senate building, sorry po, kay Senator Alan Cayetano, na siya po yung naglagay sa protective custody kay Senator Bato, at saka siya rin po yung hindi nag-cooperate nung hiniling ng Ombudsman at ng NTI yung ilang mga dokumento at video mula sa Senado, at kay Sergeant-at-Arms Mau Aplasca, na siya rin po yung umamin na siya yung unang nagpaputok nung gabing yun kahit na labag ito sa patakaran ng security protocols po ng Sergeant-at-Arms. So kaya po tayo naghain ng kaso.
6: Going to Senator Rowin Padilla, ang sinasabi lang ho niya is inihatid niya si Senator Rowin Padilla, nakisakay sa kanyang kasasakyan dahil nga wala daw ang sasakyan, at ibinaba niya somewhere in Makati. Ano ho yung reaction niyo dito ho dun sa main argument niyo, main defense ho niya na iyon?
7: Well, alam naman po ng lahat na merong warrant laban kay Senator Bato, at di gaya ng interpretasyon ng iba, para po sa amin, yung warrant ng ICC ay parte ng soberanya ng Pilipinas. So, lehitimong warrant yan dito sa Pilipinas dahil naging kusa po tayong sumali sa ICC mula July 2011 hanggang 2018, no? At saka mismong Korte Suprema yung nagsabi na kahit na umalis tayo ay committed pa rin tayo dito sa proseso ng ICC for crimes that occurred from 2011 to 2018. So walang excuse to say na walang warrant kay Senator Bato. Alam ni Senator Padilla na merong warrant ang ICC laban kay Senator Bato. Therefore, yung paghatid sa kanya ay parte ng obstruction of justice dahil iniwasan nila yung mga nag-aaresto kay Senator Bato. So I don't think, yung mismong pag-amin niya parang it's further evidence na talaga nagkaroon ng obstruction of justice.
6: Ito, nagpadala din ho yung grupo ho ninyo ng kopya ng complaint nga ho sa ICC or International Criminal Court. Ano ho ba yung gusto nga mangyari ng inyong grupo? Bakit ho kayo nagpadala din ho ng kopya dito sa ICC?
7: Yun naman po ay for information and really for courtesy lang po, dahil nga yung obstruction of justice case natin ay may kinilaman dito nga sa warrant ng ICC. Sined lang po namin ito sa kanila for information, for courtesy. Aware din po kami na may ilang grupo na nag-explore din na kung merong remedy for obstruction of justice yung mismong ICC, pero sa pagkakaalam ko ay hindi pinag-aralan pa lang din yung prosesong yun. So we are sending that for their information, pero wala naman kaming hiniling na prayer dito sa final namin sa ICC. Dito lang sa Ombudsman yung hinihingi naming relief.
6: Alright, and nagsimula ho yung lahat ng gulong na nangyayari ngayon sa Senado. Nung nagpakita si Senator Bato de la Rosa, naihalal ho si Senator Alan Peter Cayetano dahil naging crucial ho yung vote niya. No? Ano ho yung reaction nyo ngayon sa nangyayaring power struggle ho dito sa Senado? Naging talagang magulo na ho itong Senado this past few weeks.
7: Well, I think siguro sa isang level, no, parang since nagtuturo din po ako ng political science, medyo naiintindihan ko po na talagang magiging magulo yung Senado natin after the midterm, no, after 2025. Kasi nga, dahil sa composition nito, kahit sino, kung ayaw nila yung nangyayari, pwede silang manggulo. May dalawa kang Cayetano dyan, may dalawa kang Villar, may sa kabilang banda, may dalawa kang Tulfo, di ba? May solid block ka ng Duterte na apat o lima, meron kang pink opposition na tatlo, meron kang solid Soto Block na 11 na. So kahit sino yung magsabi nun na oops, ayoko na yung nangyayari, pwede nilang ipawiin yung boto nila sa majority at saka magkakagulo na nanwan, no? So mukhang vacated na nga po yung Senate President natin, at saka in all likelihood baka si Sherwin Gatchalian yung magiging bagong Senate President. Pero hindi ako magtataka kung si Senator Sherwin ay hindi yung huling Senate President bago mag 2028, no? So talagang dahil nga sa composition ng ating Senado ay magkakagulo talaga. That being said, malinaw na yung mga nangyari these last 3 weeks, this last month, ay beyond the pale, no? Parang hindi lang karaniwang pagtutulak ng pansariling interes yung nangyari, no? So yung pambabaril sa Senado noong May 11 to 13, yung pag-absent ng majority na katakataka, kung majority nga sila, dapat kaya nilang gawin yung gusto nilang gawin, pero nag-absent sila. And then yung parang mukhang may dalawang may peking Blue Ribbon Committee, magkakatotoong Blue Ribbon Committee sa Monday, eh, medyo kakaibang level na to. No? So parang ang tingin ko po ay kung ayaw natin yung nakikita natin, at saka base nga sa pagsusuri ko ay nakikita natin to dahil sa mga hinalal noong 2025 at pati na rin noong 2022. Yung pinaka-relievo natin or yung pinaka-relief natin ay sa 2028 dapat nating talikuran yung mga senador na to, yung mga inuuna nila yung pansariling interes kesa sa kapangalan ng bansa. Kailangan natin silang talikuran pagdating sa 2028.
6: Alright, ito nga, na-mention nyo nga ako, they have the numbers, pero hindi siya nagpapakita bakit siya natatakot na pumunta sa sesyon. Ito ho, no, isa din ho kayo sa mga nagsulong ho, nagsusulong ng impeachment niya, VP Sara Duterte. So, ano hong reaksyon ninyo na nagkakagulo ngayon sa Senado, baka ho hindi matuloy yung impeachment trial ni VP Sara, baka maka-apekto ho ito doon sa dapat na mangyayaring trial?
7: Well, I think ano ho eh, masyadong swak yung timing, no? So nagsimula itong lahat noong May 11 nung inakyat ng House of Representatives yung impeachment complaint laban kay VP Sara sa Senado, no? Ako ang mahalaga ay matuloy yung impeachment, no? So ako kung si Senator Allen man o kung sino mang bagong Senate President, baka si Senator Gatchalian, yung magiging presiding officer dito sa impeachment. Ako, basta matuloy yung impeachment, yun yung mahalaga, no? Pero siguro, sana makita ng ating mga kababayan na ano-ano yung ginagawa tuwing inaakyat yung impeachment ni VP Sara sa Senado last year. Pilit na hindi inintindi yung ibig sabihin ng forthwith ng dating Senate majority. Ngayon, kung ano-anong pagmamaniobra yung ginagawa para lang sila yung nasa poder para pag dumating na yung impeachment, no? So, kataka-taka talaga yan, pero kung ano man yung mangyayari, ang mahalaga sa akin ay matuloy na sa wakas yung pagdinig sa impeachment, mailabas yung ebidensya at magkaroon ng malinaw na hatol kung talaga bang para sa mga senador natin, tama ba ang karahasan? Tama ba ang pagnanakaw? Tama ba ang pagsisinungaling? Yun yung tanong na pilit nilang iniiwasan, kaya nila ginagawa yung pagmamaneobra na ito. Pero it's time to answer the question, no? So, sang-ayon ba kayo sa maraming nagsasabi na mali yung pagnanakaw, mali yung korupsyon, mali yung pagsisinungaling, o ibaba yung kanilang opinion?
6: Alright, malinaw ho yan, and also not to mention yung pagbabanta nga din ho, no? Panghuli na lamang ho, Mr. Kiko Aquino, may mensahe ho ba kayo kay Senator Bato de la Rosa at dun ho sa kanya mga taga-suporta na naniniwala pa din na dapat ho ay hindi ho siya ibigay sa ICC at dapat ho sa lokal na korte daw ho siya litisin?
7: So, nakuha niyo na po yung gusto ninyo. No? Umalis na nga yung Pilipinas sa ICC. Hindi ako sang-ayon doon. Gusto kong bumalik sa ICC dahil para sa akin, pandaigdigang concern yung karapatang pantao at yung crimes against humanity. Pero, yun, nakuha niyo na po yung gusto niyo. Umalis na nga po tayo doon. Pero, sinabi pa rin ng Korte Suprema na para sa period na kasama pa rin tayo sa ICC, mula 2011 to 2018, ay kailangan pa rin tayo sumunod dito sa mga warrants nila, no? So, ako, fair is fair, no? So, ako, kung gusto kong litisin yung mga ginawa ni President Duterte mula 2019 hanggang 2022, at marami pa rin patayan ang nangyari nung panahong yun, di na ako makakapunta sa ICC. Dito sa local courts lang ako makakapunta. Pero, to be fair, no? Kung naniniwala kayo na sovereign yung Pilipinas, sovereign decision ng Pilipinas ang sumali sa ICC mula 2011 to 2018. So sana kilahok kayo dito. The same way na kami ay nakikilahok sa kasalukuyang sistema kahit nung panahon man ni Duterte o ni Marcos, kahit na hindi kami sumasang-ayon sa karamihan ng mga desisyon nila.
6: Alright, malinaw ho yan. Maraming salamat sa inyong oras, Mr. Kiko Aquino D.
7: Thank you very much po, Attorney Danny. Thank you very much po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig po ngayon.
6: Si Mr. Kiko Aquino D, co-convener ng Tindig Pilipinas at Executive Director ng Ninoy and Cory Aquino Foundation. At ayan nga ho, napakinggan nyo ho yung kanina kay Attorney Clark Edward Oitico tungkol ho dun sa quorum. At ang sinasabi ho niya is valid ho yung quorum na nangyari noong June 3, 2026, noong Wednesday nga ho. No? Kasi nga ho, yung nasa coercive jurisdiction ho nitong Senado ay 22 senators lamang. Kasi nga ho, itong si Senator Jinggoy Estrada nakakulong, si Senator Bato de la Rosa ay nagtatago naman, no? So ang abot lamang ho nung jurisdiction ng Senate ay 22. So 22 tapos yung 50% plus 1 ho niyan is 12. So kaya ho sinasabi na valid yung quorum na nangyari noong June 3. And also sinabi ho niya na valid yung pag-vacate ng lahat ng positions noong June 3 nga ho, including the Senate President. So nilinaw din ho ni Attorney Uitico kanina na ito nga hong Senate President C ay vacant nga ho sa kasalukuyan. Kaya ho ang inihalal ho ay Senate President pro tempore and acting Senate President si Senator Sherwin Gatchalian. So ayan ho, malinaw ho yan. Kaya abangan pa ho natin dito sa mga susunod na linggo kung ano ho yung mangyayari. Siyempre kasi ayaw ho i-recognize ni Senator Alan Peter Cayetano ito nga ho nangyaring butuhan nitong June 3 nga ho. At yun nga ho, nagkaroon pa ng Blue Ribbon Committee hearing noong Webes. At magkakaroon ho ulit ng Blue Ribbon Committee hearing naman sa Lunes. So ayan ho, at yung talo ho dyan, siyempre ang taong bayan kung gantong kagulo ang mga senador ho ng Pilipinas. At kahit na ho yung mga empleyado ng Senado, hindi na rin ho alam kung sino ang susundin ho nila eh, di ba? So sana ho matapos ho ito at magkahalal na nga ho ng Senate President kasi kailangan nga ho nila is 13, 13 votes ho. E malinaw ho sa Constitution, all members of the Senate. Yun nga ho pinapaliwanag ni Attorney Uitico kanina, 13 ang kailangan. So kaya talagang hindi ho nakapaghalal ng Senate President at si Senator Win Gatchalian ay Senate President pro tempore lamang. So abangan ho natin yung mga mangyayari dyan sa susunod na linggo ah. At talaga naman hong nagiging Senate freaks na nga daw ho itong mga nangyayaring sa Senado. At syempre nakita din ho natin ha, na si Mr. Kiko Aquino D, yung kanyang grupo, naghain naman ho ng kasong obstruction of justice dito kay Senator Robin Padilla, Senator Alan Peter Cayetano, at dating Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca. So tinandin ho natin yan kung anong mangyayari ho dyan. At obstruction of justice ho itong kasong ito, final ho ito sa ombudsman. At yun nga ho, binigyan ho nila ng notice itong ICC. Well, sinasabi naman ho nila na wala naman daw ho silang balak na magsampa ng kaso naman, no, ng obstruction of justice dito sa ICC. Binigyan lamang ho nila ng information, for information lamang itong ICC doon sa mga nangyayaring kaguluhan dito nga ho sa paghahain ng warrant of arrest kay Senator Bato de la Rosa. So yun din ho ang aabangan din natin kasi hanggang sa ngayon ho, hindi pa rin ho nakikita si Senator Bato de la Rosa. Kahapon ho, nakita daw ho sa isang yate, pasakay sa isang yate, papunta sa probinsya. Hindi pa ho na-verify yung impormasyon ho na iyon ha. Pero ayun ho, tingnan ho natin kung ano pa mangyayari sa mga kaganapan na to at kung finally, mauhuli na nga ba ho itong fugitive na si Senator Bato de la Rosa. At syempre matatapos lamang ang ating programa, maaari pa rin ho kayong mag-comment ng inyong saloobin sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado. Ano ang reaksyon mo sa nangyayaring agawan ng kapangyarihan sa Senado? Maaari ho kayong mag-comment sa ating mga Facebook videos, ilalabas ho natin yan sa Facebook at syempre ho sa YouTube para ho mailabas niyo ang inyong mga saloobin hinggil sa issue ho na ito. Diyan na muna nagtatapos ang ating programa ngayong araw. Maraming salamat ho sa lahat mga ating nakasamang engineers at staff, Engineer Rolly Bumatayo at Engineer Jobel Lustre. Magkakarinigan ulit tayo sa susunod na Sabado, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko muli. Ako po si Attorney Danny Galang. Mag-ingat tayong lahat.
8: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 7:38 AM.
9: Oras sa buong Pilipinas 11:56 na umaga.
8: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
9: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Mga kabahayan na nasira ng lindol sa Mindanao lumobo na sa mahigit 45,000 ayon yan sa DSWD. Detalye sa ulat ni Ray Ferrer.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Matapos na sa 8,865 kabahayan ang ganap na nawasak habang 36,691 naman ang bahagyang nasira dahil sa malakas na lindol na tumama sa Mindanao. Batay sa pinakahuling ulat ng Department of Social Welfare and Development, mahigit 2,000 pamilya katumbas ng 3,373 individual ang pansamantalang nanunuluyan sa mga evacuation center hanggang kagabi. Mas marami namang apektadong pamilya ang nakikitira muna sa kanilang mga kamag-anak at kaibigan habang patuloy ang pagbangon mula sa epekto ng kalamidad. Ayon sa datos ng DSWD Disaster Response Operation Monitoring and Information Center, umabot na sa mahigit 137,000 pamilya o higit 553,000 individual mula sa 401 barangay ang naapektuhan ng lindol. Ang mga apektadong residente mula sa Regions 9, 11 at 12, gayon din sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Samantala, higit 84,000,000 piso na halaga ng humanitarian assistance ang naipamahagi na ng DSWD sa mga pamilyang naapektuhan ng lindol. Para sa Bago Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Samantala, aminado si Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalia na bahagyang bumagal ang pag-aabot at distribusyon ng mga family food packs at ilan pang pangunahing pangailangan sa mga apektadong lugar sa Mindanao dahil sa lindol. Ani Gatchalia, bagamat nakahanda ang pamahalaang nasyonal sa pagbibigay ng intervensyon, ay labis din namang naapektuhan ang mga kawatan.

0: government unit. Yung inaasahan natin na mag-distribute, eh sila rin ang binsala. So ngayon, bumabalik na sila sa trabaho. Pangalawa, in the case of Glan and Jack, yung Jose Abad Santos at saka yung Sarangani Town sa Tulut Island. Yung nadatala namin sa munisipyo yung mga goods, pero yung mga barangay, papasok mga inner roads, may mga areas pa rin na impossible. Kasi ang na-clear naman is syempre the major arteries. Pero yung mga looban, meron pa rin tayong konting struggle doon. That's causing some of the delay.
1: Yan ang tinig ni DSWD Secretary Rex Gatchalian. Sa iba pang balita, nagpaabot ng pakikiramay si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay His Majesty King Maha Vajiralongkorn sa royal family at sa mga mamamayan ng Thailand. Kasunod ito ng pagpanaw ni Princess Bajra Kitiyaba Narendira Debyabati na panganay na anak ni King Vajiralongkorn. Ayon kay Pangulong Marcos, naikisa ang Pilipinas sa mga mamamayan ng Thailand sa pagdadalamhati nito sa kasalukuyan. Dagdag pa ng punong ekotibo na mag-iiwan ng marka ang legasiya ni Princess Bajra Kitiyaba hinggil sa magandang track record sa serbisyo publiko at ang kanyang commitment sa pagpapatupad ng hustisya, paggiit sa makataong dignidad at karapatan ng mga kababaihan. Mga legasiya na hindi lang itinitingala ng mga mamamayan ng Thailand kundi ng buong international community. Puspuso na ang mga isinasagawang paghahanda ng House Prosecution Team para sa nalalapit na pag-arangkada ng pre-trial conference kaugnay pa rin ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Iginiit ni Bicol Saro Party List at House Prosecutor Terry Redon na kabilang sa mga paghahanda nila ang authentication sa mga ipepresentang ebidensya at dokumento sa pre-trial conference at maging sa mismong paglilitis ng Senate Impeachment Court. Kabilang dito ang mga bagong ebidensya na hindi na inilabas at natalakay pa sa House Committee on Justice hearing na lalong nagpapatibay sa articles of impeachment laban sa pangalawang pangulo.
2: We will get someone from government to authenticate it kasi syempre the document is a government listing no of specific properties no. So we will get someone from government and we will also look if we can subpoena yung mga private individuals related to these transactions.
1: Si Bicol Saro Party List at House Prosecutor Terry Redon. Sa iba pang balita, may 200 bagong silid-aralan itatayo sa Ilocos Region, bahagi ng unang batch ng pagpapalawak ng pasilidad pang edukasyon. Mula Radyo Pilipinas Tayug, narito ang ulat ni Mildred Coquia.
3: Radyo Pilipinas Report.
4: Nakatakdang simulan sa buwan ng Hulyo ang konstruksyon ng unang batch ng 40 school buildings na katumbas ng 260 classrooms sa iba't ibang paaralan sa La Union, Pangasinan at Ilocos Sur, ayon sa DPWH Region 1. Bahagi ito ng mas malawak na programa sa pagpapalawak ng pasilidad pang edukasyon sa rehiyon. Kasunod nito, planong ipatayo ang ikalawang batch na binubuo ng karagdagang 18 school buildings bago matapos ang taong 2026. Sinabi ni DPWH Region 1 OIC Assistant Regional Director Dexter Cabanero na ang consultant ang mga ngasiwa sa pre-design, research, at conceptual phase ng proyekto, kabilang ang topographic survey at site planning. Tiniyak naman ng DPWH na matatag, matibay at ligtas sa lindol ang mga itatayong gusali. Anila, seismic resilient ang magiging disenyo ng mga paaralan bilang bahagi ng preliminary design standards. May pondong 690 million pesos ang proyekto at target itong makumpleto sa loob ng 455 araw mula sa pre-design phase hanggang sa turnover ng mga gusali. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
1: Papalo sa mahigit 5,000 trick 600 tripulanteng Pinoy ang nanatiling stranded sakay ng daan-daang commercial at cruise vessel sa Persian Gulf at Gulf of Oman dahil sa patuloy na pagkakaantala ng maritime traffic bunsod ng mga bantas seguridad na may kaugnayan sa umiiting na tensyon sa pagitan ng Estados Unidos, Israel at Iran malapit sa Strait of Hormuz. Sinabi ng Department of Migrant Workers o DMW na kabilang ang mga Pilipino sa tinatayang 20,000 international seafarers na naapektuhan ng mga operational restrictions. Ayon sa DMW, nailikas na nila ang nasa 1,100 tripulante mula sa Persian Gulf sa pamamagitan ng coordinating operations na isinagawa katuwang ang iba't ibang commercial vessels at cruise ships. Patuloy namang minomonitor ng DMW ang mga

0: kung may sakay na Pilipino upang matiyak na may sapat silang pagkain, inuming tubig, gamot at iba pang pangunahing pangangailangan. Inatason din ang mga licensed manning agencies na regular na magbigay ng update tungkol sa kalagayan ng mga marino at tiyaking may sapat silang supply habang nananatili sa dagat. Naipag-ugnayan din ng gobyerno sa mga foreign government ship owners at iba pang stakeholders upang maisagawa ang posibleng repatriation sa mga tripulanteng Pilipino. At sa pangwakas sa balita, malaki na ang ibinaba ng bilang ng mga batang manggagawa sa bansa nang mula sa 828,000 noong 2022 ay sumampa na lang sa 509,000 noong 2024 dahil sa pinaigting na kampanya ng pamahalaan laban sa child labor ayon sa Department of Labor and Employment o DOLE. Ayon kay DOLE, bunga ito ng mas matatag na mga programa ng gobyerno at pakikipagtulungan ng iba't ibang sektor upang mailayo ang mga bata sa mapagsamantalang paggawa at matiyak na nananatili sila sa paaralan. Kasabay ng paggunita sa Araw ng Kalayaan kahapon, nanawagan si Labor Secretary Francis Tolentino na sa publiko na tumulong sa pagsusulong ng isa pang anyo ng kalayaan para sa mga kabataan, ang kalayaan mula sa child labor. Binigyang diin din ng kalihim ang kahalagahan ng sama-samang pagkilos habang nakikiisa ang Pilipinas sa paggunita ng World Day Against Child Labor 2026 sa ilalim ng temang Red Card to Child Labor, Fair Play for Children, Decent Work for Adults. Ayon kay Tolentino, hinihikayat ng tema ang mas mahigpit na pagpapatupad ng mga polisiya at programang naglalayong pigilan at tuluyang wakasan ang child labor sa bansa. At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok dito sa Radyo Pilipinas para sa iba pang news updates. Ako po si Efraim Gaitos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
4: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
3: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
5: Kasama po namin si Secretary Henry po.
6: Asan na si MS mo yata ang nakakabot
7: eh. I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Seksani, 172 na yung nakakabit.
3: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
8: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Mula sa tahanan hanggang sa bawat sulok ng lipunan, halina't pakinggan ang tinig ng kababaihan. Isang oras ng makabuluhang talakayan tungkol sa karapatan, karanasan, at hamon na hinaharap ng kababaihan. Tumutok tuwing Biyernes, alauna ng hapon sa Radyo Magazine 1278 AM at Capital 104.3 FM. Sumali sa online usapan sa ating live stream sa Facebook page ng Philippine Commission on Women, Radyo Magazine, at The Capital FM at sa YouTube channel ng Radyo Magazine. Sabado replay, meron din tuwing alas 12 ng tanghali sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, TV Plus Channel 3, at the For the Box Channels 45 hanggang 49. Makinig, manood, at manindigan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
4: Happy Independence Day, Pilipinas! Kayo po ay nakatutok sa programang tumatalakay sa gender equality at women empowerment. Mula po sa Philippine Commission on Women, ako po si Jessel Aquino.
5: At ako naman po si Shara Absede. Maligayang araw po ng kalayaan sa ating lahat at welcome po sa ating programang
4: Tinig ng Kababaihan. Mga ka-TNK, ngayon nga po ang 128th anniversary ng ating kasarinlan, kaya kami po ay bumabati ng Happy Independence Day po sa ating lahat.
5: At dahil nga po Independence Day ngayon, ano, curious lang ako, Miss Jessel. Ano po ba ang pinagkaiba ng kasarinlan sa kalayaan?
4: Magandang tanong yan, Shara, no? Ayon nga po sa diksyonaryo ng Wikang Filipino ng Komisyon sa Wikang Filipino o KWF, ang salitang kalayaan po ay hango sa laya na ang kahulugan ay una, kaluwagang magawa o gawin ng anuman ng ayon sa sariling pasya. Pangalawa, pagkawala mula sa anumang nakahahadlang o pumipigil sa kilos. At pangatlo, physical na pagkakaalis mula sa pook na kumukulong.
5: Thank you, Ms. Jessel. Pero medyo confused po ako eh. Ano naman po yung sa kasarinlan?
4: Ayon ulit sa KWF, no, na dictionary ng Wikang Filipino, ang kasarinlan ay ang pag-iral ng isang lipunan o bansa na mayroong sariling pamahalaan at kabuhayan na hindi nakapailalim sa kapangyarihan ng ibang lipunan o bansa.
5: So based po on my understanding, no, ibig sabihin, pwede po nating makamit bilang isang bansa ang kasarinlan, pero hindi pa rin talaga tayo tunay na malaya bilang mga mamamayan.
4: Yan ang ating aalamin ngayong araw sa ating episode na pinamagatang Kababaihan, Kasaysayan, Kalayaan. Pero bago tayo mag-guest reveal, no, kung sino yung kasama natin ngayon, Shara, ay batiin muna natin ng Happy TNK Listening ang lahat po ng nakatutok sa ating programa sa Radio Magazine Capital FM at PBS Receiver app.
5: Interesting talaga yung episode natin today, Ms. Jessel, no? Kaya naman mga ka-TNK, happy TNK viewing po sa inyong lahat na nanonood sa ating live stream sa Facebook ng PCW, Radio Magazine at Capital FM at maging po sa aming YouTube channel, sa YouTube channel ng Radio Magazine.
4: Nais din po naming batiin ang ating mga masugid na taga-subaybay ng ating episode replay sa Radio Pilipinas Radio Publiko 738 at sa Radio Pilipinas Facebook live stream tuwing Sabado po, no, mula alas 12 hanggang alauna ng hapon.
5: Happy TNK din po sa mga nanonood sa ating programa sa TV Plus Channel 3 naman, no, at For the Box Channels 45 hanggang 49 po. Tuwing Sabado rin ay may kasabay po ang may kasabay din po nan ang ating episode replay.
4: At kung sakaling gusto nyo pong balikan ang ating mga nakaraang episodes po, no, bisitahin lamang ang website po ng PCW, www.pcw.gov.ph, YouTube channel at Digital God Library.
5: Ngayon naman po, Ms. Jessel at mga ka-TNK, dumako na tayo sa ating featured God Work for the week.
3: God Work na good work, i-flex na yan! Sa featured God Work, hindi lang basta pasado, dapat stand out sa pagbabago. Kung may game-changing na adhikain, deserve ipa-trending.
4: Sa una nating featured God work, Women Judges pinarangalan sa Herstory Gender Award of Distinction. Ipinagpatuloy ng Herstory Gender Award of Distinction, katuwang ang Philippine Women Judges Association, ang pagkilala sa mga babaeng hukom na namumukod-tangi sa integridad, pamumuno at paglilingkod sa hudikatura. Kinilala si Judge Sita Jose Clemente bilang recipient ng Herstory Award, habang itinanghal namang mga runner-up sina Judge Maria Lina Gonzaga at Judge Maria Sofia Solidum Taylor. Ipinapakita ng nasabing parangal ang mahalagang ambag ng mga babaeng hukom sa pagtataguyod ng mas patas at inklusibong sistema ng hustisya. Nagsisilbi ring inspirasyon ang mga women judges sa susunod na henerasyon ng kababaihan na nais pumasok sa larangan ng batas at hudikatura.
5: At para naman po sa isa pa nating featured God work for the week, DTI at Women Biz PH pinalakas ang suporta sa mga kababaihang negosyante. Nagkasundo ang DTI at Women Biz PH na palawakin ang suporta para sa mga negosyong pinamumunuan ng kababaihan sa pamamagitan ng 6 na taong kasunduan. Sa ilalim nga po ng nasabing partnership, magkakaroon ng mas malaking access sa mga kababaihang negosyante sa pagsasanay, mentorship, financing, market opportunities at business networking programs. Layunin nitong matulungan ang mas maraming women-led, micro, small, and medium enterprises na mapalago pa ang kanila pong mga negosyo. Ayon sa DTI, mahalaga ang pagpapalakas ng kababaihan sa ekonomiya para makatulong sa katatagan ng pamilya at pag-unlad ng ating bansa. Inaasahan ding mas mapapalawak ng partnership na ito ang oportunidad para sa mga kababaihang negosyante na makasabay naman po sila sa digital transformation at makipagkompetensya sa lokal at pandaigdigang merkado.
4: At para po sa ating panghuling featured gatherwork, gender pay gap ng Filipino freelancers kabilang sa pinakamaliit sa mundo, ayon sa isang pag-aaral. Kabilang nga po ang Pilipinas sa mga bansang may pinakamaliit na gender pay gap sa freelance work, lumabas na 12.7% ang agwat sa average na singil ng kababaihan at kalalakihang freelancers sa bansa. Mas mababa kumpara sa pandaigdigang average na 19%. Ngunit lumabas rin sa pag-aaral na mas mababa pa rin ang karaniwang singil ng mga kababaihang freelancers kaysa sa kanilang mga male counterpart. May ilang larangan din tulad ng artificial intelligence at marketing kung saan nananatiling malaki ang agwat sa kita. Ipinapakita ng resulta po na ito no, na ito po ay bagamat may positibong pagunlad sa pagkakapantay-pantay ng kababaihan at kalalakihan sa freelance work, kailangan pa ring palakasin ang mga hakbang upang mabawasan pa ang umiiral na gender pay gap.
5: Ayan, good job po sa lahat ng ating kapwa godvocates sa kanilang mga godwork. Pero tama po na marami pa tayong pwedeng gawin upang mas mapalakas pa ang pagsulong sa ating advokasya. Ngayon naman, mga ka-TNK, dumako tayo sa ating hashtag SaySaTNK.
6: Oras na naman para sa hashtag SaySaTNK, kung saan natin pinupulsuhan ang ating mamamayan tungkol sa topic natin kada episode. Para sumali, bisitahin at i-follow ang PCW Facebook account sa @PCW.gov.ph kung saan ipopost ang ating question of the week. Dito sa TNK, lahat tayo may say, kaya makipagtala kayo na sa amin at sumali sa hashtag SaySaTNK.
4: Para po sa ating Say sa TNK Question of the Week, dahil ipinagdiriwang po natin ngayon no, ang Philippine Independence Day, nais po nating malaman bilang isang babae, masasabi mo bang tunay ka ng malaya? Nakapost na po ito sa PCW Facebook page, official Viber channel at sa Godvocates Community Facebook group kung saan pwede po kayong mag-react at mag-comment ng inyong mga insights. Tandaan, dito sa TNK, lahat tayo ay may say.
5: At upang alamin kung ano nga ba ang naging papel ng mga kababaihan sa ating kasaysayan, may makakasama po tayo na isang historian, professor at commissioner for education and academic sector ng Philippine Commission on Women. Sino nga ba siya? Abangan natin yan sa pagbabalik ng
7: Tinig ng Kababaihan.
6: Huwag munang lilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.

0: Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
1: Kayo po ay nakatutok sa Tinig ng Kababaihan at para po sa ating episode na pinamagatang Kababaihan, Kasaysayan, Kalayaan, kasama po natin live na live dito sa ating studio ang PCW Commissioner for Education and Academic Sector at Professor Emeritus ng Department of History ng University of the Philippines. Mga ka-TNK, ikinararangal po namin na muling makasama dito sa ating programa si Dr. Maria Luisa Camagay. Magandang hapon and happy TNK Day po, Dr. Camagay.
2: Magandang hapon rin at karangalan na maging bahagi sa inyong programa itong Araw ng Kalayaan.
3: Welcome back po ulit, no, Com, sa Tinig ng Kababaihan. Simulan po natin ang ating talakayan, ano, Com. Kapag po ba naririnig natin ang Araw ng Kalayaan, ay madalas po ang naiisip natin ay yung mga bayani po na natutunan natin mula sa aming mga textbooks tulad ni Jose Rizal at Andres Bonifacio. Pero ano nga po ba ang naging papel ng mga kababaihan sa ating kasaysayan na madalas ay hindi po natatakil sa loob ng ating mga silid-aralan? Paano po ba pinaglaban ng ating mga ninunong kababaihan ang ating kalayaan noong unang panahon?
2: Siguro yun sa mga estudyante, mas maiisip nila yung origin, no, ng babae at lalaki sa atin. Kung babalikan natin yung story of creation natin, parang meron tayo kasing mito, no, na ang unang babae na si Maganda at yung unang lalaki na si Malakas ay lumabas ng sabay sa buho ng kawayan. So talagang doon sa ating creation story ay kakaiba doon sa creation story ng kanluranin kung saan si Eva ay nanggaling sa tadyang ng lalaki. So, meron ng hierarchy kasi unang nalika si Adan bago nalika si Eva. So, palagay ko dapat ang mga guro ay balikan nila yon, no? Dahil napakahalaga na makintal sa isip ng ating mga estudyante at taong bayan na pantay, no, ang pagkakalikha ng babae at lalaki sa ating bayan. Ngayon na liban doon ay siguro isang problema kasi kung bakit hindi natatalakay ang babae ay yung ating textbooks ay talagang nakatutok sa mga kalalakihan, no? So, mga lalaking bayani ang madalas lumalabas. At kung titingnan natin ang textbook natin, ganun ang nangyayari. Tingnan lang natin yung index. Ang babae ay talagang napakadalang banggitin. Kunyari yung aklat ni Agoncillo, lalabas lang ang babae dun sa banggit ng babaylan. Susundan ito ng sangay ng kababaihan sa katipunan. Pagkatapos niyan, wala na. So, talagang malungkot, no? Pero dapat isaalang-alang na mismong yung papel ng babaylan ay dapat salungguhitin, no? Kasi siya at yung dato ay mga leaders ng komunidad, ng lipunan. So siguro yung papel rin ng babaylan, liban dun sa creation story natin, ay talagang idiin, no? Mm-hmm. At ipamulat sa ating mga estudyante na bago dumating ang kolonyalismo ng Espanyol, ay ang babae ay may mahalagang papel sa lipunan.
1: Kom naman, nung noong araw po ay pinaglaban po ng mga kababaihang Pilipino yung karapatang po bumoto, mag-aral at magtrabaho, no, kasi hindi po yung likas na meron po tayong mga babae. Base po sa inyong mga pananaliksik at karanasan, ramdam na nga po ba ng mga kababaihan sa ngayon sa mga rural areas, no, and yung mga working mom po no ngayon na tinatamasa na po talaga nila yung mga kalayaang ipinaglaban sa kanila noon?
2: Napakahalaga yung karapatang bumoto. Kasi para sa akin, bilang babae, ito yung karapatan na pwede kang lumahok sa decision making ng pamahalaan. So napakahalaga yung karapatan bumoto. Siguro ang problema ay hindi naiisip yung kahalagaan ng mga babae nung karapatan na yan. Madali silang bayaran, mapabayad sa kanilang boto, madaling masabi na, ito yung gusto ko kasi ito yung popular, ganyan. So, ang akin nakikita ay dapat may voters education ang mga kababaihan na idiin sa kanila na ito ang inyong instrumento para makilahok kayo sa pagpapatakbo ng ating bayan, particular ang ating pamahalaan. So, palagay ko yun ang kulang. No? Yun ang kulang kasi nga nakikita natin sa mga eleksyon na dumaan, hindi ito nasa sa isip ng ating mga kababaihan. No? Na napakahalaga at wag silang magpadala sa mga sa pera kung maaari at sa mga personalidad, no? Para bumoto. Yun yung nakikita ko, voters education ng kababaihan ay napakahalaga.
3: Ngayon naman po, no, kung pag-usapan naman po natin yung konsepto po ng kasarinlan o independence sa panahon po natin ngayon. Para po sa isang ordinaryong Pilipina, katulad po ng isang tendera, magsasaka o housewife, paano ba natin masasabing malaya siya? May tunay bang kasarinlan ang isang babae kung usaping pinansyal o pagdedesisyon sa pamilya na ang pag-uusapan?
2: Gaya nung binanggit dun sa unang bahagi na ang kasarinlan ay yun hindi ka napapasailalim, no, sa anuman. Ito man ay isang bansa o isang personalidad o tao. Sa palagay ko, bunga rin ng edukasyon. Malaking bagay yun na mamulat ang isang babae sa isang mulat or enlightened education. Mm-hmm. At nakikita ko naman, ang Pilipina, bagamat very, sabihin na natin, nakaabot lang na grade 6, meron pa rin, at least mulat sila, alam nila, no, ang karapatan nila, pero hindi mo pa rin maaalis yung kultura ng patriarchy sa ating bayan. Mm-hmm. No? Na napakalakas ng sabihin na natin na paniniwala na ang lalaki ang dapat liderato, ang lalaki ang dapat umira sa mga desisyon. So, malaking proseso, no, pagbabago na dapat tahakin ng kababaihan. Kasi kahit siya educated at alam niya na ito ang karapatan niya, yun lipo na kanyang kung saan siya kabilang o kalahok, very patriarchal pa rin. Yung kultura, in other words, ay malaking, sabihin na natin, bagay yan sa pagbabago. Pero hindi naman ako nawawalan ng pag-asa kasi ito ay isang mahabang proseso na darating at darating dyan ang pagkamulat ng babae sa kanyang karapatan.
1: Maraming salamat po, Nokom Kamagay, sa inyong mga binahagi po sa amin. Mga ka-TNK, pansamantala po muna nating puputulin ang ating usapan. Maya-maya lang po ay alamin naman natin kung nasaan na nga ba ang Pilipinas pagdating sa pagiging malaya, ligtas at pantay ng mga kababaihan. Tatalakayin natin yan sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
4: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
6: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na, ang Dagling Kaalaman.
7: Dagling Kaalaman. Knowledge in a snap.
8: Alam mo ba? Ang National Digital Connectivity Plan o NDCP ay ang kauna-unahang master plan ng Pilipinas para sa mabilis, abot-kaya at ligtas na internet connectivity sa buong bansa. Inaprubahan ito upang pabilisin ang pagpapagawa ng broadband infrastructure at bawasan ang gastos sa internet para sa milyon-milyong Pilipino. Nakatuon ang plano sa apat na haligi, mas malakas na regulasyon at kompetisyon, mas malawak na koneksyon, lalo na sa geographically isolated and disadvantaged areas. Mas maraming infrastruktura sa tulong ng public-private partnership at resilient at cyber-secured na network. Sa ilalim ng NDCP, target ng pamahalaan ang 100% internet connectivity sa lahat ng pampublikong paaralan, barangay, at health centers. Paglalagay ng 130,000 free Wi-Fi sites, paglikha ng 8 million digital jobs at 40-80% pagbaba ng internet costs, habang itataas ang average broadband speed sa 225 Mbps para sa mobile at 275 Mbps para sa fixed broadband.
6: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
7: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
0: Ito ang Tinig ng Kababaihan.
3: Welcome back po sa Tinig ng Kababaihan at para po sa pagpapatuloy ng ating episode na pinamagatang Kababaihan, Kasaysayan, Kalayaan, kasama pa rin po natin live na live dito sa ating studio ang PCW Commissioner for Education and Academe Sector, walang iba kundi si Dr. Maria Luisa Camagay.
1: Ayan, Dok, para sa pagpapatuloy po ng ating kwentuhan, sabi nga po nila mahirap maging malaya kung namumuhay ka po nung sa takot at bahagi po ng advokasya para sa kababaihan yung protection po laban sa karahasan at yung tinatawag po natin na bodily autonomy o yung karapatan po ng babae sa kanyang sariling katawan. Bakit po ito itinuturing na isa sa pinakamahalagang aspeto ng tunay na kalayaan para sa mga kababaihan po ngayon?
2: Bago dumating mga Espanyol, very sexually free ang Pilipina. Makikita natin yan, of course, very stigmatized kasi ang mga Kastila ay yung religion ng Katolisismo, either you were a saint or a whore, no? So parang napansin nila napaka laya, no? Malaya ang mga Pilipina sa kanyang sariling katawan. At na stigmatized dahil nga sa katolikong relihiyon. Pero dahil sa feminismo ngayon, bumabalik, no? At parang binabalikan ng Pilipina yung kanyang kalayaan sa kanyang sariling katawan. So parang ito yung kalayaan to decide what she wants with her body. Siyang nagpapasya, gusto ba niya magkaroon ng anak o hindi. Siyang nagpapasya na makiapid sa pati mismo yung kanyang preference as a gender, no? Kasi parang napakahalaga yan dahil nung panahon ng Espanyol, meron na tayong words na hindi lang lalaki at babae. Sa dictionary yung luma, may mga binabae o bayot. So it means na aware at alam ng mga ninuno natin na hindi nakatali ang gender sa dalawa lang, no? Dahil may existing terms doon sa ating mga lumang diksyonaryo. So, aware. At maganda na binabalikan ito ng mga Pilipino na meron tayong maraming kasarian. We're giving space to all, no? At dito nga, nabasa ko 27 June, magkakaroon ng Pride Month na lahat ay lalahukan, LGBT+, etc., dito at magandang maging malaya, no? Kasi mabigat sa kalooban ng isang tao kung hindi niya ma-express, no, yung kung ano ba yung kanyang preference talaga at hindi siya nakakulong sa babae lamang at lalaki at malaya siya, no? I think that will give parang a very good sign of mental yung mga mental health of Filipinos when they are not stigmatized, no, hindi sila pagdidirihan, ituturing na hindi normal kung sila ay umasal ng ganito. So, malaking bagay. So, hindi lamang sa babae, kung hindi sa iba't ibang mga kasarian, na maging malaya sa kanilang preference. No?
3: Thank you po, Kom. No? So, tama po. No? Nandun na po tayo sa progress. At may progress po yung ating as a society when it comes to sa mga ganitong usapin po, no? Speaking of progress, kung ikukumpara naman po tayo sa atin pong mga neighboring countries, mga karatig bansa sa Asia, nasaan na po kaya ang Pilipinas pagdating sa pagiging malaya, ligtas, at pantay po na pagtingin sa kababaihan sa lipunang ito? Saan po tayo lumalamang at saan naman pong aspeto yung medyo po may room for improvement pa po tayo?
2: Gaya nung nabanggit na study, in terms of gender equality, mataas tayo sa Philippines. In terms of wages, for example, of course, dito nabanggit na yung freelancer. But in terms of really work, parang pantay na ang tinatanggap na sahod ng babae at lalaki. Pantay na rin makamit ng babae at lalaki ang pagkakataon magkaroon ng edukasyon, no? I think may kapantayan na rin yan. And also political empowerment. Para nakikita ko rin na medyo pantay. So yun ang lamang na nakikita ko sa mga kababaihan ng Pilipinas. Pero marami pa rin kailangan na harapin, gaya ng safety of women in work, safety of women in the public space, no? Ang dami pa rin natin nakikitang o karanasan, nakikita ko sa mga estudyante na pag umuupo sila katabi ng lalaki, kung minsan pinagsasamantalahan sila, no? Talagang parang sa kanila, sinasabi nila, ma'am, it's an intrusion to my private space as a woman. Pagka sila ay hinihipo o kaya kinikis-kis yung kanilang mga hita sa kanila. So talagang they feel violated. And I think that's violence against women. That's a form of violence against women. So hindi lamang talaga yung violence physically, we see also violence in terms of words, no? Verbal, when women are verbally abused. We see violence also when they are emotionally harassed, no? There's also violence when they are not given financial help by their husbands. So, ang violence against women, parang andun pa rin. At dapat talagang harapin. Nakikita naman natin ito sa mga batas na pinapasa, pero yung pagpapatupad ng mga batas na yan, yung mga anti-sexual harassment, ano pa rin, problematic pa rin dahil hindi na isasagawa ng maayos. No? Kaya sakit sa akin pananaw, marami pang dapat harapin para maging safe space ang babae.
1: Salamat po, Kom Kamagay, sa inyong mga ibinahagi po. No? And ngayon naman po ay balikan natin ang say ng ating mga ka-TNK sa ating question of the week na bilang isang babae, masasabi mo bang tunay ka ng malaya?
3: Ito ang say ni Queenie Simeon. Bilang isang babae, masasabi kong malaya ako. Malaya ako sa puntong nagkaroon ako ng oportunidad na makapag-aral, nakapagsilbi ako at patuloy na magsisilbi para sa malayang pamamahayag. At hindi ako kinukubli ng aking mga magulang sa mga tradisyon o paniniwala na naglilimit ng kayahan ko. Kalayaang nagagamit ko to serve marginalized people, maliban riyan, malaya rin ako dahil nakakagawa ako ng mga desisyon sa buhay for my happiness, to advance my career, and to find path in life that I've always longed for. Malaya ako to explore things that were unfamiliar before and those I was afraid of. And how beautiful those times are na natuto akong maging malaya sa mga panahong ikinulong ko ang aking sarili from being happy, from adventures waiting outside comfort my comfort zone, and from living my life to its fullest.
1: Ganda naman nun.
3: Yeah, very inspiring po. No?
1: Ito naman po ang say ni Elvie Pakinggan. Bilang babae, masasabi ko pong malaya ako dahil nagagawa ko ang aking mga ninanais tulad ng karapatang bumoto, magtrabaho, mag-aral at pumili ng landas sa buhay. At ito ay malinaw na patunay na bilang babae at bagamat may kaunting takot sa paggawa ng mga personal na desisyon, pinipili ko pa rin kumilos at magpasya para sa sarili. E pinapakita nito na ang tunay na kalayaan na hindi kawalan ng takot, kundi ang kakayahang magpatuloy at pumili ng sariling direksyon kahit may pangamba. Kaya masasabi mong oo dahil nagagawa ko ang mga ito.
3: Say naman ni Peachy Lugo Bakay, bilang isang babae, masasabi kong tunay na akong malaya sapagkat nagagawa ko ang mga bagay na makatutulong sa aking pag-unlad bilang tao. Malaya kong naipapahiyag ang aking mga saloobin, nakakagawa ng mga desisyon para sa aking sarili at hindi ako nalilimitahan o dinidiktahan sa mga dapat kong gawin.
1: Ito naman ang say ni Queenie Rose Atip. Bilang isang babae, masasabi kong tunay na akong malaya. Malaya na ako, hindi lang dahil sa mga batas at programa ng gobyerno, kundi malaya na ako hindi lang dahil sa makabagong perspektibo ng lipunan. Malaya na ako hindi lang dahil sa paraan ng pagpapalaki sa akin ng aking mga magulang. Malaya ako dahil natagpuan ko ang tunay na kalayaan kay Jesus. Pinalaya niya ako mula sa kadena ng batas ng tao. Pinalaya niya ako mula sa tingin at opinyon ng mga tao sa paligid ko. Pinalaya niya ako mula sa mga kasalanan at pagkakamali ko. Pinalaya niya ako mula sa sarili ko mismo. Para sa mga kababaihan at mga kabataan, walang sinuman at anuman ang tunay na makapagbibigay sa atin ng tunay na kalayaan bukod kay Kristo. Kung gusto mong makamtan ng tunay na kalayaan, tanggapin mo siya bilang iyong tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay.
3: Ayan, maraming salamat po sa mga nagbigay ng kanilang mga insights. Ano? Ngayon naman po, Kom, based po sa mga narinig nating sentiments ng ating mga ka-TNK, ano naman po ang masasabi niyo dito?
2: Ay, natutuwa ako na na-express nila na malaya sila. Talagang nakita ko na napapahalagaan nila, no? Yung kalayaan na kanilang natatamo, kalayaan sa pag-iisip, sa kanilang mga kilos, yung makamtan nila ang kanilang mga ambisyon. So ako, masaya ako. Sana ay ipagpatuloy nila ang ganitong kaisipan at sana ay maisip nila na dapat malaya rin sila sa kanilang karapatang bumoto.
1: Ayun. Bumoto po tayo ng tama.
2: Yes. Bumoto ng tama.
1: Opo. Ayun. Muli, salamat po sa mga nakibahagi sa ating say sa TNK at sa ating pagbabalik po. Alamin naman natin kung paano pa mas maisa sa buhay ang tunay na diwa ng kalayaan. Abangan yan sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
9: Huwag munang nilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.

0: Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
1: Kayo po ay nakatutok pa rin sa Tinig ng Kababaihan at kasama pa rin po natin si Dr. Maria Luisa Camagay para po sa ating Independence Day episode today na pinamagatang Kababaihan, Kasaysayan, Kalayaan.
2: Pero bago po yan, mag-hello po muna tayo sa ating mga nanonood live stream po sa Facebook page ng PCW.
1: Ayan, happy Independence Day po sa ating mga ka-TNK na sina Sean Kyle Flores, Romel T. Livid, Chica Sandigan, at sa lahat po ng nanonood ng ating live stream sa ating official
2: Facebook page. Happy Independence Day po and happy TNK Day. Salamat po at sinamahan niyo pa rin kami kahit holiday po, no? Kung bilang pagtatapos po ngayong ipinagdiriwa nga po natin ng Araw ng Kalayaan, paano po natin mas maisasabuhay po, no, ang tunay na diwa ng kalayaan, hindi lang bilang mga mamamayan kundi bilang mga tagapagtuguyod ng karapatan at kapakanan ng mga kababaihan.
3: Ako magagaling ako sa punto ng kasaysayan, no, at saka edukasyon. Ang gusto ko sana mangyari ay maging buhay ang pagtalakay ng kababaihan, hindi lamang sa primaryang baitang, sa sekundaryang baitang at sa kolehiyo. No, so nakikita ko na ang intervention ay hindi lamang sa pagtuturo, kung hindi pati dun sa mismong textbooks, no, dapat medyo hindi isingit, no, pero may deliberate pagtalakay na ano na nga bang nangyari sa kababaihan simula hanggang sa kasalukuyan, no. Ang isa pang nakikita kong dapat bigyan ng solusyon ay yung teacher education, kasi sa mga kumukuha ng BSE na kurso, yung women's aspect ay hindi nila natatalakay. Wala silang, in other words, even a course in college when they're taking up BSE on women's history or women's issues. Dapat meron yun para pag nagturo na sila, meron na silang kaalaman na ibabahagi sa mga estudyante. So, dapat may curricular changes na kung saan may institution of one course in college for teachers na nakatutok sa kababaihan. No? So that way, you natutuhog mo lahat, elementary, high school, and college, at natutuhog mo rin let's say, their textbooks, yung kaalaman. Kasi siyempre, hindi ka makakapagturo kung walang kaalaman tungkol sa kasaysayan ng kababaihan. Napakahalaga yun.
2: Kung ano naman po yung mensahe nyo po, no, para sa mga kababaihan po natin na nakikinig ngayon para paisabuhay po nila yung kalayaan. No? Kanina po nakita natin yung mga insights.
3: Oo. Natutuwa ako sana pagpatuloy natin, no, na maging malaya tayo sa kaisipan, kilos, at gawa. Isaalang-alang natin na tayo ay pantay sa mga lalaki. No? Balikan natin yung nakaraan natin. Napaka-importante yung nakaraan na talagang sa atin mismo creation story ay pantay pala. Nanggaling pala sa isang buho ng kawayan. Sabay na lumabas si Malakas at Maganda. So, yun sana ang isaisip natin ay kintal sa ating kaisipan, na hindi tayo napapasa ilalim. Kung hindi pantay, at palagay ko naman para siyang it's not very yung line dividing male and female. Parang siya yung symbol sa Korea na it's a curved line na there's an attempt to attain balance, no? Parang may harmony. So, hindi naman natin kalaban gaya sa Western world ang mga kalalakihan, kung hindi sila ay katuwang. The word katuwang itself means hindi tayo nagpapasailalim o wala naman ila. Kung hindi parang katuwang, palagi tayong harmonizing each other, male and female. So, hindi tayo hindi natin kalaban ng mga kalalakihan. Mm. Katuwang natin, kasama natin sila.
1: Thank you po, Kom. No? Napakaganda po. No? Kasi we always say na we want to achieve po gender equality. Pero maganda pong ma-remind tayo na ito po yung realidad natin noon at pinapanumbalik lang po natin ngayon. Mm-hmm. Muli, maraming salamat po kay Dr. Maria Luisa Camagay sa pagpapaunlak po sa aming imbitasyon at pagdalaw mismo dito sa ating studio. Muli, siya po ang PCW Commissioner for Education and Academic Sector at Professor Emeritus ng Department of History ng University of the Philippines. Hello rin po sa lahat ng kapwa advocates natin at educators mula sa UP at iba pang institusyon.
2: Salamat po ulit, Doc Camagay.
3: Maraming salamat rin.
2: At sa punto pong ito, mga ka-TNK, nais nating pasalamatan ang Radyo Pilipinas Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services sa pamumuno ni Officer in Charge Sir Alan Alyanige at lahat po ng mga production personnel na nakatawang natin sa broadcast natin ngayong araw.
1: Maraming salamat din po sa mga nakasama natin mula sa Philippine Commission on Women na pinamumunuan ni Chairperson Ermelita Valdeavilla. Maraming salamat po sa Social Marketing Section ng PCW na bumubuo naman sa TNK Production Team.
2: Tandaan po natin, ang kasarinlan ay hindi katumbas ng ganap na kalayaan. Maaaring may sariling pamahalaan na tayo, ngunit patuloy pa rin nating hinaharap ang mga pagsubok at limitasyong bunga ng nakaraan. Kaya, mahalagang kilalanin po natin ang ating tunay na kalagayan upang maituwid ang mga mali at hindi patas na sistema at makapagsimulang muli tungo sa mas ganap na kalayaan para sa lahat. Mga ka-TNK, sa ngalan po ni Ms. Sharon Enriquez, ako po si Jess Aquino.
1: Ang tunay na kalayaan ay hindi lamang pinaglaban sa kasaysayan. Ito ay dapat isinasabuhay hanggang sa kasalukuyan. Sa bawat pagkakataong binibigyan natin ang boses ang kababaihan, pinapalawak natin ang diwa ng kalayaan sa ating lipunan. Kaya patuloy tayong makiisa sa pagsusulong ng isang mas pantay at inklusibong Pilipinas para sa lahat. Mga ka-TNK, sa ngalan po ni Ms. Honey Castro, ako po si Shara Absede.
2: Muli, Happy Independence Day po sa ating lahat at manatiling nakatutok sa ating himpilan hanggang sa susunod na episode ng ating programang
4: Tinig ng Kababayan.

0: Kultura, because our culture is cool.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
3: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
2: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
4: Kasama po namin si Secretary Henry po.
5: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nagkakabit?
6: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
2: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
7: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
8: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
11: Media Ngayon, boses ng mamamahayag, boses ng mamamayan, boses sa Bagong Pilipinas. Media Ngayon, hatid ay tama at napapanahong balita at impormasyon. Susuriin bawat detalye, pakikinggan bawat panig, bawat boses, punto per punto. Kasama si Executive Director Jose Torres Jr. Atin ding alamin ang kalagayan ng ating media ngayon. Media Ngayon, boses ng mamamahayag, boses ng mamamayan, boses sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 73.
12: Isang mapagpalayang araw po at medyo maulan sa ilang parte ng Metro Manila sa hapong ito. Sa lahat ng mga nanonood at nakikinig mula Luzon, Visayas at Mindanao, kasama na po yung mga nasa abroad. Alauna na naman po ng hapon at kasama niyo po muli ang inyong lingkod. Ako po si Joe Torres ng Presidential Task Force on Media Security at ito po ang ating programang Media Ngayon. Ang programang ito po ay hatid sa inyo ng Presidential Task Force on Media Security. Kami po ay inyong napapanood sa live sa ating sa Radyo Pilipinas, sa Facebook pages ng PT Forms at syempre sa Radyo Pilipinas maging sa ating mga YouTube channel. Ang ating palatuntunan, ang programang ito ay nakasentro sa atin pong pakikipag-usap sa mga representatives ng iba't ibang media organizations, media outfits at mga ahensya ng ating pamahalaan sa bansa. Gayon din naman po, inaalam natin ang mga nangyayari sa ating paligid.

0: na may kinalaman sa seguridad at kalayaan ng ating mga journalists. Kaya naman kung kayo po sa media ay may nais na i-report na panghaharas, pananakot o mga banta sa inyong buhay, maaari nyo pong bisitahin ating Facebook page at i-access po ang ating incident report form upang kami po ay inyong maabot at mai-report sa atin ang inyong mga kailangan, mga pangangailangan. Excuse me po. At ang incident report form ay ma-access po natin, naka-flash sa inyong screen. Gayon din naman, maaari nyo po kaming matawagan sa ating hotline. Ang ating hotline po ay 0965-031-0377. Uulitin po natin, ang ating hotline po ay 0965-031-0377. At gusto po lamang nating ibatiin ang ating lahat po na ating mga kababayan ng isang Happy Independence Day kahapon. Ang lahat po ng mga Pilipino na sa loob o labas man po ng ating bansa, sa inyong lahat po, mabuhay po kayo, mga buhay po ang Pilipinas. Bukod rin po sa literal na kalayaan sa pananakop ng mga dayuhan sa ating bansa, patuloy po nating inoobserbahan at tinitingnan ang kalayaan sa pamamahayag dito sa ating bansa at sa buong mundo na rin po. At isa po sa mga banta dyan ay ang physical threat dulot ng natural disasters na nararanasan natin sa ating iba't ibang lugar, lalong-lalo na sa mga kababayan natin sa Mindanao nitong mga nakalipas na araw. Tumama po kasi ang 7.8 magnitude na lindol sa General Santos City at sa mga kalapit na probinsya nito sa Mindanao. Kaya naman po, kumustahin natin ang kalagayan ng ating mga kababayan doon at ang ating mga kasamahan sa media na patuloy na nagko-cover dahil patuloy pa rin po yung pagka-dislocate ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga nasiraan ng mga tahanan. Para dyan, makasama po natin si Radyo Pilipinas Davao Reporter po, Ma'am Maisel Mamon Dasalia, magandang hapon po sa inyo.
1: Yes, Yusek, isang mauna na hapon dahil ulan ngayon dito sa Davao City. Nakakabalik ko lang mula sa General Santos kahapon. So, ayun, at least nakarelax na after five days of covering the earthquake.
0: Kailangan po talaga natin minsan magpahinga din para may lakas na naman na sumubo bukas hanggang sa susunod na mga araw sa ating trabaho. Kumusta naman po ang kalagayan ng ating mga kababayan sa Gensan, sa mga karatig probinsya, dyan po sa Davao, yung mga naging natamaan o naapektuhan doon sa lindol, kasama na yung mga kasamahan natin, mga journalists?
1: Okay, nagpapatuloy, Yusek, no, ang monitoring, ang pagtulong, Regional Disaster Risk Reduction and Management Council, pati ang OCD, yung mga Ardena team, in fact, galing sa ibang mga rehiyon, tumulong na rin, no, para sa assessment ng damage, para mapadali nga ang pagtawag dito, no, repair, no, sa mga kailangang i-repair, at ganun din, matulungan, maihatid yung tulong na kinakailangan ng mga biktima ng lindol. Kasi sa nakikita ko, yung set, nung pumunta kami sa Glan, which is tinamaan ng lindol na kung saan maraming kalsada ang nasira, ay talagang hindi lang kalsada, pati kabahayan, kasi hindi naman gaanong maraming malalaking gusali sa nasabing lugar, pero yung mga kabahayan, tsaka nakikita natin, so heartbreaking, no, na makikita yung mga residente doon na nangangailangan ng tulong, nasa kalsada, bit-bit ang placard na nakalagay, kailangan ng tulong, tubig, pagkain, bigas, dahil wala silang tubig, nasira yung kanilang linya ng tubig doon, so wala silang source of water. And at the same time, yun nga, yung iba hindi makabili ng bigas dahil sarado yung mga tindahan. So ayun, maraming mga grupo na pumupunta na doon, no, up until now, na gustong tumulong, mag-extend ng tulong sa mga residenteng apektado ng lindol sa nasabing probinsya.
0: At may nakita tayong video nito nakalipas na araw na isang building kung saan may radio station ang naapektuhan or natumba ng lindol. May naapektuhan ba mga journalist doon?
1: Wala naman. Wala naman, Yusek, kasi during that time, maaga kasi around 7 o'clock. So, hindi gaanong, kumbaga, yung ano, vacate, I mean, yung nasa taas ng ano, ng isang build, Jollibee store, nasa taas nun is an FM station, Love Radio. So, naka-vacate yung mga taungan nila before pa bumagsak yung building na kanilang inuukupa. So wala namang na injure or tawag dito nasaktan sa nasabing pagguho ng kanilang building.
0: Mabuti naman po at bilang mga media, mga journalist, alam naman po natin na nasa front lines tayo lagi ng mga ganitong pangyayari. Ano po yung nakita ninyo at ano pong naging response ng mga kasamahan natin sa media? Ayun, lalong-lalo na yung mga nasa lugar na naapektuhan talaga ng lindol, nagko-cover sila pero at the same time iniisip din siyempre yung kanila mga pamilya. Ano yung naitulong natin lalong-lalo na, for example, kayo po ay from Davao, so kayo yung pumunta doon at mag-cover para naman matulungan yung mga kasamahan sa media. Pero kumusta naman po yung media community doon sa areas na affected ng lindol?
1: They're very supportive naman sa amin, lalo na kami na hindi kami taga roon at hindi namin talaga alam no kung saan dapat pupunta. So especially the PIA, yun ang aming talagang kasama parati, and they relied on them no sa mga dapat naming gawin, ano ang next ganito. So they guided us para kung saan pupunta, and then meron ding mga tawag dito advice from the central office na ganito, iko-cover ninyo, ganyan. So talagang habulan lang ng oras, yun ang ang challenge doon. Habulan ng oras, and at the same time, medyo mahirap, challenging talaga kasi we're not prepared actually. Kasi I was on leave supposedly that day, 2 days leave, but unfortunately, yung nangyari, hindi available yung mga kasamahan ko. So, and ako din, papunta din sana ng Jensen that time na parang lang, wellness leave. So, sabi ko, sige, ako na lang pupunta ng Jensen. But I thought, it's only for 2 days. So, yung dala kong damit is for two days lang, and ang worst is walang mabilhan ng damit doon kasi close lahat ng malls, mga establishments, pati yung pagkain. Mahirap kumain sa mga komportableng restaurant kasi close lahat, fast food chains, mga restaurants. So buti na lang merong yung mga maliliit na tindahan sa tabi-tabi. And yon ang tulugan mismo, napakahirap. Kaya nga, kailangan pa namin pumunta, lalabas ng General Santos City para doon tutuloy nung first 2 days namin doon. So, challenging talaga. And my family, naintindihan naman nila ang trabaho ko kasi I love my job.
0: Yes po, ang galing. At siyempre po, liban po sa mga physical na impact ng lindol, meron siyempre yung takot at trauma ang naidulot nito sa ating mga kababayan, kasama na po yung mga siyempre mga kasama sa media. Ano po yung naging response ng local government sa pagdating dito, yung DSWD, at sa atin sa mga kasama natin sa media, may pangangailangan ba tayo ng trauma or psychosocial intervention, especially doon sa mga affected na mga communities ng media?
1: So far sa experience ko, wala naman akong narinig na may media na kailangan ng ganyan. Though sa akin, based on my experience, when we visited a certain barangay kasama ang PCSO nung nag-distribute ng tawag dito ng tulong, no, second day, yeah, that was second day. So as in, heartbreaking, mafi-feel mo yung damdamin ng mga tao na nasiraan ng bahay. And malaking pasalamat no sa agarang tulong na binigay sa kanila, pero they're still hoping na makabangon. Anyways, ang mga Pilipino naman kasi kahit na ganun ang nangyari, makikita mo pa rin sa kanila yung pag-asa na yung resiliency, yun talaga, no, resilient ang mga tao na kahit na nangyari, eh talagang laban pa rin. Ganon.
0: Yes, oo nga. Bilang mga media po, paano kayo nag-cope? Paano yung nag-cope yung mga kasama natin habang naglalabas ng balita sa gitna ng ganong mga pangyayari? Especially yung mga naka-base doon sa areas kung saan na talagang tinamaan ng lindol.
1: Kasi trabaho naman talaga natin ang maghatid ng balita. So, kumbaga hindi magpapa-apekto, tuloy-tuloy ang ano ang trabaho. No? Parang walang nangyari. Ganon. Mm-hmm. Kasi pag magpapa-apekto, talagang hindi mo magagawa yung gusto mong gawin.
0: Pero syempre dapat safety first, ano.
1: At yes, of course.
0: Yes, para sa mga younger journalists or those aspiring na maging mga mahayag or kahit yung mga mahayag na mas nakakabata sa atin. Ano po yung maipapayo ninyo bilang isang veteran, hindi naman veterano, ano. Isang sanay na diyan sa mga ganyang coverage at may karanasan na bilang isang mga mahayag na para doon ano yung pwedeng kanilang mga tips na pwedeng maibigay sa kanila?
1: Pag ganong mga sitwasyon, compose lang, isipin kung ano yung goal mo, ano yung dapat mong gawin para ma-fulfill mo yung trabaho mo. Yun lang talaga. At saka, syempre, isipin kung ano dapat ang gawin para safe ka, no? Safety first talaga. Pero kailangan mo rin talagang magbato ng balita na tama, no? At akma, para maiwasan natin yung mga mali-maling balita na i-disseminate natin sa mga tao na kailangan ng balita.
0: Yes, yun lang po. Kayo kasi ang dami talaga minsan may mga disinformation, misinformation pa rin kumakalat kahit na sa gitna ng mga ganyang mga pangyayari, kahit may sakuna na talagang napakalaki yung role ng ating mga media, especially yung nasa mainstream media, yung mga nasa radyo, telebisyon, dyaryo na talaga naghatid ng tamang balita. Anong mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan, Maisel?
1: Okay, sa mga kababayan natin, especially doon sa tinamaan ng lindol, may pag-asa. Yun lang.
0: Yun.
1: Ang gobyerno ay patuloy na tumutulong, no? At saka hindi lang gobyerno, pati yung mga private organizations, private sectors, nandoon din tulong-tulong. Yun naman talaga ang sa atin mga Pilipino, yung bayanihan na tinatawag. So makakabangon din, no? I know, yung area na yon, yung Glan, lalo na sa Glan, in 2023, no, na tinamaan din yan sila ng lindol. So, nakakabangon din. So, ganun lang, no? Tawag dito yung may pag-asa, parang ganun.
0: Napakaganda ng inyong mensahe sa ating mga kabayan. Thank you very much po, Ma'am Marcel, at ingat po kayo palagi.
1: Yes, Yusek, salamat din po.
0: Yan po mga kababayan, si Ma'am Marcel Mamo Dasalia ng Radyo Pilipinas ng Davao. At dyan lang po muna kayo mga kaibigan, mga kababayan. Magbabalik po ating programa pagkatapos ng ilang paalala.
2: Estado ng mga mamamahayag sa ating bayan ngayon. Bibigyang atensyon, media ngayon.
3: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Ikaw ba ay naharana na?
6: Tumawin mo sana.
5: Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangliligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag binalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay,
7: uso pa ba ang harana?
4: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
8: energy conservation measures ng pamahalaan sa pamamagitan ng pagtitipid ng kuryente sa aming tahanan.
9: Ako po si Angelita Valencia, isang Karenderia owner. Ako po ay nakikiisa sa layunin ng pamahalaan na magtipid sa konsumo ng enerhiya sa pamamagitan ng pagluluto ng mga madaling lutuin na lang na hindi na kailangan ng matagalan, paggamit ng uling at ang ilaw, imbis na dalawa, isa na lang, pag walang gumagamit ng electric pan, dapat pinapatay. Yun lang po.
3: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
10: Dagdling Kaalaman. Knowledge in a snap.
11: Sa Enhanced IELTS ng Department of Education o DepEd, may second chance ka. Sa bagong Alternative Learning System o IELTS ng DepEd, may sarili kang learning plan. Ikaw ang masusunod sa pacing ng pag-aaral. Hindi lang exam ang basehan, kundi pati ang mga natututunan at sariling gawa mo. Ang IELTS ay para sa out-of-school youth at matatanda, mga gustong magpatuloy at makatapos ng elementarya o high school, at para sa out-of-school youth na bata na may espesyal na kaso. Pwede rin mag-enroll sa IELTS sa napiling schedule, kahit sa gitna ng school year. Ang tagal ng pag-aaral ay ibinabase sa Assessment at Recognition of Prior Learning o RPL o sa dati mo nang kaalaman. Sa Enhanced IELTS, pwede ka mag-pause, pwede ka mag-resume, walang minamadali, ikaw ang masusunod. Mag-IELTS na ngayon para sa mas maliwanag na bukas.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
10: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
0: Actually, matagal nang malawak ang community ng LGBTQIA+ dito sa ating bansa. At pero sa mga noong panahon, hindi sila naririnig at minsan hindi sila nakapagpahayag ng kanilang damdamin, hindi sila na malayang nakapagsalita dahil na rin sa bias minsan ng publiko sa community na ito. Kumusta naman po ang ating LGBTQIA+ community sa bansa? Gaano na ba kalayo at kalago ang nagiging kontribusyon nito sa ating sa buong komunidad?
12: Yes. Actually, Yusek, natotoo yung sinabi nyo. Kung titingnan natin yung mga nakalipas na panahon, talagang iilan lang o bibihira lang o talagang limitado yung boses na ibibigay sa mga miyembro ng LGBTQIA+ ngayon. And if you will be asking me kung gaano na kalayo at kung gaano na halago no yung nararating ng komunidad, I would say na malaki na, malayo na, marami na ang nangyayari, malaki na ang naging development ng bansa in terms of how we are accepting the existence of the LGBTQIA+ community. Malaki na ang nagiging boses na naiaambag ng ating mga miyembro mula sa LGBTQIA+ community sa lipunan ito. Pero mas marami pa tayong pwedeng magawa, mas marami pa at mas malaki pa yung mga espasyo, no, at mas malaki pa yung mga oportunidad na pwede nating maibigay sa lahat ng miyembro ng ating komunidad. Although we're really grateful to have been heard, we're really grateful, I for myself am really grateful to be given this opportunity to speak on behalf of the community. Marami na sa amin ngayon ang nakikilala, marami na sa amin ngayon ang mas malakas ang loob na magpahayag ng kung sino kami at kung ano yung mga nasa isipan namin, kasi nakikita namin na ang bansa, we are progressing din as we try to accept, no, and really embrace the existence and the capabilities and the contributions of the people in the LGBTQIA+ community.
0: At isa po sa may malaking role diyan sa pagpapalaganap at pagbigay ng kalayaan ng pagpapahayag doon sa ating komunidad, yung media po. Bakit po ito mahalaga at ano naman yung mga karanasan ninyo at issue ng LGBTQIA+ community sa pagdating doon sa usapin ng media?
12: Actually, sir, no, nakakatuwa kasi when I was invited, I was informed that I would be talking about two of the most important things in my life, being a part of the LGBTQIA+ community and also talking about my industry, which is in journalism. No, mahal na mahal ko talaga ang pagpapahayag. At kung tinatanong mo ko kung ano yung role ng journalism, napakalaki po. Kasi we know that journalism really shapes public understanding. No? Mula sa pamamahayag na iintindihan ng mga tao at mas nauunawaan nila ano ba ang meron sa mga bagay-bagay. At parte ng inilalathala natin at pinapahayag natin ay yung mga narratives concerning the LGBTQIA+ community. This is really something na we should always be careful in terms of reporting kasi they are part of the marginalized sectors. They are part of those sectors who are always experiencing discrimination, prejudice, diba? Kaya yun yung inilalaban natin every Pride Month is for us to really have equal opportunities. Kaya ang journalism talaga napakalaki ng kontribusyon niya kung paano mas mauunawaan, kung paano mas mapapalaganap kung ano man yung mga advokasya at mga values na gustong i-share na ng mga miyembro ng LGBTQIA+ community.
0: Kaanong mga nakalipas na panahon, nung ako'y bata pa, karamihan pagdating sa usaping media, pag pinag-uusapan yung mga LGBTQIA+ mga sakop, yung mga miyembro nito, ay karamihan nakakahon lamang doon sa showbiz, doon sa mga areas ng media kung saan yung artistic. Pero ngayon, marami na rin po mga kasamahan na nandyan sa police beat, sa defense, sa politika. Ito ba ay mas lumalawak pa at ano ang naging instrumento ng paano naging instrumento ang responsible journalism sa isang inclusive na pamamahayag at pagtatuguyod ng karapatang pantao dito sa ating bansa?
12: Opo, Yusek. Totoo po yun, no? Napakarami na. No? Kung totoo siya, laganap na po talaga ang mga miyembro ng LGBTQIA+ community in different professions. Dati kilala lamang kami na kami yung nagpapatawa, kami yung nasa sideline, kami yung supporting actor, kumbaga sa pelikula. Pero ngayon, meron na tayong mga leader na nasa gobyerno, may mga leaders na tayo na nasa iba't ibang private sectors. And I think one of the primary reason why this is happening is because journalism industry has also somehow contributed and become a catalyst for us to really, really tawag dito, propagate social awareness or societal awareness. Napakalaking tulong na ipinapakita ng pamamahayag kung ano nga ba yung mga kwento na meron tayo dito sa LGBTQIA+ community. And more than the narratives that they are sharing, they're also showcasing what we have here in the community more than just being tagged as members of the LGBTQIA+, no? Parang hindi na ngayon tinitingnan. Dati kasi kapag nalaman nila, ay, miyembro to ng LGBTQIA+ community, ito lang yung oportunidad na pwede sa'yo. Pero ngayon kasi ang lipunan, mas tinitingnan nila kung ano yung galing, kung ano yung skills na meron ng isang tao, kung ano yung kaya niyang maiambag sa lipunan. And ako, I'm really just confident to say that members of the LGBTQIA+ community, siguro resulta na rin ng nararanasan naming mga prejudice, ng mga injustices, ng mga discrimination. We were taught to be tough, we were taught to be strong, we were taught to always voice out our opinion. And kung hindi kasi kami ang magsisimula ng pagsasalita, no, ng pamamahayag ng mga aming mga sarili at ng aming mga nilalaman sa dibdib, diba? Hindi naman yung gagawin ng lipunan para sa amin. Kaya siguro yung tibay na yon, yung tatag na yon, yun yung naipakita, natulungan na amplify lang, no, ng journalism, ng journalism, responsible journalism talaga, yung mga parts na yon. Kaya mas nakikita ng lipunan na tinitingnan kami hindi lamang bilang miyembro, kundi bilang mga tao na may kakayahan talaga na mag-take up ng space and really contribute to societal development.
0: Nabanggit mo yung discrimination, alam natin before matindi yung discrimination. May mga pag-aaral kasi nito mga nakalipas na taon na doon sa attack sa safety and security ng media, isa sa pinakamatindi at napaka-vulnerable yung kababaihan. May mga naranasan ba sa inyong mga pag-aaral yung mga media naman, yung mga journalist na miyembro ng LGBTQIA+ community na naranasang may discrimination pa rin ba at attacks or threats sa buhay nila? At ano yung mga challenges na kinakaharap pa rin ng inyong community?
12: Well, actually, Yusek, no, to be perfectly honest, I've already heard about stories of opportunities that were not given because they are part of the LGBTQIA+ community. There are also moments na tawag dito, dahil nalaman nila na bading ka, na part ka ng LGBTQIA+, they will be using that to their advantage para in terms of the professional setting, no, maraming mga ganun pa rin cases, pero it's really because of the custom na tinitingnan na ngayon yung lakas at yung galing ng mga tao. Siguro, ano, we were able to overcome those issues, so we were able to overcome those discrimination. And actually, USEC, no, nakakatuwa na, since ako po kasi actively part of the campus publication, I've been handling the publication of the university for how many years now. And I myself was also part of the publication. Ngayon, mas magiging inclusive ang ating publication, ang journalism industry, and I really do hope na sa iba't ibang industriya ganun din, nagiging inclusive na din sila, because we believe that members of the LGBTQIA+ community, they have a different perspective when it comes to the artistic side, when it comes to how they view truth and the realities of the society, and they are more socially aware because they are the ones experiencing discrimination. Kahit na simple siya, kahit hindi yung ganun ka-degrading, pero still it's existing, yung mga panunukso, yung mga pamumula, yung mga bigla ang mga pagsigaw ng bading, yung mga ganun. So, ano pa rin siya, existing pa rin siya ngayon, pero at least hindi nakatulad dati na parang kapag sinigawan kami ng ganun, iiyak kami, tapos didadamdamin namin. Ngayon, pag sinigawan kami ng bading, talagang proud pa kami kasi alam namin na yung pagiging gano'n namin, it has something to do with how we are performing in our respective area. So, hindi pa rin siya nawawala yung sec, pero siguro natuto ang community at natututo rin kami na mas i-embrace pa yung sarili namin at mas maniwala kami sa mga sarili namin kesa sa sinasabi at ginagawa ng iba sa amin.
0: JD, mag-break muna tayo. Babalikan kita pagkatapos na ilang paalala.
12: Sure.
0: Babalik po mga tinigan.
2: Estado ng mga mamamahayag sa ating bayan ngayon. Bibigyang atensyon. Media ngayon.
13: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Edi yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips na ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuing mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
3: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
14: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
2: Estado ng mga mamamahayag sa ating bayan ngayon. Bibigyang atensyon. Media ngayon.
0: Nagbabalik po ating programang Media Ngayon. Kasama niyo pa rin Joe Torres ng Presidential Task Force on Media Security. At kasama po natin sa atin ating programa via Zoom si JD Kerubin, Instructor for Communication sa Departamento ng Communication ng University of Perpetual Help in Calamba. Siya din po ay ang Campus Publication Consultant ng nasabing universidad. At pinag-uusapan po natin mga kaibigan, especially related po sa ating observance ng Pride Month ay yung mga karapatan, yung mga opportunities at mga challenges ng LGBTQIA+ community pagdating sa pamamahayag at malayang pamamahayag. JD, sir, ano po yung masabi ninyo naman sa ethical practices ng pamamahayag involving doon yung mga campus journalists at yung mga journalists na rin natin related doon sa pagtingin nila doon sa LGBTQIA+ community?
12: Okay, Yusek. Actually, katulad nga na nabanggit natin kanina, napakalaki ng contribution ng journalism, no, kung paano nakikita ng komunidad ang LGBTQIA+ community. So, mahalaga talaga na we stick to our values, we stick to the journalism code of ethics whenever we do reports or we do expose the narratives of the people involving the LGBTQIA+ community. Kasi may ang team lang ng line between highlighting the experiences and the individuality of people and their diverse experiences, no? Sana yun yung na-achieve natin. Sana napapakita natin kung ano yung totoong kwento, ano yung kwento na tingin natin ay mas makakatulong, no? Mas makakapag-contribute para mas maunawaan ng mga tao kung ano nga ba ang LGBTQIA+. At yung kabilang linya na papunta tayo sa pagpapropagate ng stereotyping, no, or ng tawag dito ng yung pag-generalize. Kasi halimbawa nag-report tayo, especially the communities being put into bad light. Mm-hmm. Pag kasi tilingnan ang angulo ng isang journalist ay nakatutok doon sa pagkatao, doon sa pagiging part ng LGBTQIA+ ng isang tao, nakukulong yung tao, nakukulong yung topic doon sa pagiging ganun niya, no, na kung nasa negative light yan, ang nakikita ng mga tao, nagiging stereotype siya na lahat ng mga nasa miyembro ng komunidad, ganyan sila, lahat sila, normal sa kanilang ginagawa yan. When in fact, that is not the reality, because even though we are part of the community, we have diverse experiences, we have different social realities, no? So, instead na nai-inspire, instead na mas nai-enlighten yung mga tao, na mas nai-enforce kung ano yung mga knowledge na meron na sila agad, no? O yung mga misconceptions na meron sila sa community. And that is the importance of being accurate with when it comes to reporting, being accurate with the information that we're sharing, being accurate with the data, with the story that you are sharing. Kasi kung ano man yung binabalita natin, pinapahayag natin, yun ang napapaniwalaan ng mga tao. So kung ano man yung mga pinapakita natin, and most especially the intention of why we are reporting those cases, yun ang nakukuha ng mga audience natin. So we really have to stick, no, with accuracy and most especially respect. If halimbawa ang journalist hindi siya miyembro or hindi siya ally, or I don't know with this personal bias or her personal bias, pero the bottom line if you have respect, especially to the subject, especially to the source, or with the topic, or with the industry, with the journalism industry per se, kahit sa industriya mo na lang, kung may respeto tayo, di ba, alam natin na dapat nire-respeto din natin yung mga tao na pinapahayag natin, kasi they are more than just stories, they are real people with real stories to tell. So tayo talaga nakaka-contribute tayo. So kahit yun lang, yung respect at accuracy of information lang, malaking tulong na upang mapakita natin kung ano nga ba yung meron sa LGBTQIA+ community more than what the society is labeling us.
0: Napakaganda yung binanggit mo, respeto, kahit anumang community yan, anuman yung gender, kailangan talaga yung respeto sa lahat ng mga story, kwento na ilalabas natin, especially sa media. Kasi doon tayo, yun yung paninindigan dapat natin ng mga journalist, yung katotohanan at respeto kahit doon sa hindi natin, kung hindi man tayo nag-agree sa kanilang mga punto, sa kanilang mga biases, sa kanilang politika, nandoon dapat yung respeto. Pero sa panahon ng paglawak at pagbili ng pagkalat ng information online dahil sa social media, paano natin mababalanse, paano mababalanse ng media ang karapatan ng publiko na malaman ang isang impormasyon at ang karapatan naman ng isang tao sa privacy nito, especially yung mga miyembro ng LGBTQIA+ community, yung mga hindi pa nag-out, where do we draw a line sa pagitan ng public interest at panghihimasok sa pribadong buhay, halimbawa ng isang tao, lalo na kung ang usapin ay sexual orientation o gender identity.
12: Okay, Music. Actually, yung nabanggit mo yung salitang pag-out, no, kasi kahit sa amin sa community, parang meron pa rin internal conflict when it comes to tagging people part ba yan ng LGBTQIA+ or hindi. Nagiging trend siya actually. Kapag may sumikat, tinitingnan ano ba siya, ano bang gender niya whatsoever. And actually as journalists, it is basic knowledge that before we report, we have to verify. No, so kung ang isang bagay ay hindi verified, hindi consented, at hindi inilathala or hindi nanggaling mismo sa tao na ganun siya, or eto siya, or binanggit niya na siya ay miyembro ng LGBTQIA+ community, or kung ano pa man, that is not our story to tell. That is not a story that we should tell. No, we should always bear that in mind. Kailangan din natin maintindihan, ano ba yung mga impormasyon na meron tayo? Ito bang mga impormasyon na to? Itong disclosure na to the public, is it something that will contribute meaningfully to public understanding? Ito ba ay magandang malaman ng publiko? Ito ba ay makakatulong upang mas mapaunlad ang bansa at mas ma-advance kung ano man yung mga dapat pa nating maintindihan, especially in the community? Kailangan ba tingnan ang identidad ng tao? Ito ba, dito ba iikot ang storya? Dito lang ba umiikot ang storya? Kasi baka mamaya may mga issue ang isang tao pero natatag na nagiging ganun siya, na normalize siya kasi binidikit natin sa kung sino siya, sa pagiging bakla niya, sa pagiging kung ano man niya. Diba? So yung identity ba, relevant ba yun sa storya? And makakakos ba to ng harm? Or meron ba akong consent na ipalaganap to? Sa akin manggaling to? Hindi ba dapat to ay manggaling sa kanya? So yung mga simpleng bagay na yun actually, ang ako po, Yusek, talaga tinuturo ko sa mga bata in terms of ethical journalism is as simple as this. If you are the subject, okay ba sa'yo yung nire-report mo? Kung ang laman ng article mo, kung ang laman ng report mo ay mapapanindigan mo na ayos lang, na hindi magiging problema para sa'yo, na parang okay lang sa'yo o okay lang sa iba na malaman, di ba? Then you are doing it ethically. But if you are having doubts, di ba, at alam mo at nahihirapan ka na mag-stand on your ground if you are a journalist, then you should know na merong mali sa nire-report mo.
0: Sa araw-araw na pagbabalita na siyempre kasama yung LGBTQIA+ community sa naibabalita, ano-ano kaya yung mga karaniwang pagkakamali ng media, especially sa pagtalakay sa mga kwento ng komunidad ng LGBTQIA+ community? Ano yung mga karaniwang pagkakamali na dapat baguhin na o i-correct? Andun yung mga lingwahe. Ano sa tingin ninyo?
12: Actually, you said it stems with with the poor understanding of the people towards SOGI or yung ano natin, sexual orientation, gender identity, gender expression. Kasi kung totoo, mahirap talaga siyang intindihin, lalo kung hindi natin gustong intindihin or unawain. Pero yun kasi yung isa sa mga pinakamalaking pagkakamali. Pinakasimple yung halimbawa, yung paggamit lang natin ng pronouns towards people. Lalo kung halimbawa na lalaki siya by heart, pero kita natin na nagdadamit pang babae na siya. She's fully transformed towards becoming a woman. Pero because of paper na nakalagay sa papel na siya ay lalaki, we still use he. Diba? That is a simple misuse, diba, of pronouns. Kasi sa amin, lalo sa part ng LGBTQIA+ community, it took us years for us to fully understand ourselves. And it took us another more years to find that confidence to express to people na ganito kami, ito kami, at ito kami, ganito kami gustong makilala ng tao. So kung paano sila gustong makilala ng tao, dapat nire-respeto natin yon at dapat kinikilala din natin yon as journalists. Diba? Kung ang mga simpleng tao, hindi nila maunawaan yon, pero tayo bilang journalists, bilang tayo ang nagpo-push forward ng social awareness, we should also be aware of those simple things. Diba? Yung mga pag-out natin ang hindi naman natin talaga dapat ginagawa because it is not our story to tell. We don't have the right to out someone, lalo kung hindi naman, kung sila ay nasa confused stage pa or they're just exploring. Kasi talagang lalo ngayon, Yusek, no, sa generation ngayon, napaka-fluid ng gender. Kahapon, itong nararamdaman ko ngayon, iba na. Marami, kumukomplikado siya, pero mas pinapakomplika natin kung hindi natin iniintindi yung mga ganong bagay. And lalo sa journalism, if we also do not understand what we are reporting, then it always becomes harmful, not just for us, not just for our career, but most especially to the community we are reporting.
0: Tama po kayo dyan, kasi mismo ako nga po ay nalilito minsan or talagang kinakabahan. Tulad kanina po, nung in-introduce kita, tapos biglang binati kita, sinabi ko, Sir J.D. Kerovin, tapos in the back of my mind, isip ko, tama kaya yung sinabi ko, Sir, or ano. Paano po yun? Paano natin ma-address? Halimbawa, tayo mga journalists. Galing sa LGBTQIA+ community yung ini-interview. Pero siyempre, sanay tayo, magalang ang mga Pilipino. Ma'am, sir, yun yung simula ng ating pagkikipaguntahan sa interviews. Paano maging safe na hindi ang mga journalist nakaka-insulto doon sa kanilang source?
12: Actually, sir, magandang tanong yan, no? Kasi for journalists, it is a given that we approach people. Normal sa atin na mag-approach, magtanong, kasi parte ng trabaho natin. That's a part of data gathering. But it's also ethical that we should ask the pronoun first. Especially po, actually, sir, or you, sec, yung mga ganyang tanong naman applicable kapag talagang we are confused. Kasi merong mga subject or merong mga source tayo na i-approach. Tapos, hindi talaga natin maintindihan. Kasi sa totoo lang naman, you, sec, ngayon, hindi mo alam kung yung magandang babae ay babae talaga. Hindi mo alam kung ang gwapong lalaki ay gwapo talaga. Minsan hindi out ang isang lalaki pero siya ay explicitly gay. Hindi lang kita sa pananamit at sa katawan at sa pagkilos niya, no. Yung mga ganun, hindi natin yun agad-agad ma-anticipate. So the safest way to know is to ask, no. Lagi nating itanong sa mga tao, sa mga subject natin, lalo kung tayo ay confused, lalo kung sa part natin confused tayo how we will approach them. It is always safe to ask. And siguro panawagan ko na rin to sa mga member ng LGBTQIA+ community na we should also tawag dito, respond to those questions with siguro yung ano lang, yung mabait ka lang, yung huwag ka munang aggressive. Kasi yung iba, although nagigets ko naman yung iba, kasi halimbawa yung iba very ano na, they've already transformed into a woman and yet on paper nga they are a man, then you will ask sir or ma'am pa, parang if it's obvious, 'di ba, parang ang sabi nga natin, don't say the obvious. So kung halata naman na she has transitioned into becoming a woman, then it's safe to say that you ask she. Mas madali yon kesa tawagin mo siyang he, kasi parang may violent reaction talaga on the part of the LGBTQIA+ member na nagpakababae na nga ako tapos he pa yung itatawag mo sa akin. So kapag she ang inuna mo and then i-correct ka niya na ang pronoun niya pa rin is he, then mas madali yon. I mean, matatalino naman ang mga journalists. So alam naman natin kung paano basahin ng tao, alam natin kung ano na yung paraan, kung paano niya ina-express yung sarili niya. Then if we're still confused, then we can always ask.
0: Sa mga interviews, halimbawa, paano yung safe na ano? Ito talaga practical na tanong ko, especially maraming mga journalists nakikinig sa atin. Halimbawa, sasabihin na, ang interviewin mo ay miyembro ng LGBTQIA+ community. Paano yung approach, ma'am or sir?
12: Usually kapag ambush interview, we start with what's obvious. Halimbawa, kita natin na yung lalaki talaga, yung pananamit, yung pagsasalita. We start with sir, and then we start with ma'am if babaeng babae. Pero if halimbawa na nakita natin na expressive siya, na kahit lalaki siya, boses lalaki siya, pero yung pananamit niya ay babae, mahaba na yung buhok niya, she's fully transitioned, then we start with she. And then ano lang po, we always put a disclaimer na, see for example, sir, if hindi po sir, you can just correct me po. Walang pong problema doon. So, yung mga ganong approach na just may we just know the pronoun or how do you identify yourself, yung mga ganon pong tanong, as long as it is delivered in a way that is polite, that is really, the intention is to really know the person before you ask them question, okay na po yun, maiintindihan na po yun, maunawaan na yun ng community natin. At least, inalam natin at nag-effort tayo para maiintindihan siya dun pa lang sa pronoun niya.
0: Yan, napakaganda, eye-opener. Kasama na po ako dyan na dapat talaga marami sa atin na maliliwanagan sa mga ganong simula pa lamang sa mga terminolohiya, simula pa lang doon how do we address somebody, another person, for example, di ba? Kasi lalong-lalo na tayo dito sa Pilipinas, mahilig talaga mag-sir, ma'am, ganun, di ba? At kaya medyo mahirap, baka ma-insulto bigla or magalit pa sa atin yung source. Anyway, sir, bilang isang ano naman, advisor, consultant sa mga sa campus publication ngayong buwan ng ano ng ngayong Pride Month, sana dapat hindi lang Pride Month natin pinag-uusapan yung mga ganitong bagay, kundi bahagi na rin ang ating pagtalakayan. Minsan kasi naalala lang yung kababaihan pag Women's Month, naalala lang yung mga LGBTQIA+ community kapag Pride Month. Dapat maging bahagi na rin ito ng pag-uusap ng conversations. Anyway, para sa mga kabataang nangangarap maging mamamahayag, ano yung mensahe ninyo, paano nila magagamit ang kanilang boses at yung plataforma, yung campus publications upang maisulong ang isang patas at inclusive na pamamahayag.
12: Opo, Yusek. Actually, sa lahat ng mga nanonood noon na gustong maging mamamahayag, miyembro ka man or hindi ng LGBTQIA+ community, alay ka man or hindi, ang hinihiling lang namin at ang nais ko lang banggitin sa inyo ay to always stick with the values, with the core values of journalism, which is for the truth, for transparency, for accuracy, and most especially respect. No, respeto. Kasi we will do reports. We will encounter multiple stories that will not only be headlines in news, but most especially yung iba dyan magiging eye-opener pa to the society. No, so sa atin magsisimula yung kwento, tayong iisip, tayo ang makakakita kung paano siya magiging kwento na ibabahagi natin sa iba. And if hindi natin, or if binabalikan natin or hinahawakan natin yung mga values na yon, if we stick to the journalism code of ethics, I'm very sure you will always report, no, not with, not only with facts but also with heart, no. Wag nating kalimutang maging tao kahit mga journalist tayo. At alam ko naman na marami naman sa atin ang pina-practice pa rin yun. O, sana intindihin natin na ang mga storya ay hindi lang storya, sila ay nanggaling sa mga tao na may mga iba pang storya ang kayang ibahagi. Kasi minsan Yusek, sa isang kwento lang natatapos ang imahe ng isang tao eh. 'Di ba, parang we summarize a person or we conclude that this person is like this just because of a story that was told. So sana pag ikinwento natin siya, naiunawaan natin na itong kwento na ito ay malayo ang mararating dahil tayo bilang mga journalist, malaking influensya natin. Pero huwag nating kakalimutang samahan ng puso. Huwag nating kakalimutan na tayo ay nakikipag-usap sa mga tao na may pakiramdam, 'di ba? So sana ganun din tayo sa pamamahayag. And ipagpatuloy nyo kasi kailangan namin kayo, lalo yung mga bata na naniniwala at nakadikit pa rin yung kanilang puso sa pamamahayag.
0: Iyon, napakaganda. Required na panoorin to ng mga estudyante nyo.
12: Sige, sana Yusek. Sana proud sila.
0: Opo. At ano na yung mensahe nyo na lang po para sa ating mga kababayan, sa mga journalists, sa ating mga nakikinig ngayon, especially ngayong buwan na yung Pride Month. Paano ba Tagalogin yung Pride Month? Buwan ng...
12: Actually, Yusek, ang pride kasi is more than just ano eh. Kung ang Tagalog kasi ng pride, ito ay pagmamalaki, diba? Mm. Buwan kung kailan natin ipinagmamalaki ang ating mga sarili. Pero for us kasi members of the LGBTQIA+ community, Pride Month is more than just a celebration of who we are. It is also a celebration of the advocacies that we push forward, especially for equality, for fair opportunities, for everything that is entangled, the SOGI bill, etc. Lahat po ito, itong buwan na to yung pinaka maingay at pinaka malakas ang boses naming mga nasa miyembro ng LGBTQIA+ community. So sa lahat ng nanonood, kung ikaw ay miyembro ng LGBTQIA+ community, kung nakatago ka pa, kung iniintindi mo pa ang sarili mo, kung hindi ka pa malaya, welcome ka pa rin sa amin. Kasi ang community naman is not just confined with those in the third sex or the third gender, malaya at mapagmahal naman ang komunidad na ito. So kung habang iniintindi mo ang sarili mo, asahan mo na merong mga kasama mo na talagang yayakap at tatanggap sa'yo. Ikaw naman ay alay, maraming salamat at kami ay taus-pusong natutuwa no, kasama ka namin kahit na hindi ka miyembro, pero dahil minamahal mo ang komunidad at kasama ka namin sa labang ito, nagpapasalamat kami. And syempre sa lahat ng mga Pilipino, sa lahat ng mga nanonood sa atin, yung effort pa lang na mapakinggan yung boses ng mga katulad namin, no, napakalaking tulong, no, napakalaking kontribusyon noon sa kung paano namin, sa kung paano nade-develop yung pag-unawa sa mga nasa LGBTQIA+ community. It is still a long road ahead for all of us, pero nakakatuwang balikan, Yusek, na napakalaki naman na no, nang nade-develop or nag-improve in terms of how the country accepts the LGBTQIA+ community. Napakalaki na ng boses, napakarami ng mga tao, mga sikat na personalities from our community ang meron ng plataforma para magsalita, para ibahagi ang kwento na hindi lang naka-angkla dun sa kung ano yung mga misconceptions, napapakita ng iba't ibang storya ng mga nasa miyembro ng LGBTQIA+ community. And the fact that we're celebrating Pride in the Philippines is really a great opportunity for us, no? So sana magpatuloy, sana mas marami pa tayo na makaunawa at makaintindi, at sana ay mas marami pa tayo magmahal sa kung ano man yung mga ipinaglalaban ng ating mga miyembro sa LGBTQIA+.
0: Thank you very much, JD Kerubin, and happy Pride Month. Maraming salamat po sa inyo.
12: Happy Pride po.
0: Yan po mga kaibigan, si JD Kerubin, isang instructor po sa Communication Department ng University of Perpetual Help, Calamba. At yan, napakaganda po ng usapan natin pagdating doon sa respeto sa bawat isa, especially ngayong ginugunita natin yung Pride Month. At dyan naman po, nagtatapos na po ulit ang ating isa pang episode ngayong araw. Sa susunod na Sabado naman po, samahan niyo po ulit kami mula alauna hanggang alas dos ng hapon dito sa ating programang radio, sa Radyo Pilipinas, maging sa FB pages po ng PT Forms at ng Radyo Pilipinas. Ako po si Joe Torres, Presidential Task Force on Media Security, Kaligtasan, Seguridad at Kalayaan ng Media. Oras-oras nating babantayan. Ito ang Media Ngayon, boses ng mamamahayag, boses ng mamamayan, boses sa bagong Pilipinas. Magandang hapon po at ingat po tayong lahat.
2: Ng mamamahayag, boses ng mamamayan, boses sa bagong Pilipinas. Media Ngayon.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
15: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
16: Oras sa buong Pilipinas. 4 minuto bago ang alas 2 ng hapon.
3: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
16: Magandang hapon Pilipinas, narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Umaasa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng mas malakas na kooperasyon at pagtutulungan ng mga Southeast Asian countries. Ito ay matapos ang adoption ng ASEAN Leaders Declaration on Maritime Coordination sa ginanap na 48th ASEAN Summit sa Cebu. Sa ginawang traditional Windonur sa Malacanang ng Independence Day ng June 12, binigyang diin ng Pangulo ang kahalagahan ng matibay na kooperasyon, partikular sa maritime issues. Ayon sa kanya, ang ASEAN Leaders Declaration ay isang nagkakaisang commitment upang isulong ang maritime cooperation. Umaabot na sa 61 katawang namatay sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao ayon sa Office of the Civil Defense o OCD. Ayon kay OCD Assistant Secretary and Deputy Administrator Bernardo Rafaelito Alejandro IV, tinutukoy na lang ang pagkakakilanlan ng mga ito habang nabawi ng kanilang mga katawan. 33 naman ang nawawala habang 1,221 ang nasugatan. Karamihan sa mga namatay ay natama ng bumagsak na debris mula sa General Santos City, habang ang iba ay mula sa pagguho ng lupa mula naman sa Jose Abad Santos at Sarangani Island sa Davao Occidental. Sa ibang balita, floating platform ng China sa Baho de Masinloc nananatili pa rin sa lugar ayon sa Philippine Coast Guard o PCG. May ulat si Ray Ferrer.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Kinumpirma ng Philippine Coast Guard na nanatili pa rin sa loob ng Baho de Masinloc ang floating platform na inilagay ng China. Ilang araw na ang nakalipas. Sa Saturday News Forum, sinabi ni PCG Rear Admiral Jay Tariel na mataan pa rin ang natural istruktura sa loob ng shoal, ngunit lumipat na ito mula sa gitna bahagi patungo sa hilagang bahagi ng lugar dahil dito muling nagpahayag ng pangamba ang National Task Force for the West Philippine Sea na posibleng bahagi lamang ito ng mas malawak na hakbang ng China upang palawakin ang kontrol nito at magtayo ng mga pasilidad sa pinagtatalunang karagatan. Nanatili rin umano sa loob ng baho ni Masinloc ang dalawang research vessel ng China na patuloy na minomonitor ng PCG sa pamagitan ng Maritime Patrols at Public Domain Awareness Campaign. Ayon naman kay Maritime Security Expert at UP Professor Jay Batumbakal, nakababahala ang paglalagay ng floating platform dahil maaari itong mauwi sa sitwasyong katulad ng nangyari sa Mischief Reef na kalaunan ay naging isa sa pinakamalalaking military outpost ng China sa West Philippines.

0: Heritage Community na iba't ibang food platters na nagtatampok ng mga lokal na pagkain at natatanging lutuin mula sa iba't ibang bayan ng Pangasinan kung saan ay layan ng aktibidad na mahikayat ang mas nakababatang henerasyon na pahalagahan ang kultura at mayamang pamanan ng lalawigan sa pamagitan ng pangalaga at pagpapakilala ng mga tradisyonal na pagkain. Ibinahagi rin sa mga mamimili at bisita ng mall ang mga inihandang pagkain at upang higit nilang makilala at malasahan ang mga produktong pinagmamalaki ng Pangasinan. Samantala, tampok din sa pagdiriwang ng Waro 28 Philippine Independence Day ang fashion show ng sikat na Filipino designers na sina Arki Javier at Tonet Ocampo para sa Bagong Pilipinas, Grace Aquar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug.
1: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan

0: tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
1: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
0: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
2: Kasama po namin si Secretary Henry po.
3: Si Sec. Asa na si Emes po yata ang nakakabit.
4: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
0: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
5: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: maging fuel efficient. So regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
1: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
2: Ako si Joseph Senyara ng Cagayan de Oro. Kami ang nakikisa sa ating pamahalaan sa pagtitipid ng enerhiya sa pamamagitan ng pagka-carpooling. Sabay-sabay kong tinadala ang aking pamilya at tinahatid sa kanilang mga destinasyon nang sa gayon ay makatipid kami sa gasolina at na makatipid na din sa pamasahe. Gayunpaman, isa din sa mga measures na ginagawa namin sa aming muntik tahanan ay nagtitipid kami sa kuryente. Kung maaari ay hindi mo na gumagamit ng air conditioner upang sa ganon ay mas malimitahin ang aming consumption per kilowatt para makisa sa krisis ng ating bansa.
3: Hunyo at 13, taong 2026, isang araw matapos ang ating Araw ng Kalayaan. At siyempre pa araw ng Sabado, tayo po ay magkakasama-sama till 3 o'clock ngayon pong araw na ito. And of course, dito sa program, makikinaan lang po. Alas 2:11 na po ng hapon at siyempre pa, tayo po ay makikipag-ugnayan, makikiraan tayo sa iba't ibang mga tanggapan. Aalamin natin ang pinakahuling mga pangyayari dito po sa ating bansa. At stay put lamang sapagkat kung tayo po ay papalarin, tayo ay daraan dito sa gawin ng Office of Civil Defense sa Region A11 o Region 11. At ganoon din sa iba't iba pa nating mga makakasama na mga magbibigay ng mga pinakahuling mga ulat kaganapan dito sa ating bansa. Siyempre pa, bago po ako naupo dito sa harapan ninyo sa mga sandaling ito, ho, yung mga nanonood ng program, ako'y nakaraan muna sa ating mga kasamang mga technicians, sina Orly Lopez at Joy Timidan. At syempre pa, ako'y nakiraan din dito sa ating mga kasamang mga producers ng program, sina Miss Tess Ramirez at si Ice Adan. Okay, so ako'y nakiraan na po tayo'y magkakasama-sama. Till, as I said earlier, hanggang alas 3 po tayo ngayong hapon. At well, sariwa pa sa ating alaala hanggang sa mga sundal nito, of course, itong pinsala na naidulot nitong 7.8 na lindol. Big one, hindi ho ba? At ito ay nag-iwan ng malaking pinsala sa Regions 11 at 12. At kaugnay nito, ang ating pamahalaan ay walang tulog na nagabot ng tulong. And after this time, sila po'y abala sa pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan sa nabanggit na rehiyon. At nandiyan po ang ating Pangulo na kagyat na lumipad patungo ng Davao Occidental. Nanguna at nag-utos ng madaliang tulong sa ating mga kababayan. And other than the good president, our beloved president, Bongbong Marcos Jr., siyempre pa naroon ang iba't ibang mga pinuno ng iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan, like ito pong DPWH, ang Education, Department of Education. Nandoon din itong mga kinatawan mula sa DSWD at marami pang mga ahensya ng ating gobyerno na sumama sa ating Pangulo upang magbigay ng kaukulang tulong. At hindi lamang yan, nabuhay itong bayanihan sa Among Us Filipinos nitong nangyaring ito. Maging ang pribadong sektor ay hindi pa tumitigil hanggang sa mga sandaling ito sa pagbibigay ng ayuda sa ating mga kababayan. Ang gabi ay ginagawang umaga ng ating pamahalaan. upang makapagbigay ng tulong sa ating mga kabayan. At kaugnay nito ho, liyanig ng magnitude 5.7 na lindol ang bahagi ng Balut Island sa Sarangani, Davao Occidental. Ito'y bandang alas 10 ng umaga ngayong araw ng Sabado. Kanina ho, alas 10:05 ng umaga nang maramdaman itong 5.7 na lindol. At inaasahan ang mga pinsala matapos ang nasabing pagyanig. Yan po ho, aragdagang na namang problema. At ito'y ayon sa pinakahuling balita ng T-Bolts. Thank you very much sa ating mga kasama sa paglilingkod bayan sa P-Bolts. At katulad nga ng aking binanggit, ang gabi ay ginagawang umaga ng ating pamahalaan. At yan ay sa pangunguna ng ating Pangulo na nag-utos ng madali ang tulong para sa ating mga kababayan. At bukod sa tulong pagkain mula sa DSWD, ay nagabot din ang Pangulo ng halagang, kung di ko nagkakamali, ay something like 50,000 pesos sa bawat pamilya na nasalanta itong lindol na ito. Hindi ho biro yan. 7.8 na lindol. Kaya namang along this line, ang ating pong panawagan, paalala sa ating mga kababayan. Meron po tayong tinatawag na quarterly o tuwing ikatatlong buwan ng taon. Ginagawa itong earthquake drill. Hindi lamang ito para sa mga government employees because this includes everybody. Inyong mapapansin na tuwing sumasapit itong earthquake drill, ang mga empleyado sa mga government offices are required to participate dito sa no-nonsense na drill na ito. At ngayon po ay nagbubunga na nai-involve na ng ating mga government employees ang kanilang mga sarili dito sa kahalagahan nitong earthquake drill na ito. Ang ating pong paalala, of course, doon sa ating mga kababayan na ginagawang biro. Alam niyo, mayroong pagkakataon na when I was still with active government service, ito po ay aking napansin, ano po, doon sa ating ilang mga kabayan, mga kasama sa paglilingkod bayan. At ito yung ginagawa, dinadaan biro, itong earthquake drill. Now, inyong nalaman ang kahalagahan nitong drill na ito. At ito po ay ginawa at patuloy na ginagawa para dito sa mga pagkakataong ito na kung saan ay kakailanganin at kinailangan na itong ang pangyayari ng lindol na naganap sa Regions 11 and 12. At syempre pa, meron tayong mga kabayan dyan sa nabanggit na dalawang rehiyon na nagsabi na it paid a lot itong kanilang natutuhan dito sa earthquake drill na ito. Okay? So, mamaya, kung tayo po ipapalarin, as I said earlier, tayo po ay makikiraan at makakasama natin ang mga kasama sa paglilingkod bayan, katulad po ng Radyo Pilipinas Davao. Ho. At let me impart to you ito pong balitang ito. At pagkatapos niyan, ating ibibigay ang pagkakataon sa ating mga kasama sa master control sa mga mahalagang mga paalala. Ang Department of Social Welfare and Development o DSWD, Secretary Rex Gatchalian. Good afternoon kay Secretary Gatchalian. bumisita sa Davao Occidental, ho, kung saan nangako ito na hindi titigil ang pamahalaan sa pagbibigay ng tulong sa mga bayan na lubhang niyanig ng magnitude 7.8 na lindol. Coming from the good DSWD Secretary Rex Gatchalian. Thank you so much for that assurance, Secretary Gatchalian, sir. Thank you very much. Bringing a good time to 20 minutes past the hour of 2 in the afternoon. At sa puntong ito, bago tayo magpatuloy sa ating pagdaraan, atin munang daanan muli ang ating mga kasama sa technical group para sa mga mahalagang paalala.
4: Makikiraan lang po direktang ugnayan sa mga kasamang lingkod bayan sa iba't ibang himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong bansa. Makikiraan lang po. Pinalakas, pinalawak.
5: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio.
6: Ang tagintig ng FM
4: at lakas ng AM
6: sa iisang himpilan.
4: Pinagsanib na puwersa
6: para sa mas malawak na
4: serbisyo publiko.
6: Radyo Mag 1278.
4: Sports Radio 918.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Publico 738.
4: At Radyo Pilipinas World Service.
6: Mapapakinggan na
4: sa Capital 104.3 FM.
6: Capital 104.3
4: AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
5: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
1: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili.
8: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin.
8: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
1: from PBS,
9: Presidential Broadcast Service,
1: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: Welcome aboard, Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybay sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, talakayan at balitang maaasahan hatid sa sambayanan tuwing Martes, alauna ng hapon. Welcome aboard, Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na!
8: Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo
10: anytime, anywhere.
8: Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Makikiraan lang po kasama si Cel Baisa dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Pero balik ko tayo sa inyong makikiraan lang po. Ako po ay nakikiraan tuwing araw ng Sabado. At ang oras po ay ganap na ang alas 2:23 ng hapon. At hindi na ako nahintay ni Armando Finiquito, ha? Dapat sana ay makikiraan ako dyan sa Radyo Pilipinas Davao. Pero pakinggan po natin itong maiulat para sa ating mga tagapakinig, mga tagapanood. Ito pong makikiraan lang po. Mula po sa Radyo Pilipinas Davao, narito ang ulat ni Armando Finiquito.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Buhay pa Davao Pilipinas, Armando Felipito ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao, kung saan alito tayo ngayon sa loob ng DSWD Warehouse sa Malita, Davao Occidental, kung saan kanina bumisita si DSWD Secretary Rex Gatchalian, kung saan nangako ito na hindi bibitawan ang mga bayan ng lalawigan na lubhang yanig ng 7.8 magnitude na lindol. Sa pulong ito kay Governor Franklin Bautista, tiniyak ng kalihim na hindi titigil ang kanyang ahensya sa paghatid ng tulong sa mga bayan ng Jose Abad Santos at Sarangani na lubhang apektado ng lindol.
12: Epektiba ng ating Pangulo ay siguraduhin na hindi kami kakalas hanggang sa makabangon muli ang mga residente ng Davao Occidental.
11: Kanina nga sa kanilang pulong, iningian na ni Gatchalian ng listahan si Bautista para agad makapag-release ng emergency cash transfer sa mga apektadong pamilya.
12: We make sure na matulungan sila. Sabi ko nga kanina, I'm sure narinig nyo naman, yung emergency cash transfer can be done in waves. Itong pauna para masimulan na. Now, pag na-assess na malalim pa, kailangan pa ng recovery efforts, babalik kami ulit at tutulong kami ulit. Ang importante, masimulan na.
11: Magkalaki naman ang pasasalamat ni Governor Bautista kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa mabilis na tugon ng pamahalaan sa mga nasalanta ng sakuna sa kanyang lalawigan.
13: As the governor of this province of Davao Occidental, i-affirm ko talaga ang mantra, ang programa ng ating presidente na yung quick response, responsive, coordinated, and genuine approach to this kind of problems. So, thank you so much, Mr. President. Thank you to our Grab Secretary.
11: Ang babayanan, ang iba pang impormasyon sa mga social media pages ng Integrated State Media. Para sa Bagong Pilipinas, Armando Felipito ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Malita, Davao Occidental.
3: Well, nagmamadali yung balitang yan kaya hindi na po ako nahintay ni Armando Felipito na makiraan sa Radyo Pilipinas Davao sapagkat noon doon yung urgency ng ipinahayag ni DSWD Secretary Rex Gatchalian. And again, thank you so much, Mr. Secretary. Itong ating mga government officials na ginagawang araw ang gabi makatulong dito para sa ating mga kababayang nasalanta nitong the big one, malakas na lindol ito, 7.8 magnitude. Okay, maraming salamat Armando, ha? Thank you. At sa puntong ito, meron po tayong balitang ipagkakaloob muli. Ito po isang public service announcement. At ito'y mula sa Radyo Pilipinas Albay. Hinihikayat ng Department of Health o DOH at Bicol, ho, ang publiko na makiisa sa pagdiriwang ng World Blood Donor Day 2026. Ito'y sa pamamagitan ng voluntaryong pagdo-donate ng dugo upang makatulong sa pagpapanatili ng ligtas at sapat na supply ng dugo para sa mga Pilipino na nangangailangan dito. Alright, yan po yan mula sa Albay. Samantala, ayon sa mga DOH Bicol, layunin ng aktibidad na kilalanin ang kabayanihan ng mga voluntaryong blood donors at makahikayat pa ng mas maraming individual na maging regular na donor. Isasagawa ang blood donation activity bukas, Hunyo 14. Araw na linggo po yan. Yan nga ay mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa Pagcor Multipurpose Evacuation Center sa Balatas Development Complex sa Barangay Balatas, Naga City. Magkakaroon din niya ng kaparehong aktibidad sa Hunyo 18 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali sa Legazpi City. Yan po sa Legazpi City Convention Center Expo Hall B sa Legazpi City. Ho. Panawagan ng DOH sa mga Bicolano na magkaisa sa pagpapakita ng malasakit at pagkakaisa sa pamamagitan ng pagdo-donate ng dugo. Dahil ang isang simpleng kabutihan ay maaaring makapagbigay ng panibagong pagkakataon sa buhay ng iba. Pakahalaga po niyan. At I remember somebody from the Philippine National Red Cross, and even doctors whom I talk with, na alam niyo po ba na nakakatulong sa ating kalusugan ang pagdo-donate ng dugo? Yung pagpapalit ng dugo sa ating katawan, it helps. Okay, sa puntong ito, ako po yung makikiraan sa ating kasamang Radyo Pilipinas Albay. Naka-ready po, si Paul Hapin. At alamin natin ang ito, mahalaga rin po ito, sitwasyon ng Bulusan Volcano. Paul Hapin, good afternoon.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Magandang hapon, Seb. Nakapagtala nga ang FIVOX ng 215 na volcanic earthquake sa Bulkang Bulusan sa nakalipas na 24 oras batay sa ulat ng ahensya ngayong araw. Nasa 52 tonelada kada araw ang sulfur dioxide flux ng vulkan. Batay sa pinakuling monitoring nitong June 11, may taas na 150 metro ang plume sa vulkan na nasa katamtamang pagsingaw at napadpad sa Timog Kanluran at Kanluran-Timog Kanluran. Naitala rin ang panandaliang pamamaga sa vulkan. Sa ngayon, nananatili nakataas ang alert level 1 sa Bulkang Bulusan kung kahit mahigpit ay pinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 4-kilometer permanent danger zone at ang pagpasok ng walang pag-iingat sa 2-kilometer extended danger zone o EDC sa gawing timog silangan ng vulkan. At ipinagbabawal din ang pagpalipad ng anumang sasakyang panghimpapawid sa ibabaw ng vulkan. At alam mo, Seth, sa kanina lamang ay nakausap na natin si Sir si Engineer Raden Dimaano ng Sorsogon na Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, mm-hmm, kung saan nga ay binigyan niya ang pinakahuling datos tungkol sa estado ng Bulkang Bulusan kung saan nakapagtala na ito ng 139 na volcanic earthquake. Kung saan itong volcanic earthquake said ito ay isa sa mga indikasyon na pagtaas ng seismic activity ng vulkan at mataas ang tsansa na magkaroon ng mga phreatic eruptions. Kaya mahigpit ang mga otoridad dyan sa probinsya ng Sorsogon sa pagbabawal sa pagpapasok sa loob ng 4-kilometer danger zone. At the same time, may nakututok din ang mga local disaster risk reduction and management office sa mga aktibidad ng vulkan. Sed?
3: Okay. Si Sel ito, no? Paul Sel.
15: Ay, Sel. Opo, sorry po.
3: Yes, sir. No problem. Anyway, Paul, pardon my innocence. Iyong ibinabalita itong kaganapan sa Bulusan Volcano. Now, educate us doon sa katulad ko na hindi nakakabatid nitong, ang distance between Bulusan and Mayon Volcano. Gano'ng kalayo ba itong dalawang bulkan ito, Paul?
15: Well, Sel, kung titignan natin, ano, actually ako nagbabiyahe ako, mm-hmm, every day from minsan once a month from Sorsogon City o to Legazpi City. Ang distansya ng dalawang syudad na yan, Sel, ay nasa around 60 to 70 kilometers. So I think mga around mahigit 150 kilometers ang pagitan nitong dalawang bulkan na ito, Sel. At gayon pa man ay batay sa mga nakaraang mga balita ng FIVOX ay wala namang connection itong dalawang vulkan na ito, Sam.
3: Ayun. Now, since nabanggit mo itong hinggil sa Mayon at nabanggit ko rin itong Bulkang Mayon, kamusta ang Bulkang Mayon sa araw na ito, Paul?
15: Well, Sam, ang Bulkang Mayon naman ay nakapagtala rin ng mababa lamang na 24 na volcanic earthquake, pero mataas naman yung rockfall events na naitala ng vulkan na nasa 362 at apat naman na pyroclastic density current na naitala ng FIVOX, so yung uson, pero mga malilit itong uson na cell. Gayunpaman ay nasa alert level 3 pa rin ang Bulkang Mayon at tuloy-tuloy pa rin ang pagbuga ng lava na patuloy na dumadali sa mga daluyan ng basud, bunga at isi. Itong basud na gali ay ito ay may pinakamahabang pinagdadaluyan ngayon ng lava na umabot na sa 3.8 kilometers. Samantalang sa bunga ay nasa 3.2 kilometers at ang BIC naman ay nasa 1.8 kilometers. So yan ang pinakalatest na update sa Bulkang Mayon, Seth.
3: Thank you dyan sa impormasyon yan. By the way, may iba tayo ng maitatanong sa ating pagdaraan dyan sa Bicol Region, particular sa Albay. Well, of course, itong pagbubukas ng klase sa Regions 11 and 12 ay hindi makakalimutan kailanman. Sapagkat ito'y nangyari, naramdaman itong malakas na lindol mismo sa pagbubukas ng klase diyan sa Mindanao. Kamusta naman ang pagbubukas ng klase, Paul, sa Bicol Region, particular sa Albay?
15: Well, dito sa probinsya ng Albay, Sel, actually nitong nagdaang Webes ay nag-attend tayo ng press conference ng DepEd kasama ang DepEd Region 5, at sinabi mismo ng DepEd na peaceful at orderly or maayos ang pagbubukas ng klase sa rehiyon, bagamat ay may kakulangan aniya sa mga paralan, ngunit ito naman ay nagagawa ng paraan, Sel. At gayon din ang pahayag ng PNP ay naging mapayapa rin ang pagbubukas ng pasok, at wala namang naitalang mga untoward incidents sa buong rehiyon at maging sa probinsya ng Albay, Sel.
3: Brigada Eskwela, alam mo, usap-usapan yan tuwing magbubukas ang klase. I'm sure na nagkaroon ko ng pagkakataon na makadalaw dito sa mga school buildings dyan sa Albay. Kamusta yung mga loob na mga school rooms? Wala bang mga butas na maaaring daanan ng tubig ulan tuwing ganitong panahon at tag-ulan, Paul?
15: Well, magbisita ko, Sel, sa mga ilang paaralan ay so far dito sa Legazpi City, yung mga naikot ko na paaralan. So far, maayos naman. Ngunit may mga ilang paaralan na tuloy-tuloy pa ang ginagawang classroom gaya nitong sa may Ibalong Central School sa Legazpi City. Pag natapos itong, I think it's a multi-level story building, school building, pag natapos ito ay makakatulong na para mabawasan na yung bumalik na sa normal class schedule yung mga mag-aaral. Sa ibang mga paaralan naman, hindi natin masyado naabot, Sel, no? Dahil maraming mga aktibidad ang tinutukan natin dito sa Albay. But so far, so good. Dito sa Legazpi City ay nasa maayos ang karamihan ng mga classroom. May ilan nga lang na ongoing pa ang ginagawa ng DPWH, Sel.
3: Paul, para sa kabatiran ng ating mga kababayan dyan sa Albay, malakas ang ulan dito kanina sa Metro Manila area. Kayo dyan, kamusta naman kayo? Kamusta ang panahon?
15: Ay naku, Sel, balik-kabalik ka rin dito sa Albay. Talaga namang napakainit ng panahon dito. May mga kaunting kaulapan nga lang. Ganun pa rin ay mainit na mainit ang panahon dito sa probinsya ng Albay. At wala naman tayong masyadong na-monitor na wala namang na mga pag-ulan. Kaya't yung mga kababayan natin dito ay kanya-kanya mga silong sa mga lilim ng mga puno. At ngayon nga ay mabawasan yung napakainit at napakaalingasang panahon, Sir.
3: Anyway, para sa kabatiran pa rin ninyo dyan, medyo tumila na ang ulan. Kaya nagtiklo pa na yung mga payong na kanina yung mga nakabukadkad. Pardon the word. Mga nakabukadkad na mga payong dito sa Metro Manila area. Paul, bago kita pakawalan, kamusta ang resulta nitong ginawang kalayaan job fair sa Albay?
15: Well, sa ating kalayaan job fair, Sel, kahapon talaga namang marami ang nakuhang or marami tayong mga kababayan dito sa Albay ang na hired on the spot. At sa pinaka-datos nga ng DOLE ay mabot sa mahigit 200 na aplikante ang na-hired on the spot sa isinagawang job fair ng DOLE Bicol. Ganyan pa man, kaninang umaga ay nagpalabas sila ng pahayag dahil nga sa dami ng mga aplikante ay hindi na na-accommodate ang ibang mga applicants. Ganyan pa man ay pinahinikahit ng ahensya ang mga interesadong job seekers na direktang magsubite ng aplikasyon o mag-iwan ng resume sa kanilang tanggapan para sa assessment at employment assistance, Sel.
3: Very well said. So Paul, maraming salamat, ha? At huwag mong kakalimutan magdala rin ng payong kung mainit ang panahon ngayon dyan sa Albay.
15: Yes, noted. Maraming salamat, Sir Sel, para sa Bagong Pilipinas, Polapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
3: Rankel, yan po si Paul Happin, ano po, ng Radyo Pilipinas, Albay. Thank you, Paul. Mainit po ang panahon ngayon sa Albay para po sa kaalaman ng ating mga kababayan. Ho. At yung mga pupunta ng Albay, huwag niyo po kayong kakalimutan na magdala ng payong, paniguro. Mainit po ngayon sa Albay. Beno, meron pong sinasabi ang ating mga kasama sa technical side. Ho. Ang sabi, break daw. Ano kaya ibig sabihin ng break? Pakinggan nga natin.
16: Makikiraan lang po kasama si Cel Baisa dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
17: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. O, tignan nga natin kung gano'ng kakahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagong-dong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bubuong lupa. Or B. Wapakels. Ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung C ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
18: Ako po ay si Halipas Wiley na empleyado po ng Western Mindanao State University sa Buanga City. Regarding po sa energy natin dito sa pamahalaan natin, kami po, yung sa bahay namin, sinisirado namin yung mga rep namin, yung mga lata, yung mga malalaking mga gamit, yung ilaw na lang. At yung regarding din sa transportation namin, pati yung anak ko, yung dati dalawang motor ginagamit namin, so ngayon isa na lang ang gagamitin namin, so dalawa na lang kami nag-aangkas para magpunta dito sa eskwelahan.
16: Mabilis ang trivia, dagdag talino, heto na ang Dagling Kaalaman.
19: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
20: Sa ilalim ng Build Better More program ng Administrasyong Marcos, mas pinalawak pa ang infrastructure initiatives para sa pagpapabuti ng konektibidad ng bansa, pagpapasigla ng ekonomiya, at pagbibigay ng maginhawang pamumuhay sa mga Pilipino. Ngayong 2026, naglaan ang 529.6 billion na pondo para sa mga Department of Public Works and Highways o DPWH para sa maintenance, pagsasaayos, at pagkumpleto sa iba't ibang infrastructure projects sa bansa. Kabila sa top priority projects ng DPWH ay ang rehabilitasyon ng Maharlika Highway na may habang 3,379.73 kilometers mula Apari hanggang Hulo. Tututukan din ng ahensya ang pagsasaayos ng mga depektibong flood control sa Bulacan, Oriental Mindoro at Davao Occidental.
16: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
19: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
3: Bilis ng oras, ano ho? Alas 2:42 na eh. Bay, kanina kauupo-upo ka lamang dito. Tapos kung dumaan dyan sa gawin ng technical room. Ngayon eh, makabilis talaga ng oras. 18 minutes na lamang bago sumapit ang alas 3 ng hapon. Dito po sa inyong palatuntunang makikiraan lang po. By the way, samantalahin ko na ang pagkakataon na batiin yung ating mga bagong suki. Each time na tayo po'y nakikiraan tuwing araw na ito ng Sabado dito sa Pilipinas, ay naroon naman nakikinig itong ating mga tawagin ko na suki ng program dyan po sa Dallas, Texas, USA, ang Estrada Family. Magandang gabi po sa inyo. Ganun din sa Swale at Clemente Family ng Montreal, Canada. Magandang gabi rin sa inyo. At sa lahat ng ating mga tagapakinig, mga tagsubaybay ng programa outside ng Pilipinas, magandang gabi, magandang madaling araw, magandang umaga, whatever, sa inyo pong lahat. Pero, para po sa iba pa mga balita, ito, isa po itong advisory muli ng NGCP sa Ilocos Sur o kayong mga taga Ilocos Sur, ha? Mga kabagyan, sabi nga, sa ating mga kababayan sa Ilocos Sur, may nakataktang power interruption. Ito ho'y sa ilang bahagi ng lalawigan sa darating na Lunes, Hunyo 15. Apektado mga lugar na sakop ng ISECO o Ilocos Sur Electric Cooperative, partikular ang Bigan at Santo Domingo substations. Magsisimula ang power interruption mula alas 5:30 ng umaga hanggang ala 1:30 ng hapon. Ayon sa NGCP, isasagawa ang commissioning at energization ng mga kagamitan sa Bantay substation. Ang eksaktong mga lugar na maapektuhan ay tutukuyin ng electric cooperative. At sisikapin naman ng NGCP na maibalik ang supply ng kuryente ng mas maaga. Yan po'y kung maaari o ayon sa nakatakdang oras. Muli, scheduled power interruption sa ilang bahagi ng Ilocos Sur. Ulitin ko muli, Lunes, Hunyo 15. Mula alas 5:30 ng umaga hanggang ala 1:30 ng hapon. Ito ang inyong power advisory mula sa NGCP. Naku, napakahalaga po niyan. Oh, kaya namang kami dito po sa Radyo Pilipinas ay pinagkakaloob sa inyo ito pong mga abisong ito in advance for you to be prepared. Mahalaga po yan. Oh. Kaya kung ano ang dapat na ayusin, gawin bago dumating yan pong tinatawag na power interruption, eh gawin na natin. Okay? 2:46 na po ng hapon. At mamaya, susunod sa makikinalam po ang ating kasamang Meli Tenorio. Nakita ko na si Meli. Dumaan na. Kumaway pa. Anyway, tuloy-tuloy po tayo. Meron po tayong ilang mga sandali na tayo po'y magkakasama-sama dito po sa makikinaan lang po on a Saturday. Tuwing Sabado po lang tayo nagkakasama-sama from 2 o'clock to 3 in the afternoon. Keep that in mind, please. At sabi nga, God willing, God permits, eh muli po tayong magkasama-sama muli tuwing o sa darating na Sabado. Okay? So, 2:47 po ng hapon. Bakit ko binibigay ang oras? Sapagkat alam nyo, marami sa ating mga kababayan ang ginagawang relo. Ito pong Radyo Pilipinas. Na totoo man, napakahalaga. Mabuti na yun tayo po ay informed, well-informed sa mga balita na inyo naririnig dito sa Radyo Pilipinas, and at the same time, tama yung oras. Napakahalaga ho ng oras. Alisin na natin yung tinatawag na Filipino time syndrome, sabi nga. Na meron po kasi tayong mga kababayan na kapag nakipag-usap, pag sinabing ganitong oras, hindi dumarating sa oras, tanggalin na ho natin yan. Kinakantsawan tayo dahilan dyan. Kaya whenever we make an appointment at sinabing, halimbawa, ay alas 4 na ng hapon, be at the venue, sabi nga, o lugar ng appointment, at least 15 minutes before o 15 minutes after. Mabuti na yung hindi sinasapian o sinasa namumuo yung sapot ng gagamba doon sa inyong mga kausap. Alright? At meron pa. Napahalaga rin ito. Oh, okay. So, ano ito? Ayan. Sandali lang po. Okay? Naku eh, hindi ako makakaraan dyan. Grace, ha? Sa Radyo Pilipinas Tayog. Kaya, dahil lang hindi ako makakaraan, pakinggan na lang natin yung iyong may iulat na yan. At iulat ni Grace Acuar ng Radyo Pilipinas Tayug itong pamanang pagkain ng Pangasinan, ganun din fashion show. Aba, ng mga fashion designers. Itinampok po ito sa pagdiriwang ng ika-128 Independence Day kahapon yan, ha? Sa SM Urdaneta Central. Ayan. Kaya, ready na kaya si Grace para ating marinig yung ulat na yan. Grace, hindi ako makakaraan, ha? Kaya hihintayin ko na lamang ang balita mong yan, ha? Oo. Okay? So, maliwanag ho yan. Gusto ko mang makiraan dyan, eh mukhang alanganin na tayo sa oras. Kaya, kung ready na, si Grace Acquar, eh pakinggan natin. Ha? Ulitin ko, ito po yung pamanang pagkain ng Pangasinan na tinampukan din nitong fashion show at mga kilalang mga fashion designers, yung mga naroon kahapon sa pagtatampok nito pong show na ito o event na ito kahapon sa Urdaneta Central. At ito'y sumabay sa 128 Independence Day celebration. Grace! Grace! Sayang, hindi ako makakaraan dyan eh. Kaya aabangan ko na lang yung ulat mo yan, ulat na yan, Grace. Anytime you're ready, sabi nga. Ha? Ayan, sandali. At mukhang naghahanda pa si Grace sa kanyang ibabalitang yan. Anyway, it's now 10 minutes bago sumapit ang alas 3 ng hapon. Ulitin ko ho, yung ating mga kababayan na patutungo ng Bicol Region as per report ni Paul Hapin, na kuya, magdala ho kayo ng payong. Hindi ho umuulan sa Bicol. Kung dito sa Metro Manila area, umulan couple of hours back, doon po sa Bicol Region, saksakan po ng init! Ala! Kaya magdala ng payong. Alright, mukhang Grace, Radyo Pilipinas Tayog, abangan po natin. Ngayon, ano ito? Trabaho Agad Job Fair, ginanap sa SM City, Rosales. Oh, palagay ko, ready na si Grace Acquar. Grace, good afternoon!
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Ulitin niyo po, ah. Ulitin niyo po. Magsasabi po sa inyo. Okay po, 1, 2, 3, 4.
3: Sandali lamang ho, sandali lamang. At Grace, for a while Grace, at ako ay nalilito rito sa makabagong gadget na aking, nasa aking harapan. At maririnig natin ho yan. Merong sinesenya sa ating mga kasama sa ating witch. Anong, may ganoon akong gagalawin dito eh. Ha? Sandali, sandali lamang. Pa-open, sabi rito, pa-open po ng mic. Okay, okay, ayan. Tutulungan ako mismo. Eto na, huwag kang mahiya, Joy. Ayun. Ayan. Okay. Grace, come in.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
22: Kung sa tinampok ang 20 local companies at 3 overseas recruitment agencies. Ayon kay Meridian Copano, ang OIC ng Dolores Kern Pangasinan Field Office, umabot sa halos 4,000 na bakante trabaho sa lokal at din sa abroad ang binuksan ng mga participating employers kung saan layo nilang ilapit sa publiko ang mas maraming oportunidad sa hanap buhay at matulungan lahat ng mga aplikante na makahanap kaagad ng trabaho. Katunayan, umabot sa 158 ang maswerteng na HATS o Hard on the Spot sa kabang 1,047 registradong aplikante. Nasa 2,806 ang lokal na bakante trabaho na binuksan na 20 local employers, habang nasa 1,240 naman ang kabuang bakante trabaho sa abroad na binuksan ng tatlong overseas recruitment agencies. Bukod sa job fair, meron din government online services at one-stop shop services ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan gaya ng SSS, PhilHealth, Pag-ibig Fund, PRC, DMWO, at PESGA, at maging ang online government services ng local government unit ng Rosales. Samantala, nasa 12 din ang bilang ng exhibitors na sumali sa kadiwa ng Pangulo na nagtinda ng abot-kayang presyo ng mga agricultural products, food products, at handicrafts. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Aquar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, tayo.
3: Okay, maraming salamat, Grace. Ha? At salamat din sa ating mga magigiting na mga kasama sa ating pong master control. Medyo natipid yung aking paglalakad ngayon sapag hindi na ako nakiraan sa Tayug, Pangasinan. Okay, pero ako'y nanibago talaga rito sa ating state-of-the-art gadget. Ben, o mga gilo ko, mga tagapakinig, maraming salamat humuli sa inyong pong pagsama sa inyong lingkod dito sa Makikiraan Lang Po. At God willing, muli po tayong magsama-sama sa darating na Sabado. God permits. At dun sa ating mga kababayan na lalabas ng kanikil na mga tahanan, particular dito sa Metro Manila area, isa pong paalala, napakahalagang paalala nito. Wherever you go, wherever kayo makikiraan, sabi nga, magdala kayo ng payong. Mabuti na yung nakakasiguro para makaiwas sa karamdaman. So, maraming salamat muli. Oh, thank you so much. Antabayanan po ninyong kalipunan ng mga balita mula po sa ating kasamang si Omar Aquino. At muli, thank you very much. From the bottom of my heart, I love you more. Thank you so much.
2: Makikiraan Lang Po, direktang ugnayan sa mga kasamang lingkod bayan sa iba't ibang himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong bansa. Makikiraan Lang Po.
5: You're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas. 4 minutes bago ang alas 3 ng hapon.
0: Mula sa pinakamalawak na newsrooms sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Basihan na 2/3 sa impeachment votes ng mga senator judges, hindi 24 kundi mga aktwal na makikilahok sa paglilitis ayon kay Private Prosecutor Lorna Kapunan. May ulat si Melanie Valdez Reyes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Iginiit ni Attorney Lorna Kapunan na hindi raw dapat 24 senators ang batayan ng 2/3 vote para i-convict si Vice President Sara Duterte sa impeachment case, kundi bilang lamang ng mga senator judges na tunay na lalahok at makikinig sa paglilitis. Ayon kay Kapunan, nakabilang sa private prosecutors, ang mahalaga sa impeachment ay hindi simpleng bilang, kundi ang presensya ng mga senador na nakita ang ebidensya at nakarinig ng testigo. Ipinunturin niya na kung ang isang opisyal ay nasa kulungan o suspendido gaya ng ilang kaso na binanggit niya, hindi ito dapat isama sa all members na pagbabataya ng 2/3 votes. Binanggit din niya ang sitwasyon ni Senator Ronald Bato de la Rosa na nagtatago ngayon laban sa warrant of arrest ng ICC at si Senator Jinggoy Estrada na nasa kulungan dahil sa kasong plunder. Giit pa ni Kapunan, sa mga gap sa batas, dapat ang diwa ng konstitusyon ang pairalin, hindi lamang ang literal na bilang gaya na nakasaad sa Article 11, Section 3 ng 1987 Constitution. Ikinumpara rin niya ang sitwasyon sa desisyon ng Korte Suprema sa kaso ni Senator Antonio Trillanes IV kung saan hindi pinayagan na makilahok sa trabaho habang nasa kustodiya. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Samantala, bantay impeachment campaign inilunsad ng iba't ibang sektor. Si Ray Ferrer sa balita.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Inilunsad ngayong araw sa Quezon City ang bantay impeachment campaign na nilakukan ng iba't ibang sektor. Layunin ng citizen-led campaign na bantayan ang nalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na nakatakdang isagawa sa Hulyo. Ayon sa grupo, nananatiling hindi tiyak ang magiging direksyon ng impeachment proceedings dahil sa pagpapatuloy na isyo sa liderato ng Senado. Dahil dito, iginit nilang mahalaga ang aktibong pagbabantay ng publiko upang matiyak na hindi maantala ang proseso. Kabilang sa mga nakaplano aktibidad ng kampanya ang mga rally, vigil at citizen monitoring activities sa loob at paligid ng Senado habang isinasagawa ang impeachment trial. Umaasa rin ang grupo na sa pamamagitan ng kampanya ay mas mapapalawak ang kaalaman ng publiko tungkol sa proseso at kahalagahan ng impeachment. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Humanitarian team mula sa Cebu PDRRMO, narating na ang General Santos City at sa

0: Province upang tingnan ang sitwasyon at magbigay ng paunang tulong sa pinakanasalantang lugar ng nangyaring malakas na lindol nitong Hunyo a 8 dulot ng paggalaw ng Cotabato Trench. Base sa isinagawang assessment ni Colonel Pastor, hindi naputol ng kalamidad ang supply chain sa lugar kung kaya ay may mabibili paaniyang mga pangangailangan ang mga nasalanta sa karatig lugar ng Digos at General Santos City. Kaugnay nito, mas mainam at practical aniya na tulong pinansyal ang ibigay sa mga nabiktima ng lindol para magamit sa iba pang mas mahalagang aspeto ang magagastos sa logistics o shipping ng in-kind donations. Nakita rin ng delegasyon na tubig at pagkain ang pangunahing pangangailangan ng mga apektadong lugar sa Mindanao kaya nagamit ang water tanker na dala ng grupo mula pa sa Cebu. Ayon kay Cebu Governor Pamela Barrecuatro, magpapadala pa ng karagdagang water tank ang Dalawigan upang tugunan ang pangangailangan sa tubig maging ng pagkain. Para sa Bagong Pilipinas, Jessa Aguailanan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
1: Sa ating panghuling balita, mahigit 1,000 mga profiled child laborers sa Cordillera bumaba. Mula Radyo Pilipinas Baguio, si Jonathan Munar sa balita.
2: Radyo Pilipinas Report.
3: Inatayang nasa 467 mga bata sa Rehiyon Cordillera ang ikinukonsiderang child laborers sa unang 6 na buwan ng taon. Sa paliwanag ng Department of Labor and Employment Cordillera sa pamumuno ni Regional Director Imelda Romanillos, 583 mga bata na sa rehiyon ang hindi na nagtatrabaho. Batay sa datos ng Dawlecar, umabot na sa 1,042 ang na-profile bilang child laborers sa rehiyon. Ayon kay Director Romanillos, hindi lamang sa edad o pagtungtong sa legal na edad ang may kukonsiderang child laborers ang mga bata. Ang pagbabaan niya sa mga profiled child laborers ay sanin ng iba't ibang mga intervention o intervention na programs ng kagawaran, katuwang ang ibang mga ahensya ng pamahalaan kung saan gubabay sa pagkaalpas sa kahirapan sa kabuhayan ng mga bata at kanila mga pamilya, maging sa patuloy na panunumbalik nila sa pag-aaral. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
1: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
6: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na, ang Dagling Kaalaman.
7: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
8: Inilunsad ng Department of Agriculture sa pamamagitan ng Bureau of Agricultural and Fisheries Engineering ang Farm to Market Road o FMR Watch Transparency Portal. Ito ay isang mahalagang hakbang upang mapalakas ang transparency at pananagutan sa pagpapatupad ng Farm to Market Road projects sa buong bansa. Sa pamamagitan ng FMR Watch, maaaring subaybayan ng publiko ang mga detalye ng proyekto tulad ng lokasyon, budget, kasalukuyang kalagayan, at impormasyon tungkol sa mga kontratista. Layunin din itong bigyang boses ang mamamayan, magpasa ng reklamo, puna o feedback sa implementasyon ng mga proyekto. Sa pamamagitan ng FMR Watch, masisiguro ang mas bukas, tapat at epesyenteng paggasta ng pondo ng pamahalaan para sa imprestruktura sa sektor ng agrikultura.
6: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
7: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
9: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
10: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
9: maging mga paaralan sa basilan

0: Dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
1: Kasama po namin si Secretary Henry po.
2: Si Sec. Asan na si Kamis po yata ang nagkakabit.
3: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
0: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
4: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
5: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: Mula sa bintana ng kaalaman, tungo sa kamalayan ng bawat Pilipino. Edukasyon, siyensya at ang mga isyung mahalaga kay Juan at Juana. Muling nagbabalik ang inyong katuwang sa Himpapawid. Ito ang Paaralang Bayan sa Himpapawid. Ang ating tema, Our Power, Our Planet. Sa gabay ng mga eksperto at sa boses ng bawat mamamayan, Meli Tilorio, Paaralang Bayan sa Himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Okay, so magandang hapon Pilipinas, isang mapagpala at makasaysayang hapon sa ating lahat. At ako pong muli si Meli Tinorio, so welcome po sa ating Paaralang Bayan sa Himpapawid. Siyempre kasama ho natin ang ating mga kaibigan sa technical side. Andyan si Orly, si I, si Tess, ang ating EP at si Joy. Okay, so ngayon po hapong ito mga kaibigan, very interesting at historical ang ating pag-uusapan kasi kahapon po ay ating pong na-celebrate or celebrate natin kahapon ang ito pong araw po ng kalayaan. Ano po? Pero ngayon po ay ating ipagpapatuloy at yan po ay sa pamamagitan po ng ating panauhin ang ating pong kaibigan, scientist, farmer, educator at wala pong iba kundi si Dr. Or si Kaabe Valdez Rotor. Okay, so magandang hapon Kaabe, how are you po?
10: Magandang hapon Kameli. I'm very happy to see you after a long time. And binabati ko yung mga kasama natin dyan. Si Tess, si Orly, si Joy yung nabanggit mo. Opo. At iba pa. Si binabati ko kayo lahat ng magandang hapon.
9: Opo. Okay, Kaabe, kahapon po ay celebrate natin ang ang Independence Day. Pag sinabi ho natin na Independence Day, okay, diyan po sa inyo sa Ilocos. Ano po ang mga programs na ika nga ay nagpapakita po ng celebration po ng Independence Day? Ika 128.
10: Other than the ceremonial aspect, Kameli, sa grassroots level, maraming expression and application of freedom and independence. These are the two keywords of yesterday's celebration, freedom and independence. A good example, Kameli, is do not baby too much your children. So, that's freedom. Don't baby them too much.
9: So, dapat teach maging them. Independent sila.
10: Parang independent sila. Opo. And they become adults that can contribute to the welfare of society. Okay. Yan ang application ng dalawang keywords. Freedom.
9: Freedom and...
10: May patutunguhan yon.
9: Opo.
10: So, don't baby too much your children.
9: Opo.
10: Kunting lang, binababy natin, bilmoko, katapos hinatid natin sa...
9: School.
10: Well, sa first day pwede yun.
9: Okay.
10: And then, you build independence in their character as they grow. And that independence, they will be proud kasi they built their own independence, family.
9: Opo, opo.
10: And at the end, they say, ah, nagtagumpay ako. The term tagumpay is what they reap yung as fruits of their being independent.
9: Okay.
10: Pero anong ginawa natin as parents? Give them the freedom. Show them the way.
9: Ayun.
10: Parang gano'n.
9: Okay, pero Kaabi, nabanggit ninyo kasi sa first day ng school ihahatid. Pero doon po sa mga nasa primary, halimbawa, pag bata pa talaga, nasa kinder or nasa prep, di ba kailangan talaga ihatid?
10: Yes,
9: yung mga
10: batang
9: nga ayaw pang, I mean, umiiyak pag iniwan ng mga magulang. Pero saan ba natin sila dapat ihatid ng first day at pabayaan na natin after that? Kung sila ba ay grade 1 or nasa high school sila?
10: Kailangan ng coaching yun.
9: Okay.
10: Alam mo yung coaching, hindi lang si sports.
9: Uh-huh.
10: Kasama na rin yung mga anak natin. Let's coach them.
9: Uh-huh.
10: We build muna yung pag-iisip nila before they will do the action.
9: Okay.
10: I-condition natin muna sila.
9: Okay.
10: Meli.
9: Alright.
10: And then after that, unti-unti, and then there will come a time na, kaya ko na, huwag mo na akong ihatid. Kaya
9: ayun,
10: ko na.
9: Tama. Oo.
10: Pero meron condition doon, Kameli. A certain time,
9: opo.
10: A certain na yung pagdadamit, kung sinong mga kasama, anong sasakyan. And, these are the things na may bibigay natin.
9: Okay.
10: Pero towards independence sa kanila.
9: Ayun, okay.
10: So bigyan natin.
9: Opo. Okay, Kaabi, ngayon kasi, parang ang mga bata, masyado na silang independent. Maliliit pa. I mean, mga 5 years old, parang ayaw na pakikialaman ng magulang kasi parang nakatuon sila doon sa mga, alam nyo na, toys. I mean, yung mga laptop, yung mga computer, at mga cellphone. So, ibig sabihin, naka-off cam po si Kaabe. Sandali lang, taayusin natin yan. Okay. So, Kaabe, yung sinasabi ko na ano, nakatutok sila sa mga cellphone kasi pinababayaan ng magulang. Pero sa isang banda naman, parang okay lang kasi maraming natututunan ang mga bata. Pero sa palagay ba ninyo, hahayaan ba natin sila na ika nga hawak-hawak hanggang makatulog yung cellphone or yung kanilang mga laptop or yung mga, I mean, you know, yung mga maliliit na computer. Ito ba nararapat dahil English speaking ang mga bata ngayon at dahil nga doon sa kakapanood nila sa kanilang mga cellphone? Sa palagay ba ninyo ito ay isang factor para maging independent ang bata or iba ang maidudulot nito?
10: Ang term na pabaya, Amelie, is different.
9: Okay.
10: Kasi yung interpretation natin ng freedom.
9: Apo.
10: Kung minsan hindi natin nadidistinguish,
9: napapabayaan
10: natin, pabaya.
9: Mm-hmm.
10: O yung positive part of it is binibigyan natin ng laya sila para makadiscover sila sa sarili nila what is good and bad. Remember that as children will grow, they will know the demarcation between what is right and what is wrong.
9: Okay.
10: And they will later know what is good and what is better.
9: Okay.
10: And later on, they will learn what is better and what is best. Huwag natin biglain.
9: Okay.
10: Pero pag binigyan natin, biglaan na gano'n. Pabaya na yan, Kameli.
9: Okay.
10: Pabaya.
9: Pabaya.
10: Kaya yung cellphone, kung minsan sabi natin, nagsiselfon pa sila, pabayan na natin.
9: okay.
10: Hindi, Kameli. We have to find out kung anong program na binubuksan niya.
9: Opo, tama.
10: Anong time na is using his time. Baka naman oras ng pag-aaral, oras ng pagpahinga. So, yan ang isang bagay na maaari natin i-connect doon sa Independence Day celebration kahapon.
9: Opo.
10: Another one, Kameli, is freedom from ignorance.
9: Okay.
10: Freedom from ignorance, Kameli. And kung minsan, sabi natin, he will know anyway paglaki niya. Hindi.
9: Ay, opo.
10: Kasi yung term na ignorance, Kameli, kasama na rin yung indolence, katamaran.
9: Opo, opo.
10: O kasama na yun.
9: Uh-huh.
10: And then, kasama na rin yung mendicancy, yung begging,
9: yes,
10: yung opo. Hindi makakilos kung walang tutulong sa kanya,
9: opo,
10: kung
9: opo.
10: Walang magbigay sa
9: support.
10: Kanyang kamay
9: okay.
10: ng something na pakinabangan niya. So magkakasama yan.
9: Mm-hmm.
10: And this parang trilogy yan eh.
9: okay.
10: Indolence,
9: opo.
10: Then mendicancy,
9: and then
10: yung ignorance.
9: Ignorance, ayun.
10: Oh.
9: Okay, pero kaabi, alam nyo ngayon, parang ang mga bata ngayon, hindi na sila ignorant. Okay? Kasi nga ang dami nilang napupulot sa ano, sa kanilang panonood, paghawak ng cellphone. Pero kaabi, itong may isa kasi akong gustong i-point out na yung mga bata minsan, kapag marami na silang alam, as young as 4 years old kasi, mas magaling pang magpindot ng cellphone or ng laptop sa kaysa sa magulang. So ibig sabihin, minsan sasabihin ng bata, "Mommy, I learned this." Ganito ganon. So pag sinaway mo, parang hindi siya naniniwala kasi mas pinaniniwalaan niya yung kanyang napanood or narinig sa kanyang mga toys na nagsasalita.
10: Yes, Kabeli. There is a saying,
9: uh-huh.
10: "Too much knowledge is a dangerous thing."
9: Oh, but little is ganun din.
10: Little is ganun din. So somewhere in between,
9: opo.
10: We'll have to define
9: mm-hmm.
10: what is literacy.
9: Mm-hmm.
10: And literacy is applied or basic,
9: opo.
10: Or theoretical.
9: Mm.
10: So yung mga habang ina-advance natin masyadong mabilis ang literacy, pursuit towards literacy,
9: opo.
10: We are creating some kind of pollution. So to me, there is now a new kind of pollution. Information
9: okay.
10: pollution.
9: Ayun. Opo.
10: Di mo alam kung tama
9: mm-hmm.
10: o hindi
9: mm-hmm.
10: yung natutunan mo.
9: Okay.
10: O kung minsan, yung nagsasabi
9: mm-hmm.
10: kung reliable or not.
9: Okay.
10: O yung press release
9: mm-hmm.
10: kung fake news o real or hindi
9: yes.
10: genuine
9: tama.
10: News.
9: Opo,
10: so,
9: opo.
10: We'll have to guide our
9: mm-hmm.
10: children.
9: Tama,
10: hindi
9: oh.
10: ibig sabihin that once you have
9: mm-hmm.
10: reached a certain level of technology,
9: opo.
10: You are certain na nakakatulong.
9: Yes.
10: Hindi totoo
9: tama.
10: Ngayon,
9: opo.
10: Kamali.
9: Opo, alam nyo kaabe, kasi pag pinabayaan natin ang mga bata na mag-tinker ng kanilang mga toys na ito na hindi dapat. Minsan magaling silang pumindot at minsan yung AI ay nagkakaroon sila ng interaction doon. So ibig sabihin kaabe, kasi ngayon although pinag-uusapan na ito na dapat daw may legal basis. I mean you know, kailangan merong dapat isagawa para yung paggamit ng AI ay hindi mapabayaan. Pero kaabe,
10: yeah.
9: palagay ba ninyo dapat nating i-encourage ang ating mga anak na matuto nito?
10: Towards AI,
9: opo.
10: In my opinion,
9: mm-hmm.
10: is not good for our growing children.
9: Okay.
10: Just imagine AI,
9: mm-hmm.
10: si Mona Lisa, kaya maganda yung mukha ni Mona Lisa kasi
9: uh-huh.
10: yung smile niya,
9: uh-huh.
10: Hindi mo makikita pa na
9: mm-hmm.
10: kung fruit yan ay
9: opo.
10: Hindi pa hinog, pero mahinog na.
9: Mm-hmm.
10: Ang ginawa naman ng AI,
9: pinatawa.
10: Ginawang full smile si Mona Lisa.
9: Opo.
10: Kasi uh-huh. meron pa akong nakita,
9: uh-huh.
10: pinahalakhak si Mona Lisa.
9: Uh-huh.
10: Ayun sabi ko, wala
9: oh,
10: na.
9: Uh-huh.
10: So this is an example that there is a certain extent of knowledge.
9: Uh-huh.
10: There is a certain extent to guide our children na hindi ibig sabihin na he can...
9: Uh-huh.
10: He can use the computer very efficiently. Eh, sasabihin natin, magaling yung anak ko, talo niya yung teacher niya. He will become an engineer someday.
9: Mm-hmm. Mm-hmm.
10: And at the same time, he will be a lawyer. He will become a scientist.
9: Mm-hmm.
10: He will be great someday.
9: Mm-hmm.
10: Hindi totoo yun, Kamel.
9: Ayun. Oo, okay.
10: Ang aking palagay,
9: mm-hmm.
10: Still the humility of a person.
9: Yes.
10: Ang pinaka-importante sa
9: totoo
10: buhay.
9: Yan. Opo, tama.
10: Kasi humility
9: mm-hmm.
10: is the one that will keep you away from excesses,
9: mm-hmm.
10: yung sobra.
9: Opo, tama.
10: Lahat na may sobra kami is
9: ay,
10: not good.
9: Masama, tama. Opo.
10: And then, do not ever guess, do not ever say, ah, bahala ng future sa ganun. No.
9: Okay.
10: The future will not save you.
9: Yes.
10: In fact, we have to tell our children,
9: opo,
10: be careful, do not live in the future. Live in the present and look back.
9: Today.
10: At good traditional values.
9: Opo. Ayun, okay. Kaabe, kasi ang ating paksa ay kalayaan, kinabukasan, kasaysayan. Yung kalayaan, medyo natatouch na natin yung ating pagbibigay ng tiwala sa ating mga anak habang sila ay maliliit pa, di ba? Pero
10: yes,
9: pag sinabi natin na kinabukasan, itong kalayaan na ating na-build nung sila ay maliit pa, magbibigay sa kanila ng magandang kinabukasan. Okay?
10: Yes.
9: Pero kaabe, paano ang magiging kasaysayan nila?
10: Yes, we have a key word for that, patriotism.
9: All right, okay.
10: But the term patriotism has been expanded to a certain extent today. Because during the time of Rizal, patriotism means independence from foreign power. Sa Castilla for more than 300 years, from America for 50 years, from the Japanese for 5 years. So yan ang interpretation natin ng independence. And when we raise the flag, we say, yeah, we are now an independent country.
9: Okay.
10: But many, many years after that, we ask, what is today the meaning of independence? What's the meaning of patriotism? And I try to find out what is patriotism, and there are four attributes. As if patriotism is a sacred temple founded on four pillars of poste.
9: Okay.
10: The first one is love and compassion.
9: Okay.
10: Just imagine, you can say, I love my country, but are you compassionate? Do
9: okay.
10: you care for your country?
9: Mm-hmm.
10: Oh, yan ngayon ang meaning ng isang pillar.
9: Okay.
10: Love with care and compassion.
9: Opo.
10: Then the other pillar of patriotism is support and defense of one's country.
9: Okay.
10: Before you defend your country, you must support the program of your country.
9: Tama. Opo.
10: And defend your country.
9: Okay.
10: From not only threat but from possible incursion of your sovereignty. Then the third pillar is national loyalty. Ang loyalty, pag sinasabi natin, are you loyal to a senator? Hindi, lalo-lalo kung hindi maganda ang image ng senator.
9: Opa,
10: are you loyal to a certain person?
9: Mm-hmm.
10: No. There must be a loyalty that encompasses the whole fellowmen, your countrymen, and the whole humanity for that matter.
9: Opo, opo.
10: So that's the third pillar. And the fourth pillar, Kameli, is anong definition natin ng peace, kapayapaan? Dati-dati, pag sinabi natin, mababa ngayon ang record sa police blotter. So, peaceful ang community. Hindi.
9: Opo, hindi.
10: Ang principles of peace is not locally based. Or it's not based on a small group. But you have to use universal principles of peace. That is why, Kameli, when there is trouble in Lebanon, in Gaza Strip, hindi mo sasabi, malaya naman sila, peaceful naman kami sa Pilipinas. Yes, but the principle of peace in these troubled areas are the same principles of peace in our country.
9: Opo.
10: So these are the four pillars of patriotism today.
9: Ayun, okay. So, may mga kabataan kasi, oy, patriot yan eh. Tapos sabi, magbigay ka nga ng example ng isang patriot na Pilipino. Sasabihin ka agad nila si Dr. Jose Rizal. Pero sa atin, in the midst of our, sa kasalukuyan kaabe, meron bang mga patriot na masasabi natin na hindi naman sila kilala pero dahil sa kanilang pinapakitang pagmamahal talaga sa ating bansa ay matatawag na natin sila mga patriot. Usually sinasabi nila yung mga OFW. Pero aside from that, di ba yung ating gardener halimbawa o yung basurero natin, di ba patriot din sila? Pero bago nyo sagutin yung kaabi, meron tayong trivia dito. Our heroes were mostly educators and professionals. Hindi lahat po ng bayani noong panahon ng himagsikan ay sundalo. Si Jose Rizal po ay doktor ng mata, si Emilio Jacinto po ay manunulat, at si Apolinario Mabini po ay abogado. Patunay na ang talino po at panulat ay naging mahalagang sandata rin para sa kalayaan. Bago pa man po ang Declaration of Independence, may sarili na pong konstitusyon ng ating bansa. Bago pa man naging malaya ang maraming bansa sa Asia, mayroon ng sariling konstitusyon ang Pilipinas. Ito po ay ginawa ng Malolos Congress noong 1898 upang magtatag ng isang demokratikong pamahalaan. Ang unang republika po ng Pilipinas ay kinikilala bilang isa sa mga pinakaunang constitutional democracy sa Asia, isang bagay po na ipinagmamalaki ng bansa hanggang ngayon. Okay, so meron po tayong break, ano, 3:30, pero meron lamang po akong iwan ng tanong. Okay, pwede pataas. Okay, kanina may, ayan. Alright, so meron po bang, ito po yung ating iiwan ng question, Kaabi, bago tayo mag-break, yes. Ano? Meron po bang, yes, misconceptions on Independence Day celebration-related stories na gusto po ninyong i-correct? Ayan. Paano dapat ipaunawa sa kabataan ngayon ang tamang pagdiriwang ng araw po ng kalayaan? Okay, so mamaya po sagutin ninyo yan at magbe-break muna tayo.
8: Para lang bayan sa Himpapawid, kasama ang inyong katuwang sa Himpapawid, Meli Tinorio.
11: Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa'yo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan, ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag panatag ang may alam.
12: Kunting tiis na lang, darling. Uwi din yung mga yan.
13: Bukas, dito ulit tayo mag-aral, pre, ha? Ingat kayo.
14: O na bata ka. Masyado kang pasikat, ha? 60 ng aircon.
13: Eh, baka mainitan yung mga tropa ko na, eh.
14: At ano ba yung mga kaklase mo, ha? Hot dog? Kailangan na sa freezer?
13: Nanay naman, eh.
15: 25 lang, sapat na. I-set ang aircon to 25 degrees para pagdating sa kuryente, bawas bill mo.
8: Mas pinalakas, pinalawak.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
7: Colab.
8: Public service.
7: Sports radio.
5: Ang taginting ng FM
8: at lakas ng AM
5: sa iisang himpilan.
8: Pinagsanib na puwersa
5: para sa mas malawak na
8: serbisyo publiko.
5: Radyo Mag 1278.
8: Sports Radio 918.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
8: At Radyo Pilipinas World Service.
5: Mapapakinggan na
8: sa Capital 104.3 FM.
7: Capital 104.3
8: AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
6: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
16: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
17: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder. Whether you're lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
16: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
18: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Para lang bayan sa himpapawid dito sa Radyo Pilipinas.
9: Okay, so mga kaibigan, 3:31 na po ang ating oras at balikan natin ang ating pong magiting na panauhin at doon po sa ating question na iniwan kay Kaabe. Alright, so magandang hapon muli, Kaabe.
10: Magandang hapon. Gumagalaw ba ako dyan, Kabeli, o fix yung aking photo?
9: Actually, hindi po namin kayo makita.
10: Subukan kong ayusin na.
9: Sige po,
10: Kameli.
9: Okay. So mga kaibigan, ating tanong po kay Kaabe ay meron po bang misconceptions on Independence Day celebration na mga related stories na gusto niyang i-correct? Ayan, ito po yung mga misconception. At paano ba dapat ipaunawa sa kabataan ngayon ang tamang pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan? Ayun. Okay, so marami tayo sigurong mabibigay na example, lalo po si Kaabe kasi siya po ay isang profesor. Ano po? Pero siya po ay mahilig makipag-ugnayan sa mga kabataan. Gustong-gusto po siya ng mga kabataang mga nasa primary or mas bata pa. At ang tawag sa kanya ay Lolo. Okay? So Kaabe, are you still there?
10: Alright. So sound na lang ito.
9: Opo. So ayo. Okay.
10: Hindi na niyo ako makikita. Sound na lang.
9: Okay, sige po.
10: Ang katanungan ni Kameli, maganda.
9: Mm-hmm.
10: Mga mahal natin na listeners. Kami ni Kameli, matagal kaming kasama sa Paaralan Bayan sa Himpapawid. Siguro more than 2 decades, Kameli.
9: Opo.
10: Yung mga lesson natin nandito pa sa internet.
9: Mm-hmm.
10: Kaya yung pinag-usapan natin ngayon, you can open this. Kalayaan, kinabukasan, kasaysayan. Ito yung tema pala kahapon. KKK,
9: Opo. Okay. Kalayaan, kinabukasan.
10: Kinabukasan, kasaysayan.
9: Opo.
10: What
9: okay.
10: A very good theme yesterday.
9: Alright.
10: And then we are also celebrating, we have just celebrated Environment Day and Month, June 5. And the theme of World Environment Day noong June 5 ay inspired by nature for climate for our future.
9: Mm-hmm.
10: Pwede niyong buksan ito. Gamitin lang ninyong pangalan ng Living with Nature.
9: Opo.
10: Si Kaabe Rotor.
9: Okay.
10: Living with Nature, Kaabe Rotor. And then, ilagay ninyo yung topic, climate, World Environment Day, or theme ng kalayaan, 128th Anniversary of Philippine Independence. At pwede nyong ma-download yung pinag-usapan namin ni Kameli. Yung kalayaan kahapon ay 6 pages. Pwede ninyong ma-download ito, ma-print ninyo. And then yung World Environment Day, mga 9 pages ito. 9 pages.
9: Okay. Alright, okay.
10: Yes.
9: Opa.
10: So going back to the question of Kameli.
9: Opa.
10: Ano ngayon ang ating message sa celebration kahapon, lalo-lalo sa mga kabataan? At ano yung dapat iwasan natin na ma-misinterpret tayo tungkol sa freedom, tungkol sa concept ng democracy, kung minsan democracy. No?
9: Okay.
10: Biro yan, pero kumakagat yan when you make fun of a very serious word. Medyo masakit din yan, Kameli.
9: Mm-hmm.
10: These are the things na iwasan natin.
9: Okay.
10: Unang-una, wealth without work. Yayaman ka, pero hindi mo pinaghirapan.
9: Okay.
10: Opa. And you don't have to go far from what is happening sa ghost projects natin. which is the major issue in our society today. Okay. Wealth without work, just imagine, yayaman ka na, hindi mo pinaghirapan ka, Mary. So there is no such freedom as or democracy as wealth without work. Now, number two,
9: Opa.
10: Pleasure. Yung masaya ka, yung material pleasure,
9: Opa.
10: Physical pleasure, without conscience. Without conscience, Kameli, and then you say, ah, masaya ako, maligaya ako, pero walang conscience sa ginagawa mo. You may be hurting people. You may be violating the law just for your own pleasure. That is not freedom. Number three, science. Sabi, oh, ang gandang science natin. AI dito, AI dyan. But science without humanity.
9: Apa.
10: Will AI help the betterment of humanity? Will it make a peaceful world? Will it unify and harmonize our relationships? This is a big question. Number four, question on independence. Knowledge without character. Just imagine, Kameli, alam mo lahat mga itatanong nila, pero anong character mo?
9: Okay.
10: Ano yung character that goes with that knowledge?
9: Okay.
10: You talk about morality, pero how can you explain morality? Even if you say, I'm a fence sitter, I do not care whether you do good or you do bad. I'm in between. Mali ka pa rin ka, Kameli.
9: Opa.
10: Because amorality is as bad as morality, immorality. Okay. Number four, Kameli, politics without principle. Mahalaga ito, mga mahal natin listeners. Come election day, isipin natin, politics without principle. Principle first, ang tinitignan natin sa ibuboto natin na kandidato. This is a very, very, the next one is also very crucial. Commerce without morality. Just imagine, expired na nga yung ibebenta mo. Buburan mo pa yung expiration date niya. Katapos sa shampoo, dadagdagan mo ng kalahating tubig, lalagyan mo sa bagong bote, lagyan mo ng bagong pangalan. Say, yeah, it will make you rosy and fresh. Marami yan. Mga mahal natin na listeners, you can make your list of commerce without morality.
9: Okay.
10: And last but not least, worship without sacrifice. Prayer is not only memorization.
9: Okay.
10: You have to earn. You have to pray and express your humility through sacrifice.
9: Okay.
10: Through sacrifice.
9: Opa.
10: So, Kameli, hindi galing sa atin ito. We are inspired by the works of great men and women. And among them was Mahatma Gandhi.
9: Opo. Okay.
10: So, yan ang main reference.
9: Actually, marami sila, no? Pero si Mahatma Gandhi po ay talagang, pag binasa mo yung mga, ano niya, mga works niya, ay talagang titimo sa iyong isipan. Pero Kabe, alright. Sa ating mga kabataan ngayon, kasi, di ba, noong unang panahon, parang yung mga ninuno natin eh kapag celebrate nila yung araw ng kalayaan, talagang ano, makikita mo nakabihis sila, na talagang makikita mo sa mukha nila yung ano, yung pagpapahalaga dito sa araw ng kalayaan. Pero ngayon po, paano yung mga kabataan? Napapansin nyo ba na merong pumupunta halimbawa sa isang event na nagse-celebrate ng kalayaan na nakabihis ng maayos, hindi yung naka-shorts at nakasuot ng kung ano-ano. Ibig sabihin, although siguro sila, pinapakita nila na naandoon pa rin yung kanilang adhikain na ika nga ipagdiriwa yung araw ng kalayaan. Pero ito ba ay sapat? Or paano ba natin dapat ipaunawa sa kanila ang kahalagahan nito?
10: Yes, Kameli. Just like when you go to a worship place, a holy place, put your Sundays best.
9: Okay, diba? Yes. Opa.
10: Hindi ka naman pwedeng naka-shorts o mm-hmm. naka one piece bunta doon. Kasi yung respectability mm-hmm. ng tao
9: opa.
10: Ay hindi lang ikaw. You represent other people. When you show yourself lacking of decency, you also offend other people.
9: Tama. Opo.
10: Hindi naman yung sabihin mo, I'm the center of attraction. Hindi.
9: Mm-mm.
10: You are offending them.
9: Yes.
10: In the okay. same way, na itong mga media natin
9: mm-mm.
10: na hindi maganda ang pinapakita, ang offended dito tao.
9: Mm-hmm.
10: So humility mm-hmm. has a big responsibility, and that is respectability
9: opo.
10: Of others. Lalo-lalo kahapon, di ba may mga messages na patayaan,
9: mm-hmm.
10: beautiful messages, until finally, somebody mentioned, nagpapakita lang ang kahinaan ng administrasyon kasalukuyan. You know, Kameli, there are times na wala sa lugar,
9: mm-hmm.
10: wala sa karakter ng
9: opo.
10: Tao. Especially if you hold a high character,
9: yes.
10: a high position.
9: Pero Kaabe, alam nyo, minsan, ito ay ginagamit para to get your goat, sabi nga. Parang he wants to get your goat. Pag sinabi niya itong ganito, kasi parang ano lang yan eh, alam nyo naman ngayon, di ba, yung communication, gumagamit ka ng iba't ibang pamamaraan para makuha mo yung atensyon or mainis sa iyo yung kagalit mo. So although ito ay galing sa isang mataas na opisyal ng ating bansa, siguro dahil kilala na siya sa ganun, baka naman hindi lahat naniniwala sa kanya.
10: Yes, mga presumption
9: opo.
10: That mm-hmm. what is intended by these people
9: mm-hmm.
10: na hindi tama yung hangarin nila.
9: Opo.
10: They think that they are effective, mm-hmm. that they are winning the game
9: mm-hmm.
10: or war. Ito nga. But the truth today with social media,
9: mm-hmm.
10: media has a new image and voice.
9: Opo.
10: The voice of the people.
9: Mm-hmm.
10: And this is something good with media. Meron kang napifilter na hindi maganda.
9: Opo.
10: Sobra naman ang pagbigay galang o puri ng isang tao. But in general,
9: opo.
10: Social media is now a conscience of the people.
9: Mm.
10: And this must be respected.
9: Opo.
10: Social media is today a conscience of the people.
9: Mm-hmm.
10: Kanina, Kameli, may bisita kami sa
9: opa.
10: Pamilya.
9: Opa.
10: Alam mo na gustuhan niya na sinabi ko, there is a vacuum between the old leadership. Among the leadership mm-hmm. on top, there is a vacuum. Then, sabi ko, who will fill this up? And I said, the young people, the young generation, mm-hmm. mga po, mga anak natin, nagustuhan niya. And tinignan niya yung mga anak niya, yung mga apo niya, and embrace nila. And what a good feeling, Kameli.
9: Mm-hmm.
10: We are feeling a vacuum
9: mm-hmm.
10: from hope that the younger generation will fill it up. Never mind the very old ones. Also, sabihin ko na, from yung naglalaban-daban sa Middle East conflict ngayon. Yung mga sa genocide and all of those.
9: Madami, opo.
10: Marami. We are living in a troubled world.
9: Yes.
10: Kaya maganda yung pag-celebrate natin ang kalayaan kahapon
9: mm-hmm.
10: because we revisit the ayun. Meaning opo. Of kalayaan.
9: Ayun, opo. Tama. Okay. Kaabe, ano pong masasabi ninyo sa ilang mga kumakalat na impormasyon na naninira sa ilang nating mga bayani? Kasi there was a time na talaga namang parang binaligtad yung history. Pero ngayon po, doon sa ilang kumakalat na mga impormasyon na parang instead na igalang mo yung mga bayani, sinisiraan mo.
10: Yes, Kameli, totoo yun.
9: Mm-hmm.
10: In other parts of the world, ang kinikilalang mga bayani were the enemies before of the colonialists.
9: Opo.
10: Katulad ni Lapu-Lapu, he's our hero.
9: Yes.
10: Before that, the hero was Magellan. In the same way that in the U.S., yung mga native chieftains were regarded as villains, okay, enemies of the frontier during the frontier period. Now today, binibigyan nilang halaga, same as in Canada and Mexico and all of those. Anong ibig sabihin? History may repeat itself, but there is pagbabago okay ng history. We look at our indigenous past, our tradition. And so, when I was talking with our guest kanina, how do we look ahead? Oh, kasi ang akala nila, pag sila yung younger generation, we are talking of posterity.
9: Yeah.
10: No, sabi ko, while they look at the future, they must not live in that future.
9: Okay.
10: They must look back. They must look back at tradition. There must be a connection between the older and the younger generation, between our ancestors and our present society today.
9: Ayun.
10: Maybe it's easier said than done, but I hope this can spark some research on the part of our beloved listeners.
9: Opo, okay. Kaabel, dahil nag-celebrate tayo, inaalaala natin yung kasaysayan kahapon at ngayon ay tinutuloy natin, para hindi natin maihihiwalay po yung ating mga farmers, yung ating mga magsasaka, di ba?
2: Yes.
9: Isipin po natin si Mang Pedro na may munting sakahan. Okay? So sa pagdaan po ng mga taon, marami sa mga magsasaka natin ang umaasa na lang sa mga mamahaling kemikal o pataba. Kaya parang nawawalan sila ng kalayaan dahil nababaon po sa utang. Okay. Sa paano nga ba natin maibabalik ang tunay na kalayaan ni Mang Pedro sa kanyang sariling lupa sa pamamagitan po ng natural na pagtatanim at pag-aalaga sa kalikasan?
10: Ako, ang gandang katanungan yan, Kameli. Now, while we will be taking this up in one separate episode,
9: okay,
10: bigyan ko kayo ng aking opinion dyan.
9: Alright, sige po.
10: Technology has not given us a new hope for sufficiency.
9: Okay.
10: In fact, we are looking back. Bakit nung araw, when there was still yung pre-industrial period, ay sufficient tayo sa bigas, sa mais, hindi tayo nag-import ng maraming sardinas.
9: Opo.
10: In fact, pati yung mga fruits natin, bira yung mansanas, may mga suha, kalamansi tayo dito. So, we go back to the concept of living in the days of the bahay kubo.
9: Okay.
10: And the more our Filipino farmers live the way our ancestors live, the more they express their patriotism. Because we are reducing their dependence on foreign technology. Just imagine, farmer ka, kailangan mo ng ulam mo, pupunta ka sa grocery store, bibili ka ng pork and beans, tignan mo yung pork and beans, yung lata, hindi naman galing dito, maliban lang yung iron ore. Yung papel, hindi naman galing dito, maliban lang yung pinutol na kahoy. Yung pork, hindi naman galing dito. Maybe yung breed ng baboy. Then yung beans, hindi naman yung ating sitaw dito.
9: Opo, opo, imported.
10: So, how can we say that the farmer is happy and patriotic? So when he plants munggo at lagyan niya ng dahon ng
9: malunggay.
10: Dahon ng malunggay.
9: Opo.
10: O ampalaya.
9: Opo.
10: Kameli. Eh, lagyan niya ng isang slice ng pork. One dismil na yan.
9: Okay.
10: Naku, you can say, Pilipino siya talaga. Or may native chicken siya, green papaya. Ang sarap na yung ulam niya.
9: Tama.
10: Kasama niyong sabaw doon. Tinola.
9: Okay.
10: So, mas Pilipino siya. Kameli.
9: Mas independent siya.
10: Mas independent siya.
9: Okay,
10: so,
9: mas
10: what we are saying is, independence is not going to modernism
9: okay.
10: is not keeping up with the Joneses.
9: Opo, opo.
10: It is keeping up with tradition,
9: okay.
10: with the values of old.
9: Okay.
10: Those that made our parents and grandparents happy
9: yes.
10: in their days.
9: Okay.
10: Today, Kameli, we ask the question, are we as happy as they were?
9: No.
10: And I know the answer. No.
9: Yes.
10: And the question is, why?
9: Ayun.
10: And this is a good area of research.
9: Okay. All right. Kaabay, malapit na tayo magtapos. Pero gusto ko pong sagutin ninyo ito tungkol kay Aling Mariana. Pag bumibili siya ng pagkain, kung ano-ano, eh nakalagay po ito sa plastic. Alright, so si Aling Maria, alam niyang kung paano niya iaayusin yung pagtatapon nito mga plastic na ito. Pero minsan po ay hindi mo rin maiiwasan na basta mo nalang itatapon kung saan-saan, di ba? So ano po ang inyong maaring maibigay na aral po kay Aling Maria? Upang ang kanyang pamamahala sa basura at kusina ay maging ambag sa paglaya ng ating kapaligiran mula po sa polusyon. Paano nagsisimula po sa tahanan ang tunay na kalayaan ng kalikasan?
10: Yes, we apply freedom and independence.
9: Okay.
10: Let us be free from plastic as much as possible.
9: Okay.
10: What is independence? Uh-huh. Di gumamit ka ng daon ng saging.
9: Okay, yes.
10: Di gumamit ka ng glass.
9: Tama.
10: What plastic.
9: Mm-hmm.
10: At wag mag-rely masyado sa mga one-use plastic
9: okay.
10: bags. Ang dami yan, bayong and all of those.
9: Mm-hmm.
10: So, this is an application of what is freedom and what is
9: okay.
10: What is independence?
9: Ayun.
10: Freedom.
9: Uh-huh.
10: Ang katumbas niyan is independence.
9: Independence.
10: You can be free,
9: mm-hmm.
10: but you must be independent.
9: Independent. Ayun. Tama. Alright. So, Kaabe, maraming salamat. Ano gusto niyo iwan ng one-liner para sa ating mga kaibigan?
10: Well, unang-una magpapasalamat ako sa pag-involve ninyo ako dito sa Paralan Bayan sa Papawid.
9: Mm-hmm.
10: Because to me, kami ni Kameli, we are alma mater of this
9: yes.
10: Paralan Bayan, and we hope that we will be able to continue supporting and sharing our knowledge, especially on my part and also Kameli. I don't know if Kameli is already 60 years old, but in my case, I'm more than 60. So we belong to the older generation.
9: Okay. Opo.
10: Welcome us, we in the older generation,
9: okay.
10: to be part of Paralan Bayan.
9: Okay. Sige po. Okay, so mga kaibigan, magpapaalam na kami ni Kaabe. Maraming pong salamat sa ating mga kaibigan sa tech, si Orly Lopez, si Joy Timidan, ang ating EP, si Tess Ramirez at si Ice Adan. Okay, so mga kaibigan, hanggang sa sunod pong Sabado sa isang edisyon pa rin po ng ating Paaralang Bayan sa Himpapawid. Ako pong muli si Melly Tenorio. Umuulan po kanina, so mag-ingat po tayo. No? Umuulan po at umiinit. So mag-ingat, magdala po kayo ng pananggalang sa ulan at sa init. Ano po, uminom po tayo ng maraming tubig. Okay, hanggang sa sunod pong Sabado. Ito pong muli si Melly Tenorio. Bye, God bless po sa inyo lahat.
19: Saan man sa mundo, anuman ang estado, ang kaalaman ay ating kapangyarihan. Salamat sa inyong pakikibahagi sa ating Paaralang Bayan sa Himpapawid. Hanggang sa susunod na Sabado, para sa mas siksik na kaalaman at serbisyo, Paaralang Bayan sa Himpapawid. Kasama ang inyong katuwang sa Himpapawid, Melly Tenorio, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.

0: Pico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Collab.
1: World League Service.
2: Sports Radio.
3: Ang tagintig ng FM.
4: At lakas ng AM.
5: Sa iisang himpilan.
6: Pinagsanib na puwersa.
7: Para sa mas malawak na
8: serbisyo publiko.
9: Radio Magazine 1278.
10: Sports Radio 918.
11: Radio Pilipinas.
12: Radio Publico
13: 738.
14: At Radio Pilipinas World Service.
15: Mapapakinggan lang.
16: Sa Capital 104.3 FM.
17: Capital 104.3
18: AM and FM Collab.
19: Sa Capital 104.3 FM.
20: Radio Pilipinas.
21: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
22: Radio Pilipinas is on Viber.
23: Viber.
22: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
23: Receive credible news and information.
22: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
23: Stay on track
22: with Radio Pilipinas on Viber.
23: Viber.
22: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radio Pilipinas on Viber and hop in to our community.
24: Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
25: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
26: John Carl Anito from Cagayan de Oro po. Bilang pakikisa sa energy conservation measures ng pamahalaan sa gitna ng pandaigdigang energy emergency, nagsasagawa kami ng mga simple ngunit epektibong hakbang tulad ng pagtitipid sa paggamit ng kuryente, simpleng pagpatay ng ilaw at kagamitan na hindi naman ginagamit, at paggamit na rin ng mga energy efficient appliances at pag-monitor sa kabuuang konsumo ng enerhiya sa opisina. At bukod po dito, isinusulong din namin ang kamalayan sa loob ng organisasyon sa pamamagitan ng pagsunod sa mga patakaran at pagkikayata din sa bawat isa na maging responsable sa paggamit ng enerhiya bilang ambag sa pagpapanatili ng sapat at napapanatiling supply para sa lahat.
27: Marina na ayusin ang sistema at humingi ng tulong sa Kongreso para sa reforma. May ulat si Melanie Baldos Reyes.
28: Radyo Pilipinas.
29: Radyo Pilipinas.
28: Report.
30: Nanawagan si Paranaque 2nd District Representative Brian Yamsuan sa Maritime Industry Authority o Marina na maging mas maagap sa pagtatakda ng mahigpit na pamantayan sa kaligtasan sa dagat at maiwasan ang trahedya. Bilang Vice Chairperson ng House Committee on Transportation, binibigyan din ni Yamsuan ng umunoy kakulangan sa foresight na pagtugon ng Marina sa mga aksidente sa dagat kabilang ang paglubog ng MV Tricia Christina 3 noong Enero. Binanggit ni Yamsuan na bagamat kinikilala niya ang ilang rekomendasyon at hakbang ng Marina, kaugnay ng insidente kapansin-pansin umano ang kahinaan at kupad na pagpapatupad ng ilan sa mga ito. Tiniyak din ang mambabatas na handa ang kamara na tumulong sa pagreporma sa ahensya. Hinimok din niya ang Marina na pag-aralan ang panukalang batas ni Representative Hurdin Romualdo na layong i-modernize ang ahensya upang makaagapay ito sa pag-unlad ng industriya at masolusyonan ang mga hamon nito. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
27: National Commission on Indigenous Peoples o NCIP nangakong aaksyonan ang mga isyu ng mga katutubo sa Bukidnon. May ulat si Ray Ferrer.
28: Radyo Pilipinas.
29: Radyo Pilipinas.
28: Report.
31: Tiniyak ni National Commission on Indigenous Peoples Secretary Nancy Katamco na tutugunan ang masuliranin ng mga katutubong komunidad sa Bukidnon matapos ang isang dialogo sa Cagayan de Oro City. Sa pagpupulong, inilatag ng mga indigenous cultural communities ang kanilang mahinaing kabilang ang usapin sa lupa, paglabag sa free, prior, and informed consent at umano'y pagpapalayas sa mga komunidad. Ayon kay Katamco, magsasagawa ang NCIP ng mga reforma at makikipagpulong sa Land Registration Authority sa Hulyo 6 para tugunan ang mga usapin sa ancestral domain. Ipinahayag din ng 5 grupong katutubo ang kanilang mga alalahanin sa magkakasalungat na titulo ng lupa, mga kaso laban sa mga leader komunidad at pagkasira ng kalikasan. Nanawagan naman ang Amnesty International ng mas matibay na proteksyon sa karapatan ng mga katutubo at mahigpit na pagsunod sa mga pangako ng NCIP. Samantala, nakatakda magsagawa ang NCIP ng malawakang pangangalap ng datos at koordinasyon sa iba't ibang ahensya upang marisolba ang mga reklamo ng mga katutubo. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
27: Balita mula sa Lalawigan, Philippine Statistics Authority 10 na Northern Mindanao, nagsagawa ng outreach activity sa Liblib at Bulubunduking Barangay Orogogon ng lungsod ng Iligan. Mula Radyo Pilipinas Iligan, si Dandy Makarambon sa balita.
28: Radyo Pilipinas.
29: Radyo Pilipinas.
28: Report.
0: Patuloy.

0: Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
3: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
2: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
4: Kasama po namin si Secretary Henry po.
5: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nakakabit?
6: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
2: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
7: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: TikTok ng bayan.
4: TikTok.
3: Kapayapaan, katarungan, kasaganahan, tunguhin ng sambayanan. TikTok ng bayan. Pakinggan ang tinig ng mamamayan sa mga usapin at isyu ng bayan. Kasama si Noel Medina. TikTok ng bayan.
4: TikTok.
5: Od, hindi lamang po dito sa... Teka, nagkakaroon ng technical problem. Anyway, okay na. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Hindi lamang po dito sa bansang Pilipinas, kundi maging sa iba't ibang bahagi ng daigdig na naaabot po ng ating programa. No? Hindi lamang po yung mga kamag-anak ko tsaka mga kaibigan ko sa iba't ibang bansa. Pero marami na po tayong nagmamonitor. Pati po doon sa digital copy na napapaulit-ulit na nasi-share sa ating mga kaibigan. Napakahalaga po ng topic natin ngayon at kaugnay ng ating selebrasyon ng kalayaan ay yung kalayaan po sa kamangmangan, kalayaan sa kawalan ng kaalaman, kalayaan sa kakulangan ng kaalaman, kalayaan para po sa mas tamang mga pananaw at ideya para sa ating bayan. Sa araw po ng kalayaan, sa ating selebrasyon, ay ang pag-uusapan po natin, eksakto po, edukasyon. Ang krisis sa edukasyon at yung gulo sa politika, tanungin natin yung stakeholder dyan. Sino yung pangunahing nakakalaan at nakakaunawa ng sistema ng ating edukasyon kung hindi ang ating mga guro at ang ating mga tagapagpalaganap ng ideya, ng karapatan, ng kabataan at mamamayan sa edukasyon. Kaya excited na po ako sa aming diskusyon, pero papasadahan muna natin ang mga unang bahagi ng ating programa. Pero i-anunsyo ko na, mamaya na po ang formal introduction, kasama po natin dito yung sikat na araw-araw tuwing problema ng edukasyon. Naririnig natin si Teacher Rubes. Nandyan po si Teacher Rubes Bernardo, nandyan po siya, magpapaliwanag sa atin. Kasama din po natin si Teacher Ruel. Kasama po siya dun sa naririnig nating mga ini-interview kapag may mga problema sa eskwelahan, problema sa edukasyon. Mamaya po ay formal ang introduction ko sa kanya. At yung isa po nating paunahuin, okay ko na po ito. Si Melchor, ang isa pong human rights advocate natin. At mamaya po ang kanyang formal na introduksyon. Anyway, mga kababayan, ito po ay bahagi ng ating selebrasyon ng pangalawang taon ng ating programa. Kaya tayo po ay ngayon ay may konting selebrasyon. Ano? At kasama po kami lahat dyan sa selebrasyon na yan. Sa atin pong Word of the Week, mga kababayan, ang Word of the Week natin, syempre dahil sa Independence Day, ang atin pong Word of the Week ay kalayaan. Pero mga kababayan, ang kalayaan sana ay hindi nakalimita o naka-confine doon sa pagwagayway ng bandila, yung sa pagtayo at paghawak sa kaliwang bahagi ng chest kapag may awit ng lupang hinira. Hindi po, ang kalayaan ay hindi po yung simbolo lamang ng pagwagayway ng watawat doon sa Kawit, Cavite. Ang tunay pong kalayaan, dapat isipin natin, ay nanggaling sa mga mamamayang Pilipinong lumaban at nakibaka para makamit ang kalayaan na yan. Ang kalayaan din po na tinutukoy natin ay ang kalayaan sa paglilinaw sa mga maiinit at mga controversial na issue ng ating kasaysayan. Halimbawa, hindi ba tayo nagtataka bakit parang bayani yung pumatay sa ating isa pang bayani? Eh sa Pilipinas lang po yan. Hindi po nagaganap yan sa ibang bansa. Hindi po ba tayo nagtataka hindi pa nabibigyang linaw at diin yan sa ating kasaysayan. At ang nakakalungkot sa ating tinatawag na kalayaan, yung taong nagtayo ng unang militar, no, sa pamamagitan ng katipunan ng ating bansa, na pinaslang ng isang sinasabi nating bayani rin, eh doon pa ipinangalan yung sentrong kampong militar ng Pilipinas. Hanggat ganyang klase ang pinapaunawa natin sa ating mga kabataan at mamamayan, magiging paulit-ulit po ang ating baluktot na pagtingin sa kasaysayan, at magiging paulit-ulit ang pagtanggap natin sa mga taksil at mga traidor na leader ng ating bayan. So yun po, so much show for our celebration sa kalayaan. Paalala lang po yan, pagnilayan po natin ang isyu yan. Anyway, mabilisan lang po sa ating pasada issue ay yung kaso ni BP Sara ay parang paulit-ulit na lamang na puro dismissal lang hinahabol nila. Akala ko ba bloodbath? Akala ko ba haharapin yung issue? Pero parang paulit-ulit na lang hanggang sa pagsampa sa Senate, nakahanda sila para sa dismissal. Hindi ba mas magandang pagkakataon kay BP Sara na maharap niya yung katotohanan at mapatunayan niya na maaring wala siyang kasalanan, na maaring mali yung kanyang mga akusador, di ba? So yan po, bantayan natin ang isyong yan. Pangalawa ay yung namatay na dalawang Blue Eagles athlete, basketbolista. Nakakalungkot po dahil parang sa pagkakataong ito, although ito po ay bugbog na tayo sa social media, sa mga paliwanag, sa mga justifications, sa mga paghingi ng paumanhin, pero sa simula pa lamang po ay parang hindi po tama ang balanse ng kapangyarihan. Dapat po sa pagkakataong ito, ang una po ay hustisya, katotohanan, at yung kapakanan ng pamilya at ng mga biktima. Parang ang naganap ay kapakanan ng proteksyon ng isang higanteng institusyon. Nakakampi pa naman natin sa ating mga pinaglalaban. So ito po ay pagnilayan din natin at marahil ay maging topico natin sa mga susunod na programa. Sa pangatlo po, yung gulo sa Senado, eh mamaya na lang po yan, itatanong ko sa ating mga panauin. Sila po ay mga guro, pero alam kong alam nila yung nagaganap na problema dyan sa Senado. At yung missing sa Bungeros, hindi po natin ito pinapabayaan, ha? Hindi po natin ito tatantanan hagat wala pang nakukulong. E puro forma, puro press con. Mas maraming press con sa nahuhuli. At mas marami na po, mga kababayan, yung nakoko-op, nababayaran, nababribe. Ang natitira na lang witness, e wala na pong lima. Ayan po, gumagapang yung abogado at mga galamay ng suspect. Eh, hindi ba napakadali nito? Hulihin yung mga yun. At makikita mo kung sino yung kapural, kung sino yung utak. Eh, mas maraming press con kesa aksyon. Yung ikulong issue, naku po, hindi ko po kakalimutan, nung guest ko po si Senator Trillanes a few months ago, sabi niya, several months ago, huwag tayong mainip dahil gumugulong na ang hustisya. Abangan nyo. May mga makukulong, pero syempre, mahaba yan dahil naiinip ang ating mga kababayan, pero proseso yan eh. Pero sabi niya sa akin, pero pag dumating ang Holy Week at wala pang nakukulong at yung malalaking isda ay hindi pa nakukulong, red flag yan, mga kababayan. Lagpas na po ang Holy Week, pasukan na po. Kaya paalala lang po, hindi po natin kailangan ng press con, ang pagyayabang, ang mga propaganda. Ang kailangan po natin ay resulta. Yan po ang issue ng ikulong na yan. Sa investigation naman po, eh alam niyo po, naghahanap tayo ng katotohanan. Ayaw po natin ng pagtatakip sa issue. Tayo po ay kakampi ng mga puwersang nag-iimbestiga, naghahanap ng katotohanan. Pero balikan po natin, huwag po natin kakalimutan ang mga pangalan. Si Executive Secretary Bersamin, si former Secretary ng Budget, Pangandaman, si former official din natin, si Attorney Cadiz, at iba pang involved sa scam, eh parang sila po ay nawawala na sa issue. Kung tayo po ay naghahangad ng katotohanan, hindi po pwedeng hindi kasama ang mga taong ito. Hindi rin pwedeng hindi kasama si Saldico na nawawala doon at papasarap sa Europa. Hindi rin pwedeng kasama, with due respect, si former Speaker Martin Romualdez. Dahil hindi naman sa pag... Alam kong napakatalinong tao niyan. Pero kanang kamay mo, kadikit mo si Saldi ko, tapos wala ka alam. Naku po, eh, sabi nga nila, tell it to the Marines, but not to the 18. Anyway, meron pa po yung DA. Ito yung suki. Suki na ng programa natin, yung Department of Agriculture. Sabi ko nga, may nahuling security guard at bodeguero, wala pa hong nahuhuling smuggler. At patuloy ang kawalan ng maayos, tingin ko, na programa pang-agrikultura na mag-a-address talaga sa mga batayang problema ng ating mga magsasaka. Pati po yung NAIA PPP, Ninoy Aquino International Airport Public-Private Partnership, nakakatuwa, napakaganda sana ng development. Hindi natin tinatanggi ang mga pag-unlad ng ating mga serbisyo. Pero yung itaas mo ng 300 to 1,000% ang singilin dyan sa serbisyo na yan, ang balik po niyan e sa ating ding mga mamamayan at lalong-lalo na sa ating mga OFWs. Kaya hindi po natin binibitawan ang issue ng NAIA PPP. Pangsyam, yung Maleta Boys, eh nako, eh, ganito po yan. Ang agenda po niyan, eh, manggulo lamang at magamit nila for destabilization. Ito po, eh, ganang akin lang. Maaring may katotohanan yung ibang aspeto, dapat pong imbestigahan, pero yung binigyan mo ng Maleta a few years after, nung namatay na yung binigyan mo ng Maleta, parang ghost story na po yan. Ano? At yun pong nasa listahan mo, biglang nawala sa listahan dahil naging kakampi, eh parang mahirap pong paniwalaan. Sana po ay hindi ganyan. At yung Mindanao earthquake, katulad po ng mga bagyo, katulad po ng iba pang mga lindol at mga sakuna, ay makakakitaan po natin ng tinatawag nating senyales ng korupsyon. Halimbawa po, yung GenSat, dapat to, nako ah, Secretary Lopez, baka mamaya, eh press con lang yan, tsaka statement ha, Secretary Lopez, pinapaalala namin sa iyo, please, imbestigahan ang kontrata ng General Santos Airport. Pati po yung nasingit na fast food, ano dyan, yung Jollibee, imbestigahan din yan. Dahil ang titibay nung nasa paligid, siya ay gumuho na parang ano, parang lata at saka parang buhangin lang yung ano, yung struktura. Anyway, bantayan po natin yung issue to. Marami pa po yan. Sa mabilisan lang po, pakikiramay po sa ating kaibigan. Kasama ko dati sa kadena, Pasig, si Nenet Cordoba, Santa Ana, pumanaw po ang ating kaibigan. Kagabi po, nandyan kami sa last night ng kanyang lamay. Binabati ko po ang aking kaibigan at kalaro, si Kuya Chris Pangilinan from Sydney, Australia. Golfer po na Pilipino from Sydney, Australia. At nanonood daw sila sa atin dyan. Ako, sana dumadami kayo, Kuya Chris. At mainit na pagbati sa lahat ng mga may kaarawan sa buwan na ito. Hindi ko na po iisa-isahin. Babawi na lang ako next time dahil importante po ang ating interview. Medyo napahaba po yung ating intro. Anyway, sa una ay pababatiin muna natin ang ating mga special na panauhin. Natutuwa ako. Yung una ko munang pababatiin yung ating suki. No? Siya po ay isang human rights activist, advocate, lecturer mula po sa Center for Teachers Development and Human Rights. Ang kaibigan ko po, suki natin, isa din pong entrepreneur. Ano? Walang iba kundi si Melchor Kayabyab. Bati ka muna,
4: Bo. Okay, magandang hapon sa lahat sa ating mga taga-subaybay at taga-pakinig ng TikTok ng Bayan ni Ka Noel Medina. So, happy tayo na muling nandidilto uli ngayon.
5: Thank you. At salamat sa pagiging suki ko. Salamat. At ngayon naman, nako ito, kilala natin to. Bago pa man ang opening ng klase, at during the opening at hanggang ngayon at dati pa, paulit-ulit siyang ini-interview ng ating media dahil siya po ay ang pinuno, no? Ang chairperson ng Alliance of Concerned Teachers, isa pong education rights activist, at siya rin po ay bahagi, ano? Focal person ng ASEAN Women's Network. Mamaya ko ikwento niya siguro yung involvement niya diyan. Walang iba kung hindi ang ating ano, teacher personality natin, si kilala siya sa Teacher Rubes, Ruby Bernardo. Bumati ka muna, Teacher Rubes.
6: Magandang hapon, Ka Noel, at syempre sa lahat po ng taga-subaybay ng inyong programa, TikTok ng Bayan. Hello din po, shout out kayong mga teachers na hopefully nagpapahinga po ngayong long weekend.
5: Salamat Teacher Rubes sa pagpapaunlak mo. At hindi lamang si Teacher Rubes, ano, kombinasyon to. Isang national leader ng teachers at isa pong leader natin sa NCR, Executive Vice President ng Alliance of Concerned Teachers Union dito sa NCR, at siya rin po ay isang human rights, student rights, teachers rights, education rights advocate and activist. Ngayon ko pa lang po naging panauhin, pero mukhang magiging suki ko rin po ito. Walang iba kundi si Teacher Roel T. Mape. Ay, sorry.
7: Magandang hapon po sa lahat ng nakikinig ng TikTok ng Bayan at pagbati sa ikalawang taong anibersaryo ni Kanoel.
5: Salamat. Kampay muna tayo bago magpatuloy. Kampay para sa ating second.
7: Happy Ani.
5: Thank you. Anyway, sa simula, parang ano tayo, congressional at Senate hearing. May intro statement tayo. Siguro, sino ba unahin ko? Unahin ko muna si ano, Ma'am Yanay Suke, si Teacher Rubes. Ano ba masasabi mo sa nangyayari sa edukasyon sa bayan natin bilang panimula sa ating programa?
6: Bilang panimula, no? Dalawang krisis yung kinakaharap ng sektor ng edukasyon sa kasalukuyan. Yung krisis sa politika, ekonomiya na meron tayo sa kasalukuyan, pero lalo't higit, hindi naging exempted yung sektor ng edukasyon, krisis din sa edukasyon. Importante yung pagtindig ng mga guro. At syempre kasama dapat yung ating mamamayan, dahil alam natin na basic na karapatan ng ating mga kabataan ang edukasyon, kaya dapat itong ipaglago at dapat ay natatamasa ng lahat ng mamamayang Pilipino.
5: Salamat Teacher Rubes. Abuti, nakidnap ko si Teacher Rubes. Lagi itong ini-interview ng iba't ibang ano eh. At ngayon naman, yung susunod natin magiging suki, si ano, Teacher Roel Mape. Ano naman ang iyong masasabi sa sitwasyon ng ating edukasyon at ng bayan natin bilang guro?
7: Ayan po, laging naninindigan ang mga guro ng bayan, lalo na ang gulo ng gobyerno natin ngayon. Kaya ang Alliance of Concerned Teachers ay laging naninindigan para sa sahod, trabaho, edukasyon at karapatan.
5: Oh. At saka mamaya, kwento nyo yung sa sahod ha. Kasi although alam nating mas mataas na yung entry level sa public, pero ang layo pa rin yan. Kalat na kalat pa rin yung mga teacher kung nababalita ang baon sa 5-6, no? Ang daming problema. Biro mo yung mga taong nag-i-establish ng pundasyon na, ng kabataan natin, ha? Sila yung binibigyan natin ng problema. Ang isang data natin sa Finland, data to, no? Sa Finland, kalapit lang ng doktor ang sweldo ng guro. Ha? Ang Finland ang may isa sa pinakamagandang education system sa buong daigdig. Ano naman ang take mo, Kamelchon?
4: Siguro, Kanoel, at least maglatag na lang din ako ng ilang mga datos at for validation ng ating mga kasama na nila Teacher Ruby at Teacher Roel. Una, malinaw sa amin sa Center for Teachers Development and Human Rights that na ang edukasyon ay isang karapatang pantao, pangunahing obligasyon ito.
5: Hindi to pribileyo.
4: Hindi pribileyo, isa itong pangunahing obligasyon ng gobyerno batay sa itinatakda ng ating 1987 Constitution, batay sa itinatakda ng mga international human rights treaties na pumirma tayo, halimbawa ang International Convention for the Economic and Sociocultural Rights. Pero nakakabahala, latag na rin ako ng numero na mabilis yung problema ng krisis natin. Una ay 91% yung learning poverty natin batay mismo sa report ng World Bank. Nakakabahala ito. Ibig sabihin 91% ng 10 years old natin ay hindi nakakabasa at nakakaunawa.
5: Grabe.
4: Kahit sa isang simpleng kwento at iba pa. Third ay mayroong tayong usapin ng proficiency batay na rin sa report ng EDCOM 2. Lumalabas na 30% lang yung proficiency ng mga nasa grade 3 natin. Pagpasok ng grade 6, 19%. Pagpasok ng, itong malala, Kanoel, pagpasok ng senior high, ibig sabihin lumalabas 0.4%. Ibig sabihin pababa ng pababa yung proficiency ng ating mga graduates.
5: Grabe.
4: Sa pagdaan ng panahon hanggat nasa sistema sila ng krisis. So, delikado ito. At lumalabas 18 million, batay sa datos mismo ng PSA, ang lumalabas ng mga kabataan natin na tinatawag nating may problema doon sa usapin ng tinatawag nating pag-unawa, yung usapin ng literacy. So, functional illiteracy, yung mga bata ito. At ito ay isang krisis na malaking problema na siguro ay maibabalidate din sa atin nila Teacher Rubes. So, labis kaming nababahala rito. Kaya mahalaga din natingnan natin mamaya, anong ugat ng problemang ito at ano ang possible na solution dito. So, bilang panimula, ganito kalala yung krisis na kinakaharap ng ating bansa.
5: So ito yung ano? Ito yung inaasahan nating pag-asa ng bayan.
4: Mm-hmm.
5: Ganyan ang sitwasyon. Nako, eh, sige.
4: At medyo nakakalungkot yan kasi kung sa mga kaibigan bigat, natin na mga nasa yan. Teachers, malamang ang binasabi nila, ay, yung 91% learning poverty, teacher factor yan, kasalanan na mag-grow. Definitely, pag inaral natin ang gusto, hindi ito simpleng teacher factor, maraming mga problema, at yung malaking problema nito ay bunga ng mahabang panahon ng kapabayaan ng gobyerno sa ating edukasyon.
5: Sistema ng edukasyon. Anyway, sige, pero parang ngayon, lumalabas, naglapat sila ng solusyon. Bilang bahagi ng solusyon ay yung resulta ng EDCOM 2. Gusto ko marinig sa ating mga guro yung laman nitong EDCOM 2. Bagamat may kaunti akong kaalaman dito, ay hindi naman ako expert dito, ay gusto ko marinig ano ba opinion nyo sa resulta ng EDCOM 2. Ang pinaka narinig ko lang medyo controversial dito, eh parang hindi yata nakasama yung mga stakeholders sa konsultasyon. Eh para gumanda programa mo, dapat yung mga involved, yung mga stakeholders, dapat konsultahin mo yan. Ano masasabi nyo rito, Teacher Rubes at Teacher Ruel?
6: Tama po kayo dyan, no? Unang-una, ito talaga yung unang critic natin dito sa Education Commission 2. Kasi, ano eh, kaya talaga hindi lapat, no, yung kanilang mga recommendations. Kasi wala talaga yung boses ng guro na siyang pangunahing nasa unahan ng laban natin sa krisis sa edukasyon, no? Napakaraming datos, no, yung nilalabas ng EDCOM 2 na nakakatulong din naman in a sense na nakikita natin ng buo, no, yung problema. Pero tama na, no, yung mga datas na yan, doon tayo sa solusyon. Nung tinayo po itong EDCOM 1 and 2, wala talaga yung boses ng ating mga teachers organization, even teachers union.
5: Sayang.
6: Ay sinasabi po sa batas, ha, na dapat sa mga policies na kasama yung teachers welfare at yung education policy, dapat kasama yung ating mga teachers union. Pero hindi po kami nakasama dyan, no? In fact, ngayon po yung mga sandamakmak na pagbabago natin sa pagbabalik eskwela, halimbawa itong three-term school calendar, yung aral program at marami pang mga recommendations, bunga yan ng mga data na nilabas ng EDCOM 2. Sinasabi nila na may 58 days na nawawala doon sa ating mga bata na kumbaga dahil yan sa suspension ng klase,
5: mga sakuna,
6: mga extracurricular activities, no, na dapat tanggalin. Kaya nag-come up yung DepEd dito sa three-term school calendar. Pero ngayon, sasabihin to ng mga teachers, pagod na pagod po kami sa unang linggo ng opening block na tinatawag sa inalim po ng three-term school calendar. Kasi sinasabi natin, hindi natin umuugat eh, yung problema. Kahit na anong kalendaryo pa yan, kung meron kang 165,000 classroom na kulang, may 145,000 kang kulang na guro at 96,000 na education personnel, teacher pa rin ang may pasan-pasan nung mabigat na problema na ito.
5: So ibig sabihin, ito pala yung sitwasyon talaga ng ano natin. Pero siguro, para sa mga official natin na concerned, ano, sa EDCOM, sa mga legislators, sa mga official ng DepEd at ng ating pamahalaan, pakinggan po natin yung mga stakeholders. Kasi hindi ito usapin ng tayo nag-aaway, tayo naglalaban. Gusto po nating pagandahin ang edukasyon ng ating mga kabataan. So hindi ba mas tamang proseso, tanungin natin yung mga taong sincero at directly involved sa edukasyon ng ating mga kabataan. Teacher Ruel, anong tingin mo rito sa nabanggit ni Melchor at saka ni Teacher Rubes?
7: Ayun, maganda din naman na nababanggit ng EDCOM 2 yung mga datas na yan. Nakakatulong din para mag-reflect sana ang gobyerno doon sa mga polisiya at patakaran na inilalabas
5: Teka,
7: nila.
5: Teka, sandali, Teacher Ruel. So importante, tama naman yung batayan, yung mga data na lumabas, ano? So, importante sa atin yan.
7: Maganda din po yun. Pero, ang tulad ng sinabi ni Teacher Rubes kanina, dapat sa pag-roll out ng mga policies na yan, ay nakaupo yung mga nasa grounds, tulad yung mga teachers. Kasi, hindi naman nila nauunawaan, no? Ang gaganda ng mga ipinepresent nila, sa kanila yon. Pero, pag bumaba na yan sa mga school level, ay hindi nila nakikita yung setup na yung ideal sa kanila ay hindi nagsusuit up doon sa kalagayan ng mga public school teachers. Halimbawa po, may mga classroom tayo na dalawa, isang room ay hinati sa dalawa at hindi yan nakikita. Tulad ngayon, pinagbabawal na ang media sa loob ng classroom. Ibig sabihin, malaking nakakabahala ito kasi itinatago na ng gobyerno yung tunay na kalagayan ng mga eskwelahan, kalagayan ng edukasyon. Kaya sa tingin nila ay okay lang lahat ng mga ipinapalabas nila, gusto nilang mangyari. Pero sa ground ay hirap na hirap, parang end of the school year block na ang naramdaman ni teacher sa opening block pa lang. Kaya panawagan natin na sa lahat ng mga programa dapat ng DepEd ay nandito ang mga union ng mga guro, pinakamalaking union ng mga guro, no? Paupuin niyo ang mga guro na nasa ground kasi mas kami ang nakakaalam kung paano natin mapaganda ang sektor ng edukasyon.
5: So essential talaga yung konsultasyon sa stakeholders, no? Sa pananaw mo, Camel Chor, yung rights-based approach, basic ba talaga yung consultation, ano? Basic yan.
4: Sa ilalim ng human rights based approach, particularly yung Panther principles, una din yung participation. Anong ibig sabihin? Nothing about us without us. So yun yung problema actually ng EDCOM to report. Bagamat maraming, alibaw, sinasabi nila yung problema, bakit merong 91% na learning poverty rate tayo. Ito'y dahil din daw sa mass promotion, spiral curriculum. Bagamat may bahagi ito ng katotohanan, pero ito ay sintomas lang ng mas malalang problema. Meron silang hindi binabanggit, Canobel. Una, hindi nila binabanggit na meron talaga tayong problema sa usapin ng resource constraint or resource deficits. Napakababa ng budget ng natin. Kahit yung iniyayabang ngayon ng gobyerno na trilyong piso na budget ng DepEd, nasa 3.6% lang ito ng gross domestic product. Malayo doon sa recommendation ng United Nations na 4-6% na recommendation. So malaking problema
5: yun. So short doon sa dapat short na budget?
4: Tapos yung binabanggit ni Karubi kanina ng mga infrastructure problems. Una, 165,000 ang kulang na classrooms. 55,000 dyan is unsafe. 30% ng mga classrooms sa Pilipinas, ng mga eskwelahan, walang kuryente. Nagsisiksikan ng mga estudyante, may 86,000 kang kakulangan ng guro. So malaking problema talaga natin yung usapin ng malawak na kapabayaan ng gobyerno doon sa usapin ng pagbabudgeting.
5: So lumalabas, medyo nakakagalit, ano? Parang inuna pa yung ghost flood control kaysa dito sa mga particular na problemang ito.
4: At pinalala ito. Actually, nakadagdag ng gusto din yung panahon na 2 or 3 taon ni Sara Duterte as secretary. Merong paralysis of execution. Actually, sa panahon ni Sara Duterte as secretary, 5 to 6 years ang naging pagbagsak ng kalidad ng edukasyon at naiwanan ng ating mga estudyante. Malaking problema. Kasi halimbawa, humiling
5: si... Teka, Camelchor, baka sabihin ng mga kritik natin, naku, si Camelchor, galit lang yan kay ano.
4: Hindi, pero...
5: Galit lang yan kay VP Sara.
4: Definitely, ito ay datos mismo galing sa mga House hearings, House of Representatives.
5: Mahirap kalabanin ng datos.
4: Datos. Halimbawa, humiling si Sara Duterte ng 11.36 billion pesos para sa DepEd Computerization Program. Ang na-deliver lang nila, ang disbursement nila, is 2.18 billion. Pero tanda mo, zero delivered at the end of 2023 according mismo sa datos mismo ng Commission on Audit.
5: Ganon.
4: Ang textbook disbursement, 11% noong 2023, 17% noong 2024. Ito mismo, sabi nga ni Congressman Tonchi, ano bang problema ng DepEd? Bakit ganito? Nangihingi ng pera pero hindi naman siya ginagamit. At mismo, isang malaking problema din natin ay yung socioeconomic status ng ating mga bata. Malawak yung malnutrition natin, stunted ang mga bata, pero yung mismong mahalagang programa para doon sa malnutrition, batay sa research namin sa CTDHR, 48% lamang yung implementation rate ng school-based feeding program. At ito masaklap. Meron kang 165,000 na kakulangan ng classroom, and yet, tumarget lang ang DepEd ng 6,379 noong 2023, ang kanyang output, 192 classrooms.
5: Grabe.
4: Out of 6,379. So hindi pa pwede rin, ako, binabanggit ko ito, Canuela.
5: Data yan.
4: Kung ganito, ang isang nangangarap maging presidente, magiging tapat na rin ako kasi anyway, everything is political naman at hindi ito magiging partisan. Kung isang nangangarap na presidente na gustong maging presidente ng Pilipinas, kung sa kanyang departamento hinawakan, ganito na kalala yung paralysis of execution, may problema tayo sa hinaharap.
5: Grabe, no? Alam natin may mga problema ganito, pero kapag inilatag na sa iyo yung specificong datos na yan, parang lalong bumibigat at saka hindi maaalis sa akin pag-iisip at siguro ng ating mga kababayan, kung kapag maririnig niyo yung datos na ganito, tapos nakakita kayo ng 2 lamesa na puno ng pera, nananakawin lang ng mga opisyal at mga politiko, tapos etong mga classrooms, hindi nagagawa. Tapos yung mga programang pangkalusugan, hindi rin nagagawa.
4: Canuel, duluhin ko na rin ha. Kasi anyway, hindi pa nababanggit nila Teacher Ruby.
5: Pero yung puso mo, Camelchor, hinahina yan.
4: Ang problema natin, hindi lang overwork ang mga teachers, underpaid din silang sobra. Alam nyo ba, Canuel, batay sa datos, 93.3% ng mga DepEd teaching personnel ang lumalabas ay sumisweldo below the living wage of out of 33,000.
5: Grabe.
4: Kaya nga, kung ganito kabigat ang trabaho ng teachers as professional, Tapos namumroblema ng tinatawag natin paano bubuhayin ang kanyang pamilya. Malaki yung problema. Kaya hindi pa binabanggit ni Teacher Ruby, anyway, makikita sa aking Teacher Melchior page, malinaw ang aking paninindigan na may pangangailangan ng dagdag na sahod para sa mga guro. 50,000 na per month na entry level pay para sa mga guro. Kinakailangan suporta at ipanawagan natin. Kasi sa ganitong paraan lamang natin. Sinasabi ko nga, in order to transform education, we must invest in teachers.
5: Pero ano, yung isang politiko, niregaluhan yung asawa niya ng diamond na worth 50 million, ano? Tapos ang hinihingi lang ng teacher, 50,000 a month? Parang, mga kababayan, pumapayag ba tayo sa ganito? Di ba? Parang nakakalungkot at nakakasama ng loob yung maririnig nating sitwasyon na ganyan. Kaya sabi nga nila, ano eh, hindi tayo mahirap, yung bansa natin, tayo ay pinagnanakawan, no? Pero gusto kong balikan, medyo personal to, no, Teacher Rubes, dun sa bio note mo, may time na nung napakababa ng sweldo mo, sabi nung estudyante mo, yung sweldo mo sa isang buwan, eh sapatos lang niya. Totoo ba yun?
6: No, binasa niyo po pala.
5: Binasa ko yun. Oo.
6: Oo, contractual na guru ako, no, unang pasok ko niyan sa isang pribadong
5: Teka, para. Sorry, Teacher Rubes, baka pwedeng... hindi ko alam sa technical ano natin, pero parang mahina reception nung no mic. Okay. Sharing na lang kayo ni Teacher Ruel. Ayan, para ayan. Mas malakas.
8: Mas okay ba?
5: Mas malakas.
8: So unang, sorry, ano ko yun, unang taon ko yun ng pagtuturo, batang-bata ako, pagpasok ko ng isang pribadong paaralan, ang sahod talaga namin noon, talagang ano, below minimum, no? Yan yung kalagayan until now sa mga maliliit na mga private schools natin dito sa Pilipinas. Di kayo maniniwala, may sumasahod pa ng 5,000 sa kasalukuyan, no? Parang almost volunteer na lang, no?
5: Kulang pa sa gasolina ni Camelchor yun.
8: Oo, no? At yun talaga yung karanasan ko. Kaya sinabi ko, hindi pwedeng hindi tayo lalaban pag ganito, no? Kasi sobrang alienated yung mga teachers. Pampubliko man yan o privado. Kasi halimbawa sa public school ngayon, siyam sa bawat 10. Tama yung binanggit ni Teacher Melchor, no? Na siyam sa bawat 10 guru talaga yon. Hindi nakakatungtong sa living wage yung sahod. At 75% sa pag-aaral din ng act, no, na nangungutang talaga, baon sa utang. Bakit ka mo? Kasi dati, Canowell, pantay yung sahod ng mga nurse. Hindi na natin ikumpara pa yung mga kaparehas nating bansa sa Asia, yung Indonesia, Vietnam, Thailand, parehas ng ekonomiya natin, pero yung sahod malayo. Pero dito, in the same position sa government na professional, no, sinasabi naman yan sa Magna Carta for Public School Teacher, dyan dapat yung criteria sa pagtataas ng sahod. Yung nurse 1 at saka yung military and uniform personnel, pagpasok nila, ang entry level nila, salary grade 15, halos 42,000 yan, plus yung iba pang mga benefits. Tapos yung military and uniform personnel natin, favorite eh, no, ay nagtaas ng sahod, tumaas din yung kanilang subsistence allowance, lalampas talaga, halos aabot sa 50,000. Pero yung teacher 1 ngayon, 31,000, ang dami pang kaltas, halos 20 mil na lang yung maiuuwi sa isang buwan. Kaya talagang loan dito, loan doon ang abot.
5: At kung nasa Metro Manila, yung pinakamura na siguro ay 8 to 15,000 ng apartment, no? Kung Metro Manila yan. Kakaltasin pa rin sa sweldo ng ano yun, pag umuupa yung teacher.
8: Halos kalahati. Pero ito nga, nitong nakaraang Brigada Eskwela, pinag-abono pa, no? Marami sa mga teachers natin nagkukumpuni ng kanilang sariling classroom, kahit yung blackboard, kahit yung upuan, kahit yung mismong kailangan, pinangungutang. Halimbawa, yung laptop. Kasi, kumbaga ngayon, kung yung mga pulis at sundalo, meron silang baril. Yung mga nurse, meron silang mga kailangan sa paggamot. Ang teacher, yan talaga, kahit nabala ng stapler, sa kanya pa rin yan, sa sariling bulsa niya yan.
5: Eh, pero mas mahal ang baril sa laptop o sa notebook, di ba? So, kung gusto mong armasan ang mamamayan mo para sa tamang edukasyon, armasan mo ng ano yan, ng laptop at saka ng, ano, ng gamit pang edukasyon.
4: Canowell, ang ratio ay 1 is to 30. Isang computer para sa 30 na teachers. Matatandaan yung binabanggit ni Teacher Ruby, magkasama kami dati na dating chair nila na si Vladimir Kituwa. Ang una naming inutang noong panahon namin, medyo matagal na panahon na, ay nangutang kami para sa aming laptop. So doon nagsimula yung pangungutang ng teachers. Grabe. Nagagamitin naman niya para sa
5: edukasyon. No? Sa totoo lang, sinasabi nila yung mga OFWs natin ay bayani. Ito totoo naman yun. Pero grabe rin yung kabayanihan ng ating mga guro. Teacher Ruel, may nasabihin ka sa sitwasyong ito.
7: Ayun nga, nakakabahala na malapit na po ang ano, June pa lang ngayon, pero sa September 5 ay first ano yan ng Teacher's Day, no? At laging binabanggit na ang guro ay bayani, pero hindi nagtatransform sa sahod ng mga teachers. Laging sinasabi ni pasensya na, sinasabi ni President BBM na the teachers are more important ever ang sinasabi niya, pero hindi namin nararamdaman ito kasi nga sa tagal na naming nananawagan para sa disyente at nakabubuhay na sahon, 50,000 talaga yung panawagan namin. Nakakabahala din kasi sa dami ng mga dahil sa hirap ng buhay, may mga teachers tayo na napipilitan na lang mga ibang bansa, pupunta yan ng Canada, no, magti-teacher yan sa imperialistang bansa na tinitiis na mapalayo sa kanilang pamilya dahil ito na yung pamamaraan nila na maitaguyod yung pangangailangan ng pamilya nila. Kaya anong ginagawa ng mga teachers natin? Idinadaan namin ito sa kalsada, nagrarally kami para himukin, ipakita yung lakas ng mga guro na napapanahon na kailangan teachers naman ang bigyan nyo ng pansin sa ganitong kalagayan ng mga guro ngayon.
5: Ito mga kababayan, pakinggan po natin to, no? Kaharap natin ang mga taong concerned sa ating edukasyon. Kaharap natin ang mga stakeholders ng edukasyon ng ating bansa at nagpapaliwanag ng kanilang kalagayan. So napakahalaga po niyan. Anyway, lulundag tayo sa iba pang issues, pero ito mabilisan lang. Gusto kong matansya, no, yung inyong perception sa ating mga ilang sa ating mga mahalagang leaders na responsable sa ating budget, sa ating mga programa. So kinopya ko po, sorry, Tito Boy Abunda. Kinopya ko lang to sa iyo yung QR code. Magbabanggit ako ng mga personahe at mabilisan, give one or two words doon sa personality. So mabilisan lang to, ha. Simulan ko sa iyo, Melchor. Si Senator Sherwin.
4: Okay naman so far.
8: Winry.
7: New breed.
5: Okay. Parang fair. Yung assessment, ha? Senator Bam.
4: Kampiyon ng edukasyon.
7: Sir, kay gusto ko namin ano, imbitahin niya ang Alliance of Concerned Teachers sa lahat ng mga hearing ng edukasyon.
5: Senator Bam.
8: Ay, yes, sisigundahan ko, mag-reply ka naman. Senator Bam.
5: Hoy, loko ya. Hoy, Aris. Aris Guyena, kaibigan ko po yung chief of staff. Ayan, kaibigan natin 'yan. Pakinggan mo to, ha.
4: Saka hindi naman pwede siyang maging kampiyon ng edukasyon tapos hindi sinasama ang aksal sa lahat ng hearing.
5: Dapat stakeholders, ano? Kaibigan natin 'yan, Senator Bam, pakinggan mo, ha? Aris Guyena, ha? Ito mga kaibigan natin. Anyway, Chief Escudero.
4: Okay lang. Sige lang. Okay.
5: Pinatawad mo na ba?
4: mahirap.
5: Sige. Okay lang. Cheese.
8: Shoutout ako sa mga principal.
7: Kay Cheese, magkano na kaya ang net worth niya ngayon?
5: Nako, bigat. Ito, katotohanan lang to. Joel Villanueva.
4: That, sabi ko dati, no, banal na aso.
5: Santong.
4: Oh, bye-bye.
5: Natatawa ako. Okay.
8: Pang ilan ba yung isang utos na bawal magnakaw? Sa 10 utos.
7: Ayun, gamitin yung salita ng Diyos para sa ikabubuti ng mamamayan.
5: Okay. Alan Cayetano.
4: Pass muna ako kay Alan.
5: Sige, Alan.
8: Kailan yung Facebook Live?
4: Oo nga pala, online seller, eh, no?
7: Ganun din, laging hawak ang Biblia pero hindi nagtatransform sa ugali niya.
5: Pia Cayetano.
7: Kamusta siya?
8: Kamusta?
4: Pero ngayon parang actress ngayon talaga. Yeah.
5: Kinamusta ba niya mga guro? Kinamusta ba niya mga estudyante? Di ba? Risa Ontiveros.
4: Risa na?
8: Ay, kung wala.
7: Tingnan natin. Hindi, wala pa akong suri sa kanya.
5: Okay.
8: Ako din, no comment pa.
5: Sige. Kiko Pangilinan.
4: Okay, agriculture definitely.
5: Kiko.
8: Sawi.
7: Okay naman doon sa programa niya sa agrikultura.
5: Okay, Marcoleta.
7: Nakakunot ang noo.
5: Mabait pa 'yan, ha.
8: Ayusin yung buhok.
5: Okay, sige.
4: Chinador.
5: Chinador. Pilyo. Ito pa. Bilyar siblings, yung magkapatid.
4: Definitely, mukha ng political dynasty at ng burokrata kapitalismo sa Pilipinas. Oh,
5: tama, masapul ah.
8: Banggit na. Land grabber.
7: Okay. Kay Camille na lang, mas malakas pa yung tulo ng luha niya kaysa doon sa prime water niya.
5: Si Bongo.
4: Kontraktor ng gobyerno. Okay.
5: Bongo.
7: Non-existing senator.
8: Okay. Nonchalant.
5: Nonchalant. Amy Marcos.
4: Sabi ni Ridon ay kumusta ba ang pababa?
7: Siguro ano ako, chismosa sa Senado.
8: Charmaine at saka Veronica. Okay lang siguro ang mangga.
5: Sige, Robin Padilla.
4: Obstructionist.
5: Okay.
7: Peking senador.
8: Artista.
5: Ang babait nitong guest ko, ang babait ah. Yung may isang guest ako, muntik pang magmura.
4: Yung dalawang beses oh, kasama natin, nagmura.
5: Oh, anyway, Bato de la Rosa.
4: Pugante.
7: Takas Boy. Oh.
8: The Runner.
5: Jinggo Estrada.
4: Plunderer. Dao. Pangatlong beses na. Mm.
7: May PhD na sa corruption.
8: Yeah. Generation, iba-ibang generation na kulong.
5: Ako, ang comment ko diyan, ano, hollow paymer. Robin Padilla.
4: Ayun, tapos. Ah, nabanggit na lang kanya.
5: Mahal na mahal ko si Robin Padilla, nababanggit ko.
4: Oo nga.
5: Nabanggit ko na.
4: High blood ka nga noong nakaraan.
5: Oo nga, high blood ako sa ABS-CBN. Oy, ABS-CBN na, kala niyo nakakalimutan ko. Mas tataas ang rating niyang ano, programa niyo pag tanggalin niyo yan, si Robin Padilla diyan sa programa niyo. Galing niyo ABS-CBN. Maayos kayo. Anyway, Roman Romulo.
4: Hindi ko masyado familiar. Shalani na lang.
5: Sige.
8: Ano? I think listener sa education.
7: Si Aral ay teacher pa din.
5: Sige, tapos Laila De Lima.
4: Of course, justice.
5: Laila De Lima.
8: Kakampi sa hostisya.
7: Yeah. Brave woman.
5: Okay. Ito, last na to ha. Bico Soto.
7: Pinapangarap ng masang Pilipino.
8: The future.
4: Idol.
5: Ay, grabe. Alam mo, ang pinakasikat sa lahat ng mga binabanggit ko dito, sa lahat ng programa ko, si Bico Soto talaga. Anyway, ito, medyo lipat naman tayo sa ibang issue. Gusto ko lang marinig, ano? Briefly, bago tayo tumungo sa bandang huling ng bahagi ng programa, pwede po bang marinig ko ang inyong opinion sa issue ng gulo sa Senado? Teacher Rowell.
7: Bilang guro, nababahala din kami, no? Pinapaunawa ko sa mga estudyante ko na itong gulo ng Senado ay malaki ang impact nito sa edukasyon, malaki ang impact nito sa mamamayang Pilipino dahil ang kanilang trabaho mismo ay maglingkod sa bayan pero sa ngayon nakikita natin ay ang pinaglilingkuran nila ay yung kanilang mga kakuntsaba sa gobyerno dahil pinoprotektahan nila yung kanilang political future. Kaya sana magkaisa ang Senado na ang kanyang pangunahing trabaho ang tungkulin ay ipagtanggol ang karapatan ng mamamayang Pilipino.
5: Oh, hindi yung kanilang pansariling interest, no?
8: Oo, no. Yan din yung panawagan ng mga teachers kasi marami sa mga batas na dapat dinidinig ngayon, yung usapin ng pag-address natin sa krisis na kinakaharap ng ating mamamayan. At the same time, yung krisis din sa edukasyon, nababalam eh dahil mukhang ang inuuna nga nila, no, ay protektahan yung kanilang kapangyarihan, i-secure yung kanilang pwesto sa 2028. Pero hindi po yan ang trabaho ninyo, no? Ang trabaho ninyo ay paglingkuran yung taong bayan. Tama na ang palabas, kailangan ng action ng taong bayan.
5: Tama.
4: Sa laki ng krisis ng kinakaharap ng ating education sector, walang puwang na dapat naantala yung trabaho sa gobyerno. So hindi pa pwedeng i-justify na dahil lamang di umano doon sa usapin ng ano yung rules at iba pa.
5: Tama.
4: Sa ilalim naman ng rule of law, malinaw sinasabi, di ba? Sa Abilino Cuenco case, definitely ay legal na tinitingnan yung pagkakahalal ni Sherwin Gatchalian. So ako ganun lang, tumindig tayo sa kung ano yung tama at so, umabantit magtrabaho.
5: Hindi ito usapin na ikay pro ganyan. Usapin ito kung ano yung tama.
4: Usapin ng tama kasi tatandaan kahit nung ako po ay taga Valenzuela, ako ay kritiko din ng mga Gatchalian. Pero sa linyahang ito, malinaw din naman na sinasabi ko, ang legitimong leader ngayon ng Senado ay walang iba kundi si Sherwin Cachalian.
5: Tama. Tsaka ano, para sa kabatiran ng ating mga takapakinig, mga kababayan, gusto ko rin marinig kasi yung opinion ng ating mga guro na hindi lang confined sa issue ng edukasyon ang kanilang saklaw. Halimbawa, briefly, no, yung issue ni Duterte sa ICC, anong tingin nyo dyan?
8: Oh, well, kami sa Alliance of Concerned Teachers, kaya nga kami Alliance of Concerned Teachers dahil talagang may pakialam tayo dun sa nangyayari dun sa ating bayan. Mm. Kasi araw-araw ang kaharap namin hundreds of students na kailangan ng edukasyon, kailangan ng makakain sa araw-araw na basic na karapatan nila. Alam namin yung sitwasyon ng bawat pamilyang Pilipino. At bukod doon, kinakaharap din namin yung values ng mga bata natin na hindi naman pwedeng hayaan na lang natin yung culture of violence na walang mapanagot, wala yung culture of impunity dapat no, na puwang sa Pilipinas, lalo na kung saan nagiging tama ang mali,
5: so,
8: nagiging mali ang tama at nagtatanggol sa tama.
5: So hindi mo pwedeng ituro sa kabataan, Teacher Rubes, na gayahin nyo si Duterte. Pwede kaya yun?
8: Naku, mahirap po yun kasi hindi kumikilala ng Diyos, nagmumura, no? Hindi rin tama yung nababastos ng babae, pumapatay.
5: Mahal ko si Tatay Digong, ayoko mawala si Tatay Digong.
8: Actually, alarming na po talaga ito, no? Alarming to sa bahagi ng mga teachers natin. Kung meron mga holders of truth, lumalaban para sa katotohanan. Mga teacher yan, para saan pa yung tinuturo namin kung ganitong klaseng mga tao yung kine-create natin ng this kind of culture? Kailangan nung counter-narrative eh, dun sa naratibo na pinapalaganap nung mga DDS.
5: Parang
8: sa
5: pinapalabas sila, tama sila eh, no? Parang tama yung ginagawa nila, di ba?
8: At nakakatakot yan.
5: Oh, Teacher Ruel, ano tingin mo doon?
7: Ayun nga, sabi nila, no, nung panahon daw ni Digong ay napaka-safe daw ng Pilipinas na sobrang kabaliktaran nito dahil nung panahon niya ay libo-libo ang pinatay na alam mo, alleged lang, no, dahil doon sa programa ni Digong na binibigyan ng insentibo yung mga pulis na
5: pumapatay
7: na mayroon silang achievement sa isang gabi ay mayroon silang incentive.
5: Kaya, may quota
7: talaga, at ramdam ko yan sa community ko dahil ang dami ding nakulong. Kaya deserve niya na nandun siya sa The Hague. Nakakabahala yung mga DDS na lumuluhod doon sa Senado na kung ano-ano may nakahiga na sa kabaong. Hey, wake up your mind. Hindi si Digong ang magligtas sa atin, kundi tayo, mag-isip tayo ng tama para sa bansa natin.
5: Sige, bago yung huling statement ng dalawa nating guro, yung panawagan mo, Kamel Chor, sa ating bayan, given the situation sa edukasyon at sa krisis sa ating politika.
4: Napakalala ng krisis na, sa edukasyon at pampolitikang krisis na kinakaharap nating bansa. Mm-hmm. Alam nila Teacher Rubito at nila Teacher Ruel, nang malaking problema sa hanay ng kaguruan. Mm-hmm. Una is dahil nga public school teacher kami, so nasa gobyerno, so medyo kinakabahan na makialam at tumitinding na maging non-partisan. Tapos yung pagiging non-partisan nila, dumudulo ito doon sa pagiging apolitical, yung pananahimik. At ang masaklap, yung iba, nagpapaka-neutral. Anong punto ko? We have to reject the illusion of neutrality. Walang neutralidad. Sabi ni Paulo Freire, education is never neutral. So kinakailangan tumindig tayo. Kasi yung pagtindig, yung pagiging neutral is actually, tawag dito, ay pagtindig para sa status ko, pagtindig para sa maling sistema. So walang totoong neutrality. So kinakailang basagin yung ilusyon ng neutrality at tumindig ang magro. Actually, malinaw ang panawagan namin sa CTDHR. We have to recognize that advocating for human rights, basic social services, anti-corruption is not pagiging partisan but a violation of professional duty. Ano ang violation ng professional duty? Ang highest expression nito ay manindigan para sa katotohanan at katarungan. Kaya mayroong malaking bagay na meron ng teacher. Gamitin niya ang kanyang classroom para sa katotohanan, tumindig para sa katarungan. Yun lang din yung aking panawagan sa milyong-milyong mga pampublikong guro. Manawagan, tumindig, hindi madali pa kung mag-isa ka, sumapi sa mga organisasyon na tulad ng Alliance of Concerned Teachers. Kung nasa NCR ka, sumapi sa ACT Teachers Union. At ano pang iba pang organisasyon? Kasi kapag kolektibong kikilos si guro, yung tanong sa akin kanina, posible ba itong panawagan na 50K? Dalawang bagay. Una, depende sa political will ng gobyerno. Pero ang pinakamalaking bahagi nito ay depende sa public pressure na pwedeng gawin ng nagkakaisang guro para itulak ang gobyerno na ibigay ang nararapat na sahod para sa kanya.
5: Sangayon ako dyan, Kamel Chor. Huling panawagan, Teacher Rubes at Teacher Rowan.
8: Talagang nananawagan yung Alliance of Concerned Teachers para sa disente at nakabubuhay na sahod. 50,000 na entry level para sa teacher 1, pampubliko man o pribado yan. Naniniwala kami na wala naman talagang sahod at benepisyo na kusang nalaglag sa langit. Pinaglaban talaga ito ng ating mga guro. Kaya pinaka-importante yung magsama-sama dahil naniniwala kami, hindi na pwedeng sabihin ngayon na walang pera. Dahil may pera sa korupsyon, pero wala no sa edukasyon at sa salary increase ng ating mga teachers. Pinaka-importante ngayon yung tumindig no para sa ating mga guro kasi more than ever, araw-araw, sinasabi sa mga karatula sa school, honesty is the best policy. Nanunumpa tayo ng mga lingkod bayan na isisiwalat ang anumang tiwali na nangyayari sa ating bayan. Kaya nananawagan din tayo na lahat ng sangkot ay dapat managot.
5: Tama, tama. Salamat, Teacher Rubes. Teacher Ruel.
7: Siyempre, ang panawagan pa din namin ay bigyang pansin ang sektor ng edukasyon. Dekadekada nang inabandona ng gobyerno ang sektor ng edukasyon, pinagmamalaki na pinakamataas na yung 4% na ibinigay, where in fact sa international standards ay dapat 6% ito. Kaya sinasabi namin inabandona dahil dekadekada na at hindi pa din natutugunan. Pag ito, no, ibinigay yung 6% GDP na budget ng edukasyon at matanggal na ang korupsyon mula sa taas hanggang sa ipababa, sa pababa, maniniwala ako at naniniwala na wala nang guro na naiiwan, wala nang guro na umaalis ng bansa. Tinitiis na iniiwan ang kanilang pamilya.
5: Maraming maraming salamat. Sa pagkakataong pong ito, wala na po tayong oras. Nagpapasalamat po ang TikTok ng bayan. Ito po ang inyong lingkod, Noel Medina, sa ating mga panauhin, Kamelchor Kayabyab, Teacher Rubes Bernardo, Teacher Roel Mape. Maraming maraming salamat sa inyo at magiging suki ko ito sa mga susunod. Mabuhay po ang Sambayanan Pilipino. Ito po ang inyong lingkod, Noel Medina, sa TikTok ng Bayan, Radyo Pilipinas 1. Happy second anniversary. Mabuhay po.
9: Boses nyo, boses ko, ipaglalaban ang totoo. TikTok ng Bayan, dito sa Radyo Pilipinas, 738.

0: Philippine Standard Time, 5:02.
1: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
0: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Mas mahalaga kaysa kung sino ang magpe-preside sa paglilitis. Mayulat si Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Binigyan diin ni Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervil Luistro na ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte ay hindi nakasentro kung sino ang magpe-preside sa paglilitis kundi ang pananagutan. Ito ang tugon ni Luistro sa tanong na kung si Senator Francis Cheese Escudero ang tatayong presiding officer ng impeachment court. Ayon kay Luistro, ang issue ay hindi umiikot sa personalidad bagkos sa pagpapanagot sa mataas na opisyal. Dagdag pa ng Lead Prosecutor, ang proseso ay tugon sa saligang batas. Nagpahayag din ng kumpiyansa si Luistro sa mekanismo ng constitutional accountability. Sino man ang maupong presiding officer, maging si Acting Senate President Wing Gatchalian, si Escudero at si dating Senate President Alan Peter Cayetano. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Philippine National Police at National Anti-Poverty Commission o NAPCE inilunsad ang Project Invincible, 173 dating rebelde sa Cagayan pinagkalooban ng tulong. Si Ray Ferrer sa balita.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Inilunsad ng Philippine National Police katuwang ang National Anti-Poverty Commission at iba pang ahensya ng pamahalaan ang Project Invincible. Ang proyekto ay bahagi ng reintegration program para sa mga dating rebelde sa Pamplona, Cagayan. Kabuuan 173 dating rebelde na ngayon ay kinikilalang peace advocates ang tumanggap ng 10,000 pisong tulong pinansyal mula sa Department of Social Welfare and Development, gayon din ng mga binhi mula sa Department of Agriculture para sa kanilang kabuhayan. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr., layunin ng Project Invincible na palakasin ang pagbabalik sa lipunan ng mga dating rebelde sa pamagitan ng magkakaugnay na serbisyo at suporta mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Binigyan din ni Nartatis na mahalaga mabigyan ng bagong pagkakataon ang mga dating rebelde upang maging katuwang sa pag-unlad at pagpapanatili ng kapayapaan sa kanilang mga komunidad. Anya, mas napagtitibay ang kapayapaan kapag nagkakaisa ang pamahalaan at mamamayan sa pagtulong sa mga nais magbagong buhay at makapagsimula muli. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Mga balita naman sa lalawigan, higit 1,000,000 pisong presidential assistance natanggap ng halos 500 fisher folk mula sa 3 lungsod ng Cebu. Mula Radyo Pilipinas Cebu, si Sheila Gravines sa report.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Tanggap ng halos 500 fisher folk mula sa 3 lungsod ng Cebu ang cash assistance sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers and Fisher Folk Program sa pamamagitan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ng Department of Agriculture ng Central Visayas. Mahigit sa 1,000,000 piso na tulong pinansyal ang naipamahagi ng BFAR 7 sa mga binipisyaryo na bawat isa ay nakatanggap ng 2,325 pesos. Ayon kay Jose Aro Jr., Information Officer ng BFAR 7, kabilang sa mga nakatanggap ang 355 na fisher folk mula sa Lapu-Lapu City, 78 mula sa Mandawi City at 34 mula sa Cebu City. Ang payout ay isinagawa sa Cordova Sports and Cultural Center sa bayan ng Cordova. Ang hakbang na ito ay ginagawa ng pamahalaan upang mabigyan ng agarang suporta at tulong ang rehistradong mga mangingisda na higit na nangangailangan lalo na para sa kanilang kabuhayan. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravines, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
0: At pangwakas na balita, mga school canteen sa Baguio City, isa sa ilalim sa masusing pagsusuri. Mula Radyo Pilipinas, Baguio, si Jong Munar sa report.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Patuloy na susuriin na Baguio City Health Services Office sa mga school canteen sa iba't ibang mga pampublikong paaralan sa Baguio City makaraan ang muling pagbubukas ng klase. Ito ayon kay City Health Services Office Environmental Health and Sanitation Division Head Engineer Albert Payan ay sa layuning masigurong tumutugon ng mga ito sa panuntunan ng lokal na ordinansa sa aspeto ng sanitasyon at safety.

0: mga inilalakong mga pagkain sa mga bata. Sinabi ni Engineer Payan na nasimulan na nila ang inspeksyon at pagsusuri sa may 30 mga paaralan sa nakalipas na linggo, kabilang ang mga kantina, kakiwat ang pagsuri sa mga health certificates ng mga food servers at handlers. Aminado itong may mga natuklas sa mga tauhan ng ilang mga kantina ang walang health certificates dahil may ilang mga school canteens ang sasailalim pa lamang sa public bidding para sa pagpili ng canteen operator. Binigyan din ng Sanitation Division na bago magsimula ang sinumang negosyante ng kantina o anumang food establishment ay kinakailangan mapasailalim sa medical check-up, makakuha ng health certificate at business permits, lalo na sa mga school canteens para masiguro ang kapakanan at kalusugan ng mga mag-aaral. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
1: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Collab. World Service Sports Radio.
3: Ang taginting ng FM
2: at lakas ng AM
3: sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa
3: para sa mas malawak na
2: serbisyo publiko.
3: Radio Mag 1278.
2: Sports Radio 918.
3: Radio Pilipinas Radio Publiko 738.
2: At Radio Pilipinas World Service.
3: Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
3: Capital 104.3
2: AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
5: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
7: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na, ang Dagdling Kaalaman.
8: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
9: Inilunsad ng Department of Agriculture sa pamamagitan ng Bureau of Agricultural and Fisheries Engineering ang Farm to Market Road o FMR Watch Transparency Portal. Ito ay isang mahalagang hakbang upang mapalakas ang transparency at pananagutan sa pagpapatupad ng farm-to-market road projects sa buong bansa. Sa pamamagitan ng FMR Watch, maaaring subaybayan ng publiko ang mga detalye ng proyekto tulad ng lokasyon, budget, kasalukuyang kalagayan, at impormasyon tungkol sa mga kontratista. Layunin din itong bigyang boses ang mamamayan, magpasa ng reklamo, puna o feedback sa implementasyon ng mga proyekto. Sa pamamagitan ng FMR Watch, masisiguro ang mas bukas, tapat at epesyenteng paggasta ng pondo ng pamahalaan para sa infrastruktura sa sektor ng agrikultura.
7: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.

sabi ni Eddie Suarez, giliw maawa ka. Si Nicomedes Corong sa awiting saningning ng mga mata.

0: pagkakaroon sa lingning ng mga mata.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
3: Interesting na usapan.
4: Hindi heavy.
5: Tugtugang chill.
3: Suave.
6: Learning from home, na hindi boring.
7: Radyo Legacy.
8: 1278 AM.
9: This is a public service announcement.
10: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
9: This is a public service announcement.
11: A public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service,
7: and Radyo Legacy,
8: 1278 AM.
12: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
13: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
12: Libre to ha?
13: Walang bayad?
12: Oo, walang bayad.
13: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.

ng Nayon. Susunod naman na awit ay, ang dalawang tinig ni Eddie Suarez at ni Sally Prim, Ang Kasalan Natin.

0: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili,
7: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin,
7: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
9: from PBS,
11: Presidential Broadcast Service
9: at Radyo Pilipinas,
1: Radyo Magazine,
2: 1278 AM.
12: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
13: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
14: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
15: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
16: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
0: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
17: Okay na to. Sinikurong sa awiting, Kung Ako'y Mag-aasawa.

0: Sayang, ang sabi ni Sally Prim.
1: Sayang.
0: Susunod naman na awit ay si Kulas Enriquez, Pandangguhan.

0: pandanguhan ni Nicolas Corong. Sunod naman na awit ay si Eddie Suarez. Dahil sa iyong ganda.
1: Inihahandi ko kina Tess Osorio, kay Corey Orpiano, Ate Ray Lucero, kay Emma Regis, Au Aligada, Cora Maliare, Tina, at Sene Salustiano. Kay Cheche at kay Jojo Ibarle, ganon din kay Jenny Akop ng PIA Security.

0: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
5: Radyo on the go.
4: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
6: Yay!
7: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
4: Libre to ha?
7: Walang bayad?
4: Oo, walang bayad.
7: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
1: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon.
8: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
4: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
0: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.

0: ay ay kalisod. Sinikurong sa awiting sa Diyos ay aasa.
1: Ay, babatiin ko muna yung Tertoy ni babalik, batiin ko muna yung testa sa probinsya namin. Yung nandun yung mga pamangking ko. Yung pamangking kong teacher doon sa Pambuan, si Lodia, taga Celia, si Sila, taga mga pinsang ko dyan. Magkikipista ko sa inyo.
2: Pista ng San Juan, ano?
1: Pista ng sabay, o.
2: Junyo 24.
3: Nabati ko rin yung si Elisa Yomang.
1: Pambuan summer yun.
3: Sa summer din yun eh. Mga ano natin, taga panood, taga pakinig. Mm-hmm. Elisa Yomang. Tsaka si Antonio de los Reyes.
4: Ano lagi, ni baby yun?
3: Bali, kapatid ni baby yung babae.
4: Baby Navarro.
3: Baby Navarro.
1: Batayin ko rin mga kapatid ko. Si Ate Oreng, taga yung Ate Coring ko. Taga yung mga pamangking ko sila.
2: Beginning ba?
1: Yung mga pamangking ko si
4: Myra.
1: Romel Corong Buwan. Tsaka si Roger. Si Roger yung nasa Amerika, apelido niya Moon. Dito, Buwan. Roger Moon.
2: Sige na.

0: home, they need morning.
1: Radio Magazine. 1278 AM.
2: Bes, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
3: Hala, totoo? San ka sumali?
2: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
3: Naku po! Juan! Scam yan!
2: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
3: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
2: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
3: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
2: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
3: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
2: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
4: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
3: Kaya huwag magpabudol, bes!
5: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
6: Radyo on the go.
5: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
7: Yay!
8: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
7: PBS Receiver.
8: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
5: Libre to ha?
7: Walang bayad?
5: Oo, walang bayad.
7: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
1: Radyo Magazine 1278.
9: Bubungad sa umaga.
10: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
11: Agahan hanggang hapunan.
1: 66 Informasyon.
12: GIS, your General Information Station.
13: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Binabati ko muna si ano, si Ate Baby, ang love of my life ni ano, ni Kuya Tony. Ate Baby.
1: Bika.
0: Binabati ko rin syempre yung aking ano, love of my life, si Boyet Prim. Tsaka ang aming kapitana, Alma Vega Ventura, at ang si Kagawa June, tsaka ang mga kasama niyang konseho. Ang aking tanyong group, na laging nandyan, nanonood, tsaka ang Forever Young, diba?
2: Cantores. Ano
0: Cantores de la Mata.
3: Ano pangalan yung sinasabi mo sa Samar?
0: Saan? Yung Samar. Yun nga, si ano, Elisa Yumang. Tsaka yung asawa niya, Antonio
1: De Los Reyes.
0: Oo. Taga Samar yun. Laging nanonood. Okay. Gay.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Umakyat na sa 61 ang bilang ng nasawi sa 7.7 magnitude na lindol sa ilang bahagi ng Mindanao. Ayon sa Office of Civil Defense, binavalidate pa sa ngayon ang pagkakakilanlan ng mga na-recover na labi.
4: Samantala, bumaba naman sa 33 ang nawawala habang nasa 1,221 ang naitalang sugatan. Nakatutok ang mga rescue team sa Sarangani Island, Balut Island at Jose Abad Santos sa Davao Occidental at maging Saglan sa Sarangani Province.
3: Nag-ikot si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa ilang lugar na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao para tiyaking natutugunan ang pangangailangan ng mga apektadong pamilya at komunidad. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
5: Nagtungo si Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian sa Malita, Davao Occidental ngayong Sabado para personal na bisitahin ang mga residenteng naapektuhan ng 7.8 magnitude na lindol. Mula naman sa Davao Occidental ay nakatakdang tutungo rin si Secretary Gatchalian sa Gilan Sarangani para magsagawa ng on-site inspection sa mga apektadong komunidad. Kaugnay nito ay agad ding sinimula ng DSWD Field Office 12 ang initial distribution ng 162 family food packs sa mga residenteng nananatili sa mga evacuation sites sa Maasim Sarangani. Sa kabuuan ay nakatakdang ipamahagi ang 1,705 family food packs sa Maasim na magsisilbing pantawid gutom ng mga apektadong pamilya sa mga susunod na araw. Bukod sa mga pagkain ito ay umarangkada rin ang mobile kitchen ng DSWD Field Office Caraga sa Gilan Sarangani para maghanda ng 1,000 pack lunch para sa mga pamilyang pansamantalang nananatili sa Tent City. Matapos ang pananghalian ay naghanda rin ang mga kawani ng kagawaran ng masustansyang chapsuy para naman sa hapunan ng humigit kumulang 1,000 internally displaced persons sa lugar. Samantala, nagtungo rin ang kagawaran sa mga liblib na bahagi ng Barangay Taluya sa Gilan para maghatid ng mga galon ng malinis na tubig at mga karagdagang pagkain para sa mga residenteng walang mapagkukunan ng inumin. Kasabay ng mga tulong na ito ay pinakilos din ng kagawaran ang kanilang mobile clinic kasama ang iba't ibang responders para maghatid ng pangunahing serbisyong pangkalusugan sa mga evacuees. Dahil dito ay naglaan naman ang United Nations World Food Program o UNWFP ng mga truck sa Visayas Disaster Resource Center para sa transportasyon ng 5,100 family food packs patungong Gensan. Nakalaan naman ang mahigit 1,200 family food packs lula ng mga truck para agad na maihatid sa residente ng Barangay Conel. Ang lahat ng malawakang aksyong ito at paghahatid ng ayuda sa mga lugar ay isinasagawa alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para matugunan ang mga pangangailangan ng mga lubhang naapektuhan ng kalamidad sa Mindanao. Elijah Canlas para sa Bayan.
4: Tuloy-tuloy ang operasyon ng Energy Department para maibalik ang supply ng kuryente sa mga lugar na apektado ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Nagbabalik si Elijah Canlas.
5: Patuloy na tinitiyak ng pamahalaan ang sapat na power supply at maayos na serbisyong pangkalusugan sa Mindanao at Visayas. Nakatutok ngayon ang Department of Energy o DOE sa pagpapalakas at pagpapanatili ng supply ng kuryente sa Pilipinas. Mahigit 30,000 residente pa ang walang kuryente sa General Santos at Davao del Sur matapos ang malakas na lindol. Dahil dito, ipinadala ng Task Force Kapatid ang kanilang mga equipment para mapabilis ang pagpapabalik ng kuryente sa mga apektadong lugar. Samantala, nagbabala ang kagawaran na maaaring bumaba ang efficiency

0: power plant dahil sa patuloy na pagtaas ng temperatura ng kapaligiran.
1: Ang ating po pinoproject na pagtaas ng demand ng ating kuryente ay hindi po dahil doon sa pagre-restore natin, kung hindi ang patuloy pong pagtaas ng temperatura ng ating kapaligiran.
0: Naghahanda na rin ang kagawaran ng mga hakbang para maiwasan ang rotational brownout sa rehiyon ng Visayas. Kaugnay nito, binabantayan naman ng Department of Health o DOH ang inspeksyon sa mga ospital at ang kalusugan ng mga lumikas na residente sa Mindanao. Nakapagtala ang kagawaran ng 14 na functional na rural health units at 9 naman ang non-functional sa mga lugar na tinamaan ng lindol. Ayon sa kagawaran, namahagi na rin sila ng mga chlorine tablets para matiyak na malinis ang tubig at maiwasan ang sakit sa mga evacuation centers. Hinimok naman ni Health Undersecretary Albert Domingo ang mga magulang at guro na obserbahan ng mga senyales ng post-traumatic stress disorder sa kanilang mga kasama sa bahay.
2: Marami po dito, hindi lang po sa mga bata, pati sa ating mga nakatatanda at nababasa rin po namin sa social media at yung mga nakakausap namin. Ayaw munang bumalik sa bahay or hindi muna kumakain or naliligo or yung mga activities of daily living ginagawa sa bahay dahil maya't maya yung mga aftershocks.
0: Patuloy na magtutulungan ang mga ahensya ng pamahalaan para sa rehabilitasyon at mabilis na pagbangon ng mga apektadong komunidad. Elijah Canlas, para sa Bayan.
3: Bayan, sa panahon po ng kalamidad, karaniwang problema ng mga apektadong residente ang pagkawala ng serbisyo sa mga bangko. Kaya naman, ang Land Bank of the Philippines naglagay ng mobile branch at mobile ATM sa bayan ng Alabel, Jankuyan sa Sarangani. Layo nitong mapanali ang pagkuha ng pera ng mga residenteng naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa lalawigan. Habang bumabangon ang iba nating kababayan sa epekto ng lindol, patuloy ang suporta ng Land Bank sa mga komunidad na naapektuhan ng malakas na pagyanig.
4: Samantala, walang humpay ang pagtulong ng mga sundalo sa mga kababayan nating naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Yan ang ulat ni Floyd Brenz.
5: Tuloy ang humanitarian assistance and disaster response operations ng 102nd Infantry Brigade sa mga lalawigan ng Sarangani at Davao Occidental kasunod ng mga kamakailang kalamidad sa rehiyon. Sa pakikipagtulungan sa mga ahensya ng pamahalaan at mga lokal na pamahalaan, naghatid ang mga tropang kasama ang Philippine Air Force at Philippine Coast Guard ng mga relief goods, tubig at medical na tulong sa mga apektadong komunidad. Patuloy rin ang search, rescue and retrieval operations sa mga lugar na may panganib ng landslide para hanapin ang mga posibleng nawawala. Samantala, suportado ng Naval Forces Eastern Mindanao Reserve Units ang patuloy na humanitarian assistance and disaster response operations sa Sarangani Province matapos ang magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Naghatid ang mga unit ng mga relief packs, diesel fuel sa mga apektadong komunidad sa Glan. Patuloy rin ang koordinasyon sa mga ahensya ng pamahalaan at LGU para mapadali ang paghatid ng tulong at pag-recover ng mga apektadong lugar. Floyd Brenz, para sa Bayan.
3: Sa pagkakataong ito ay kumustahin po natin ang kalagayan ng ating mga kababayan dyan po yan sa Glan, Sarangani Province. Makakausap natin sa linya ng telepono si Mayor Victor James Yap Sr. Magandang gabi po, Mayor. Si Ryan Puerto, kasama natin si Sheila, natividad ng PTV.
6: Magandang gabi, Ryan at Sheila po.
3: Opo. Mayor, una sa lahat, ilang araw na po makalipas po yung pagtama nga po ng malakas na lindol. Kumusta po so far ang lugar mo dyan sa Sarangani Province?
6: Medyo nag-aano pa rin kami, no? Na ngayon, ang ginagawa namin is nagre-remove kami ng mga landslide leading to our barangays and giving of relief goods to the barangays. Yun po ang ginagawa namin ngayon.
3: Mm-hmm. Mayor, was it true really na nagkaroon na na-isolate yung ilang lugar dyan sa bahagi ng Glan matapos yung malakas na pagyanig? At kailan naka-pass through yung mga sasakyan, particular na yung may dala ng mga relief goods dyan sa mga para magbigay ayuda sa mga naapektuhan dyan sa lugar ninyo, Mayor?
6: Yeah, yung anting natin, yung national highway natin na leading to General Santos, nakatana po last Wednesday po. Ang problema na lang natin ngayon sa other barangays ko na na-isolate dahil because of the landslide. Pero just today, just this afternoon po, yung mayroon akong bagong nabuksan na tatlong barangays na na-isolate. naparemove na po natin yung landslide through the help of DPWH po, through Secretary Dizon.
4: Mayor, may datos po ba tayo ng casualties at may bilang po ba ng nawawala? May naitala na po ba tayo ngayon?
6: Yes, casualties natin nasa 24. Ang hinahanap pa po natin ay 8.
3: Mayor, kanina pinag-uusapan natin yung mga isolated na lugar. And also, you mentioned na just this morning, may tatlong barangay tayo, if not mistaken, doon sa sinabi mo, nakakabukas lang. Pa-describe lang sa amin, Mayor, gaano po ba kalaki yung pinsala ng lindol dyan sa bahagi ng Glan?
6: Napakalaki po. Talagang napakalaki po. Barangay Poblacion alone, we have 400 household totally damaged, 900 household partially damaged. That is in one barangay in Poblacion alone.
4: Mayor, bukod sa mga bahay at gusali, meron pa po bang mga infrastruktura ang apektado? Kumusta po yung linya ng komunikasyon, particular po sa supply ng kuryente at ng tubig?
6: Ngayon, kababalik lang po ng kuryente, just mga few minutes ago, kababalik lang ng kuryente sa barangay Poblacion po, na may ilaw na po yung Poblacion.
3: Mayor, as we speak, ano po ba yung immediate na pangailangan ng mga residente natin dyan sa Glan na naapektuhan ng lindol? Mayor?
6: Sa ngayon, marami na pong nagbigay ng food packs, marami na rin pong nagbigay ng tubig. Nandito yung Cebu Water, so halos lahat ng pangangailangan namin po ay natugunan na ng DSWD din, na nandito rin. Yung mga isolated barangays namin na nahirapan kaming magdala ng relief goods, tumulong naman po yung OCD na mag-facilitate kami sa Air Force at saka sa Coast Guard na madalhan ng relief goods yung mga true chopper yung mga areas namin na hindi marating by land.
3: Mm-mm. Mayor, I understand bukod doon sa pangailangan natin sa pagkain, inuming tubig, malaking bagay din po siguro, Mayor, kung meron nang isinasagawa ngayon yung Health Department at ang DSWD. Pagdating doon sa debriefing, particular na po sa mga bata na nagkaroon ng trauma matapos po yung pagyanig, Mayor, meron na po ba sa ngayon so far, Mayor?
6: Sa ngayon wala pa po, no? Kasi yung hospital namin kanina pinalilipat ko kasi pininspect ng DPWH Engineering, very unsafe na po. So pinalipat ko sa ground ng isang eskwelahan namin dito. So pinatransfer ko, nag-upisa kami kanina, so hopefully by tomorrow, completely matransfer na po yung hospital namin. Inuuna po muna namin yung mga kailangang mga needs ng mga tao. Yun muna ang inuna namin. Siguro pag nag-stabilize na po ito, debriefing will follow. Meron nga isang tao ditong nagpakamatay, siguro hindi niya makakaya yung tension.
3: Mayor, so far ba hanggang sa ngayon ay nakakaranas pa rin tayo ng mga aftershocks dyan sa lugar ninyo? I understand yung Feebox, meron pa rin mga naitatala. Pero gaano po kalakas yung mga naitatalang aftershocks dyan sa Glan, Mayor?
6: Kaninang tanghali po, meron kaming aftershock na 5.7 po.
4: Mayor, kumusta po yung pakikipag-ugnayan natin sa national government para rin po sa kapakanan po ng ating mga kababayan dyan sa Glan sa Sarangani Province?
6: Okay naman po. DSWD, okay po. OCD, tumutulong. DPWH, lalo na po DPWH, grabe pong tulong ni Secretary in the removal of our landslides. Kahit sa hospital beds nga, mga portalets, tumutulong din si Secretary na mabigyan ng mga hospital beds. And yung mga portalets natin na gagamitin sa lilipatan natin ng temporary hospital na anuan natin ng mga patient natin.
3: Mm-hmm. Mayor, siguro panghuli na lamang mensahe sa mga kababayan natin dyan sa Glan Sarangani na naapektuhan ng pagyanig. Mayor, go ahead po.
6: Yes, sa mga kababayan namin na kailangan medyo maghintay lang tayo muna, yung hindi pa nakatanggap ng mga relief goods, we are on our way in giving all relief goods and answering all the problems na mga kailangan nila. Tinutugunan na po namin, no? Ang sa national government naman po, gusto ko lang humingi ng tulong na hindi naman po sana palaging relief goods lang, because gusto ko pong makapamuhay na po ulit sila ng normal. sana ang gusto ko po either construction materials or financial assistance for them na maibigay natin para makaumpisa na sila makapagpatayo ng bahay nila at maalis na po sila dito sa ating evacuation center.
3: Alright, daghang salamat Mayor Victor James Yap Sr. ng Glan Sarangani ug amping mo diha.
4: Samantala, tiniyak ng Civil Aviation Authority of the Philippines na ginagawa ng pamahalaan ng lahat para maibalik ang operasyon ng General Santos Airport kasunod po yan ng malakas na pagyanig sa Mindanao. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
0: Inaasahang magbubukas na sa Lunes ang General Santos Airport matapos ang isinagawang pagsasaayos sa mga pinsala nito bunsod ng naganap na lindol. Dahil sa maagap na aksyon ng pamahalaan, sa tulong ng Department of Transportation at Department of Public Works and Highways, agad na nakumpuni ang mga sira sa kisame at mga basag na glass panels sa paliparan. Kaya naman nakikita ng mga eksperto na ligtas na ulit ang Jensen Airport para sa pagbabalik ng normal na operasyon. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, posible nang makabiyahe ang mga commercial flights sa Hunyo 15. Paliwanag ni CAAP spokesperson Eric Apolonio, batay sa kanilang pagsusuri ay may ilang bahagi na bahagyang napinsala.
7: Normally doon sa passenger area at saka doon sa tower, konti lang naman sa tower, the operation ng tower. Sa laki kasi ng facilities yung mga glass na bottom.
0: All-out support naman aniya ang mga kagawaran para sa agarang pagkukumpuni ng mga naturang istruktura.
7: Well, rest assured po yung ating pamahalaan, especially ang Department of Transportation sa pamumuno ng ating kalihim na Manny Lopez. Ginawa ko lahat ng paraan. Eh, the day itself, nagkaroon na yun, lumipat na sila para makita. Not only yung airport, kundi mga seaport, pati yung secretary of this season, magkasabay na sila dyan para at least mapabilis yung pag-aayos ng mga nasira sa sakto.
0: Nagpahayag naman ang kahandaan ng mga airline companies sa inaasahang balik operasyon ng paliparan. Naglatag rin sila ng mga booking options gaya ng libreng rebooking at travel credits para sa mga apektadong pasahero. Maaaring gamitin ng mga biyahero ang mga tulong na ito para hindi masayang ang kanilang mga naunang tiket at mga naantalang flights. Samantala, tiniyak naman ang ahensya na ligtas at nasa maayos na kalagayan ang mga ground personnel at crew ng naturang airport. Sa ngayon, bukas ang paliparan pero limitado lang muna ito sa mga government at humanitarian flights. Inaasahang magiging masigla na muli ang operasyon at transportasyon sa rehiyon sa pagsisimula ng Linggo. Elijah Canlas para sa Bayan.
4: Isang yate na may kargang mga relief supplies ang nasunog sa karagatan malapit sa barangay Small Morgus, Glan Sarangani. Samantala, patuloy ang paghahatid ng tulong ng Philippine Coast Guard sa mga komunidad sa Davao Occidental na naapektuhan ng kamakailang lindol sa Mindanao. Yan ang ulat ni Floyd Brents.
3: Patuloy ang paghahatid ng tulong ng Philippine Coast Guard o PCG sa mga komunidad sa Davao Occidental na naapektuhan ng kamakailang lindol sa Mindanao. Naghatid ang BRP Malamawi ng relief goods at mga kagamitang pantulog mula Malita Port patungong Kaburan Point sa bayan ng Jose Abad Santos para sa mga apektadong residente. Nakatakda rin itong magsagawa ng panibagong biyahe para magdala ng karagdagang ayuda bilang bahagi ng patuloy na humanitarian at disaster response operations ng pamahalaan. Apat na Taiwanese national ang naaresto sa isang pinagsanib na operasyon ng Philippine Coast Guard at Bureau of Immigration sa karagatan malapit sa Pasay. Nagsimula ang investigasyon matapos masangkot sa grounding incident ang isang yate at makita rin ang diwastong pagtatapon ng basura mula sa sasakyang pandagat. Napag-alamang may mga negatibong immigration record ang mga dayuhan at itinuring na undesirable aliens kaya't isinasailalim sila sa kaukulang immigration proceedings. Isang yate naman na may kargang mga relief supplies ang nasunog sa karagatan malapit sa barangay Small Morgus, Glan Sarangani. Agad na naligtas ng Philippine Coast Guard at mga mangingisda ang lahat ng sakay at dinala sila ng ligtas sa barangay Big Morgus. Wala namang naitalang nasawi o nasugatan habang patuloy ang investigasyon para matukoy ang sanhi ng insidente. Floyd Brents para sa Bayan. Sa ibang balita, naobserbahan po ang lava effusion na may kasamang uson o pyroclastic density currents pasado alauna ng hapon sa Bulkang Mayon. Ito na po ang 159 na araw ng tuloy-tuloy na effusive eruption o dahan-dahan at mahinang pagputok ng Bulkang Mayon na sa ngayon ay nananatili pa rin sa alert level 3. Samantala, pasado alas 7 naman, muling nagbuga ng abo ang Bulkang Canlaon sa Negros Occidental. Mahigit sa isang oras ang pagbuga ng abo na umabot sa taas na 600 metro. Naitala rin ang 9 na volcanic earthquakes sa nagdaang isang araw, kabilang ang 2 volcanic tremors na nagtagal ng 14 hanggang mahigit isang oras. Nananatili sa alert level 2 ang estado ng Bulkang Canlaon.
4: Pursigido ang Pilipinas na makipag-ugnayan ng may kabuluhan sa lahat ng mga bansa para isulong ang kapayapaan. Ito ang binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa harapuyan ng mga miyembro ng diplomatic corps sa ginanap na taunang Van de Noor sa Malacanang. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
8: Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kahandaan ng Pilipinas sa pagsusulong ng multilateral cooperation sa iba't ibang bansa. Sinabi yan ng Pangulo sa harap ng mga miyembro ng diplomatic corps sa ginanap na taunang Van de Noor sa Malacanang. Anya, determinado ang Pilipinas na makipag-ugnayan ng may kabuluhan sa lahat ng mga bansa upang isulong ang kapayapaan.
9: Our abiding commitment to these, to multilateralism and the principles of the United Nations Charter remains steadfast and unwavering. As we have always done, as a founding member of the United Nations, the Philippines will work with all nations in pursuing peace, stability, sustainable development, and a rules-based international order. These we will always uphold and advance in the global community.
8: Dagdag pa ng Pangulo, dagdag lakas sa nation building ng Pilipinas ang matibay at pangmatagalang pagkakaibigan nito sa iba't ibang bansa. Binigyang diin pa niya na ang mga naging pagpupulong niya sa mga kapwa leader sa nakalipas na mga taon ay nagsilbing mahalagang pagkakataon upang higit pang patatagin ang bilateral cooperation sa iba't ibang sektor. At para mapalakas pa ang partnership sa international community, inanunsyo ng Pangulo ang pagbubukas ng karagdagang embahada at consulate sa ibang bansa.
9: As an integral part of widening our diplomatic footprint, I am very pleased to announce that this year we will open our new embassies in Astana, Kazakhstan, and Accra, again. We are also working on establishing our new consulate general in Miami, Florida, to serve Filipinos in the U.S., Southeast, and in the Caribbean. These new missions provide vital, accessible consular services to protect our nationals overseas.
8: Sinabi pa ng punong ehekutibo na inaasahan niya ang muling pagtitipon ng world leaders at pamahalaan sa nalalapit na summit sa Nobyembre matapos ang matagumpay na pag-host ng 48th ASEAN Summit sa Cebu noong nakaraang buwan. Kasabay nito, nagpaabot ng pasasalamat ang Pangulo sa naging suporta sa kandidatura nito para sa isang non-permanent seat sa United Nations Security Council.
9: We value your support, cooperation, and contribution to advancing our mutually beneficial cooperation with your respective countries and working with us to chart the path forward.
8: Ang Van de Noor ay isang opisyal na aktibidad na pinangungunahan ng Pangulo ng Pilipinas sa Malacanang na tradisyonal na ginaganap tuwing araw ng bagong taon at sa araw ng kalayaan ng Pilipinas. Kenneth Pasyente, para sa Bayan.
3: Samantala, makibalita naman tayo sa Office of Civil Defense tungkol po sa ginagawang relief operation sa mga lugar na nasa lanta ng lindol. Makakausap natin sa linya ng telepono si Assistant Secretary Rafael Alejandro ng Office of Civil Defense. Magandang gabi po, Yusek. Si Ryan Pito, kasama natin si Sheila ng PTV.
10: Yes, Ryan and Sheila, magandang gabi po.
3: Apo. Kumusta po so far yung assessment natin ngayon doon sa mga apektado po ng lindol? Kasi kanina nakausap po namin si Glenn Mayor Yap at ang sinasabi nila ay humihingi na sila ng tulong pagdating doon sa mga construction materials para makapagsimula na daw po ulit yung mga residente na nawalan ng tirahan.
10: Oo, ito nga no, puspusan ng pagdadala natin ng tulong sa Glenn area and Jose Abad Santos, no? Dahil ito po yung medyo isolated na in terms of ma-reach kaagad na area. So yung ang focus natin na madala kaagad doon is yung housing materials para po mag-umpisa na po yung kanilang early recovery. So tama po yan. Ang pangangailangan po doon sa GLAN ngayon ay itong materyales para sa mga housing, immediate housing repairs, and yung pag-sustain natin ng mga tubig at saka pagkain doon sa area na yan.
4: Alin-aling mga lugar po yung nakapagtala ng pinakamalalaking pinsala pagdating po sa kabahayan, gusali at saka infrastruktura po?
10: Oh, in terms of infrastructure and yung mga damages po, tatlo po ang nakikita natin. Itong General Santos City, itong GLAN, at saka itong Jose Abad Santos. Ano? So yan po ang tinututukan natin. Although, kasi siyudad itong General Santos City, medyo marami-rami pong apektadong pasilidad doon.
11: Mm-hmm. Asek, kanina may nabalita din kami dito na isang yate na may kargang mga relief goods na ang nasunog malapit sa GLAN. Was it from DSWD or ibang or from NGO? Asek?
10: Oo, ang report na nakarating sa amin ay ano po ito, mga private groups, no, na gusto tumulong from Southern Danau. At yun nga, nadisgrasya yung kanilang dinala na mga relief goods dahil nasunog yung barko o yate na ginagamit nila. But ito po, tinitingnan pa natin. Anyway, safe naman po lahat ng sakay ng barko na yon.
4: Asek Rafi, may datos po ba tayo ng naitalang nasawi, nasugatan at maging yung apektadong mga pamilya batay po sa pinakabagong datos ng OCD?
10: Oo, as of ngayong araw, ano, 61 yung reported dead and then may 33 missing. But again, binavalidate pa po ito at maaari pa pong magbago ito. Sa injured and those who has reported mga illness ay umabot po ng 1,221. So ang concentration po ng ating patay ay sa, again, sa GLAN and itong General Santos City at saka Jose Abad Santos.
11: Mm-hmm. Asek, kumusta so far yung mga kababayan natin na nananatili sa mga evacuation centers? I understand hanggang sa ngayon, meron pang mga nararanasan ng mga paginig. Kumusta sila so far, Asek?
10: Oo, meron tayong 26 evacuation centers na ino-operate ngayon, ano? Housing some 2,000 families or 9,000 individuals. So tuloy-tuloy naman po ang pagbibigay natin suporta doon. Yung ating DOH ay naka-activate yung kanilang mga health teams, no, para matingnan din, maiwasan yung magkaroon tayo ng outbreak sa mga evacuation centers natin. So far, tuloy-tuloy po ang pagsusuporta natin at wala po namang challenges doon kasi sapat naman ang resources na binibigay ng ating pamahalaan.
4: Asek Rafi, how about yung kalagayan po ng ating mga ospital, paaralan, saka iba pang mga critical na pasilidad na tinamaan ng lindol? Kasi syempre, ito yung mga pinupuntahan ng mga kababayan natin, ano?
10: Opo, as far as hospital is concerned, wala namang talagang sarado na mga hospital. So tuloy-tuloy po ang pagbibigay serbisyo medical sa ating mga kababayan doon. So unti-unti na pong nagdo-normalize yung mga operations ng mga hospital na unang nag-report na nailabas nila yung mga pasyente nila, but unti-unti na pong binabalik sa loob, no. And then sa schools naman po natin, meron pong 1678 totally damaged classrooms, no. Karamihan diyan sa Region 12. And then meron pong mga nagkaroon lang ng major damage, almost 2,000, and then yung the rest sa minor damage po, 6,512. So ang ating DepEd po ay talagang puspusan na tinitingnan itong problemang ito kasi baka apektado po yung pagbabalik normal ng ating mga schools, no. So far yung interventions provided ng DepEd ay umabot na po ng 18 million kasi kailangan po ito para ma-repair kaagad yung mga eskwelahan, no? Yung kaya pang ayusin na and then yung clean up natin, no? Clean up and clearing operations ay umaabot po ng 44.4 million. So ang concentration po natin yung DepEd ay nasa Region 11 and Region 12.
11: Mm-hmm. Asek, tamang-tama na mention niyo po yung mga paaralan na i-understand pag ganitong may kalamidad. Unang takbuhan yung mga para magsilbing evacuation center ay yung mga paaralan. Asek, tinitingnan din po ba natin yung pagtatayo ng mga tent cities para at least kahit papaano ma-decongest natin yung mga nasa evacuation center para magamit sila sa pag-aaral ng mga bata, ASEC?
10: Oo, tinitingnan natin yan na mailipat din sila, no, na hindi magamit yung mga eskwelahan kasi alam naman natin naapektado yung mga bata. So, meron naman tayong mga programa with DepEd, yung pagtatayo ng temporary learning facilities. And then, yung mga evacuation centers outside the schools na tinatayo natin ay bibilisan natin yan. And we are also using other facilities na like gymnasiums and yung mga basketball courts na pwedeng maging temporary habang wala pa pong relocation, yung lalo na yung mga nasiraan ng bahay.
4: Asik Rafi, sa pangkalahatang aspekto po, ano na po yung mga hakbang na ipinatupad ng OCD matapos po itong nangyaring pagyanig para po makatulong sa ating mga kababayan dyan?
10: Oo, aside from closely coordinating itong ating early recovery interventions ng mga different agencies, ang OCD naman po ay tuloy-tuloy sa pagbibigay ng logistics, no? We are mobilizing yung ating mga eroplano, ating mga trucks, and then we are providing manpower para po mabilisan itong mga interventions from the different government agencies. So tuloy-tuloy po yan. Yung sa OCD naman, we are also providing itong mga non-food items, no, tulad ng mga tents, mga shelter repair kits na pwede nating ipamigay or binibigay na po sa mga different LGUs para po makatulong doon sa mga na apektado nitong bagyo, nitong lindol. We are also coordinating itong mga international assistance na meron po mga offers, no, na gustong magtulong, tumulong sa atin, at inaayos natin yan together with the DFA at DSWD.
11: As we speak po ba, ASEC, meron na tayong mga may datos na tayo, ilang mga international NGOs yung nais na magpaabot ng kanilang tulong sa mga naapektuhan ng lindol dyan sa Mindanao, ASEC?
10: Ano po yan? Pakiulit po.
11: As we speak po ba, may datos na tayo ilang bansa na po or international NGOs yung kanila nagpaabot ng kanilang kagustuhan na magpaabot ng mga tulong doon sa mga residenteng naapektuhan po ng lindol dyan sa Mindanao, ASEC?
10: Oh, meron na pong nag-express ng interest na tumulong, no? Like yung bansa ng Japan, Australia, even yung United States, nandiyan naman palaging tumutulong yan. And itong ating mga ASEAN neighbors na from the ASEAN countries, no? So inaayos lang po ng DFA yan para po matingnan natin. Base na rin sa pangangailangan ng mga LGUs, ng mga apektado, doon lang po tayo hihingi ng tulong. So yung Malaysia po, nakapagbigay na po ng tulong yan, nagbigay sila ng rice sa DSWD para makadagdag doon sa mga food items na binibigay natin. Pero, so halos naman mga in-country resources po ito. Ibig sabihin, nandito na sa bansa natin, hindi na po manggagaling sa labas yan.
11: Pero ASEC, kahit naman may mga gusto nang tumulong from international community, ay yung assurance ng pamahalaan na may sapat pa tayong pondo para doon sa mga residente na naapektuhan ng pagyanig, ASEC?
10: Opo, sapat pa po ang pondo ng gobyerno, no, para dito sa response natin. Meron pa po tayong NDRIM fund na halos nasa 18 billion pa yan, plus yung QRF ng iba't ibang ahensya. So sapat pa naman po. We are just in the middle of the year, so meron pa po tayong pondo or budget para sa ating disaster response.
4: ASEC Rafi, may mga lugar pa po ba na hindi pa naaabot ng mga responder dahil po siyempre sa matinding pinsala sa mga kalsada o iba pang hadlang dito?
10: Oh, wala naman na, no, na hindi pa abot. Ang kailangan na lang mabigyan sila ng sapat na tulong, no. Hirap lang po because of the road networks na medyo lalo na dito sa Jose Abad Santos na marami pa pong landslide at medyo one lane yung ginagawa ngayon pati dito sa Glan. So unti-unti na tayong po nagpapasok ng mga resources. Nandiyan naman po again yung ating mga helicopters na ginagamit muna natin. But unti-unti na po, by land, na mapapasok natin ito.
11: ASEC, siguro mensahe na lang sa ating mga kababayan na talagang pinadapa yung kanilang kabuhayan at kanilang mga ari-ariya sa pagtama ng lindol. Go ahead po, ASEC.
10: Oo, ang mensahe natin dito sa mga kababayan natin is that base na rin sa utos ng ating Pangulo, no? Pangulong Marcos, lahat po ng ahensya ng gobyerno ay all hands po dito. At ready. At ito nga, tuloy-tuloy ang tulong na or assistance ang na binibigay. So wag po tayong mag-alala po. Kahit po weekend, nagtatrabaho po ang lahat ng mga ahensya ng gobyerno para tulungan yung ating mga local government units para mapabilis itong ating response dito sa Lindol, no? So ang ating earthquake response in region 11 and 12 ay full swing, and that is being done without interruption. So again, sa utos ni Pangulong Marcos, lahat po ay all agency are in all hands on deck posture para po ma-provide itong ating immediate assistance sa mga apektadong communities and local government units. We assure you that we are continuously working until lahat po na kailangan sa ground ay mabigay at matanggap ng mga nangangailangan po.
11: Alright, maraming salamat po, Assistant Secretary Rafi Alejandro ng Office of Civil Defense. Magandang gabi po. Samantala, pangkalahatang naging mapayapa po ang pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan kahapon. Sa kabila nito, sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melencio Narratates Jr. na patuloy pa rin ang pagbabantay nila sa iba't ibang bahagi ng bansa. Wala rin na-monitor na kahit anumang untoward incident ang mga pulis habang ipinagdiriwan ang Independence Day. Nasa 89,000 pulis ang ipinakalat sa iba't ibang bahagi ng bansa sa Araw ng Kalayaan.
4: Samantala, sa ibang balita, mas marami pang naghahanap ng trabaho ang hired on the spot sa isinagawang dole trabaho agad job fair. Ayon sa datos ng Labor Department, umabot sa halos 4,500 na individual ang nakakuha ng trabaho on the spot. Higit na mas mataas ito kumpara sa bilang noong mga nakaraang taon, simula po yan taong 2022 hanggang 2025. Kabilang sa mga hired on the spot ang production operators, service crew members, cashiers, sales associates, teachers, customer service representatives at iba pang employment opportunities sa iba't ibang industriya.
11: Siksik sa aktibidad ang naging linggo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Isa na po rito ang pangungunan niya sa 128th taong anibersaryo ng Philippine Navy. Ang buong linggo ng Pangulo atin pong balikan sa ulat ni Kenneth Pasyante.
8: Nagsimula ang linggo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pangunguna sa 128th Philippine Navy Anniversary Celebration. Kinilala nito ang mga personnel nito sa kanilang patuloy na pagbabantay sa seguridad ng soberanya ng bansa, kasabay ang pagtiyak na patuloy ang hakbang ng pamahalaan sa modernisasyon ng institusyon. Nanguna rin siya sa situation briefing kaugnay ng epekto ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao at iniatas ang agarang aksyon ng mga kinaukulang ahensya. Binisita rin niya ang bagong bihis na Dow Building sa San Francisco High School sa Barangay Bago Bantay, Quezon City matapos matupok ng apoy noong nakaraang taon. Patunay anya ito ng tunay na resulta kung sa tamang paraan ginagamit ang kaban ng bayan. Personal ding nagtungo ang Pangulo sa General Santos City na matinding naapektuhan ng lindol. Mahigit 4,000 benepisyaryo ang tumanggap ng 5,000 pisong cash assistance sa pangunguna ng DSWD SOC Sergeant. Dagdag pa ang family food packs, hygiene kits at family kits. Namahagi naman ang Pangulo ng learning materials sa mga estudyante ng pinaglabanan elementary school sa San Juan City. Binigyang diin ng Pangulo na isa sa prioridad ng pamahalaan ang pagpapabuti ng educational system bilang pundasyon sa hinaharap. Pinangunahan din ng Pangulo at First Lady Luis Araneta Marcos ang pagtanggap at pagbabasbas sa Pilgrim Image of Our Lady of Guadalupe bilang tanda ng opisyal na pagsisimula ng Philippine Pilgrimage 2026. Itong Biyernes, nanguna ang Pangulo at First Family sa pagdiriwang ng 128th taong anibersaryo ng kalayaan ng Pilipinas. Dito hinimok ng Pangulo ang mga Pilipino na patuloy na mahalin ang bansa sa harap ng mga hamon kasabay ang paghikayat na laging piliin ang ikabubuti ng bayan laban sa interes ng iilan. Sinaksihan din ng Pangulo ang parada ng Kalayaan 2026 kung saan tampok ang makukulay na float at makabayang pagtatanghal mula sa iba't ibang lugar sa bansa. Kenneth Pasyente para sa Bayan.
4: Samantala, ipinag-utos ng ICC Pretrial Chamber 3 na isailalim sa panibagong medical examination si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ay upang malaman kung kaya nitong humarap sa korte kaugnay ng kinahaharap nitong kasong Crimes Against Humanity. Una nang itinakda ng Pretrial Chamber 3 sa November 30, 2026 ang simula ng paglilitis sa dating Pangulo. Sa inilabas naman na desisyon kahapon, June 12, tatlong doktor ang magsusuri sa kalusugan ni Duterte. Hindi na inilabas ng pre-trial chamber ang mga pangalan ng tatlong doktor dahil layo ng medical examination na malaman kung may nagbago ba sa kalusugan ng dating presidente ng bansa.
3: Puspusa na ang paghahanda ng kamera sa impeachment pre-trial ni Vice President Sara Duterte. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
0: Kasalukuyang tinatapos ng prosecution panel ang kanilang mga line-up ng mga ebidensya at mga tatayong testigo para sa magaganap na pagdinig laban kay Vice President Sara Duterte. Humigit kumulang 25 witness ang inaasahang haharap sa prosecution panel para sa pagsisimula ng pre-trial conference sa June 18. Pag-uusapan pa umano ng prosecution panel kung alin sa apat na articles of impeachment ang unang tatalakayin at isasalang. Sa kabuuang apat na articles laban sa bise, pinakamarami ang witness para sa articles 1 and 2 na naglalaman ng mga issue ng unexplained wealth at confidential fund. Ayon kay House Speaker Faustino Boggy D. III, hindi nila kailangang tapusin ang presentasyon sa lahat ng apat na akusasyon kung mahahatulan ng guilty ang pangalawang pangulo sa isang article pa lamang.
12: Hindi po namin kailangang patunayan yung apat na article. Kung sa tingin namin yung unang article pa lamang, matibay na ang ebidensya at naniniwala kami na doon pa lang makukonvict na, pwede pong hindi na po namin ituloy at pwede pong doon lamang ay pagbotohan na ng mga senador.
0: Wala naman aniya siyang nakikitang malakas na pantapat ng bise dahil tila isang motion to dismiss ang nilalaman ng tugon nito sa House Prosecution Panel.
12: Siguro ang dahilan kung bakit ganito yung sa kanilang sagot dahil siguro wala sila may isasagot.
0: Dahil dito, binigyang diin ni House Speaker D na mahalaga ang magiging papel ng presiding officer dahil ito ang magbibigay ng ruling sa mosyon ng bawat kampo. Aminado naman ang liderato ng Kamara na malaking usapin hanggang ngayon ang paglahok ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa magaganap na pagdinig. Pero nanindigan siya na hindi dapat payagan ang senador.
12: Naniniwala po ako, dapat po kung sino lamang po yung nagpa-participate sa impeachment trial, dapat yun lamang ang buboto. Kasi po, maliwanag po, dito po sa impeachment, ito po ay parang this is akin to court hearing. So pag sinabi po natin akin, ibig sabihin pwede po natin ito maikumpara sa mga court hearing kung saan po ang huwes tinitignan po yung demeanor ng testigo. Kung ito po ay nagsasabi ng totoo, kung ito po ay nagsisinungaling.
0: Ayon pa sa kongresista, hindi dapat iparehas ang impeachment trial sa ordinaryong legislative work na ginagawa ng mga senador. Buo naman aniya ang loob ng Kamara at ng mga House Prosecution Panel na magpatuloy sa kanilang tungkulin sa kabila ng kaliwatka ng umano'y paglihis na nagaganap sa Senado. Elijah Canlas para sa Bayan.
4: Nakatakdang imbestigahan ng Kamara ang pagkalunod ng dalawang basketball player ng Ateneo de Manila University. Kasunod na rin ito ng inihaing resolusyon ni Nabota City Representative at Ateneo alumnus Toby Chanco. Magugunitang nalunod at nasawi ang mga basketballistang si Narene Baterbonia at Divine Adili sa isinagawang team building sa isang resort sa Dipakulaw, Aurora. Layo ng investigasyon na matukoy kung sino ang dapat managot sa pagkasawi ng dalawang atleta.
3: May panawagan naman ang legal representative ng pamilya ng yumaong si Rene Baterbonia. Hiniling din nila na sana ay hayaan ng universidad ang mga players na nakasama ni Rene sa Aurora Province na magsalita hinggil sa totoong nangyari dahil sila aniya ang isa sa totoong may alam sa nangyari. Kumuha tayo ng update mula kay Janessa Felix live. Janessa.
13: Ryan, humarap ngayong araw ang legal representative ng pamilya ng yumaong si Rene Baterbonia na si Attorney Israelito Torion upang ipaabot ang minsahe ng pamilya para sa Ateneo de Manila University na siyang responsable di umano sa pagkamatay ng kanilang anak. kung saan hiniling nila na sana ay may maitalaga ang Ateneo de Manila University na individual na makikipag-communicate sa pamilya at hindi idaan sa press release ang lahat ng kanilang mga pahayag. Hiniling din nila na sana ay hayaan ng universidad ang mga players na nakasama ni Rene sa Aurora Province na magsalita hinggil sa totoong nangyari dahil sila anya ang isa sa totoong may alam sa nangyari. Hanggang ngayon kasi, wala pa silang natanggap na point-by-point chronological account sa nangyari sa sinasabing team building na bahagi anya ng training ng ADMU basketball team. Dagdag pa, hindi anya pakikiramay ang kailangan ng pamilya mula sa universidad, kundi ang formal acknowledgement of institutional accountability. Ibig sabihin, dapat ay tanggapin ng Ateneo de Manila University ang lahat ng responsibilidad sa nangyari at ang mga hindi nila nagawa. At sana ay kusang ibigay ng universidad ang tulong sa pamilya ng Yumao na walang kapalit na kondisyon. 4 na araw kasi matapos na nangyari at doon pa nagbigay ng pahayag ang Ateneo sa pamamagitan ng social media post. Kaya't ang kanilang pananahimik ay kinukonsidera ng pamilya na isang choice mula sa universidad. Sa ngayon ay nagpahayag na din anya ng interes ang pamilya ng isa pang biktima na si Divine Adili na irepresenta sila ni Attorney Turion. Sapagkat nilinaw ng abogado na wala pang formal na kasunduan o papeles na pinirmahan upang maging ganap siya na legal representative ng pamilya. Ryan, sa ngayon ay nakaburol pa dito sa Ateneo de Davao University Senior High School ang mga labi ng Yumaong si Rene Baterbonia at hanggang alas 10 ng gabi ngayon ang public viewing. Ryan.
3: Daghang salamat, Janessa Felix.
4: Sa kauna-unahang pagkakataon mula ng magganap ang trahedya sa Aurora na ikinasawi ng Ateneo Student Athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili, nagsalita na si Ateneo Men's Basketball Head Coach Tab Baldwin sa isang pre-recorded video na inilabas ng Ateneo de Manila University noong Biyernes. Yan ang ulat ni Jamaica Bayaka.
14: Hayagang humingi ng paumanhin si Ateneo Men's Basketball Head Coach Tab Baldwin sa mga pamilya ni na Ateneo Blue Eagles player Rene Baterbonia at Divine Adili at inakong naramdaman niyang nabigo siya bilang coach at pinuno. Sa isang pre-recorded video na inilabas ng Ateneo de Manila University, sinabi ni Baldwin ay pinagkatiwala sa kanya ng mga magulang at pamilya ang kapakanan ng mga manlalaro kaya malalim ang kanyang pagsisisi sa nangyaring pagkasawi ng dalawang atleta.
15: As a coach, we are entrusted with the growth of our basketball players, the development of these young men into future professionals, but mostly, as a coach, I'm entrusted by you, the parents and the families, with first and foremost their well-being. And in this I feel I failed. And I'm sorry. To the depth of my being, I'm sorry.
14: Binalikan niyang mga pangyayari noong team building activity sa Aurora kung saan isinagawa ang isang routine training run sa tubig na pinaniniwalaan nilang mababaw lamang pero kalaunan ay napagtanto nila na nasa mapanganib na bahagi na pala ng dagat ang ilang manlalaro.
15: On that fateful day when we sent the players out for a routine training run and what we thought was shallow water, up to the moment when we realized that whatever had happened, they were in dangerous water. And we did everything that we could.
14: Inilarawan din ng 68-year-old coach ang matinding pagdaramdam na kanyang naranasan ng malaman ng nangyari habang iniisip ang hindi matatawarang pagkawala para sa pamilya ni na Baterbonia at Adili. Dagdag pa niya, hindi lamang ang mga magulang ang nawala ng mahal sa buhay dahil bilang coach, pakiramdam niya ding nawala ang dalawa niyang mga anak sa koponan. Nananawagan si Baldwin ng pag-asa, pagmamahal at pagpapatawad habang patuloy ang paghilom ng buong komunidad ng Ateneo.
15: So as we all try to move forward without Divine and Renee, I hope that in binding together, as a community, as a basketball team, and as a nation, that we lean on the one place that will never let us down.
14: Samantalang nananatiling nakaliwang American-New Zealand coach at team manager Epo Kimpo habang isinasagawa ng universidad ang hiwalay nitong fact-finding inquiry kaugnay ng insidente. Jamaica Bayaka, para sa bayan.
3: Sa ibang balita, tiniyak ng Philippine National Police o PNP ang pinaigting ng intelligence-driven investigation, partikular sa mga kaso ng illegal na droga. Kasunod po ito ng paghatol ng habang buhay na pagkakakulong sa isang Canadian national dahil po sa nasabat na 9.68 billion pesos ng shabu. Diyan po yan sa Alitagtag, Batangas ng 2024. Halimbawa o muna nito na hindi natatapos sa pag-aresto ang pagpapanagot sa mga suspect na sangkot sa illegal na aktibidad. Binigyan din naman ng pambansang pulisya ang pagpapalakas sa kakayahan ng mga investigador at iba pang bahagi ng law enforcement personnel. Bahagi ng direktiba ni Narratates ang maayos na paghawak sa mga ebidensya at matatag na koordinasyon sa iba pang ahensya ng pamahalaan. Samantala, may paalala po ang Health Department sa publiko na maging maingat sa kalsada kasabay ng long weekend. Mas pinigting naman ng Department of Health ang pagbibigay ng libreng serbisyong medikal at gamot sa ilalim ng simpakalusugan. Yan ang ulat ni Floyd Brenz.
5: Isang talim island sa mga malalayong komunidad na kabilang sa underserved at unserved areas, kaya't pinaigting ng Department of Health ang pagbibigay ng libreng serbisyong medikal at gamot sa ilalim ng simbakalusugan. Ayon pa rin ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., mahigit 300 katao ang nabigyan ng libreng konsultasyon, gamot, dental services, screening at iba pang serbisyong pangkalusugan sa Talim Island, Binangonan, Rizal. Nagpaalala ang Department of Health sa publiko, lalo na sa mga motorista, na maging maingat sa kalsada kasabay ng long weekend. Base sa tala ng Department of Health, nagtaas ang bilang ng road crash injuries na kabilang ang mga nakamotor mula Enero hanggang Abril 2026, kung saan karamihan ay hindi nakasuot ng helmet. Dahil dito, pinaalalahanan ng mga rider na palaging gumamit ng DTI-approved helmet at palitan ito kapag sira na, para masiguro ang kaligtasan sa kalsada. Floyd Brenz, para sa bayan.
4: Nagpapatuloy pa rin ang Department of Public Works and Highways sa clearing operation sa Mindanao dahil pa rin ito sa malakas na lindol na tumama noong Lunes. Yan ang ulat ni Floyd Brenz.
5: Patuloy ang clearing operations ng Department of Public Works and Highways sa Malita Jose Abad Santos Road sa Davao Occidental matapos maapektuhan ng mga pagguho ng lupa dahil sa malakas na lindol noong nakaraang Lunes. Sa 15 apektadong bahagi ng kalsada, 10 na ang maaari ng daanan ng mga motorista. Tuloy-tuloy naman ang paglilinis at pagmamatsyag sa mga natitirang lugar alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para matiyak ang kaligtasan at mobilidad ng mga residente. Patuloy ang pag-install ng isang temporary bridge ng Department of Public Works and Highways sa Kalawa, Barangay Kalawa, Davao City bilang tugon sa pagguho ng Kalawa Bridge. Patuloy ang pagkakabit ng middle pier coping works at paglalagay ng mga baylick panel sa ilalim ng coordinated effort ng regional at district engineer offices. Madali nang makakapasok ang mga relief goods sa mga residente sa Glan Sarangani matapos buksan ang pansamantalang daan sa ilalim ng Aquino Bridge sa Barangay Tapo na nasira dahil sa lindol. Bilang tugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., agad na ginawa ng DPWH ang mga alternatibong ruta para mapanatiling may access ang mga apektadong lugar. Layunin ito na mapadali ang paghahatid ng tulong at mapanumbalik ang mobilidad sa mga komunidad na naapektuhan ng kalamidad. Floyd Brenz, para sa bayan.
3: Mas marami pang benepisyaryo ng expanded 4PH program ng pamahalaan ang nabigyan ng sariling tahanan. Kabilang dyan ang mga homeowners association sa Pampanga at Bataan. Lubos naman ang kanilang pasasalamat kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mahigit 300 pamilya ang nabigyan ng Transfer Certificates of Title o titulo ng lupa. Ang awarding ceremony ay pinangunahan mismo ni Disyud Secretary Jose Ramon Aliling Sr., Under Secretary Eduardo Robles Jr., SHFC President at CEO Federico Laksa at iba pang housing officials. Nagpahayag po ng pakikiramay si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagpano ni Princess Barakitiyabha Narindira Divyabhati ng Thailand. Sa isang mensahe po, ipinarating ng Pangulo ang kanyang taos-pusong pakikidalamhati sa hari ng Thailand na si King Maha Vajiralongkorn sa royal family at sa mamamayang Thai sa naging pagpano ng prinsesa. Kinilala rin ni Pangulong Marcos ang mahalagang ambag ng prinsesa sa public service at ang kanyang advokasya para sa hustisya, dignidad ng tao at karapatan ng kababaihan. Mga ligasya ani ito na mananatiling hinahangaan hindi lang sa Thailand kundi sa pangdaigdigang komunidad. Binigyan din ng Pangulo na kasama ang Pilipinas ang mamamayan sa Thailand sa pagluluksa at paggunita sa pagkasawi ng Royal Princess.
4: Makararanas ng pag-ulan ang ilang lugar sa Visayas at Mindanao ngayong araw dahil sa epekto ng easterlies. May pag-ulan din sa Metro Manila dahil naman sa localized thunderstorm. Alamin natin ang lagay ng panahon mula kay Pag-asa weather specialist Dan Villamil.
16: Magandang gabi sila sa ating mga kasabay-bay dito sa PTV4. Pasalukin, wala pa naman tayong binabantayang low pressure area o namang sama ng panahon at nananatiling maliit chance na magkaroon tayo ng bagyo sa mga susunod na araw. Gayun pa man, dahil sa epekto ng easterly sa yung mainit na hangin galing sa Karagatang Pasipiko, makakaranas tayo ng mga kaulapan at mataas chance ng mga kalat-kalat o pag-ulan dito sa area ng Mindanao. Kaya sa lugar na ito, patuloy pa rin tayong maging handa at maging alerto sa mga banta ng flooding or landslides, lalong-lalo na kung tuloy-tuloy at malalakas yung mga pag-ulan na ating mararanasan. Dito sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, makakaranas pa rin tayo ng maaliwala sa panahon bukas. Bahaging maulap hanggang sa maulap na papawirin, pero nandiyan pa rin mga tsansa ng mga biglaan at panandali ang pag-ulan na dulot ng localized thunderstorms. Sa kalagayan naman ng ating karagatan, sa kasalukuyan wala pa namang nakataas na gale warning at banayat hanggang sa pampamang pag-alon ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Dan Villamil.
4: Maraming salamat, Pag-asa Weather Specialist Dan Villamil.

0: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
1: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
0: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
2: Kasama po namin si Secretary Henry po.
3: Si Sec. Asan na si Hermes po yata ang nagkakabit?
4: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
0: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
5: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

Inyong napakinggan ang DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ng Presidential Broadcast Service sa kapahintulutan ng National Telecommunications Commission. Ang himpilang ito ng DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ay sumasayim papawid mula alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi, mula Lunes hanggang Biyernes, at mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi tuwing Sabado at Linggo. Ang DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ay nagsasahing papawid mula sa studio na nasa second floor ng Boy Scouts of the Philippines Building, Don Filimon Perez Street,

Isang magandang gabi at maraming salamat po sa inyong ginawang pakikinig. Ang Pambansang Awit ng Pilipinas.

Kayo po ay nakikinig sa Impilang DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ng Presidential Broadcast Service sa kapahintulutan ng National Telecommunications Commission. Ang himpilang ito ng DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ay sumasayong papawid mula alas 4:45 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes at mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi tuwing Sabado at mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi tuwing Linggo. Ang DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ay nagsasayong papawid mula sa studio na nasa second floor ng Boy Scouts of the Philippines Building, Don Filimon Perez Street, Barangay 10, Lucena City, at mula sa transmitter sa Barangay Talipan, Pagbilao, Quezon. Ang himpilang ito ay pinakikilos at pinangangalagaan ng mga sumusunod na first-class radio telephone operators at electronics communication engineer na pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission at Professional Regulation Commission. Acting Broadcast Operations Supervisor Josephine S. Evangelista, kasama sina Rodelio B. Perlas, Nicanor P. Danyes, Edgardo M. Driz, Jocelyn J. Gonzalez, Ronald M. Rowey, at Engineer Robin E. Celis. Sa ngala ng mga tagapangasiwa ng DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, bumabati po kami sa inyo ng magandang umaga at maligayang pakikinig.

0: malapit dito.
1: Right. Kaya mamaya darating siya at makakasama rin po natin siya dito sa ating programa. Pastor, let's go ahead.
0: Yes, opo. Now, for any job position po, yes, or any, for any job or any position, I'm sure naka-experience na po kayo na either ikaw yung dumaan sa interview process, mm-hmm, or ikaw yung nag-interview.
1: Both.
0: Diba? So, in this particular context, mamaya po siguro tatanungin ko kayo, Sister Cecil, sa experiences nyo na nag-interview ka, ano yung mga tinitingnan mo or hinahanap mo, no? Mm-hmm. Pero for the responsible, dutiful employer or boss, magpo-provide ka ng isang standard checklist.
1: Yes, of diba? Course. Yes.
0: Kunyari, pag nag-post ka ng ad,
1: yes,
0: sa dati na sa mga dyaryo yan eh, di ba? Mm. Saka nasa mga...
1: Ngayon nasa website, oh,
0: ngayon
1: na,
0: website na lang.
1: Ngayon website na
0: lang. Nung offices mismo. Respective or di kaya offices. Yung mga job street, yes, or LinkedIn. Yes, yan. Yes. Makikita mo dyan yung standard checklist na hinahanap.
1: Dun tsaka sa requirements. Tsaka requirements. Yes.
0: Dun sa position.
1: Yes.
0: Na gusto niyang mapunuan nung pinakatamang employee na gusto nilang makuha. Di ba? Mm. Sa inyo po, Sister Cecil, ano po yung experiences ninyo sa pag-i-interview ng mga...
1: Exciting, challenging, kasi you meet new guys, no? And kami kasi dito sa PBS, talagang identified namin yung mga requirements, Pastor. No? Kunwari, isang position na i-open namin.
0: Yep.
1: And then, prior the interview, meron silang gagawin mga practical test.
0: Bago mag-interview.
1: May mga practical test na... yun ay call ng station. Ano nice. Yung need ng station? Like kami, sa sports radio, ito yung needs namin. Okay. SOCMED, kailangan nagsusulat. Kailangan may background na sa pagsusulat sa sports. Kailangan ganito. So, bago pa yon, meron na sila mga practical test, as in, gawa ka nga ng graphics. Gawa ka nga ng caption para dito sa story na to.
0: Okay. Or,
1: mga ganon. And then, after that, pinaka-final, syempre may mga grades. Kami na yon, call namin, station. Pero pagdating sa selection board ng buong PBS, yan na, haharap na sa buong panel, including the manager ng station and the and the production
0: chief. Pinaka-final step yun.
1: Parang ganun, pinaka-final step. Okay. So more or less, kilala ko na sila, so I know yung ibabato mo ng tanong sa kanila, kung ano yung nakita mo sa kanila. So precisely yung, kung ano yung nature ng station mo, dapat meron silang alam dun sa station. Mm-hmm. Like sports, dapat may alam sila sa sports. That's number one. Yeah. Number two, yung papasukin nilang opisina, ano ba to? Itong PBS. Ano bang alam nyo? So more or less ganun, Pastor, yung proseso po.
0: It makes sense na bago sila sumabak dun sa pinaka-interview with all the mga boss, yes, syempre, alam mo na na ikaw na nag-initial na nag-assess.
1: Yes.
0: Alam mo na na kaya nito.
1: Yes.
0: Or para mas streamline ba yung proseso? Parang, what if na-interview, napasa sa interview, tapos yun pala yung technical know-how.
1: Di pala alam.
0: Wala pala doon. Mm-hmm. Which actually brings me to another question. Mm-hmm. Ano kaya ang mangyayari kung ang isang empleyado, nagsinungaling siya tungkol sa kanyang resume?
1: Yun lang.
0: Minsan may mga nakikita tayong ganyang videos na parang sa mga reels, na parang, it's your first day on the job but you lied on your POV. It's your first day on the job but you lied on your resume.
1: Totoo yun, madaming ganon.
0: Ano po kaya mangyayari?
1: Well, ganon. Parehong lose-lose situation yon, kasi yung boss, syempre hindi mo makukuhanan ng kanyang potential kasi nga wala, hindi niya alam, tuturuan mo pa, dadaan pa yun sa proseso na para kang nagtuturo pa from elementary to high school to ganyan. And then sa kanya naman, mahihirapan din siya, no? So ang mangyayari niyan, matagal yung proseso na matuto siya, hindi mo siya mabibigyan ng mga breaks na dapat sa kanya.
0: Right.
1: Kaya nga ginawa namin yun na bago yung interview, meron na kaming ginagawang proseso.
0: Madaming proseso.
1: Madami ng proseso. Kasi actually yun, hindi niya alam. Hindi nila alam yung papagawa namin. Pakigawa mo nga to, bigla. Idala siya na laptop.
0: Yep.
1: Ah, okay. Gagawin nila. So alam mo kagad yung, hindi niya alam. Hindi pa siya masyadong maalam. Pero alam mo, Pastor, marami akong experience na walang alam. Pero nung natuto.
0: Natuto.
1: Wow.
0: Right.
1: I mean, true. They're good, no? Teachable.
0: Yeah.
1: Tapos, committed. So, hindi laging, same stories ba?
0: Totoo naman, totoo. Naalala ko tuloy, well, this was an experience nung papasok ako sa college. Kasi nung nag-college ako, meron din kaming, dahil College of Music yung pinasukan ko.
1: Okay.
0: Aside sa theoretical exam, merong practical. Okay. Yun yung kakaiba sa kanya. Merong, kasi syempre music 'yon, so titingnan ka ng, hanapan ka ng skill.

0: Kasi ayaw naman nila napapasok ka doon na ultimate beginner ka. Kailangan, actually, hindi lang intermediate.
1: May
0: parang advanced na talaga.
1: Mm.
0: Pero, kasi nung pumasok ako, hindi pa ako at par doon sa level ng mga kasabayan kong pumasok. Pero ang nakita sa akin is yung potential to grow.
1: Yeah.
0: Kaya yun yung naging basihan nila. Although medyo may mga, syempre, nung nag-start na ako, nung ongoing na yung first year ko, parang iba yung workload na nasa akin. Parang mas pang beginner pa ng konti.
1: At least, nag-ano sila,
0: so,
1: nag-adjust.
0: Pero talagang yung hatak, grabe din.
1: Oh.
0: Talagang challenge din ako. Tapos talagang may mga harsh words minsan. Pero,
1: hindi ka na-discourage.
0: By the grace of God, nagpatuloy at nakagraduate naman.
1: Amen.
0: So, at hindi naman nag-shift out.
1: mm-hmm.
0: Pero, gayon pa man, challenging, di ba? Kapag, kunyari, may certain criteria or may standard, tapos either you lie about it or hindi mo siya alam completely, paano mo magagawa kung ano yung expected of you? Now, ganun tayo mag-check sa mga, kunyari, professional occupations or
1: yes.
0: secular positions.
1: Yes.
0: Paano pa kaya kapag kunyari ang pinag-uusapan is yung paglilingkod sa Diyos?
1: Yun, ako, pinaka.
0: How much more, di ba?
1: Grabe yung calling niyan, no?
0: Oo. Sabig sabihin nun, kung sa mga corporate positions, sa mga secular positions, merong standards, may criteria na tinitingnan.
1: Mas lalo.
0: Ganun din sa paglilingkod sa Diyos.
1: Amen.
0: Especially in the role of being under shepherds, under the chief shepherd. Kasi ang chief shepherd natin ay ang si Lord Jesus Christ.
1: Yes.
0: And syempre, kumbaga physically speaking, hindi naman si Jesus ang magpipreach sa mga bawat churches. Although, kumikilos ang Lord sa buhay ng mga ministers, ng mga ministry workers, ng mga pastors, ng mga missionaries. Pero yung mga pastors, missionaries, workers na yon, sila yung tinatawag na under-shepherds. So, yung babasahin natin na verses for today will center around the role of someone na nag-oversee sa church. And actually, syempre back then, iba pa naman yung organisasyon ng kanilang church back then kasi the church was just starting during the first century at the time. And pagka tiningnan mo yung direct translation ng word na overseer, bishop yan. Pero syempre sa atin, ang application na nito, for example, is yung sa mga different local churches na.
1: Yes, yes. Oh.
0: So, it also extends to people who are not necessarily pastors, but someone na nag-lead.
1: Ang tawag doon, elders.
0: Mga elders.
1: Yes,
0: yes. Yes. Yung mga elders natin.
1: Mm-hmm.
0: So, yung mga mababasahin natin na verse today will center around that.
1: Yes.
0: Pero pag tiningnan natin siya ng mas malalim pa, mapapansin natin na kapag pala ang bawat individual employee will actually seek to apply yung criteria ng Diyos for the approved worker, tas dadali natin ito sa ating corporate jobs, sa ating government positions, sa ating secular positions, siguro napakagandang transformation yung pwedeng mangyari sa
1: ating
0: communities, workplaces, even in the government.
1: Mm-hmm.
0: Kapag ginamit natin yung standard, yung criteria na binigay ng Diyos bilang basihan to be the approved worker.
1: Siguro, this is a better, much better place to live.
0: Apo,
1: diba?
0: Yes.
1: Kung yan ang standard na yan talaga, lalo na sa mga elected officials, yung talaga message sa policy ng ating bansa, diba? Napakaganda.
0: Yes, yes.
1: Maganda pag-uusapan. Sana makinig po lahat tayo, manood tayo. Lahat tayo ito actually.
0: So, babasahin ko po muna yung verse.
1: Apo.
0: Mula po sa 1 Corinthians. 1 Timothy chapter 3, verse 1 hanggang 1 hanggang 5 lang yung babasahin po natin.
1: Okay.
0: Opo. 1 Timothy chapter 3 verse 1 to 5. Nalala ko po, Sister Cecil, siguro nung Mother's Day, parang isa sa mga pinag-usapan natin, di ba? Si Eunice tsaka si Lois.
1: Lois, yes.
0: Nalala
1: yes.
0: niyo pa po?
1: Yes,
0: yung
1: yes.
0: magnanay yon.
1: Mm-hmm.
0: And si Eunice at tsaka si Lois, sila yung lola at tsaka nanay ni Timothy.
1: Ni Timothy, yes.
0: Kasi si Timothy, siya yung naging companion or mentor
1: ni Paul
0: or ni Apostol Pablo.
1: Mm-hmm.
0: Ngayon, ang babasahin naman natin is yung mga habilin ni Pablo
1: kay Timothy.
0: Para siya ay maging isang karapat-dapat na manggagawa.
1: Wow, ayun. Ito yung mga bilin ni Paul.
0: Ito yung mga bilin ni Pablo. Kasi I believe during these times, si Timothy, nagpa-pastor na siya sa Ephesus.
1: Mm-hmm.
0: Tapos si Pablo naman ay nakakulong.
1: Mm-hmm.
0: So malapit na yung kanyang execution, so to speak.
1: That time. Mm-hmm.
0: So ito, mga huling kataga, mga para huling mga, habilin.
1: Ganun yun eh, mga huling habilin.
0: Opo.
1: Kaya pala mabigat yung bilin niya. No?
0: Kaya talagang very firm, very firm, clear.
1: Yes.
0: Klarong-klaro siya doon. So basahin natin. Sabi dito ni Pablo kay Timoteo, "The saying is trustworthy. If anyone aspires to the office of overseer, he desires a noble task. Therefore, an overseer must be above reproach, the husband of one wife, sober-minded, self-controlled, respectable, hospitable, able to teach, not a drunkard, not violent but gentle, not quarrelsome, not a lover of money. He must manage his own household well, with all dignity, keeping his children submissive. For someone does not know how to manage his own household, how will he care for God's church?"
1: Maganda nga naman, tama.
0: Sobrang
1: no?
0: ganda nung logic behind dito.
1: Pero mabibigat no yung mga sinabi pastor dito, no?
0: Nalalo pag tiningnan natin siya ng isa-isa,
1: above
0: no?
1: reproach.
0: So dito dinescribe ni Pablo yung role ng isang minister, ng isang overseer, someone na nag-shepherd doon sa church. And sabi niya, ito daw ay isang noble task. Pag ba sinabi natin noble task, anong dating sa inyo ng word na yon, Sister Ceci? Noble.
1: Noble. Para napakadakilang ano yun eh.
0: Para
1: sa akin dakila, pero I'm not sure about the word noble, no? Pero mabigat na salita yun, no?
0: Right.
1: Parang nakakatakot na salita rin at the same time.
0: Parang it's one of those words na gusto mong maging description ng ginagawa mo.
1: Yes, you're doing
0: a noble job.
1: Yes, noble.
0: Pag tinignan natin siya sa original language, ang tinutukoy dito daw is valuable. Or virtuous. The word virtuous means from the root word virtue.
1: Yes.
0: Good things, no?
1: Yes.
0: Napakabuting gawain. Napakadakilang gawain. Kagaya po nung nasabi nyo kanina. So, kapag daw pala dinesire mo yon, ginusto mo yung ganung klase ng role or ng position, napakaganda nung position na yon. Kaya, hindi pwedeng iniisi-isi mo lang or hindi mo binibigyang halaga yung kagustuhan na magtrabaho sa ganung klaseng trabaho.
1: Amen. Yes.
0: And I would say na ganun din in many leadership positions, in any leadership positions, it's a noble task. Kasi pag sinabi mong ikaw ay papasok sa isang position of influence or position of leadership, kailangan kaya mong mag-isip outside of yourself.
1: Yes, definitely.
0: Kailangan kaya mong tumingin hindi lang sa sarili mong kagustuhan, kundi sa kapakanan ng ibang tao.
1: So lalabas ka.
0: Oo.
1: Diba?
0: You're really going to get out
1: extra
0: of yourself.
1: Extra mile.
0: Yes.
1: You will go extra mile.
0: Itingin ka outside. Eh.
1: Yeah.
0: Parang, ano ba yung makakabuti, makakaigi para sa lahat? And oftentimes, you will be faced with decisions na hindi lang ikaw yung apektado.
1: Yes.
0: Napakarami mong i-consider. Napakarami mong i-factor. So, ganun yung tinutukoy na trabaho dito. Anyone who desires to be in this position should carefully consider and pursue yung checklist na binigay. So, ano-ano ba yun? So,
1: ito na.
0: Pag tinignan natin yung checklist, una, above reproach.
1: Pastor, pakisimplify mo nga yung word na reproach.
0: Kasi pag sinabing above reproach, yung ibig reproach. Sabihin nun, kunyari, may kamalian. You're above that. Meaning, walang makikitang pagkakamali.
1: Wala kang bahid.
0: Another word for this, na mas madaling mag-grasp, is yung word na blameless.
1: Blameless. Yeah.
0: Yun pa lang, parang, posible ba yan?
1: Yung salita na yun.
0: Posible ba yun? Blameless? Okay. Pero, actually, hindi naman sinasabi dito ni Pablo na bawal kang magkamali at all. Pero syempre, ikaw, yung mindset mo, yung heart mo, nakafocus ka sa kailangan maging blameless.
1: Yes, yes. May desire ka.
0: So, yun yung standard mo.
1: Yan, standard.
0: Hindi mo pwedeng sabihin na, ay hindi, tao lang naman ako eh. Sorry, tao lang, nagkakamali.
1: Mm.
0: Kapag kasi ganun yung stance mo, kapag ka nagkamali ka, hindi mo siya masyado siniseryoso.
1: Yes.
0: Pero dito, ang sinasabi niya, you aim for, you strive for excellence.
1: Yes. Tama, tama.
0: And meron din akong isang nabasang napakagandang statement na sabi niya, no one can ever reach perfection. Totoo naman.
1: Totoo naman.
0: No one can ever reach perfection.
1: But?
0: Pero in aiming for perfection, you reach excellence.
1: Yeah. Oh, wow.
0: So, nagiging excelente ka sa ginagawa mo. Hindi perfect.
1: Mm-hmm.
0: Excellent. Kasi ang goal mo, perfection.
1: Right, right.
0: So, tinataas mo talaga yung standard.
1: Mm.
0: Yun yung pinopoint out niya dito. And what if in our government positions, in our corporate positions, in our secular positions, in our positions as schools, principals, administrators, managers, ang aim mo is to be above reproach.
1: Yes, tama.
0: E di syempre, kapag ka may corruption, iiwasan mo.
1: Iwasan mo.
0: Kapag ka may mga problema between two parties, hindi ka magiging biased. Kasi you're above reproach.
1: Yes, tama.
0: Your goal is to be above reproach. The approved worker is also self-controlled.
1: Yun.
0: The approved worker is also, in no particular order na ito, ha,
1: yes,
0: able to teach.
1: Yan, totoo.
0: Kaya niyang gawin yung task na ipinagkatiwala sa kanya,
1: mm-hmm,
0: especially yung pagtuturo. Hindi palaaway.
1: Palaaway.
0: Not quarrelsome.
1: Hindi may taulo na inaaway yung mga members ng church.
0: Yes, yes. Respectable. Respeto siya sa kanyang mga sinasabi, ginagawa. Siyempre, kung sa sinasabi at ginagawa, siyempre, dapat nagsisimula saan? Sa iniisip.
1: Yes.
0: Kasi kung ano yung iniisip natin, kung ano yung isinasa puso natin, yun yung lalabas sa words and actions natin. Eh. Sabi nga sa Bible, out of the abundance of the heart, the mouth speaks.
1: The mouth
0: kung
1: speaks.
0: Ano yung namumutawi sa ating mga puso, sa ating mga isip, yun yung lalabas. Sober-minded.
1: Sober. When you say sober.
0: Kapag sinabing sober-minded, ibig sabihin, kasi kapag ka...
1: Parang kasi sinasabi nila dyan, hindi siya lasing.
0: Yeah. And ang sober tao na lasing,
1: uh-huh,
0: kontrolado ba niya yung kanyang iniisip?
1: No.
0: Hindi. Kung saan-saan pupunta yung kanyang
1: hindi
0: mga...
1: Hindi siya nahihiya.
0: Right.
1: Loud siya.
0: Kaya nga, di ba yung mga gustong lumakas ang loob minsan, ang gagawin, titira muna ng... Mag-shot muna para lumakas ang loob.
1: Yes.
0: Pero yun nga eh, kapag ka kasi sinabing sober-minded, kabaligtaran nun is under the influence ka.
1: Mm.
0: Pag sober-minded ka, ibig sabihin, klarong-klaro yung pag-iisip, maayos.
1: Yes.
0: May kaayusan.
1: Yun, gusto ko yun. Klarong-klaro ang iyong isip.
0: Mm-hmm. Magkapatid yung self-control at saka yung sober-minded.
1: Sober-minded.
0: Kasi yes, pag sinabing self-controlled ka, ibig sabihin, kontrolado mo yung mga bagay like temptation, kontrolado mo yung mga maling kaisipan.
1: Yes.
0: Ibig sabihin, hindi ibig sabihin na walang tumatawid na maling kaisipan sa'yo.
1: Meron. Meron, pero...
0: Pero dahil self-controlled ka, na ikokurba mo siya, na ikokontrol mo, na iiwas mo, na iaayos mo. So magkapatid talaga yung self-controlled and sober-minded. Pero andun din yung qualities of being hospitable, not violent but gentle. Siyempre, pag sober-minded, self-controlled ka, magiging gentle ka.
1: Gentle ka, yes.
0: So, makikita natin, ang daming correlations ng mga bawat...
1: Connecting the dots.
0: Yes, checklists na to.
1: Hmm.
0: Pero meron din siyang kinalaman dun sa family environment. Husband of one wife or one woman man and must manage his household well, particularly sa kanyang mga anak.
1: Anak.
0: Kasi ang point daw is, kung hindi mo kayang kontrolin yung sarili mong tahanan, how much more
1: magkocontrol ka o magmamanage
0: outside
1: ka? Yes, outside of your family.
0: Yes, yes.
1: Mm-hmm.
0: So, di ba, pag June, sineselebrate din natin yung Father's Day.
1: Father's Day. It's gonna be next Sunday,
0: next
1: right?
0: Next Sunday, correct, yeah, correct. So, paunang bati.
1: Happy Father's Day
0: po. So, ang pinopoint out dito, especially in this particular context, kasi di ba ang tinutukoy nga ni Pablo at the time nung kausap niya si Timoteo, he was talking to the leaders, the overseers. So ang sinasabi niya, ito yung mga qualities na dapat meron kayo. Ito yung mga bagay na dapat mong iwasan. Huwag maging palaaway. Don't be a lover of money.
1: Nako yun.
0: Mm-hmm. Don't be a drunkard. Don't be violent, but be gentle. Tapos, so merong do's, merong don'ts, and then, nagbigay siya ng special emphasis doon sa dynamics ng pamilya.
1: Yun.
0: So ano po ang mga bagay na na-observe po ninyo, Sister Cecil, before we go to three things na makikita natin dito sa passage na ito? Ano po yung observation?
1: Bago ko sagutin yan, Pastor.
0: Sige po.
1: We will take a break.
0: Ah, yes.
1: Dito po sa Celebrating Life, it's now 7:31. Babalik kami ni Pastor James De La Cruz.
2: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating Life. Celebrating Life on Sports Radio 918.
3: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Pwera lang mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. #panatag ang may alam.

0: mga kuya, ate, yung mga teachers, yung mga lolo't lola, of course, tinuturo natin yung respect.
1: Mm-hmm.
0: Pero, mas nagiging totoo kasi yung respect kapag ito ay nakikita sa'yo na ikaw ay karespe-respeto. Kasi pwede kang respetuhin outwardly just because you are in a position,
1: yes,
0: or just because you are older, mm-hmm, or just because all these things na parang people say dapat respetuhin ka. Pero mm-hmm, ultimately, kunyari, tumanda na rin yung bata, nagkaroon na rin siya ng trabaho, nagkaroon na rin siya ng sarili niyang kasarinlan as an individual. Pag hindi niya nakita na karespe-respeto ka, hindi ka re-respetuhin.
1: Totoo. Very true.
0: Pero pagka nakita niya na, oh, this is a person of character.
1: Mm-hmm.
0: This is someone na maayos yung pakikitungo. Talagang chine-check niya yung kanyang manner of life.
1: Mm-hmm.
0: Re-respetuhin ka regardless sa position mo.
1: Mm-hmm.
0: Regardless sa kung ikaw ay matanda o bata.
1: Mm-hmm.
0: So respect, it's something you demand.
1: And yung word ditong consistency.
0: Consistency.
1: Oh,
0: yeah. Correct.
1: Napaka-importante talaga.
0: Yes, yes.
1: Yes.
0: Respectable, the word respectable means karespe-respeto.
1: Kagalang-galang.
0: Kagalang-galang. Hindi, yes, hindi ka nagiging ganun,
1: mm-hmm,
0: by demanding na respetuhin niyo ako.
1: Mm-hmm. Natural yun na darating talaga.
0: Yeah.
1: Pag nakikita kong sino ka. By the way, Normita Ponferrada, magandang
0: po
1: umaga po. Good morning.
0: Morning.
1: Tess Goyal, Becca Silvestre, hello sisters, Eprinita, Imam, Denet Cortez, hi sis Denet.
0: Ito po.
1: Pagaling ka. Sister Rio Beltran, who is now in Canada. Thank God, you're
0: good
1: safe there.
0: Po.
1: Kararating
0: gabi
1: lang.
0: Gabi po yata sa
1: gabi,
0: kanila.
1: Gabi ba sa Canada? Yan. Salamat sa Diyos na karating ka maayos dyan, sis. Hello.
0: Good evening po. Hello po. Okay, so nakita natin na ito yung mga standards provided list ng Diyos.
1: Yes.
0: Sa mga hinahanap niya sa kanyang mga leaders. And then, dapat magkaroon ng consistency between who we are at home.
1: Yes.
0: And who we are on the field.
1: On the field.
0: Number three, being a God-approved worker requires, on top of all things, God-dependence.
1: Yes.
0: Kanina po, Sister Cecil, may na-mention ka na, posible ba? Mm. Tinanong kita, di ba, yeah, ng observation. Parang mapapaisip ka, ah, laki naman ng, ano, I mean, ang taas naman ng standard.
1: Standard, yes.
0: Kaya ba yan?
1: Mm.
0: Pero yes, nagiging posible siya if we will be God dependent.
1: Yes.
0: Kung magiging dependent tayo sa Diyos at reliant tayo sa Diyos, magagawa natin ito. Truth be told, napakahirap na mag-maintain ng ganitong klaseng lifestyle na nire-require ng Diyos para sa kanyang mga alagad, para sa kanyang mga tinawag na maging leaders. Pero hindi siya imposible,
1: yes,
0: kung pipiliin natin na magtiwala, na sumunod, na dumipende, na mag-rely sa Diyos at pilitin na sumunod sa example na ibiniwan sa atin ng ating Panginoong Hesus Kristo.
1: Best example of leadership.
0: He's the best example of leadership.
1: Right, right, right.
0: Kumbaga, hindi mo talaga kakayanin na ma-reach yung standards na yun. Taas siya eh.
1: Pero definitely ma-inspire, di ba? Nakaka-inspire. Pag nagbabasa ka kasi ng Bible, ganito pala yun, ganun pala yun. So, ma-embrace mo na yun, alaman mo, i-embrace mo. So, without knowing it, ina-acquire mo na sa,
0: right,
1: sa buhay
0: right
1: mo.
0: Na-inspire ka.
1: Yes.
0: And then at the same time, na-empower ka.
1: Yes, that's a word, yeah.
0: Kasi parang, yun nga eh, hindi lang naman siya yung tipong ikaw kikilos niyan on your own. Hindi.
1: Yes.
0: Hindi ka lang basta imomotivate ng Diyos. Hindi ka lang niya basta i-encourage. Hindi
1: yes
0: ka lang niya basta i-inspire. All those are true. But more deeply than that, ang nangyayari is tina-transform ka niya. Na-empower ka niya to do,
1: yes,
0: what He calls you to do.
1: Yes.
0: Him empowering you means yung Holy Spirit yung kumikilos sa'yo.
1: Amen.
0: Sabi nga sa Bible, according to the grace, each according to the grace that God gives by His Spirit.
1: Mm.
0: Ang bawat isa ay may kanya-kanyang skills, talents, abilities na binigay sa kanya ng Diyos. Pero, kumbaga iba-iba eh.
1: Mm.
0: Pero ang kumikilos doon at nagbibigay ng kakayahan ay ang banal na Espiritu.
1: Amen.
0: It's never about what we can do.
1: Mm-hmm.
0: It's all about what God can do through us.
1: Through us, right. Lagi natin iisipin yun.
0: Yes.
1: No? Yes,
0: oh,
1: yes.
0: Po. So, God dependence.
1: Parang
0: keyword.
1: Reliance on God as
0: reliance
1: always.
0: Right,
1: right.
0: Yes.
1: Okay.
0: So, how do we apply this sa ating mga buhay? Ano man yung mga roles natin ito man ay sa mga private companies, sa government positions, or in church ministry settings, or other community-based work. Hayaan natin na ang standards ng Diyos for leadership, yun yung mag-define at mag-influence kung paano natin gagawin yung trabaho natin.
1: Ganda.
0: Kailangan yun yung maging itinataas mo na standard.
1: Yun yung standard, yun yung yardstick natin, diba?
0: Pag-measure mo.
1: Pag-measure mo. Right, right.
0: So that's what defines you. I mean, of course, kagaya nung sinabi nyo kanina, dito sa PBS, meron kayong standard checklist na hinahanap ninyo. Yung mga bibigay nyo na tests, yung mga bibigay nyo na practical, meron siya eh.
1: Yes.
0: So yun yung specifics.
1: Yes.
0: Pero meron siyang overarching na parang standard, na parang ito yung qualities na gusto kong makita.
1: Right, right.
0: Technical things, technical know-how can be learned.
1: True.
0: Pero yung mga ganyang standards na mas malalim, it happens not overnight.
1: Yes.
0: So, and also, kung kunyari, ngayon mo lang na-experience or na-encounter itong mga words na ito, it's a challenge na, okay, yun yung gagawin kong standard ngayon na gusto kong maabot. Hindi na lang about sarili kong ideas or kagustuhan. Number two, more specifically, for men in leadership positions, for fathers, for pastors, ang measure ng success natin, hindi yung standards ng mundo.
1: Yes.
0: Not the worldly standards of power, control, or authority, but God's criteria for leadership. Which is characterized always by sacrificial love and selfless service.
1: Wow.
0: Kasi kapag tinignan mo yung 15-point checklist na binigay doon sa 1 Timothy chapter 3, ang makikita mong summary niya, love at saka service.
1: At sacrificial love. Sacrificial love.
0: Yung pinakamalalim, the highest form of love. In the Greek language, di ba may
1: agape.
0: Different words sila ng love. So yan yung agape na tinatawag. Sacrificial kind and selfless service.
1: Bigat, no? Pastor?
0: Again, moving out of yourself, thinking outside of your own bubble or your own box.
1: Always extra mile. Yes. You go extra mile. Wow, no? Sana po naitawid namin yung magagandang checklist na ito na sa bawat isa. Hindi lang to limitado sa mga pastors, sa mga leaders ng church. Pero siguro kung we learn to adapt this, embrace this, wow. No, lahat ng profession ito yung gagawin. Yep. No matter how little your sabihin na natin yung
0: kahit
1: position
0: ano pa
1: mo
0: yung
1: hindi mataas.
0: Position mo.
1: Yes.
0: Especially no kung 'di ba may mga graduate, may mga fresh graduates, may mga pumapasok sa kanilang trabaho for the first time, first job nila.
1: Right.
0: Taas na natin agad yung standards. Ano ba yung gusto ng Diyos? What's the standard na binibigay ng Diyos?
1: Wow. Salamat. Napakaganda ng ating pinag-aralan ngayon, Pastor. Sana po ay naitawid namin yung mensahe this morning sa bawat isa. Lahat naman tayo magtatrabaho, yung mga nag-aaral magtatrabaho din yan. No? Let's adapt this. Kasi ang ating beloved country, ito ang kailangan natin, ano, yung Pilipinas.
0: Now
1: no?
0: More than ever.
1: Now more than ever. Right. Salamat, Pastor James.
0: Yes, maraming salamat po, Sister Ceci.
1: God bless
0: you. Thank you po for joining us sa ating first hour.
1: Right. At mamaya, makasama natin sa ating reflection segment si Pastor Victor Cocoy Bautista Jr. Andito na si Pastor.
0: Yes.
1: Dumating na siya. Maraming salamat. Babalik po kami. Please stand by for the news with Tom Reyes.
2: Be motivated. Be inspired. And grow in faith in God. Celebrating life. Celebrating life on Sports Radio 918.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Philippine Standard Time, 7:56 ng umaga.
3: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
4: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. Department of Social Welfare and Development mamamahagi ng cash aid sa mga biktima ng malakas na lindol sa Mindanao. Narito ang ulat ni Ray Ferrell.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Naghahanda na ang Department of Social Welfare and Development sa pamamagi ng emergency cash transfer para sa mga pamilya apektado ng malakas na lindol sa Mindanao. Ayon kay DSWD Secretary Rich Gatchalian, target na masimulan ang pagpapalabas ng cash assistance sa lalong madaling panahon. Posibleng magsimula ang payout sa susunod na Sabado o sa loob ng 2 linggo. Hinihingi na rin ng ahensya ang mga listahan ng mga benepisyaryo mula sa mga lokal na pamahalaan maliban sa mga relief goods. Prioridad din ng pamahalaan ang cash aid upang matugunan ang iba pang pangailangan ng mga apektadong pamilya. Batay sa ulat ng DSWD Dromic, mahigit 24 na milyong pisong halaga ng tulong ang naipamahagi na sa mga residente ng Davao Region na naapektuhan ng lindol. Matapos ang pagbisita sa Davao Occidental, tutungo naman ang kalihim sa General Santos City at Glan sa Sarangani ngayong araw upang talakayin ang karagdagang ayuda para sa mga apektado. Para sa Bago Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Commission on Elections sinimula ng pagsira na mahigit 2.4 million na lumang balota para sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao elections. Narito ang ulat ni EJ Lazaro.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Tinimulan na ng Commission on Elections o COMELEC ang pag-dispose sa mahigit 2.4 million na opisyal na balotang na imprenta para sa napostpone na Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM parliamentary elections noong 2025. Sa isinagawang proseso sa COMELEC warehouse sa Binian, Laguna, sinimulan ang pagsira sa higit 2.4 milyong opisyal na balota. Ayon sa COMELEC, kinakailangan itong sirain upang matiyak na hindi na magagamit sa anumang paraan at upang mapanatili ang integridad, seguridad at kredibilidad ng halalan. Bahagi ito ng mahigpit na pagpapatupad ng mga umiiral na alituntunin at pamamaraan ng komisyon kaugnay ng pangangasiwa sa mga election materials. Samantala, nakahanda na rin ang bagong disenyo ng balota para sa nakatakdang BARM parliamentary elections sa Setyembre 14 ngayong taon. Kabilang dito ang mga bagong political party at mga kandidatong naghain ng kanilang Certificate of Candidacy noong Mayo 5 hanggang 7. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Sa ibang balita, igit sa 1,400 individual sa Baguio City, benepisyaryo ng tulong pinansyal mula sa pamahalaan. Mula sa Radyo Pilipinas Baguio, ang ulat ni Jong Munar.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Iniulat ng Baguio City Social Welfare and Development Office na nakapamahagi ng pamahalang lungsod ng kinakailangan tulong sa umigit kumulang 1,435 individual na nasa mga sitwasyon ng krisis para sa unang quarter ng taon. Ayon kay City Social Welfare and Development Officer Liza Bulayungan, nakapaglaan ang lungsod na mahigit 5 milyong piso para sa iba't ibang mga pangangailangan ng mga individual na nasa mga sitwasyon ng krisis na binubo ng 1,096 na babae at 339 na lalaki na humingi ng tulong sa lokal na gobyerno sa kalintulad ng panahon. Nangunguna sa talaan ng mga individual na humingi ng tulong sa lungsod ang mga pangangailangan medikal kung saan 1,336 na individual ang nakatanggap na mahigit 4.5 milyong pisong tulong kasunod ang tulong sa 1,000 na may 85 na nagkakalaga ng 445,000 pesos. Balik probinsya na may 10 individual na nagkakalaga ng 9,900 piso tulong sa emergency shelter para sa 3 pamilya na nagkakalaga ng 50,000 piso at tulong sa mga refugee na may isang kliyente nagkakalaga ng 6,000 piso. Noong nakarang taon, ang lokal na gobyerno ay nakapamahagi na mahigit 12.1 milyong piso sa umigit kumulang 3,822 individual sa ilalim ng assistance to individuals in crisis situation. Para sa Bagong Pilipinas, Jong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
4: At paunahan ng Pilipinas ang inaugural virtual ASEAN Railway Conference o ASEAN RailCon sa June 18 at 19, inaasahang dadalo sa pagpupulong ang mga railway leader, eksperto at institusyon mula sa 11 ASEAN member states. Target sa aktibidad ang